Timothy yi ni o ti lo si ile tubo sugbon Paul o n gbadura fun ni akoko ti o wa ninu inu ni bini o si je ki awon ara Hebrew won yi ki o mo we pe gba ti a tu sile ti a da sile ninu wahala ti o ti wa o je okan ninu wa o je okan ninu awon ara o si ye ki o dun mo awon wonyi ninu wi pe attitude tabi ati da Timothy yi sile yi ko wa ni eko kan wi pe ohun kon ti o ba n sele si o ohun kon ti o ma n sele si mi o ye ki a kan ara wa gege bi omo Olorun gege bi eni ti o wa ninu agbo awon onigbagbo tabi awon ti o wa ninu ebi Olorun ki a ma ma pa awon ti o n se wa ki a ma pa mora bi eni wo pe a o fe be enikeni soro a o fe ki enikeni ki o mo nipa awon ti o n se wa ako eko miran nihin o n so fun o wi pe e mo wi pe Timothy yi arakunrin wa ati ti o sile o ni bi o ba tete de e je wi pe iroyin ti de odo re sugbon ko ti fi oju ri Timothy ti an soro re yi o ni igba ti o ba de ohun pelu Timothy yi won wa si odo awon ara Hebrew o je ki o ye wa wi pe o fe fun ni isiri tabi o fe fun ni oro imulokanle o si nfe ki awon ara Hebrew ki won ki o mura sile lati gba ati lati toju re eyin kan wi pe bi enikeni ninu wa boya ase aisan tele sugbon ati gbadura nisisin yi ani ilera iru eni be ti a ti tu sile kuro ninu ide aisan ti o nse tele tele o nilo imulokanle enikokan wa tabi o sese ki enikeni ki o wa ninu inu ni bi ni sugbon nisisin yi o ti ni alaafia ati tu sile o dabi eni wipe irorun ti de nisisiyi iru eni be pelu gege bi Timothy yi o nilo oro imulokanle eni kokan wa tabi ari enikeni ti o ti nla idanwo koja idanwo gege bi ina boya ninu ebi ni tabi ni bi ise ni sugbon nisisiyi pelu adura awon eniyan mimo ati fun ni isegun iru eni be o nilo imulokanle wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re n dun o ni awon ti yo ki a ma ba won yo eyi ni a fi so wipe Timothy yi o ati da sile Paul se so wipe nigba ti o ba de ohun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara Hebrew tani ati le npe ni Timothy yi kini a mo nipa eni yi ti a npe ni Timothy je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki o le da wa loju eni ti a npe ni Timothy ninu ise awon aposteli ise awon aposteli lati ori ikerindinlogun lati titi de ese ikini si ese keta bi o ba kan nibe o ri wipe Timothy yi o ti gba Olorun gbo o si ri wipe o je omo iya re je Jew sugbon baba re je eni ti ki se Jew sugbon ati ko ile oro Olorun oro Olorun ti a se ko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu Timothy keji ori keta Timothy keji ori keta anwo lati ese ikedogun oni ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipase igbagbo ninu Christi Jesu sugbon ni bo se Timothy wa di eni ti o je wi pe ohun papa o di iranse Olorun o di oniwaasu a ri wi pe o je oniwaasu nitori wi pe ninu Corinthians 1 ori kerin ese iketadinlogun ni a ti ka nipa re o ni nitori na ni mo se ran Timothy si yin eni ti se omo mi olofe ati olododo ninu Olowa eni ti yo ma mu yin ranti ona mi ti yo wa ninu Christi gege bi mo ti nko ni ninu gbogbo ijo nigba gbogbo o ni yo ma mu won ranti ohun ti ohun ti nko awon elomiran ninu Corinthians 1 ori 14 ese ikewa ati ese ikokanla nje bi Timothy ba de eje ki o wa lodo yin lai beru nitori ohun se ise Olowa bi emi pelu ti nse ari nihin wi pe eni yi o je olooto o je eni ti nsapon o je eni ti o n fi okan irele ati pelepele se ise Olorun o si je eni ti Paul apostle papa ti o gba iri re je wi pe ohun se ise Olowa bi emi pelu ti nse nitori na ki enikeni ma se kegan re ni sugbon esin jade lona ajo li alaafia ki ohun ki o le to mi wa nitori ti emi n wo ona re pelu awon arakunrin ninu Philippi ori keji ni atun ri ohun miran
ti a so nipa Timotheo yi bi o se je olooto ti o je eni ti a le gbarale nitori o je olooto ninu ise Olorun Philippi ori keji lati ese ikokandelogun sugbon mo ni ireti ninu Jesu Olowa lati ran Timotheo sin ni lolo yi ki emi pelu le ni ifayabale nigbati mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kana ti o dabi re ti yo ma fi tinu tinu se aniyan yin nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi sugbon eyin ti mo daju daju pe gege bi omo lodo baba re be li o si n ba mi sise po ninu ihin rere eyi ni awon nkan ti a ri ko nipa Timotheo yi a ri we pe o je olooto o si fi o si je eni ti o je olufokansin ti o sin Olorun ni itewogba ni Paul wa n so we pe nisinsin yi o je idunu wa o si je ayo eni kookan wa wipe ati da Timotheo yi sile inu ni bini tabi wahala tabi iponju ti o ni o ti koja oun pelu Paul won o si wa lati be awon ara Ebero lati be won wo e je ki a pada si Ebero ori ketala Ebero ori ketala ni ese iketalelogun e mo pe ada Timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin nihi ni ati je ki o ye wa we pe Paul o n gba ni imoran o n se ipinnu we pe oun lo oun yo lo ba awon ara Ebero lati tesiwaju lati ma ko won ati we pe Timotheo ti o ti la iponju koja ti o ti la inu ni bi ni koja eyi o da sile ninu ise Olorun o si ni lati tesiwaju lati ma se ise Olorun ki o si ma mu awon elomiran lokanle bi o ba je wepe iwo papa o ti foju fina a si ti se o ni wahala tabi inu ni bi ni nitori ihin rere o ye ki o mo wepe nigbati a ba tu o se tabi ti a da o sile wipe ise iranse re yo ma tesiwaju nisisiyi a n wo iketa oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ese ikerinlelogun e ki gbogbo awon ti n se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa si kiyin ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin eyi ni oro ti o keyin ninu episteli yi opolopo ohun ni a ri ko ninu oro ti a n so yi sugbon ki a to wo awon ese meji won yi ki a to se itumo won o ye ki a ran kan ara wa leti we pe nihin yi ati de opin episteli bi o ba je eni ti o ti n ba wa pejo o mo we pe o gba wa ni ose mejileladota gbako ki a to wa si ipari eko kan ni a ri ko nihin we pe bi o ti wo ki irin ajo wa ki o gun to tabi ki ise kan ki o nira to o pe o ya ni a o de opin re je ki o yi o wipe bi o ba ni wahala o pe o ya wahala yo dopin bi ohunkohun ba si wa ninu igbesi aye wa bi a ba to Olorun lo o pe o ya ni yo dopin loruko Jesu ati wipe irin ajo wa paapaa ninu aye yi funra re yo dopin lojo kan nje bawo ni o tin lo igbesi aye re bi o ba je wipe owo ago ti a n wo ti a fi n ka ojo yio dopin fun eni kookan wa nisinsinyi nibo ni a o ti lo ayeraye e je ki a wo awon ese die lati ran ara wa leti wepe opin yio de lojo kan o ye ki eni kookan wa ki o mura sile ninu Petero kini ori kerin Petero kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esi ma sora ninu adura oni bi ati mo we pe opin oni pe de opin ni kokan tabi opin aye tabi opin igba asiko ti a wa ninu re nisisiyi bi ati mo we pe opin ko si dede oni ki eni kokan wa ki a wa li aire koja ki a je eni ti a ti fi eje Jesu Kristi we eni ti o wa ni to rin ni ona ododo ki a si ma sora ninu adura sugbon o n ki eni kookan won o ni ye ki gbogbo awon ti n se olori yin eyi je ki o ye wa wipe a ni lati ma fi ife han fun awon ti n se olori awon ti n se oniwaasu tabi oluso agutan tabi awon adari wa ni ekun wa tabi ni agbegbe wa o ni ki a si ma ki gbogbo awon eniyan mimo o ye ki a mo wipe nitori a je bi kan naa
o ye ki a ma ki ara wa ki a ma sanu fun ara wa ki a ma sori fun ara wa o ni awon onigbagbo ti o wa ni Italy papa won fi ikini won fi ranse si enikokan wa ni opin gbogbo o wa nso fun won wipe ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin bi a ba nso nipa ore ofe o ye ki o je ki o yi awa ti a je onigbagbo onihirere wipe ore ofe o se pataki popo fun enikokan wa ti a wa ninu ebi olorun lati ni igbala o gba ore ofe olorun lati ni isodi mimo o gba ore ofe olorun lati ni aidahun si adura wa o gba ore ofe olorun lati bori idanwo lati bori awon wahala awon iponju ti ma de bani ni kokan o gba ore ofe olorun eyi lo fi ri wipe ninu majemu titun lati ibere de opin ni ati nso nipa ore ofe je ki a wo awon ese die ti o so nipa ore ofe ti enikokan wa ti anilo ninu Rome ori keta ese ikerin le logun awon eni ti an dalare lofe nipa ore ofe re an dan won lare won je elebi tele tele won je eni ti o wa labe idajo ibinu olorun tele tele sugbon nigba ti a ba to Jesu Kristi wa ti a ba so wipe agbagbo ninu ebo ati etutu ti o se fun wa loroke kanfari o ni an da wa lare lofe lai sowo ada wa lare lofe nipa ore ofe re nipa idande ti o wa ninu Jesu Kristi je ki o yi o nigba na we pe bi o ba nfe idalare bi o ba nfe igbala bi o ba nfe idariji eyi wa o sin wa lati odo Jesu Kristi nipa ore ofe re ninu Rome ori ikarun Rome ori ikarun ese iketadinlogun nje bi nipa ese okunrin kan ikujoba nipase enikan na melo melo li awon ti ngba opolopo ore ofe ati ebun ododo yo joba ninu iye nipase enikan Jesu Kristi o so fun anihi wo pe ki se ore ofe die lo wa fun eni kokan wa o pe ni opolopo ore ofe o si tun ni isopo mo pelu ebun ododo o ni eyi ni yo je ki atile le ma joba pelu iye ninu ese ikokan le logun pe gege bi ese ti joba si nipa iku be ni ki ore ofe si le joba nipa ododo titi iya ni pekun nipa Jesu Kristi Oluwa wa adura mi ni wo pe ore ofe yi yo je ti eni kokan wa loruko Jesu o ti le won fi ye wa ninu iwe mimo wo pe lai si ru ore ofe yi ti an so nipa re ko sese lati sese esin kan si Olorun ti yo le je itewogba ninu Ebero Ebero ori kejila Ebero ori kejila ese ikejidinlogbon nitori na bi awa ti ngba ile oba ti a ko le mi eje ki a ni ore ofe nipa eyi ti awa le ma sin Olorun ni itewogba pelu owo ati ibero re oni bi a ba fe sin Olorun pelu itewogba o ye ki a ni ore ofe ki a ni ore ofe yi nipa eyi ti awa le ma fi sin Olorun ni itewogba ninu ori iketala Ebero ese ikesan ni apa keji nibe ni o ti so pe nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe o ti o ma nfi ese wa mule ni nigba ti a ba ni opo ore ofe Olorun ti a si mo we pe a nsimi le Olorun agbara le Olorun ninu gbogbo eyi ma nje ki a ni imulokan le tabi ifese mule bawo ni a se le ri opo ore ofe yi gba o so fun a we pe nipa adura ni ninu Ebero ori kerin ese ikerin din logun nitori na eje ki a wa si bi ite ore ofe e ki se ite idajo nisinsin gege bi omo Olorun gege bi eni ti o ti fi ese re rekoja si ayeraye pelu iwenumo eje Jesu Kristi o ni eje ki a wa si bi ite ore ofe pelu igboya ki se pelu iberu ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo onko ti iba je isoro wa bi abato Olorun wa yo fun wa ni ore ofe eyi ni Olorun papa ni o so fun Paul apostle nigbati yo ni egun kan ni hare ti o ni wahala kan ti o ndojoko ti o ni inu ni bini ti o le ponran sugbon ti ko le bori re nigbati o gbadura lerin meta ototo sugbon ti o dabi eni pe wahala yi wa nibe je ki a gbo gbolohun oro ti Olorun so fun Paul ni igba na ki a si ranti wo pe eyi ni oro kan na ti Olorun so fun wa nisisin yi Corinthians 2 ori kejila
ese ikesan ohun si we fun mi pe ore ofe mi to fun o je ki oye wa boya o dabi eni wo pe wahala wa ninu ile o dabi eni wo pe ati ri nkan se o le popo o dabi eni wo pe ati ri je o soro popo fun wa ki aran ti wo pe ore ofe mi to fun o bi o ba wa ninu idanwo tabi idamu tabi idiwo kan ki oran ti wo pe ore ofe mi to fun o bi wahala ba dojuko bi o ba dabi eni wo pe isun gbogun ti o ki oran ti wo pe ore ofe o wa fun enikokan wa o ni ore ofe mi to fun o paul wa so we pe nitori pe aso agbara mi olorun so fun paul we pe aso agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo tayo li emi okoko ma sogo ninu ailera mi ki agbara christi ki o le ma gbe inu mi ninu korinti keji kana ni ori kesan ese ikejo korinti keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bisi fun yin ki eyin ti o ti ki eyin ki o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ni ise rere gbogbo bi o ba je ki emi olorun ki o tumo ese ro ti a kaye fun o nipa ore ofe o nso ninu ese ikejo yi we pe gbogbo ore ofe e je we pe akotan tabi opolopo ore ofe lati odo Olorun yo ma bisi yo ma po si fun enikokan wa oni bi o ba je be oni enikokan wa a o le ni anito ninu ohun gbogbo ati wi pe a o le ma po si ninu ise rere gbogbo ki a to mu eko awa si ipari ki a to lo gbadura e je ki a wo orin David ki a ri wi pe awon nkan miran awon ibukun ajemonu wa fun enikokan wa bi abani ore ofe olorun ninu orin dafidi ori kerin le ni 84 ni ese ikokanla oni nitori olowa olorun li orun ati asa oni olowa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti orin dede bi o ba ti wa si odo Olorun ti o si je ti Olorun ni toto ore ofe wa fun o loni ati wi pe gbogbo ohun rere ti Olorun ti pese sile to ti se ileri fun eni kokan wa yo je ti re loruko Jesu oni yo si mo lati inu ore ofe yo mo bo sinu ogo ni ojo ikeyin se oran ti orin ti a ma nko ti o so wi pe ore ofe iyanu Oluwa wa ore ofe to ta ese wayo lati tujade lori oke kan fari nibe lateje Jesu sile oni ore ofe ta ko le fenu so o n toka si oba to ku fun wa lori agbelebo ore ofe iyanu ayeraye ta fun eni to gbagbo lofe iwo ti o nfe ri oju re iwo ki yo agba ore ofe re loni ore ofe to ndari jini to weni mo ore ofe ti o ta gbogbo ese wayo ore ofe yi nduro de eni kokan wa bi o ba le didi duro lori ese re ti o si kepe Olorun wi pe o mo wi pe ore ofe la fi gba wala bi a ba fe ni isori mo o duro lori ore ofe Olorun bi a ba fe ni agbara emi mimo lori ore ofe na ni bi a ba fe ni isegun lori ore ofe ni bi a ba fe idahun si adura wa lori ore ofe ni bi a ba nfe anu Olorun lori ore ofe ni bi a ba fe ki Olorun ki o pese fun wa lori ore ofe ni bi a ba fe bori idanwo lori ore ofe ni bi o ba dabi eni pe ile ngbona a si nfe ki Olorun ki o wo inu ile wa wa ki o fun ani alaafia lori ore ofe ni oni ore ofe yi o wa fun eni kokan wa o wa gbadura fun wa ni opin eko wa wipe ki ore ofe ki o wa pelu eni kokan wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe wo pe atun pejo lati ka, lati ko, lati gbo oro yin. Anbe yin wo pe emi ti se awari ijinle. On ti oro yin je emi ti je ki oro yin ki o ye ni. Ki e fi fun wa loro yi loruko Jesu. Wepe on ti a o ma ka, on ti a o ma ko, ti a o ma gbo. Wepe ki o ye ni ko kan wa, loruko Jesu. Iriri, ti a npe ni iriri so di mimo. Ki o le je ti e ni ko kan wa. Ki e se we gbogbo okan wa mo. Ki e tu gbogbo ise ti o wa ni okan. Ki e tu kuro, loruko Jesu. Ti eyin funra yin o fi wo inu okan eni ko kan. Wepe o je mimo. O je otun o di funfun we pe a o si gbe igbesi aye ti o teyin lorun ti o mura wa sile de orun ati de Jesu adupe o pe ti gbo we pe e o si se fun wa loruko Jesu Christ Olorun wa ni no Hebrew ori kewa ese ikewa ati ikerinla Hebrew ori kewa ese ikewa nipa ife na le ati sowadi mimo nipa ebo ti Jesu Christi fi ara re ru le kan soso ni ese ikerinla nitori nipa ebo kan o ti mu awon ti a so di mimo pe titi

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Olorun Alaanu adupe lowo yin wo pe e tun mu wa se waju yin loni. Adupe fun ti e ti se fun wa nipasẹ Jesu Kristi ti o ku fun wa ni ori igi agbelebo. A nbebe wo pe lojojumo. Bi a ma fi okan imore ati ope han ni waju yin ni oruko Jesu. Ati pe ki igbese aye wa ati gbogbo ti a nse ki o fi han wi pe aje eni ti o more. Bi ati wa loni lati keko oro yin a nbe yin lekan si wi pe ki e wa ko wa wi pe ki e je ki awon ikoko ti o wa ninu oro yi ki o wa si okan wa ki o si je ohun ti a mo daju loruko Jesu e to wa le ona irere e sanu fun wa pelu e se wa niye lati le ko eko yi ni akoye ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni a n tẹsiwaju ninu ẹkọ wa ni epistele ti Paulu apostele si awọn ara Kolose. Loni a n kẹkọ ninu Kolose ori kini lati ẹsẹ ikejila titi de ẹsẹ ikẹrinla. Ki a ma dupe lọwọ baba ẹni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awọn eniyan mimọ ninu imọlẹ. Eni ti o ti gba wa kuro lọwọ agbara okunkun ti o si si wa nipo sinu ijọba ayanfẹ ọmọ rẹ ninu eni ti awa ni idande nipa ẹjẹ rẹ ani idariji ẹsẹ. Awọn ẹsẹ mẹta yi ni yoo jẹ ipilẹ fun ẹkọ ti a fẹ kọ loni. Bi o ba wo ẹsẹ kẹsan si ẹsẹ kọkanla o n sọ nipa adura gbegba. Nibi adura gbegba yi ni o ti n sọ nipa bi a se n bẹbẹ lọwọ lọdọ Ọlọrun fun awọn ohun ti a ni nilo ni igbesi aye wa. Loni ni ẹsẹ ikejila si ẹsẹ ikẹrinla o n sọ nipa ti idupe. Ikoko ọrọ wa yoo duro lori awọn idi ọpẹ isepẹ ati ọpẹ ni awọn ohun ti o se pataki ninu adura ti Paulu gba fun awọn ara Kolose. Bi awa paapaa si ti n kẹkọ nipa adura o yẹ ki a mọ wi pe awọn nkan wọnyi jẹ ohun meji ti o se koko ninu adura wa. Ikini o yẹ ki a mọ wi pe o yẹ ki a ni ọkan ọpẹ si Ọlọrun. Ikeji ki a si tun fi awọn ẹbẹ adura wa wa siwaju Ọlọrun. Bi o ba wo iwe mimọ daradara ti o ba si ni imọ ti o peye nipa adura gbegba yo yi o wi pe ohun meji wonyi se pataki gege bi apẹẹrẹ je ki n tọka si ẹsẹ bibeli bi meji fun ọ ni Filipi ori kẹrin ẹsẹ ikẹfa. E ma se aniyan ohunkohun ṣugbọn ninu ohun gbogbo nipa adura ati ẹbẹ pẹlu idupe e ma fi ibeere yin han fun Ọlọrun. O sọ fun wa wi pe ki a je ki adura wa ki o je pẹlu ẹbẹ ati idupe. Lapa kan a n bẹbẹ a n ṣipẹ wi pe ki Ọlọrun ki o ṣe ohun kan fun wa. Ni apa keji a tun dupe lọwọ Ọlọrun awọn ohun ti o ti ṣe fun wa ṣaaju. Ninu Timoti kini ori keji lati ẹsẹ ikini nitori naa mo gba yin niyanju o ṣaaju ohun gbogbo pe ki a ma bẹbẹ ki a ma gbadura ki a ma ṣepẹ ati ki a ma dupe nitori gbogbo eniyan. Bi o ti n sọ nipa adura gbegba nipa iṣepẹ ati ẹbẹ bẹẹ ni o n sọ nipa ki a ma dupe ninu adura wa fun gbogbo eniyan. O yẹ ki a ma fi ọpẹ fun Ọlọrun ninu ibanisọrọ wa bi a ti n sọrọ pẹlu awọn aladugbo tabi awọn ojulọmọ tabi ọrẹ wa. O yẹ ki a ma fi ọkan ọpẹ han si Ọlọrun ninu orin ti a n kọ yala awọn orin egbe kekeke tabi awọn orin miiran ti a n kọ. O yẹ ki a ma dupe lọwọ Ọlọrun ati paapaa julọ ninu adura wa ni igba gbogbo o yẹ ki a ma dupe lọwọ Ọlọrun. Eyi ni awọn ẹsẹ bibeli pupọ ni wọn gbe lẹsẹ fun wa wipe ni gba gbogbo ninu ohunkohun ati ni aye kaye ti a ba ba ara wa o ye ki a ma fi okan idupe han fun olowa e je ki a wo orin dafidi ori kokandinlaado rin orin dafidi ori kokandinlaado rin ese ogbon si ese ogbon o le kan emi o fi orin yin oruko olorun emi o se fi ope gbe oruko re ga eyi pelu ni yo wo olowa ju oda maalu ati ako maalu lo ti o ni iwo ati bata ese ohun ti olorin dafidi n so fun ani we pe ope si olorun eyin si olorun nipa gbigbe oruko re ga ninu orin yin we pe eyi ju ebo ti awon omo israeli ti won ru ni akoko aye won ninu heberu ori ketala ese kedogun le ati n gba wa ni iyanjo we pe o ye ki a ma dupe ni igba gbogbo ninu oro ti a n so lenu si awon aladogbo wa heberu ori ketala ese kedogun nje nipasẹ re e je ki a ma ru ebo eyin si olorun ni igba gbogbo eyi ni ni eso ete wa eyi ni ni eso ete wa tin jewo oruko re awon nkan wonyi ni o mu da wa loju wepe ase olorun ni wepe o ye ki a ma dupe lowo olorun ni igba gbogbo bi a se pa ase yi fun wa o ye ki o ye wa wepe apere ti a ni ninu bibeli ni wepe ope wa ko gbodo mo ninu ijo ni kan soso o ye ki a ma dupe lowo olorun ni ikoko ki a sun ma dupe lowo olorun ni gbangba o danieli ori kefa ese kokanla ki a wo bi danieli yi bi o se n dupe lowo olorun ni ikoko ninu adura re danieli ori kefa ese kokanla nigbati danieli si ti mo pe ako iwe na tan o wo ile re lo o si si oju oferese yara re sile si ha jerusalemu o kunle le kun re ni igba meta lojo o gbadura o si dupe ni waju olorun re gege bi oyin ti se nigba ti jori eyi je iwa ati asa ti daniel fi kora wipe nigba gbogbo lojojumo ni koko ninu yara re wipe ohun yo ma dupe lowo olorun nigba gbogbo eni o je apere fun awa pelu wipe bi a ba so wipe a je eni ti o gba olorun gbo bi a ba so wipe a je eni ti o ri ore ofe ni waju olorun o ye ki awa paapaa ki a ma dupe lowo olorun ni igba gbogbo mo ti si eyi fun o ninu orin ninu danieli wipe ni ikoko o ye ki a ma dupe lowo olorun je ki a wo wipe ni gbangba pelu o ye ki a ma dupe lowo olorun eyi ni ni ninu ijo awon eniyan mimo nigba ti a ba wa si ile isin ti a si fi akoko sile fun wa o ye ki a le duro niwaju awon eniyan olorun lati dupe lowo olorun ninu orin dafidi ori karundinlogoji ese kejidinlogun orin dafidi ori karundinlogoji ese kejidinlogun o we pe emi o sope fun o ninu ajo nla emi o ma yin o li awojo opo eniyan dafidi n so fun a wipe ko si ohun ti o ti ohun loju lati jewo agbara olorun lati so fun gbogbo awon ijo eniyan nla wipe olorun sore.

abisinu ko ma lo ko ma bo ko ma fa nkan ki won le tora won o si sese fun elomiran titi ojo aye re yo fi dopin ko fa ko ma tora won eni to ba si se iru ise be to se wahala ti o si ere to wa ile lati gbe sugbon ti o si ibi isimi to sise sugbon ti o dabi eni wipe akojo wa ti o gba eyan ti o gbianju pupo lati je igbadun ti o ni sugbon akoko ti ibagbadun re ni afefe iji aye o gba won lo idaru okan ati iporuru okan o ma nwa sugbon Jesu Christi ti o mo wipe bi ati egbadun aye na akoko ti a ni ninu aye iwonba 70 odun ti a ni lo won o to nkan eni ti o si je eni agba igbani ti o ti wa lati ayeraye ti o si mo idiwon 70 odun wipe bi kikan omi lori ninu omi okun o dabi igba ti a ba seju lekan be ni igba ati akoko ti a nlo ninu aye be lori pe bo ti le je wipe eyan gbadun aye o si ni ayo o rerin ko ti le mo irora tabi aisan ko de ile iwosan ri ko mo nkan tan pe ni ekun ni gbogbo 70 odun ti o lo sibe sibe ari wipe bi iseju kan lori ti a ba fi diwon ayeraye ni Jesu Christi wa nso fun awon omo ehin re o si nso fun wa pelu pe e ma se je ki okan yin daru a gbianju pe bi a ba gbe iyawo nkan rorun a se laala titi akowojo agbeyawo awon eyan ba wa je won ba wa jo won ba wa yo ati ojo keji ti iyawo ti dele lati rin wipe gbe abo sibe yen emi lo nso fun beyen ile iya mi wa nbe mo se le pada a ro pe ta ba gbeyawo pe wahala dopin boya tori pe ati ibimo ni tori pe ta ba bimo ayo omo ta ni o to a pa isere an omi je kuro abimo ati igba ti iyawo ti loyun lati sasoke sasodo abimo tan bon se nki wa pe eku owo lomi o eku ewu omo o be ni ari we pe iya o le sun ounje to tin to wa je tele tele ko to ile ta tin gbe to ro wa lorun o da be ni wi pe ile tun ha fun wa boya ti omo ba dagba ale fi owo ro ri sun ale ni alaafia omo ndagba na wa ba wa nle wi pe ejo o glasi moto mi omo yin loju oko si o ti fo e wa wo be sese atunse e wahala n gori wahala fun wa bi o ba je alaigbagbo eyi ni alaigbagbo ori ti won lo n pokun so wipe oto ye lo sinmi bon se n ku ton diju pe be ni won tun bere oro ina ni ko so mi nbi ni e kin mo mi nbi ni won ni o so mi gba ti Jesu ri idamu okan to wa ninu okan awon omo ehin re ti o wo wahala to wa ninu aye fun won bosin wahala awon ti o fe sin olorun bi ti re won ko wahala jade bo so pe mi o ni sin olorun owo ni mo fe wa kiri bo lowo aje oni je ogba.

0: àwọn èèyàn tí wọn ní kankan wọn sọ pé wọn rí nkan mọlẹ fún ẹ pé bo kọlé òní lè sùnú ẹ bo sì sọ wípé kò boro mo mọ kí la ti ṣe ma kúrò lábúlé wa tí n bá kúrò lábúlé wa tí wọn rí mi tí mo lọ sí àjò bí Èkó tàbí a lọ sí irú Kano níbi tí ò sí ẹni tí ó mọ̀ wá ṣùgbọ́n èṣù tó mọ̀ wá lábúlé èṣù yẹn ó tún bá wa dẹ́kọ̀ bójo ti ń rọ̀ ló ń kó wọnú ilé wa kò ní rílé ẹlòmíì kó sí làá sọ pé ayé kò ṣeé gbádùn gbà tí Jésù rí ìdààmú ọkàn tí ó wà ní inú àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wípé ó wá sọ fún wọn pé ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yìí kí ó dàrú wàhálà kí wàhálà tí ẹ bá ní nínú ayé ìgbà díẹ̀ ni ẹ gba Ọlọ́run gbọ́ ẹ gba ìlérí rẹ̀ gbọ́ òun fẹ́ràn yín dáradára àwọn àdìtú tó wà ní ìgbésí ayé yín bí ẹ bá gba Ọlọ́run gbọ́ àwọn òkè ìṣòro ni wọ́n á di pẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ sì gbà mí gbọ́ pẹ̀lú nínú ilé bàbá mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ni ó wà ó wá ń sọ fún wọn ó mú ọkàn wọn kúrò ní nǹkan ti ayé ó wá mú wọn lọ sí ti ọ̀run wípé ibì kan wà tí ó tayọ àwọn ìràwọ̀ tí ó tayọ àwọ̀ sánmọ̀ tí ó sọ wípé ilé bàbá mi ni orúkọ ibẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ni ó wà níbẹ̀ ìbá má ṣe bẹ́ẹ̀ èmi ìbá ti sọ fún yín nítorí èmi ń lọ ìpèsè àyè sílẹ̀ fún yín ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ kan yìí wípé èmi ń lọ ìpèsè àyè sílẹ̀ fún yín ó ní ìyàtọ̀ tó wà láàrin àwọn olùfọkànsìn tòótọ́ àti àwọn ẹlẹ́sìn lásán ẹlẹ́sìn lásán ó ń sìn bó bá béèrè lọ́wọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ pé bó bá kú mo ló ń lọ a ní ọ̀run ló mẹni tó máa la a ń gbìyànjú ni pé bó bá ṣeé ṣe bí ibì kan bá wà láti lọ kí Ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ bóyá a lè gbé wa sí afẹ́fẹ́ rẹ̀ ẹni tó bá ní iyèméjì ọkàn kò lè dé afẹ́fẹ́ rẹ̀ torí oníyèméjì kò lè rí nǹkan kan gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n fún àwọn onígbàgbọ́ tòótọ́ ló sọ wípé èmi ń lọ ó ti lọ o àbí gbàtàn bí ẹ sáyé ó bá Jésù ní agbègbè ẹ ó ti lọ ni èmi ń lọ ó sì lọ ó sọ bẹ́ẹ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀ pé èmi ń lọ ìpèsè ààyè sílẹ̀ fún yín ó wá ní bí èmi bá lọ ìpèsè ààyè sílẹ̀ fún yín èmi ó tún padà wá ìrètí onígbàgbọ́ ni ìpadàbọ̀ Jésù Kristì ó ní èmi ó tún padà wá èmi ó sì mú yín lọ sọ́dọ̀ èmi ti kára mi àwọn tí òye òye àwọn tí ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ tí ò là sí lójú wọn a máa sọ fún wa bí wọ́n bá ya ojú ilé wa láti ta ìwé ẹ̀sìn fún wa pé ká jọ ká ra ìwé yìí bá a bá sì rà á torí gbà tí àwọn ènìyàn tán bá kúrò ní ayé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé gbàgádà ni Ọlọ́run máa fi ṣe ilé ti ẹni tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ títí ayérayé ǹjẹ́ kò dáa tí èèyàn bá rí irú gbàgádà yìí gbé títí ayérayé ǹjẹ́ kò dáa kó yẹ pé ilé tó jogún ẹ títí ayérayé ni ile titi ti a ma ngba de bi yen to je pe ni asiko erun eruku ko ni je ko si ferese asiko ojo gede gede to wanta ko ni ojade lati nu yara kolon se fun eni iru ile be titi aye ko ni e to ye niyan awon ti won polongo ti won tawe ti won ka akiri lati oju ile de oju ile iru ireti ta won ni niyan sugbon o se ni laanu wi pe won wa ona won o ti ri awa ti olorun ti se ni olori ire lati ri oju ona o so fun wa wi pe emi o si mu yin lo o so fun e pe oun lo si ibi kan lati lo pe ese sile wi pe ngba to n ba si se tan oun a pada wa a si mu wa lo sodo oun ti kara ara re pe nibi ti emi gbe wa nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu ibere ti o se pataki fun wa lati bere ni wi pe nibo ni oun gbe wa toro so wi pe nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu lati dahun ibere wi pe nibo ni oun gbe wa e wo ise awon aposteli ori keje lati ese ikarun din ni ogota sugbon oun kun fun emi mimo o tejumo orun bolo tejumo o si ri ogo olorun ati tani jesu nduro li owo otun olorun Jesu Kristi wa ni orun ni owo otun olorun ko si laye nisisiyi o ti lo si orun lati lo pese aye sile o si ti se ileri ti ko le ye wi pe nibi ti emi gbe wa ki awa ki o le wa nibe pelu Stefanu si so fun wa daju daju wi pe ni oke orun ni ibugbe olorun ni owo otun olorun ni Jesu Kristi wa bi a tin soro lowo lowo yi nigba ti Jesu Kristi ku ti o si jinde ni ojo na gan ti a gbe lo si oke orun ni ise awon aposteli ori ikini lati ese ikesan bi Jesu Kristi ti n ba awon omo yin re soro be ni a ri isele nla kan ti o sele ti a si n la aye wa idi ti o fi sele ati ohun ti o ja si pe o sele bee ise awon aposteli ori kini ese ikesan nigba ti o si ti wi nkan wonyi bi won ti n wo agbe soke awo sama si gba kuro li oju won bi won si ti tejumo oju orun bi o ti n re oke kiyesi awon okunrin meji alaso ala duro leti odo won ti won si wi pe eyin ara galili e se ti a fi duro ti en wo oju orun jesu na yi ti a gba soke orun kuro lowo yin yo pada be gege bi e ti ri ti o nlo si orun awon angeli ni ape ni ede wi pe awon okunrin meji alaso ala nihin Jesu Kristi leyin iku re o jinde kuro ninu oku o si fi ara han awon mehin re o je ki o di mimo fun o wipe ohun kan na ni o jeun pelu won o wole to won lo nigba ti won ti lekun o wipe alaafia fun yin o si le eru ati aigbagbo ti o wa le okan won lo ni ojo pupo ti o se yi eni ti ko si ni ipo aye ti o ye ki o wa ni akoko ti o kokko fi ara han leyin ajinde re Jesu tun wa o fara han won o so fun Thomas wo pe Thomas wo wo mi ki o si wo iha mi ki o ma se je alaigbagbo mo sugbon ki o gbagbo Thomas ri owo re o si ri iha re o wi pe Olorun mi Oluwa mi Jesu wi fun pe nitori ti iwo ri mi iwo gbagbo o wa fi ibokun fun awon ti won ko ti ri bi iwo bi emi sugbon ti a gbagbo leyin igba ti o si ti fi ara han awon omo ihin re fun iwon bi ogoji ojo o wa di ojo ekeyin o wa so fun won wi pe eyin o gba agbara ki se agbara ti ija ki se agbara ti oselu ki se agbara ti owo sugbon agbara ti iwaasu yin rere agbara ti se ise iyanu o ni eyin o gba agbara nigbati emi mimo baba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye e o ma se eleri mi ni ti bi bawo o so fun won wi pe e o se eleri ohun ti e ti ri ohun ti e ti gbo ohun ti e ti gbagbo ohun ti e ti gbekele ki si ni won ti ri kini won ti gbo kini won ti gbagbo
1: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
2: Deuteronomy, ori ikarun, Mose si pe gbogbo Israeli, o si wi fun won pe, Israeli, gbo ilana ti idajo ti emi nso ni eti yin ni oni, ke yin to le ko won, ke si ma pa won mo lati ma se won. Oluwa Olorun wa ba wa da majemu ni orebu. Oluwa ko ba awon baba wa da majemu yi, bi ko se awa, ani awa ti gbogbo wa nbe laye nihin ni oni. Oluwa ba yin soro ni oju ko oju lori oke nla na lati arin na wa emi duro ni agbede meji oluwa ati eyin ni igba na lati soro oluwa fun yin nitori pe eyin beru nitori ina na eyin ko si goke lo sori oke na wi pe emi ni oluwa olorun re ti o mu o lati ile egypti lati oko eru jade wa iwo ko gbodo ni olorun miran pelu mi iwo ko gbodo ya ire fun ara re tabi aworan apere kan tin be loke orun tabi tin be ni ile ni sale tabi tin be ninu omi ni isale ile iwo ko gbodo te ori re ba fun won be ni iwo ko gbodo si won nitori pe emi oluwa olorun re olorun owu ni mi ti n be se awon baba wo lara awon omo ati lara iran keta ati ekerin ninu awon ti o korira mi emi a si ma se anu fun egbegberun awon ti o fe mi ti won si pa ofin mi mo iwo ko gbodo pe oruko oluwa olorun re ni asan nitori ti oluwa ki yo mu eni ti o pe oruko re ni asan bi alailese lorun kiyesi ojo isimi lati ya si mimo bi oluwa olorun re ti pase fun ijo mefa ni iwo sise ti iwo si se ise re gbogbo sugbon ojo keje ni ojo isimi oluwa olorun re ninu re iwo ko gbodo se ise kise kan iwo ati omo re okunrin ati omo re obinrin ati omo odo re okunrin ati omo odo re obinrin ati apo malu re ati ketekete re ati ohun osin re kan ati alejo ti nbe ninu ibode re ki omo odo re okunrin ati omo odo re obinrin ki o le simi gege bi iwo siranti pe iwo ti se iranse ni ile egypti ati pe oluwa olorun re mu o lati be jade wa nipa owo agbara ati nipa nina apa nitori na ni oluwa olorun re se pase fun o lati pa ojo isinmi mo bọ̀wọ̀ fún bàbá àti ìyá rẹ bí Olúwa Ọlọ́run rẹ ti pàṣẹ fún ọ kí ọjọ́ rẹ kí ó lè pẹ́ àti kí ó lè dára fún ọ ní ilẹ̀ tí Olúwa Ọlọ́run rẹ fi fún ọ. Ìwọ kò gbọdọ̀ pànìyàn, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ ṣe panṣágà, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ jalè, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ́rìí èké sí ẹnìkejì rẹ, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ ṣojú kòkòrò sí aya ẹnìkejì rẹ, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ ṣojú kòkòrò sí ilé ẹnìkejì rẹ. Oko rẹ̀ àti ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀ ọkùnrin àti ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀ obìnrin, akọ màálù rẹ̀ àti kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ̀ àti ohun gbogbo tí ṣe ti ẹnìkejì rẹ. Ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ni Olúwa sọ fún gbogbo ìjọ yín lórí òkè láti àárín iná ọ̀wọ̀sánmọ̀ àti láti inú òkùnkùn biribiri wá pẹ̀lú ohùn ńlá, kò sì fi kún un mọ́, ó sì kọ wọ́n sára wàhálà òkúta méjì, ó sì fi wọ́n fún mi, ó sì ṣe nígbà tí ẹ̀yin gbọ́ ohùn nì láti àárín òkùnkùn náà wá tí òkè náà sì ń jó, tí ẹ̀yin súnmọ́ ọ̀dọ̀ mi, gbogbo lórí àwọn ẹ̀yà yín àti àwọn àgbà yín, ẹ̀yin sì wí pé kíyèsí, Olúwa Ọlọ́run wá fi ògo rẹ̀ àti títóbi rẹ̀ hàn wá, àwa sì ti gbọ́ ohùn rẹ̀ láti àárín iná wá, àwa ti rí i ní òní pé Olúwa a máa bá ènìyàn sọ̀rọ̀, òun a sì wà láàyè. Ǹjẹ́ ní ìsinsìnyí, èṣe tí àwa fi kú, nítorí pé iná ńlá yìí yóò jó wa run bí àwa bá tún gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run wa, ǹjẹ́ àwa ó kú? Nítorí pé ta ní bẹ nínú gbogbo aráyé tí ó ti gbọ́ ohùn Ọlọ́run alàyè tí ń sọ̀rọ̀ láti àárín iná wá bí àwa ti gbọ́ tí ó sì wà láàyè? Ìwọ súnmọ́ tòsí kí o sì gbọ́ gbogbo èyí tí Olúwa Ọlọ́run wa yóò wí, kí ìwọ kí o sọ fún wa gbogbo ohun tí Olúwa Ọlọ́run wa yóò sọ fún ọ, àwa ó sì gbọ́, àwa ó sì ṣe. Olúwa sì gbọ́ ohùn ọ̀rọ̀ yín nígbà tí ẹ̀yin sọ fún mi. Olúwa sì sọ fún mi pé èmi ti gbọ́ ohùn ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn yìí tí wọ́n sọ fún ọ, wọ́n wí rere ní gbogbo èyí tí wọ́n sọ. Irú ọkàn báyìí ìbá máa wà nínú wọn kí wọn kí ó lè máa bẹ̀rù mi, kí wọn kí ó sì lè máa pa òfin mi mọ́ nígbà gbogbo, kí ó lè dára fún wọn àti fún àwọn ọmọ wọn títí láé. Lọ wí fún wọn pé ẹ padà lọ sínú àgọ́ yín, ṣùgbọ́n ìwọ dúró níyìn lọ́dọ̀ mi, èmi ó sì sọ òfin ìrìn gbogbo fún ọ àti ìlànà àti ìdájọ́ tí ìwọ ó máa kọ́ wọn, kí wọn kí ó lè máa ṣe wọ́n ní ilẹ̀ náà tí mo ti fi fún wọn láti ní. Nítorí náà, kẹ́yìn kí o máa kíyèsí àti ṣe bí Olúwa Ọlọ́run yín ti pàṣẹ fún yín, kẹ́yìn kí o má ṣe yí sí ọ̀tún tàbí sí òsì, kẹ́yìn kí o sì máa rìn nínú gbogbo ọ̀nà tí Olúwa Ọlọ́run yín paláṣẹ fún yín, kí ẹ̀yin kí o lè yè, kí o sì lè dára fún yín, àti kí ẹ̀yin kí o lè mú ọjọ́ yín pẹ́ ní ilẹ̀ tí ẹ̀yin yóò ní.
3: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run bàbá wa, a dúpẹ́ wípé a wá sí àkókò tí ó ṣe pàtàkì báyìí, bí a ti fẹ́ wo inú ìwé mímọ́. A ń bẹ̀bẹ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí a ó ti máa ṣe àlàyé, gẹ́gẹ́ bí a ó ti máa ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí a ó ti máa kọ́ni wípé ẹ ó fún olúkúlùkù wa ní oore ọ̀fẹ́ láti fi ààyè sílẹ̀ fún ẹ̀mí mímọ́ láti ṣe ìtumọ̀ nǹkan wọ̀nyí fún wa, láti là wá lóye, láti là wá lójú, láti jẹ́ kí òkùnkùn ọkàn wa kí ó pòórá. À ń bẹ̀yìn wípé gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ń tan ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ yín sínú ọkàn wa wípé a ó dìde pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run, a ó rìn ní ọ̀nà tí ó yẹ, ọ̀nà tí ó lọ sí ilé ògo tààrà, wípé bí ẹ ó ti máa ṣe wá lójú, bí ẹ ó ti máa là wá lóye, wípé a ó tẹ̀lé ọ̀nà yìí gan-an tí ẹ là sílẹ̀ fún wa, wípé gbogbo ọkàn tí ń ṣako, ọkàn tí ń ṣe àìgbọràn, ọkàn tí ń ṣe orí kunkun sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ ó lé wọn jìnà sí wa lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́, ẹ gbà pé a ti yìn wa, ẹ sì máa bá wa lọ nínú gbogbo ìta ó ṣe ní títí ìsìn yóò fi parí, lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí ni Ọlọ́run ti ń fi ojú rere, oore ọ̀fẹ́ àti àánú rẹ̀ hàn fún wa, nítorí wípé ó ń fún wa ní ààyè láti wo àwọn nǹkan tí ó ṣe pàtàkì, tí ó ṣe kókó nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. Ọlọ́run ti fún wa ní àwọn àpẹẹrẹ àti àwọn oríṣiríṣi ẹ̀kọ́ nínú ìwé mímọ́ láti jẹ́ kí a mọ ipò tí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tí wọ́n wà nípa ti ẹ̀mí, ó sì ti jẹ́ kí a mọ ìfẹ́ rẹ̀ àti ìlànà rẹ̀ nípa ìdáǹdè àti ìgbàlà ọkàn wa. Bí a ti ń kẹ́kọ̀ọ́ sí, tí a ti ń rí àwọn ohun ìjìnlẹ̀ nípa ẹ̀dá àbínibí ti ènìyàn àti nípa àwọn ẹ̀ṣẹ̀ àti ibi tí ó wà nínú ọkàn ọmọ ènìyàn, bẹ́ẹ̀ náà la tún ń rí ìfẹ́ Ọlọ́run ní fífi ààyè sílẹ̀ láti rán olùgbàlà sí ayé ke a ba le gba awa ti a ti sako lo awa ti a ti sonu awa ti a ti jina rere si olorun ke a ba le gba wala loni anwo itunriran fun ifoju okan itunriran fun ifoju okan o ye ke a mo we pe awa eniyan nipa ti eda yala aje ju ni tabi aje keferi yala aje alawo funfun abi aje alawo dudu ni ile Africa enikeni ti ba je ti o wa lori ile aye yi ti o je okan ninu awon omo Adamu ari wipe bibeli so fun wa wipe iru eni be o je alai lagbara iru eni be o je alai ni oluran lowo iru eni be o je afoju nipa ti emi eni ti ko ni ireti wipe yo le sese lati ri imole ogo ihinrere ti olorun bi ki ba se wipe o ba jesu kristi pade nitori abi wa ni afoju nipa ti emi eni ti abi ni afoju ti ko mo baba eni ti abi ni afoju ti ko mo olugbala eni ti abi ni afoju ti ko mo olufe okan re eni ti abi ni afoju ti ko mo ona iye ona igbala ni eni kokan wa ni o je asimo wipe gege bi oro olorun ko sese fun eda kan lati la wa loju nipa ti emi bi ki ba se wipe aba jesu pade ye ki nka yi fun gege bi apere ninu johanu ori kesan ese ikejile logbon lati igba ti aye ti se a ko si gbo pe enikan la oju eni ti a bi le afojuri lati igba ti aye ti se okunrin yi so wipe a ko gbo bi ki ba se wipe o n ba jesu pade a ko gbo wipe eni ti a bi le afoju wipe enikan la loju ohun ti o ye ki o ye wa ni wipe awa ti a je elese awa ti a jade lati inu ese ti a ti mu ese bi eni mu omi ti a n je ese bi eni jeun lati kekere wa o ye ki a mo wipe a bi wa gege bi afoju ko si sese fun enikeni ko sese fun esin kan ko sese fun irubo kan ko sese fun agbara ti wa tabi oye ti wa tabi imo wa ki a fi la ara wa loju nipa ti emi nitori be igbala kuro ninu ese idande kuro ninu ifoju okan o wa lati odo kristi nikan soso sugbon kini awon aworan ti a fi han wa nipa ti emi nipa awon afoju ki si ni ohun ti o fa ifoju okan ati kini awotan tabi iwosan fun okan okunkun eni o mu ki a wo oro olorun ni ipele meta ikini aworan ifoju nipa ti emi ikeji awon ohun ti o fa ifoju okan iketa iwosan fun okan okunkun wa ye ki a lo si ipele kini aworan ifoju nipa ti emi ohun ti a sọ nihin ni wipe eni kọọkan wa gege bi eni ti a bi lati inu obinrin eni kọọkan wa gege bi eni ti o wa si aye yi nipasẹ Adamu ati Eva eni kọọkan wa gege bi eni ti o gbe ago ara erupẹ yi wọ abi wa le afoju bi ati bi wa ni afoju a ko mọ rere yato si boburu afoju ni ini bi ati bi wa ni afoju a ko mọ ona igbala ona iye ona ti a o rin ti a o le lo sodo Olorun taara a ko mo eyi ni a n pe ni afoju nipa ti emi je ki a wa awon aworan ti bibeli ti o la sile fun wa ti o ya fun wa nipa ti awon afoju nipa ti emi ninu Isaiah iwe woli Isaiah ori ikokandinlogota lati ese ikewa anwa ogiri kiri bi afoju awa si nwa ona bi eni ti ko li oju awa nkose losan gangan bi eni pe loru ni ibi ahoro bi oku eyi ni a fi se apere ati apejuwe ifoju okan ti o ti deba eni kookan ninu aye bi o ba wo aworan ti a ya sile yi aworan nipa re aworan nipa elese kookan aworan nipa eda kookan ti o wa ninu aye o so wipe awa nwa ogiri bi afoju o je wipe a ori ibi ti an lo o si so wipe a wa n wa ona bi eni ti ko li oju o tun wa so wipe a wa n kose losan gangan bi a ba so wipe a n kose losan gangan osan gangan ti a n so nipa ti emi ni o so wipe Kristi ti wa si aye imole aye yi o ti so okunkun o ti so di osan gangan ati fun ani bibeli ati fun ani oro olorun ati fun ani awon asaju nipa ti emi ati ri apere awon apostle ninu majemo titun asi ti ri awon ti won ti mo ona igbala sugbon bi o ti le je wipe a wa le osan gangan sibe sibe awa n kose asi n wa ona kiri bi eni ti ko li oju elomiran afi ijosile afi bi ti a tin wa asu eko ti oye koro eko oro olorun afi sile atun ma ka kiri bi eni ti o wa ona ala ona igbala sile fun o wa ninu awon iwe kekeke iwe ipolongo ihirere o wa ninu iwe feregede ti a ma npe fun awon eniyan o wa ninu iwe wa ninu iwe mimo o wa ninu bibeli o wa ninu cassette ti a ti gba sile sugbon sibe sibe apoju nipa ti emi apa nkan won yi ti atun ma wa ona kiri gege bi eni ti ko li oju eni apere ati apejuwe ati aworan awon ti ko lolorun awon ti ko ni igbala awon ti ko mo ona iye awon ti a pe ni afoju nipa ti emi e je ki a wo Ezekiel ori kejila lati ese ikeji Ezekiel ori kejila ese ikeji omo eniyan iwo n gbe aarin olote ile ti won ni oju lati ri ti won ko si ri won ni eti lati gbo won ko se gbo nitori olote ile ni won nihi ni a so fun Ezekiel to je woli laarin awon omo Israeli awon omo Israeli ni o ye ki a ro we pe o ye ki o mo ona igbala nitori awon ni a ti fi majemu lailai le afile lowo majemu lailai yi ni o so nipa odo agutan olorun ti nbo wa si aye lati gba olukuluku wala majemu lailai yi ni o so nipa eni na ti o bi lati inu wundia ti yo je ki agba wa kuro lowo ese ati lowo esu sugbon bi o ti le je wi pe agbe bibeli fun won afinu olorun han won ala won loye afun ni ilana ati ase ati ofin olorun sugbon sibe sibe won je olote won je alagidi won je asetinu eni won je ala igboran omo nitori be ni olorun fi so wi pe Ezekiel wa laarin awon olote ile Israeli awon ti o ni oju lati fi ri ona igbala sugbon ti ko si ri eni apere ati apejuwe fun wa lati mo we pe eni kokan ti abi lati inu obirin we pe afoju ni bi a ba nso yi nipa ti awon Israeli bi a ba nso yi nipa ti awon ti a ti fi ilana olorun han bi e ba nso yi nipa ti awon omo lati ran diran fun Abraham bawo ni ke a so nipa ti awon keferi awon ti ko lolorun awon to je pe igi ati ope ni won bo awon ti o je pe igbekele won wa ninu okuta igbekele won wa ninu ohun asan ti aye yi melo melo ni ke a so bi e ba pe awon Israeli ti o ni woli ti o ni awon adari ti o ni awon ti o nko won ni oro olorun bi e ba pe won ni afoju kini ke a pe awon keferi ti ko lolorun ti ko ni imo ti ko ni majemu olorun e je ki o ye wa wi pe ati Jew ati keferi aje afoju abiwa gege bi afoju e je ki a wo ekun Jeremiah ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala Jeremiah ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala nitori ese awon woli re ati aisedede awon alufa re ti won ti ta eje awon olododo sile le arin re won ti rin kiri bi afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won nihin ni atun je ki o ye wa ni ese ikerin layi wepe eshe gbile kan ni odo awon mo Israeli awon ti ati la ona igbala fun sugbon won ko ona igbala awon ti o je wepe aran woli nsin won eyi ti woli ba fi se iyi pada ni ile Israeli awon woli papa won di eleshe won re ofin olorun koja aturan alufa sin won awon alufa papa eti won iba fi mu aise dede kuro awon alufa papa won tun dakun aise dede ile Israeli eni olorun fe wa wi pe awon won yi rin kiri bi afoju ni ita sugbon ki se be nikan bi a ba wa arin wa awon ti o ye ko ma to wa sona gege bi adari ni orile ede awon ti o ye ko ma to wa sona ki o ma fi ona olorun han wa gege bi alufa gege bi awon ti o ti keko gboye ninu eko bibeli ti won ti di bishop ti won ti di opo ti won ti ni opolopo oye ati ipo ninu ijo ki ha se awon na ni won baye je ki a se awon na ni won ta eje sile ki se laarin won lati ri agbara okunkun ki se laarin won lati ri awon to lo mule pelu awon oso pelu awon aje ni bi a ba ri be laarin awon bishop laarin awon alufa laarin awon woli ki a se awon woli leti okun lo tun kobirin jo eni a fin so fun a wi pe gba ti woli ati alufa ti won tin dakun aise dede ile na we pe awon eniyan papa won rin kiri be afoju ni ita bi o ba wo igboro wa o ri awon ti o rin kiri be ni we pe won ni bi re won ji la ro won ma rin kaakiri nbo ni won tin bo nbo ni won wa nbo ni won lo kini de ti won wa se aye yi nigba wo ni aye yo pari fun won nigba wo ni a o fi ipepe won te a o pe won lo si orun won ko mo won kan rin kaakiri be ni ti ko niye ninu won rin kaakiri be ni pe won o mo bi ti won lo won rin kaakiri be ni wi pe won o mo nkan ti won wa won rin kaakiri be ni wi pe ona igbala ona iye ona itesoju tabi lo siwaji ko ye eni kokan wese kerin lale kan si oni won rin kiri be afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won ohun ti a n so ni we pe awon eniyan ni igboro wa bi won ti rin kaakiri irinkunrin ti won rin kaakiri o n fa ife ko fe o n fa iwa ipa o n fa iwa odaran laarin igboro ti o je wi pe a ko le sumo won nitori pe bi a ba sumo won won a ba ti wa je bi a ba sumo won ibaje ti won ati iwa ipa ti won o le ko nkan miran ba wa ebi a ba sumo won o le je ki nkan ti a o mo ti a o mese re o le je ki won pe wa sile ejo lati ma da awon ejo nkan ti a ko mo nipa re eni ifoju okan ti o ti de ba aye eni ifoju okan ti o wa laarin wa ya se awon ti mo so le kan wi pe boya awon ti ko mo bibeli wi pe boya awon ti ko ti lo si ile eko giga awon ti ko mo bi ati waasu boya awon nikan ni a npe ni afoju wo ma je mo ti tun ki owo Matthew ori kedogun Matthew ori kedogun ese ikerinla e jowo won si afoju tin fona afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo subu sinu iho Jesu leni ti o nsoro yi ki se eni ti o le soro ti a le so wi pe ki lo nso eni to mo nkan to nso ni Jesu ki se a soro magbesi eni ti kan ma nso boto boto lai ni tumo ki Jesu to so oro kan ati yewo ati gbe yewo dara dara ati mo wi pe otito patapata ni o ti ohun so nihin ni Jesu nso nipa awon oniwaasu ati nipa awon omo ehin oniwaasu nihin ni Jesu nso nipa awon adari ile isin ti o tun so nipa awon omo ijo ninu ile isin o lo ede yi afoju o lo le merin je kin tun ka ki o wo daadara wi pe afoju yi o lo le merin e jowo won si afoju tin fona han afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo si shubu sinu iho. Olo ede yi afoju le meji fun awon ti on to awon elomiran nipa ti Olorun. O si lo ede afoju yi fun awon ti ntele eko ati ilana awon ilesin won yi. O nso nipa awon alufa. O nso nipa awon oniwaasu. O nso nipa awon ti won fi ara won se evangelist. O nso nipa awon ti won la ona fun awon elomiran we pe won la ona ijoba orun o ni afoju ni won. Eni ti oro we pe a o ni igbala bi aban rubo afoju ni. Eni ti oro we pe nipa ise rere wa. Eni ti oro we pe bi aban fun alagbe lowo. Eni ti oro we pe bi aban se sara. Eni ti oro we pe bi aban lo sori oke nipa be ni o fi ri oju Olorun. Nipa be la o fi bo lowo ise afoju ni. Eni ti oro we pe bi aba wo aso funfun iwo na gbe yewo. Okan dudu iwa je buburu ise o je ibi. Ija okuro nbe, ibinu okuro nbe, arankan okuro nbe, ole jija okuro nbe, ke awaro wepe, gbati ole wa ninu, gbati ija wa ninu, gbati oju kokoro ti o wa ninu wa, ti o fi okan wa, shebi ite, ibi igun wa, se won ti agbe aso gereje, aso funfun wo, ti aro wepe, aso funfun yi, ni o je ke ale gbadura agba, yori ke ale ri oju Olorun, ifoju okan ni, elomiran aro we pe bi a ba wa si ile isin ni ibere odun ti a wa ni asiko ajinde ti a si wa ni ipari odun we pe o pari ati keseja ninu igbagbo o mo we pe ifoju okan ni awon elomiran a ma so we pe bi o ba ti dawo si apo alufa ti bo ti en gbele ejoko bo ti en igbala sugbon bi o ba ti nfi owo si inu apo alufa we pe o pari igbala ti de o pari orun rere yo je tire ifoju okan ni on lo fu an so wepe awon farisi awon ti won ro wepe won la ona ijoba run fun awon elomiran o ni e fi won sile e jowo won be wepe amona tabi afoju ti o nfi ona ha afoju ni won wepe awon mejeji yo subu sinu iho se omo iho ti an so iho ki se sare nikan ni won so nipa orun apadi won so nipa orun arimabo won so nipa ibi ti eniyan ba de ti ki le pada mo ibi ti ko si atunse ti ko si ronu po pada mo wi pe orun apadi bi won ba ti jin si koto yi o pari lai lai nje oni gbe yewo nje oni gbaro lati wo awon wo lo fona ho se eni ti oni gbala lo ma fona ho bo se ni gbala se eni ti o bo lowo ese akobirin jo se ohun lo ma so fun e bi a se nbori idanwo idanwo ti ara se eni to nka akiri nigba ti o ba kuro ni ori aga e wasu ti o tun lo mu ti se ohun lo ma wa so fun o lo ma wa la oloye bi o se le bori awon ese igbesi aye re ran ti o we pe oro jesu a ko le ko danu bi abaye sile nisisin yi ti adagunla ti a ko gbo ohun ti jesu nso a o tun ba jesu pade ni ojo idajo yo si ran wa leti wi pe se o ka ninu bibeli ohun ti o nso wi pe bi afoju ba nfi ona han afoju wi pe awon mejeji yo jo subu si inu iho inu ikoto orun apadi ye ke awo korinti keji ohun ti mo nso ni aworan ti a fi han wa ninu bibeli wi pe awon ti ko lo lorun awon ti ko ni igbala wi pe won je afoju ye ke awo korinti keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo mo ro wepe o yi o daradara nisinsin yi ninu korinti keji yi ori keta ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai ibojuna wa laika soke iboju ti amukuro ti ati mukuro ninu kristi nihi ni a fi ni a nso nipa oju inu oju ti okan e ni a fi nso nipa ituriran fun okan fun ifoju okan sugbon so wi pe awon ju ati awon kefiri pelu wi pe titi di oni oloni bi won ti le nka bibeli wi pe oju inu won ti fo won ko le ri wi pe Jesu Christi ni odo agutan Olorun ti o ko ese araye lo won ko le ri wi pe nipa eje Jesu Christi ni a fi nwe lese mo ti o nfunfun ju snow lo won ko le ri wi pe nipa ododo Jesu eyi ni an ka si ododo fun okan elese ti o ran ma agbelebo ki o ba le je ni tewogba ni waju Oluwa won ko le ri wi pe Jesu Christi ni kan sosho ni olugbala wi pe ko si oruko miran yala ti angeli yala ti igi yala ti oludasile ejo yala ti okuta yala ti orisa kan ti o le gba eni kenila oruko yi kan sosho ni afun wa wi pe bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ri oju olorun wi pe ke a wa sodo olorun nipa se Jesu Christi wi pe nipa be enikan ni a fi le ri igbala kuro ninu ese ati idande kuro ninu okan okunkun wa sugbon fun opolopo oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lai lai iboju na wa laika soke iboju ti ati mu kuro ninu Christi Jesu Christi nikan ohun ni o le fun wa ni igbala idande kuro ninu ese bi a ba nso nipa ti afoju o sese ki o ma toka si awon elomiran o sese ki o ma ti apejuwo wi pe ahan lagbaja ni won soro e pe lagbaja ko ye afoju ni ko mo ona igbala sugbon bo se ti wa ni awa ti mo ona igbala awa ti bo sin ona igbala ati la wa loju je kin ka ese bibeli kan fu o ki o tun ma se ki o tun ma mu ki oro yi ki o wa se ara elomiran ki o gbe yewo boya an so nipa re abi an so nipa awon elomiran ni ninu Johanu kini ori keji ese ikokanla Johanu kini ori keji ese ikokanla sugbon eni ti o ba korira arakunrin re o ngbe inu okunkun o si rin ninu okunkun ko si mo ibi ti ohun re nitori ti okunkun ti fo li oju eni ti o korira arakunrin re oje afoju nipa ti emi je ki a fi suru se alaye ni kikun fun wa bi a ba nso nipa arakunrin o bere lati odo alabagbe wa bi o ba je eni ti o ti gbe yawo si ile tabi eni ti o loko sugbon ti oko ti se o ti o wa so wi pe lai lai aforun alakeji ni ati le pari eja yi o korira arakunrin re o korira oko re tabi okorira arabirin re iyawo re o si nso wi pe ko so on to le se ko si ebe to le be o le ma kunle lojojumo sugbon sibe sibe o ni gbebe bibeli so wi pe okunkun ti fo li oju tabi o sese ki o je wi pe awon aladugbo awon ojulumo awon ti an ba pade lode o sese ki o je wi pe awon ni o se wa tabi nkan kan lo sele boya won se iwo si omo wa boya won re waje lona kan tabi omiran o si ni ikorira ninu okan re o si so wi pe o nduro de akoko ti o gbesan o nduro de akoko ti o je pe awon ti ju okuta awon ti ju iyepe won julu o sugbon okuta gidi lo julu won ti o fo ori won yanyan iru eni be ti o so wi pe o nduro de akoko lati gbesan o je eni ti o korira arakunrin re o n gbe ninu okunkun o si rin ninu okunkun ko si mo ibi ti ohun re o n korin wi pe ohun lo si joba orun o n korin wi pe Jesu Christi n pada bo lati mu mi lo sile o n korin wi pe gbangba la jo ma de ijoba orun ko mo bi to ohun re ko mo wi pe ohun roko orun apadi sile o ni nitori ti okunkun ti fo le oju ni bo lo wa ewo lo n se ewo ni ipin re se o je eni ti Jesu Christi ti la loju ni o ti ri ona igbala o ti ri ona iye anipekun tabi o se wa ninu okunkun sibe sibe awon aworan ti a fi han wa yi ki se awon nkan ti a le fowo ro ti seyin ki se awon nkan ti a le gbagbe ti a le ro wi pe ko ja mo nkan kan olorun je ki o ye wa wi pe gbogbo eniyan ti o gbe ara yi wo wi pe afoju nipa ti emi ni ni tooto o je afoju nitori iru eni be ko mo ohun ti o wa ni ona jijin rere ohun ti o le ri ni awon nkan ti aye awon kan ti o wa ni arowo to re bi e ba nso nipa awon kan ti ayeraye awon kan ti ijoba orun bi e ba nso nipa orun rere bi e ba nso nipa wura re ile didan re bi e ba nso nipa awon ere ti o nduro de awon asegun iru afoju be ko mo nkan ti a nso nipa re ko ti ri olorun ko si le ri olorun ko ti ri ewa orun ati ewa ewa mimo iru eni be bi o ti le ni awon awon oro die tabi imo die nipa orun rere sugbon awon nkan ti o mo won yi ko mu ki o jigiri lati dide lati sato olorun lo lati wo ona iye ona igbala bi o ti le fe se be ko le ri ona ti yo gba nitori opolopo ona la la sile fun awon aborisha won la ona sile fun awon woli eke won la ona sile fun awon agbodegba alagbagba yiyi ti igbagbo awon ti o ro we pe awon gbe igbagbo ru sugbon ti oye ona igbala ko ti iye won awon na la ona miran sile awon ti won toju le kakiri ti won ta ile iso na ti won ta iwe pelebe pelebe kan tan ni gba ile yo bo ba san bayi bo ba ka yo pese re sile fun ogun ajakaye tin bo ile ogun ni won so nipa re won o so nipa ti odo agutan olorun ti o ko ese araye lo awon na won la ona ti won sile nitori be elese a ma sa kakiri lati nu bi kan de ibo miran o nwa ona nitori wepe o je afoju ko mo ona ijoba olorun boya nro wepe awon be boya won o le ka bibeli lo nda won laamu boya won o keko lati ni imo lati le ka oro olorun lo nda won laamu rara ki se be bi ati le ka bibeli bi emi olorun bi ko ba wa lati tan imole si ohun ti anka a ko le mo bi oro olorun se ri a ko le mo ona si iye ni pekun je kin ka fun lati inu Isaiah ori kokandinlogbon Isaiah ori kokandinlogbon lati ese ikokanla si ese ikejila iran gbogbo si dabi oro iwe kan fun yin ti a di ti a fi fun enikan ti o mo ka wi pe emi be o ka eyi ti o si wi pe emi ko le se nitori ti adi iran orun iran bibeli iran igbala o dabi e ti agbe fun eni ti o le ka iwe sugbon bibeli o je iwe ti adi iwe ti a fi edididi ti ko se eni ti o le si bi ki ba se pelu iran lowo emi olorun nigba ti a si gbe fun eni ti o mo iwe ka ti a so pe emi be oka eyi o wi pe emi ko le ka nitori ti adi wese ikejila a si fi iwe na fun enikan ti ko mo iwe wi pe emi be o ka eyi o si wi pe emi ko mo iwe se ori ati to mo iwe ka ati eti ko mo iwe ka ni a ri wi pe ona ijoba orun o dabi eyi ti a fi edididi ninu agbara ti wa ninu ise ti wa ilakaka ti wa ko sese lati ri olorun awon ti o je adari ninu esin won je afoju awon ti o ntele won paapa won je afoju okan ati emi won o sokunkun afi ori ofe olorun nikan nipa iranwo emi olorun ni o le mu ki afoju ki o wa sodo olorun ki a si la loju nipa ti emi je kin bi o le re kan ki tile ni awon nkan ti o nfa ifoju okan kini awon ohun ti o nfa ifoju okan won po ikini ari wi pe ese abinibi gbongbo ese eyi ti a ti jogun lati odo adamu nkan wonyi o nfa ifoju okan nitori be eni kookan ti a bi ninu ara eni kookan ti a ti pase obinrin bi eni kookan ti o wa sinu aye yi o wa pelu ese abinibi o wa pelu gbongbo ese o wa pelu eda adamu ninu okan re nitori be o wa gege bi afoju nipa ti emi ki se be ni kan soso awon ese ti a wa paapa ti a nda lati igba ti a ti wa si aye awon nkan ti a nse ti ko ba oro olorun mu lati igba ti a ti wa si aye awon nkan won yi paapa won fo wa loju ye ki a wo johanu ori kesan johanu ori kesan lati ese ikokandinlogoji Jesu si wi pe nitori idajo ni mo se wa si aye yi ki awon ti ko riran le riran ati ki awon ti o riran le di afoju ninu awon farisi ti o wa lodo re gbo nkan won yi won si we fun pe awa pelu foju bi Jesu si we fun won pe iba se pe eyin foju eyin ki ba ti le ese on ti Jesu so ni wipe iba se pe eyin gba wipe e je afoju iba se pe e mo eni iriri wipe e je afoju nipa ti emi eni ifoju okan e ko mo ona yi e si mo wipe Jesu Kristi ni olugbala olufuni ni yi oni eyin ki ba ti le ese aba ti wo ese yin nu aba ti mo ese yin kuro oni sugbon nisinsin eyin wipe awa riran nitori be nitori na ese yin wa sibe nitori be o ye ki o ye wa wepe ese ni o ma nfa ifoju okan ese abinibi la koko ati ese ti awa paapa ti ati nda lati igba ti ati de aye e ni o mu ki okan wa ki o sokunkun e ni o ra wa niye e ni o fi je wepe a nse ohun ti ko to ohun ti ko tona e ni o fi je wepe a rin ile ajeji ona ajeji a o mo bi ti a nre e ni o fi je wepe okun okunkun wa ekun mugo wa amu sokunkun afo wa loju nipa ti emi wo Sefanaya bi o ba wo majemu lailai o sumo ipari majemu lailai Sefanaya o wa le ki a to de Hagai Sefanaya ori kini ese iketa din logun emi o si mu iponju wa ba eniyan ti won o ma rin bi afoju nitori won ti dese si olowa eje won le o tu jade bi eruko ati eran ara won bi igbe o so wipe awon eniyan won yi won je afoju tabi won di afoju nitori won dese si olowa ese ma mu ifoju okan wa awon nkan won yi ni ala sile fun wa daradara ninu oro olorun wipe bi a ba joko sinu ese a joko sinu ifoju okan ki o ye wa wipe ni atete ko se satani se ileri esu la npe be luciferi o se ileri fun efa wipe bi o ba je eso igi ti olorun ni ko ma je eso imorere ati boboru wipe oju re yo la yo mo yato laarin rere ati boboru wipe yo di ologbon ki se be nikan yo ti o da bi olorun gba ti efa ti o gba ohun satani gbo ohun esogbo ti o je ohun ti ani ko ma je eyi ni o fi di afoju nipa ti emi eyi ni ifoju okan ni o fi ba gbogbo awon ti won ti inu adam ati efa jade ki se be nikan awon ese ti anda paapa gege bi ese aigboran abi ese ki a jo ara wa loju ese mo to tan ese wipe a ro pe a je eni rere fun ara wa ese aigboran ese agidi ati ese iborisa ati ese agabagebe pelu aigbagbo pelu imotipara awon nkan won yi won mu ifoju ba wa je ka wo orin dafidi ori karun din ni ogofa orin dafidi ori karun din ni ogofa okan arun lati ese ikerin fadaka ati wura li re won ije orisa won ise owo eniyan won le enu won ko le soro won le oju won ko le riran eyi so nipa orisa won eyi so nipa ere gbigbe won wipe won le enu won ko le soro won le oju sugbon won ko le riran oni won le eti o sugbon won ko le gboran ni ese ikefa won ni imu sugbon won ko gborun won le owo sugbon won ko lo won le ese sugbon won ko rin be ni won ko soro lati ofun won jade wo ese ikejo daradara awon tin se won awon tin se awon orisa won yi awon tin gbe awon ere won yi ati awon tin sin won awon tin se won yo dabi won o je afoju bi ti won awon ti o nsin orisa won je afoju pelu o so pe be le olukuluku eni ti o gbe kele won be ni olukuluku awon ti o gbe kele orisa awon ti o gbeke le se owo won iwo na wo dara dara eni ti o ge igi ninu igbo ti o lo die

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura, Baba, awa so waju yin sisin yi, ambe be wepe ki e ba wa soro.
2: Bi esiti ba wa soro, ambe be wepe pelu igbagbo ati igboran, gege bi omo Olorun tooto, awote so waju lati se ohun ti e ba wa so. Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Ati lo akoko popo ni igba ti an dahun ibere lori wewa inu iwe mimo ti oni nitori be akoko kukuru ni o wa ni waju wa ni akoko kukuru ti o wa ni waju wa yi ni a fi ma soro lori jijowo ara eni fun ife olorun jijowo ara eni fun ife olorun awa ti a je onigbagbo bibeli pe wa ni omo olorun lati igba ti a ti gbagbo ninu Jesu Kristi eni ti o je elese o je ota si olorun o si je eni ti ki fe gba ife olorun tabi ilana olorun ni igbesi aye re isipaya ti olorun ti fun wa ninu oro re o je ohun ti elese ki fe gba gege bi ohun ti yo to ni ona toro ti o lo si orun eniyan ti o je eda lasan lasan ti ko ti gba ore olorun si igbesi aye re ti ko ti ni idarije ese o man je eni ti rin ni ona ti ara re ko si le teriba fun ife olorun ati isakoso oro olorun ni igbesi aye re eyi ni bibeli se je ki o ye wa wipe elese je olote ni waju oluwa bi ki ba se wipe iru eni be ronu pe wada o si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku fun wa lori igi agbelebo iru eni be ko le di omo olorun bi abanso wipe ki a ronu pe wada e je wipe ki a wa si waju oluwa ki a jowo ara wa si ife olorun ki a si fi ara wa lele lese agbelebo wipe ohunkohun to ba wi fun wa lati nsinsiyi lo ni a o ma se gbati a ba ti ni anfani yi wipe a di ore olorun a di okan ninu awon omo olorun a wa sinu agbole igbagbo ati di ebi olorun lese kese le ori wipe ife lati gboran si oro olorun wipe wa ninu wa ki se be nikan ohunkohun ti se ife olorun ohunkohun ti a mo wipe olorun gba laaye ni igbesi aye wa a o jowo ara wa fun laikun ijowo ara eni yi ati sise ife olorun eyi ni aami ti a fi n da omo olorun mo sugbon ni idakeji a ri wipe aigboran ati isote ni a fi n da awon elese ati awon ota olorun ni a fi n da won mo a o so nipa ikoko meji ninu eko ti a n ko loni yi ikini ejo ti oluwa n ba awon olote wi ejo ti oluwa n ba awon olote wi ikeji ipe si igboran ati ijowo ara eni je ki a wo iwe owe lati ori kini ese ikerinle logun nitori ti emi pe ti eyin si ko ti emi na owo mi ti enikan ko si ka si sugbon eyin ti sa gbogbo igbimo mi ti eyin ko si fe ibawi mi emi pelu o rerin idamu yin emi o se efe nigbati iberu yin ba de je ki a duro nihin o je ohun ti o koni lomi inu ati ohun to bani ninu je wipe nigbati olorun pe awon omo israeli won ko eti ikun si ipe olorun e je wipe won o gbo won o gba won o fe lati se ife olorun ni orile ede wa bi eni ti o juni lo bi o ba n pe ni o je iwa irele ati owo fun eni ti owo ye nigbati abada lohun gege bi amo israeli ti mo bi oba ni israeli bi o ba npe enikeni oba ti o npe o yi bi o ba ti ran awon onise re we pe oba fe ri o on gbogbo ti o nse bi o ti le wo ki nkan na ki o ti se pataki to ni oni lati fi sile ki o je ipe oba sugbon oba orun olorun orun ohun aye eleda on gbogbo o npe awon omo israeli sugbon o se ni laanu wi pe won ko ipe olorun won ko ohun olorun se amo bi oba ba npe wa tabi bi baba ninu ile tabi baba gbogbo agbole o npe enikan ninu wa bi aba se aigboran si ipe yi a o ri wi pe ejiya yo de nitori be eni olorun fi so fun ni wi pe gba ti ohun ti pe won gege bi eleda won gba ti ohun ti pe won gege bi olorun orun ohun aye gba ti ohun ti pe won gege bi olufe sugbon ti won ko ka ipe ohun si wi pe nitori be ohun o rerin won nigba ti idamu ba de won si se efe nigba ti iberu won ba de ninu ese keta di logbon nigba ti iberu yin ba de bi iji ati idamu yin bi afeyika iji nigba ti wahala ati arodun ba de si yin nigba na li eyin o ke pe mi sugbon emi ki yo dahun won o saferi mi ni kutukutu sugbon won ki yo ri mi nihi ni ari we pe olorun o n ba awon omo israeli wi sugbon ki se fun awon omo israeli nikan ibawi yi kan na ni o kan gbogbo elese loni ati gbogbo asako gbogbo apeyinda apeyinda ni a n pe ni asako eredi ti a fi n pe apeyinda ni asako ni we pe o kuro ni ile o kuro labe itoju olorun o kuro labe ife olorun o sako lo o lo lati ma gbe ile iyo nibi ti enikan ki gbe o lo n gbe asale eni ti o jina si olorun eni ti o ti peyinda eni ti o je omo oninakuna ti olorun n pe sugbon ti ko ka olorun si oni a n pe ni asako tabi apeyinda eyi kan na ni olorun so fun eni kookan ti o je elese eni kookan ti o je asako eni kookan ti o je apeyinda wi pe nigba ti oun pe won se abe akoso se abe oro oun se abe itoju ati ilana sugbon ti won sa awon nkan won yiti wi pe idajo yo ba awon eniyan be lati igba ti eniyan ti subo ninu ogba yi deni ni ati ri wi pe aigboran ati ote ti wa ninu enikookan ti a bi sinu aye yi bi o ba wo awon omo kekeke bi won ti n dagba a ma n ri iwa ote iwa aigboran ninu won o je iwa abinibi won gbe wa se aye be ni enikookan ninu wa ni o ye ki a bere lowo olorun fun iranwo ki iru iwa aigboran be ati ote ki o le kuro ninu eda wa ninu okan wa olorun ti o je olufe ti o si je eni ti o da wa ninu ife re ti o ni si wa ni o ti n pete awon rere awon ohun ayeraye ti o ye ki a ma gbadun won o pese won fun wa bi o ti le je wipe ati sako ni igba popo bi o ti le je wipe ati je alaigboran tele tele sibe o lora lati binu sibe ko mu idajo wa kankan o n wa wa o n pe wa ki o ba le se wa loore sugbon o se ni laanu wipe opolopo ni o n tesiwaju ni iwa igbagbo iwa aigboran ati iwa ote won gbogbo wa ni a ti sako lo ni igba kan ri bẹ́ẹ̀ náà ni fún àwọn ọmọ israeli àwọn israeli wọ́n ṣọ̀tẹ̀ sí olúwa bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó ti ṣe wọ́n lóore bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó ti dáàbò bò wọ́n ó ti pèsè fún wọn ó ti mú wọn wá sí ilẹ̀ tí ó kún fún ọ̀rá púpọ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n padà lẹ́yìn ọlọ́run bákan náà ni fún gbogbo àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ gbogbo ore tí a ti ń rí gbà lọ́wọ́ ọlọ́run gbogbo àánú tí ó ti ń fi hàn fún wa kò jẹ́ kí àwọn wọ̀nyí kí ó tẹríba wọ́n rò wípé ohun tí àwọn ní àti ìgbé ayé tí àwọn ń gbé ó jẹ́ nínú agbára wọn ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí a ti rí fún àwọn ọmọ israeli wípé wọ́n jìyà púpọ̀ a sì sọ ìlú wọn di ahoro nitori awon iwa ote ati egboran won be na lo ri fun elese loni bi enikeni ninu wa bi abate sewaju ninu iwa aigboran ati ote ijiya ni yo gbeyin iru iwa be ye ki awo Jeremiah ori keje Jeremiah ori keje lati ese iketa le logun sugbon eyi ni mo pase fun won wi pe gba ohun mi gbo emi o si je olorun yin eyin o si je eniyan mi ki ese rin ni gbogbo ona mi ona ti mo ti pase fun yin ki o le dara fun yin ese ikerin le logun sugbon won ko gbo beni won ko te eti sile won si rin ni imo ati agidi okan buburu won won si ko eyin won ki ki se oju won si mi nihi ni ari ti olorun pe awon mo israeli lejo ipe lejo yi kan na ni o de fun enikokan ti o nse aigboran olorun so wi pe ohun ti pase fun won o ti ran awon woli si won lati soro fun won ati lati fun won ni ilana ati ase ohun sugbon won ko eyin si ohun won ko koju won si ohun e je wi pe won ko gboran bi o ti le je wi pe opolopo awon woli ni aran si won sibe sibe won se aigboran wo ese ikerin din logbon sibe won ko gbo temi be ni won ko te ti won sile sugbon won mu orun won le won se buburu ju won se buburu ju awon baba won lo bi aban so nipa ti awon mo israeli ke aran ti we pe oro yi kan na ni ako fun awa na we pe bi awa paapa bi abaje alai gboran bi abaje olote ti a o gboran si oro olorun bi ijiya ti de ba awon mo israeli nitori aigboran won be na ni ijiya yo de ba enikokan wa mo nbebe we pe ki olorun ki o se wa lele ti omo ki o je ki a je eni tin gboran ki ijiya tin de ba alaigboran ati olote ki o ma ba je ipin wa ninu Isaiah ori karun din ni aadorin Isaiah ori karun din ni aadorin ese ikeji ni gbogbo ojo ni mo ti na owo mi si awon olote eniyan ti rin li ona ti ko dara nipa ero ara won eyi ni olorun tun so nipa ti awon mo israeli we pe ni gbogbo ojo ni ohun ti ran awon oluko ohun ran awon woli ohun ran awon ajihin rere ohun ran awon oniwaasu awon ti won so nipa oro olorun fun won sugbon won je alagidi ati olote eniyan nje bi a ba nso yi nipa ti awon israeli nje a o le so be nipa re nipa enikokan wa se olorun o ti so fun wa nipa awon oniwaasu ti o fun wa wi pe ani lati ronupo ada ise wa bi olorun ba ti ranse si wa wi pe ohun bere ironupo ada lowo wa kini de ti a ri enikokan ti ko ti ironupo ada bi olorun ba ti ranse si wa wi pe atunse je ohun ti o se pataki ani lati mu ona wa to ni waju oluwa wi pe bi a ba ti ri eni ti a se tele tele gba ti a ba ti wa wole ni waju oluwa ti a so pe ki o dariji wa ni igba kan na ti a tin gba ore ofe yi lati owo oluwa na ni lati lo ba awon ti a ti se tele tele ki a bere idariji lowo won bi a ba ti so be fun wa e se ti a ofi se atunse igbesi aye wa bi olorun ba so fun wa pe awa ti a n jale tele tele ki a ma se jale mo awa ti a n rede oru tele tele awa ti a rin rin kunrin tele tele ki a ma se be mo kini se ti a o gboran awa ti olorun ti so fun ti o ti ranse si wi pe isota olorun ni wi pe a n ba aye dore wi pe a tun lo n jebo pelu awon ti o wa ninu aye tabi wi pe isoso aye iwoso aye ati kikun ete kikun oju ti awon aye ma n se o je iwa awon ti o lo olorun bi jezebeli ti a ri ninu bibeli bi olorun ba ti kilo fun wa bi o ba ti ranse si wa bi o ba ti so fun wa iru irin ti o ye ki onigbagbo rin e se ti a o fi se ohun ti olorun fe e se ti a fi se egboran si olorun a wa ti a ba nse be ti a nse egboran ti a fi eti didi ti a ko eti didi si oro olorun o je wi pe adabi awon olote ile israeli o se se ki a ri awon mo israeli ki o ma so wi pe ona ti awon woli won awon iranse ti olorun ran si won ona ti won fi gbe nkan won yi kale ni oye won dara dara tabi wi pe won o gbe kale pelu ife nitori a ma ri wi pe esun yi kan na ni awon elomiran no ma fi sun awon ni wa so wa loni won so wi pe ah awon ni wa so wa ni fe ni wi pe bi o je pe won ni ife ti won fi ife han fun awon awon ibase ife olorun sugbon olorun o ran jesu christi omo bibi re kan soso o ran si awon omo israeli nje o mo wi pe ife pipe ni jesu ni o fi se ngbogbo ti o se ni o fi so ngbogbo ti o so bi o ti le je wi pe eni ti o ni ife re koja ni jesu christi to n gbadura fun won to n se ise iyanu laarin won to n wo awon alaisan laarin won to n wo won san to se so ife olorun to n so fun awon omo israeli bi o ti le je wi pe onife ni jesu christi ife ti jesu christi to fi han won yi ko mu ote ati aigboran kuro ninu okan won awon elomiran ti won fi esun kan wa wi pe a onife wi pe eyi ni won o fi se ife olorun won so wi pe awon adari ti a sese fi si ori ekun awon ni o so fun won dara dara e ti oluso agutan so fun onko e ti emi olorun fun ara re ti o so fun onko gba ti o n ka bibeli ti emi olorun to n so fun o to n juwe nkan fun pe ki eyi kuro ni gbese aye re ki e kuro ni gbese aye re se emi olorun to n so fun o se ko ni ife to ni awa wi ni nkan wonyi je ki a wo iwe matthew irere ti matthew ori ketalelogun ese iketadinlogoji jerusalemu jerusalemu iwo ti o pa awon woli ti o si so okotalu awon ti a ran si opa igba melo li emi nfe radobo awon omo re bi agbebo adiye ti radobo awon omo re labe apa re sugbon eyin ko fe sawo a fi ile yin sile fun yin le ahoro jesu christi ni o soro yi sori wo pe bi jesu christi ti le je eni ti o ni ife sibe awon wonyi ko gba jesu o ni o to awon ti re wa sugbon awon ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon ni o fi agbara fun lati di omo olorun oro yi kan na ni olorun tun ran si wa wo pe ki a ma se bi awon olote ara ile israeli bi won ti se wo pe ki a gboran si olowa ki a jowo ife wa ero wa ona wa ki a jowo ohun gbogbo fun olorun ki a so fun olorun wi pe ife tire ni a o se sugbon ki a to le se ife olorun ani lati ni iyipada okan nitori ko si ni agbara eda kan lati le se ife olorun bi ki e ba se wi pe iru eniyan be o ni iyipada okan o ni ore ofe lati odo olorun wa ninu romu ori kejo ese ikeje ati ese ikejo ni ati nka romu ori kejo lati ese ikeje nitori ero ti ara otani si olorun nitori ki teriba fun ofin olorun ohun ko ti le le se be ni awon ti o wa ninu ara ko le wo olorun eyi nso nipa awon ti ko ti ni igbala we pe awon ti o wa ninu ara awon ti o nse ife inu ara won awon ti o wa ninu ese abinibi sibe ti ese abinibi yi ti o si nso eso ni igbese aye won eso ote ati eso aigboran won ko le wo olowa nitori be ki a to le di eni ti o wo olowa ki a to le di eni ti n gboran si olowa ani lati jewo ese wa ki a ko sile ani lati toro idariji ki a gba idariji lati odo olowa ani lati ni igbagbo ninu jesu christi eni ti o ku fun wa lati ko ese ara aye lo nigba ti a ba se be ni a ri wi pe lese kese ni olorun yio ma pe wa si ijowo ara eni ati igboran eyi lo mu wa lo si ikoko keji ipe olorun si igboran ati ijowo ara eni e je wi pe bi o ba ti di omo olorun olorun pe eni kokan wa wi pe o ye ki a wa sinu igboran ki a si jowo ara wa fun Olorun lai jiyan lai ma so fun Olorun wi pe a o le se yi tabi a o le se yi ni Olorun pe o si igboran ati ijowo ara re ye ke awo Matthew ori kokanla ese ikeji din logbon ati ikokan din logbon ewa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti asidi ero wowo le lori emi o si fi simi fun yin ipe ti akajade yi o pin si ona meji la koko Jesu Kristi n pe gbogbo elese ti adi ero wowo le lori gbogbo elese tin se aisimi tin se laala tin sise sugbon ti a so fun wi pe ise ara wa ododo ara eni wipe ko le gba wala nitori be Jesu Kristi o npe gbogbo okan asako o npe gbogbo okan elese o npe gbogbo awon ti o ti ko eyin si hin rere awon ti won ti je ota olorun o ni e wa sodo mi gbogbo eyin ti n sise sugbon ti o je wipe ise ti en se ko le fun yin ni igbala ise ododo ara wa ko le fun won ni idalare ni waju olowa ati eyin ti a di eru wuwo le lori nitori ese ma nfa ibanuje o ma nfa laala o ma nfa ijeni niya ati iponi loju lati odo esu o ni awa ti a di eru wo le lori o ni ke a wa sodo nki o nki o ba le fun wa ni isimi e wa sodo Jesu Kristi gbogbo awon ti ko ti imo Jesu gbogbo awon ti ko ti iba Jesu pade awon ti ko ti igba Jesu Kristi gbo loni o npe o bi o ba fe gboran o to ni lati se ni wo pe ki o wa wole lese Jesu wo pe o fe je ti Olorun wipe o fe wa ni eni ti o ni ore ofe pelu Olorun o si ni ore ofe lati se igboran si on gbogbo ti o nso fun wa sugbon mo so wipe o pin si meji nihin bakan na Olorun tun ba Jesu nba awon onigbagbo soro bi o ba wo ki a fi iye ki a fi iye denu ki a wo Jesu Kristi ki a farabale daadara ki a wo Jesu Kristi ki a wo wipe o wa ni aarin gbogbon ife Olorun o dabi eni ti o wa ni ibi ti o jina rere bi o tile je wipe awa paapa gege bi omo Olorun ati wa sinu ijoba Olorun sugbon a o si ninu ogangan ife Olorun ohun gbogbo ti Olorun fe ki a se ni pipe ni kikun gbogbo re ko ni a tin se sugbon Jesu Kristi o je eni ti o se ife Olorun ni pipe ati ni kikun o wa ni ogangan ife Olorun nibi ti Jesu Kristi wa yi lo wa tin pe nikankan wa ti a je onigbagbo wi pe ki a wa si odo ohun ki a wa paapa ki a fi han wi pe a fe wa ni ogangan ife Olorun ni ese ikokandinlogbon ni wa ti se afikun fun awe pe e gba ajaga mi si orun yin ki ese ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan le mi eyin o si ri isin mi fun okan yin oni e gba ajaga mi si orun yin awa ti o je we pe adagba ni ileto tabi ni abule o ye ki a le mo ohun ti a n pe ni ajaga bi a ba ni eran osin ti a ko fe ki eran osin ki o ma jade kaakiri lati lo je ounje ninu oko elomiran ki won ba ma lu eran osin yi pa mo wa lowo ohun ti won ma n se ni abule ni we pe won o so ajaga mo eran yi lorun bi eran yi ba ti fe wo ogba elomiran ajaga ti o wa ninu lorun re ko ni je ki o le wole ohun ti Jesu Kristi n sọ fun wa ni wipe a ni ni ajaga yi ni ọrun wa ki a ma ba le lọ sinu aye mọ ki a ma ba le se ohun ti awọn yoko ti wọn wa ninu aye ti wọn n se o ni e gba ajaga mi si ọrun yin bi a ba ti gba ajaga Olorun ajaga Jesu si ọrun wa a ko ni le lọ sile ijo ti awọn aye mọ a ko ni le lọ si ibi imoti wọn a ko ni le se ti ikobirin jọ ati iborisa ati wipe wọn tun lọ eyan tun lọ n gbegun onigbagbo ki yo le se iru nkan be ni tori wipe a n ko eko lodo re o ni oninu tutu ati onirele okan li emi oninu tutu onirele okan bi a ba di omo Olorun a ki le jamo eni to je sose sose tele tele bi a ba ti di omo Olorun a ki le sose mo a ki le muti mo a ki le jale mo se awa na mo wipe opolopo ninu wa tele tele ni o je pe bi a o ri ija a o da ija sile ṣùgbọ́n ìgbà tí a bá ti di ọmọ ọlọ́run ìfẹ́ ọlọ́run ni wípé kí a jẹ́ onínú tútù àti onírẹ̀lẹ̀ bí ẹnìkan bá sì ti ṣe ọ́ ṣe o mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí kí a tó di onígbàgbọ́ a kì í fẹ́ dáríji ẹnikẹ́ni a ó sọ wípé títí ẹ ó fi kú kò sí ẹni tí ó lè parí ìjà láàrin àwa àti lágbájá ó ní ṣùgbọ́n kí a farabalẹ̀ kí a jọ̀wọ́ ara wa fún ìfẹ́ ọlọ́run àwa ẹni tí ó jẹ́ ẹlẹ́ran ara ó máa fẹ́ láti gbèjà ara rẹ̀ ó máa fẹ́ láti gbẹ̀san ó máa fẹ́ láti sọ pé lágbájá ó sọ òkòlùmí ìmíràn láti sọ òkúta sí i padà ó nígbà tí a ti di ọmọ ọlọ́run nísinsìnyí a ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ èyí ni wípé kí a fi ọ̀rọ̀ wa kí a fi lé ọlọ́run lọ́wọ́ kí a jẹ́ kí ó jẹ́ wípé ọlọ́run ni yóò gbèjà wa kí ó má jẹ́ wípé àwa la tún jà láti gbèjà ara wa èyí ni ọmọ ọlọ́run kì í ṣe lọ sílé ẹjọ́ èyí ni ọmọ ọlọ́run kì í ṣe kọ ìyàwó rẹ̀ sílẹ̀ èyí ni ọmọ ọlọ́run kì í ṣe sọ wípé ọmọ yìí ó jẹ́ ọmọ ìpáǹle nínú ilé nítorí bẹ́ẹ̀ mo ń láti fi hàn mo ń láti jẹ́ níyà dáadáa kí n tì í mọ́ta ọmọ ọlọ́run kì í ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ìfẹ́ ni a fi ń bá ènìyàn lò ṣé o mọ̀ wípé ọlọ́run fẹ́ wa ìfẹ́ tí ọlọ́run ti fi hàn fún wa òun ni ó yẹ kí a fi hàn fún àwọn ẹlòmíràn o jákọ́bù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ ìkeje nítorí náà ẹ tẹríba fún ọlọ́run ẹ kọ ojú ìjà sí èṣù òun ó sì sá kúrò lọ́dọ̀ yín nǹkan méjì ni a ń sọ níhìn-ín ìkíní ẹ tẹríba fún ọlọ́run ìkejì ẹ kọ ojú ìjà sí èṣù bí kì í bá ṣe wípé a gbé ìṣísẹ̀ kíní kì yóò ṣeé ṣe láti gbé ìṣísẹ̀ kejì bí kì í bá ṣe wípé a tẹríba fún ọlọ́run kì yóò lè ṣeé ṣe fún wa láti kọ ojú ìjà sí èṣù èyí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọn ò fi ní ìṣẹ́gun ní ìgbésí ayé wọn wọn ò lè ṣẹ́gun ẹ̀ṣẹ̀ wọn ò lè ṣẹ́gun àrùn wọn ò lè ṣẹ́gun èṣù wọn ò lè kọ ojú ìjà sí èṣù nítorí wípé wọn ò tẹríba fún ọlọ́run wọn ṣá ọ̀rọ̀ ọlọ́run tì nígbà tí ọlọ́run sọ fún wa wípé ẹnìkan tí ó ṣe ọ ni wípé kí o dáríjì bó bá tẹríba fún ọlọ́run ó sọ wípé ọlọ́run nítòótọ́ ni nǹkan yìí dùn mí ṣùgbọ́n nítorí tìrẹ mo dáríjì ẹni yìí ṣé àwa tí àwa láti ilẹ̀ yorùbá a mọ̀ wípé bí ìjà bá wà láàrin ọkọ àti aya bí bàbá tí ó dàgbà jù nínú agboolé bí ó bá pe ọkọ yìí àti ìyàwó rẹ̀ ohun tí wọ́n máa ń sọ ni wípé bí wọ́n bá ro ẹjọ́ sílẹ̀ ọkọ àròjọ ìyàwó náà àròjọ bí ìyàwó bí ó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nígbà tí ọkọ ń sọ̀rọ̀ bàbá ìyá sọ pé pa inú rẹ mọ nítorí bàbá tí ó dàgbà tó hiwú lórí bó bá tilẹ̀ sọ pé pa inú rẹ mọ jẹ́ ni ìyàwó ló máa dákẹ́ àwa tí a lè bọ̀wọ̀ fún àwọn àgbàlagbà bẹ́ẹ̀ ní ìdílé wa a ò ṣe lè bọ̀wọ̀ fún ọlọ́run bí o bá jẹ́ ẹni tó máa ń sọ̀rọ̀ púpọ̀ pẹ̀lú ọkọ rẹ tó jẹ́ wípé èyí ni ó máa ń fa èdè àìyedè láàrin ìwà tí ọkọ rẹ ṣùgbọ́n tí ọlọ́run sọ wípé gbéjẹ́ dákẹ́ panumọ́ àwa tí a ń gbọ́ràn sí àwọn ènìyàn lásán bíi tiwa tó hewu lórí kí ni dé tí a ò lè gbọ́ràn sí ọlọ́run lẹ́nu tàbí bí wọ́n bá rojọ́ sílẹ̀ bí ọkọ yìí bá sọ wípé kò sí ṣíṣe kò sáì ṣe obìnrin yìí ó ní láti lọ ni tí obìnrin yìí kúnlẹ̀ tí ó sọ pé rárá ó fà kíkọ́rí wípé òun ò gbẹ́ ẹ̀bẹ̀ bí bàbá yìí bá sọ wípé ọmọkùnrin dáríji ìyàwó rẹ mú ìyàwó rẹ padà lọ sílé nítorí bàbá ti sọ bẹ́ẹ̀ àwọn tí ó sì wà ní ìdílé wa sọ pé o gbọ́dọ̀ kọ̀rọ̀ sí bàbá lẹ́nu o o gbọ́dọ̀ kọ̀rọ̀ sí bàbá lẹ́nu o bàbá ti ní kó dáríji ìyàwó rẹ o a máa rí wípé irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ a sọ bí ò bá jẹ́ ti bàbá ni bàdílé ẹ jáde ṣùgbọ́n nítorí ti bàbá màá dáríji ẹ bàbá wa ti ń bẹ lọ́rùn ńkọ tó kọ́ sílẹ̀ gàdàgbà gàdàgbà tó fi yé wa dáadáa wípé a ò gbọ́dọ̀ kọ̀ ìyàwó wa sílẹ̀ ìwọ tó ń gbọ́ràn sí bàbá tó wà nínú ayé lẹ́nu o lè gbọ́ràn sí bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run lẹ́nu o lè sọ wípé ẹ̀ṣẹ̀ tí ìyàwó ṣẹ̀ mí ó dùn mí re kọjá ṣùgbọ́n nítorí pé bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run ó ti ní kí n dáríji ó ti ní kí n gbójú fún àwọn nǹkan wọ̀nyí dá nítorí bẹ́ẹ̀ n ó dáríji èyí jẹ́ wípé a jọ̀wọ́ ara wa fún ọlọ́run wípé ohun tó bá fẹ́ la ó ṣe ibi tó bá fẹ́ la ó lọ èyí tó bá fẹ́ la ó sọ èyí ni pé à ń gbọ́ràn a kì í ṣe ọlọ̀tẹ̀ níwájú olúwa nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a lè gbọ́ràn sí olúwa ó ní kí a tẹríba fún ọlọ́run kí a sì kọjú ìjà sí èṣù wípé yóò sá fún wa gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ó ti ń kọ́ wa ọlọ́run fẹ́ kí a tẹríba ọlọ́run fẹ́ kí a gbọ́ràn ó sì ń pè wá lónìí lẹ́ẹ̀kan sí i wípé kí a tẹríba kí a gbọ́ràn jẹ́ kí a dìde dúró kí a bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ kí a sọ fún wípé bí ohun tó ń sọ bó tilẹ̀ ṣòro fún wa bi ohun to nso bi o ti le ye wa popo popo sugbon nigba ti a ti mo wi pe oro olorun ni wi pe a o se yin ni wi pe an teriba fun olorun ba olorun soro yo fun olore ofe lati je eni tin gboran ma se je alagidi omo ni waju olowa ma se je eni ti ko iti ikun si oro olorun so fun olorun wi pe o gboran wi pe ohun gbogbo ti olorun so fun o wi pe o teriba o jowo ara re o se ife olorun Olorun yo si fun olore ofe lati se ife re ni pepe ati ni kikun.

0: nínú ìmọ̀ òtítọ́, àwa tí a ti ra níyè tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, àwa tí a kò mọ ọ̀tún yàtọ̀ sósì, àwa tí a kò mọ rere ṣe tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, àwa tí a jẹ́ ènìyàn búburú tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, wípé a ti fà wá sínú ìmọ̀ òtítọ́. Nínú ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, ó sọ fún wa wípé Jésù di olùlàjà, onílàjà láàrin àwa àti Ọlọ́run, àwa tí a ti jẹ́ ọ̀tá sí Ọlọ́run tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa tí ó yà wá nípasẹ̀ Ọlọ́run, wípé nísinsìnyí a ti bá Ọlọ́run lájà. Ó tún wá ń sọ fún wa ní ẹsẹ̀ ìkẹfà wípé ó ti ṣe ìràpadà fún wa nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tí ó ta sílẹ̀ fún wa. Nítorí náà, ó yẹ kí ó yé wa wípé bí a bá ń sọ nípa ti ìgbàlà, èyí ni wípé a ti ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa, a ti wá sínú Jésù Kristi, a ti di ẹ̀dá tuntun, a ti kọ ìwé orúkọ wa lé ọ̀run, a jẹ́ ti Ọlọ́run. Ẹ̀mí Ọlọ́run pàápàá ń bá ẹ̀mí wa jẹ́rìí wípé a di ọmọ Ọlọ́run. Èyí ni ó fún wa ní àǹfààní láti máa ké pe Ábà, Bàbá. Ní Róòmù orí kẹjọ, Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún, ẹ̀mí tìkára rẹ̀ ni ó ń bá ẹ̀mí wa jẹ́rìí pé ọmọ Ọlọ́run lè àwa ṣe. Jẹ́ kí ó yé wa wípé kì í ṣe gbogbo ènìyàn lè ọmọ Ọlọ́run, nítorí wípé àwọn tí kò ní òye ìhìnrere, àwọn tí a kò kọ́ ní ẹ̀kọ́ ìhìnrere dáradára, bí a bá ń sọ wípé ọmọ Ọlọ́run, wọ́n a máa fi àwọn ọmọlúwàbí pe ọmọ Ọlọ́run. Àwọn tí wọn kò mọ ọ̀nà sí ìjọba ọ̀run, ṣùgbọ́n tí ó dàbí ẹni wípé bóyá wọ́n lawọ́, bóyá wọ́n máa ń lè ní ọ̀rẹ́ púpọ̀, bóyá ó dàbí ẹni wípé wọ́n jẹ́ gbajúmọ̀ ní gboro, wọ́n máa ń rò wípé àwọn jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Bí a bá wo ìwé Jọ́hánù kíní, Jọ́hánù kíní orí kẹta, Jọ́hánù kíní orí kẹta láti ẹsẹ̀ kíní, ẹ wo orí ìfẹ́ tí Bàbá fi fẹ́ wa, tí a fi ń pè wá ní ọmọ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni a sáà jẹ́, nítorí èyí ni ayé kò ṣe mọ̀ wá, nítorí tí kò mọ̀. Àwọn tí a ń pè ní ọmọ Ọlọ́run ni àwọn tí a ti fi ìgbàlà Jésù dá lọ́lá, àwọn tí ayé kò mọ̀, àwọn tí wọn kì í ṣe ti ayé mọ́, àwọn tí a ti fà jáde kúrò nínú ayé, ìwà ayé, ìrìn ayé, ìṣe ayé, ìsọ̀rọ̀ ayé, ìṣọ̀ṣọ́ ayé, ìrúbọ ayé, ó ti kúrò nínú wọn. Ìgbẹ́kẹ̀lé tí àwọn ayé ní nínú àwọn balógun, àwọn bàbá àṣàlẹ̀, ó ti kúrò nínú ìwà wọn. Wọ́n ti ronúpìwàdà, wọ́n ti wá sí ọ̀dọ̀ Jésù Kristì, wọ́n sì ti gba Jésù Kristì gbọ́. Wọn kì í ṣe ti ayé mọ́, wọn kò bá ayé rẹ́, wọn kò sì bá ayé gbìmọ̀pọ̀ mọ́. Ó ní nítorí èyí ni ayé kò ṣe mọ̀ wá, nítorí tí kò mọ́. Olùfẹ́, ọmọ Ọlọ́run li àwa ṣe nísinsìnyí. A kò sí ti fihàn bí àwa ó ti rí. Àwa mọ̀ pé nígbà tí a bá fi hàn, a ó dàbí rẹ̀, nítorí àwa ó rí àní bí òun ti rí. Olúkúlùkù, ẹni tí ó bá sì ní ìrètí yìí nínú rẹ̀, a wẹ ara rẹ̀ mọ́ àní bí òun ti mọ́. Àwọn tí a ń pè ní ọmọ Ọlọ́run, àwọn ni ẹni tí ó ti ronúpìwàdà, àwọn ni ẹni tí ó ti kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, àwọn ni ẹni tí a ti fi ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi wẹ̀ nípa ìgbàgbọ́. Wo Jọ́hánù, ìhìnrere ti Jọ́hánù orí kíní ẹsẹ̀ ìkejìlá. Ṣùgbọ́n iye àwọn tí ó gbà á, àwọn lè fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run, àní àwọn náà tí ó gba orúkọ rẹ̀ gbọ́, àwọn tí ó gba Jésù Kristì gbọ́, àwọn tí ó kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, àwọn tí ó ti pínyà pẹ̀lú ayé, àwọn tí ó ti kúrò nínú ìwà èérí àti ìwà ìdọ̀tí tí wọ́n ń hù tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, àwọn tí ó ti bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì, tí wọ́n sì ní ìdánilójú wípé a ti dáríjì wọ́n, àwọn wọ̀nyí lè à ń sọ wípé wọ́n jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Ohun ti a n fe so loni o dro lori wepe bi abati di omo Olorun bi a se le ni ipamo ninu ijoba Olorun bi a se le ni abo ninu ijoba Olorun ke a so wepe bi abati wole bi abati wo ijoba Olorun bi Olorun ninu agbara re bi o se le pa wa mo ke a le je olooto titi de ojo ikeyin nitori wepe Jesu je ki o ye wa ko fi bopo boyo fun wa o je ki o da wa loju wepe kiki awon to ba fori ti titi de opin awon ni a o gbala ninu Matthew ori 24 ese iketala Matthew ori 24 ese iketala sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li a o gbala itumo ohun ti Jesu nso ni wepe ni gere bi a ba ti gba Jesu Kristi gbo adi omo Olorun ati ni igbala sugbon o so fun a wi pe akoko po laarin igba ti a mo Olorun ati igba ti Jesu yo wa lati mu wa lo sile wi pe opolopo idanwo opolopo inu ni bini opolopo egan tabi esin opolopo nkan ni yo sele laarin igba ti a gba Jesu Kristi gbo ati igba ti o wa lati mu wa lo le wi pe gbogbo nkan ti yo sele ni sa akoko na bi a ba fori ti titi de opin nigba na ni a le wo ijoba Olorun je ki a wo awon ikoko ikoko ti o wa ninu eko ati oro iyanju ti a n gbo loni ikini idani loju nipase awon ileri ileri Olorun o ma n funi ni ifeyinti tabi idakoro tabi idaniloju ikeji ipamo fun awon olooto ki o ye wa wipe bi Olorun ti ni ojuse lati se nipa igbala wa be ni awa paapa ni ojuse lati se nipa atipa igbala yi mo nitori be ni koko keji fi je ipamo fun awon olooto iketa ibi isimi ayeraye fun awon asegun o ye ki o ye wa wipe bi a ba n reti wipe a o dorun nikehin orun rere wipe a o wa ni ibi isimi nikehin nibi ti a o ti joko ti a o ti simi kuro ninu laala ti o wa ninu aye kuro ninu rogbodiyan ti o wa ninu aye kuro ninu inu nibi ni ati ajalu ti a ti ba pade ninu aye bi a ba ni reti wipe ni ojo kan gbogbo nkan yo pari Jesu yo wa lati mu wa lo sile lati simi ayeraye lese Jesu o ye ki o ye wa wepe isimi ayeraye ti a n so yi o wa fun awon asegun nikan soso ye ki a wo lati ikoko kini idaniloju ti a ni nipase awon ileri Olorun ninu Johanu ori kewa lati ese iketadinlogbon Johanu ori kewa lati ese iketadinlogbon awon agutan mi n gbo ohun mi won si mo emi si mo won won si ma to mi leyin nihin Jesu je ki o ye wa wepe ki se gbogbo eniyan ni o je agutan fun oluso agutan bi o ba wo ese ikerindinlogbon o ni ṣugbọn ẹyin ko gbagbọ nitori ti ẹyin ko si ninu awọn agutan mi gẹgẹ bi mo ti wi fun yin awọn alaigbagbọ won ki ṣe agutan Jesu awọn ti ko gba iṣẹ ori igi agbelebo gbọ ẹjẹ ti Jesu ti ta silẹ lati ko ẹṣẹ won lo awọn ti ko gbagbọ wipe Jesu ku fun won lati mu won wa sọdọ Olorun awọn ti ko gbagbọ wipe iṣẹ ti Jesu Kristi ṣe lori igi agbelebo wipe o ti pari gbogbo irubo wipe ko si irubo miran mo awọn ti ko gbagbọ wipe nipa jijẹwọ ẹṣẹ won fun Olorun ati gbigba Jesu Kristi gbọle a fi gba won la awọn alaigbagbọ ki ṣe awọn agutan Jesu Kristi ṣugbọn o ni bi a ba ti di agutan ti oluso agutan o ni awọn agutan mi n gbọ ohun mi bi a ba nso nipa gbigbo ohun olorun tabi gbigbo ohun oluso agutan awon miran won ma nka akiri lati lo si ijo awon ti won pe ni ijo elemi won ni won gbohun bi wa so ba nlo o sese ki enikan dide duro ko so wipe ohun gbohun bi a ba nso nipa ohun oluso agutan oro olorun ni ohun oluso agutan ko tun si ohun miran ti o le wa lati odo olorun tabi ti o le wa lati odo jesu christi ti o yato si bibeli ti agbele wa lowo oro olorun tin tan imole si ipa ona wa o ni awon agutan mi ngbo ohun mi bi o ba tin gbo nipa ironu pada ohun jesu niyen bi o ba tin gbo nipa pe ki agba jesu christi gbo ki a fi ododo ja ese sonu ohun jesu lo ngbo yen bi o ba tin gbo nipa atunse eyi ni ohun jesu bi o ba tin gbo nipa eso di mimo bi o ba tin gbo nipa pe ki agba adura adura igbagbo titi o fi le so wa di mimo eyi ni ohun jesu bi o ba tin gbo pe bi a ba ti ni eso di mimo atuni lati tesiwaju lati ni agbara emi mimo eyi ni ohun jesu sugbon ki enikan joko sibi kan ki o ma so pe mo ngbo ohun pe ojo yo ro ni asale tabi orun kan yo ran lola ki enikeni ki o ma se jade o tabi ipe kan yo pe logonjo oro keni keni ki o ma se dahun eyi kon ni ohun jesu ohun jesu ti an so ni pe ki a gbo oro olorun eyi ti o le topase wa lo si ijoba run o ni awon agutan mi gbo ohun mi emi si mo won o ni kike awon ti won gbo ohun ohun ni ohun mo gege bi awon agutan o ni won a si ma to mi leyin won ko je to orisa leyin won ko je to aye leyin won ko je to awon apeyida leyin won ko je to awon woli eke leyin won ko je to awon akonisina leyin o ni won ma to mi leyin emi si fun won ni iye aini pekun won ki yo se segbe lai lai ko si si eni ti o le ja won gba kuro li owo mi baba mi eni ti o fi won fun mi poju gbogbo won lo ko si si eni ti o le ja won kuro li owo baba mi ileri ti jesu se fun awa ti a je omo ehin re niyi we pe bi a ba je ti re ni toto o ni agbara lati di wa mu o si je didun inu re pelu lati di wa mu je ki a wo ileri miran ti olorun se fun wa ki a ba le ni idani loju wi pe bi a ba nfe lati duro ti olorun bi o ti le je wepe aje alailera bi o ti le je wepe inu ni bini tabi inawo po bi o ti le je wepe ona ti a nto o dabi eni wepe o ha die fun wa sugbon bi a ba ni ife lati duro ti olorun bi a ba ni ife pe ki o pa wa mo ninu igbala ti o ti fun wa o ni agbara o si ni ife lati pa wa mo titi de opin je ki a wo ileri miran ninu Filipi ori kini ese kefa Filipi ori kini ese kefa o nkan yi sa dami loju pe eni ti o ti bere ise rere ninu yin yo se asepe re titi fi di ojo Jesu Christi ohun ti Paul apostle so ni wepe nigbati awon eniyan wonyi ni igbala ti a ti dari ese won je won ti won ni ore ofe lati oke wa wepe a ti bere ise rere ninu won ati wepe igbekele idaniloju ti oni ni wepe olorun ti o ti bere ise rere yi o le se asepe re titi fi di ojo ti jesu papa yo farahan je ki a wo heberu ori keje heberu ori keje ese kedogbon nitori na o si le gba won la pelu titi de opin se ori idaniloju ti olorun fun wa se ori ileri ti olorun se fun wa se ori itileyin ti olorun fun gbogbo awon onigbagbo we pe bi a ba nfe ipamo bi a ba nfe abo bi a ba fe duro ninu ijoba olorun o setan o si lagbara lati pamo titi di ojo ni oni nitori na o si le gba won la pelu titi de opin eni ti o ba to olorun wa nipase re nitori ti o nbe laaye titi lai lati ma bebe fun won aso fun awe pe jesu lo wa gege bi olori alufa o wa lowo otun olorun o nbebe fun wa o wa lowo otun olorun o ngbadura fun wa eyi ni o fun wa ni idakoro ati idani loju we pe ohun ti a ti fi pamo si lowo o le pamo titi di ojo ikeyin ninu Timothy keji epistle keji ti Timothy si Timothy ori kini ese keji la nitori idi eyi ni emi se njiya won yi pelu sugbon oju ko ti mi nitori emi mo eni ti emi gbagbo o si da mi loju pe o le pa ohun ti mo fi le lowo mo titi di ojo ni Paul apostle so fun awe pe o ni inu ni bi ni popo awon ti o n fi ohun se sin won po awon ti o dabi eni we pe won ko fe ki o ni itesewaju ninu nkan ti olorun won po oni sugbon ohun jiya lai tiju ohun si ni dani loju we pe ohun ti ohun ti fi le lowo emi ohun ti ohun ti fi pamo si lowo o le pamo titi di ojo ni eyi ni idani loju ti a ni a si ni igbekele ninu olorun o ye ki o da wa loju we pe ki doju ti ni oro olorun ati ileri olorun je ki o da wa loju wi pe olorun setan o ni ife o si ni agbara lati pa wa mo titi di ikehin o fe ki a ni igbala bi abasi ti ni igbala yo fe ki a pa igbala yi mo titi a o fi ri jesu loju koju gege bi o ti nfe gege bi o si ti ni agbara o ti se ileri fun wi pe bi a ba nfe ipamo bi a ba fe duro ninu ijoba olorun ohun paapa setan lati mu aduro titi di ojo ikeyin bi abari eni ti o je apeyinda bi abari eni ti o ti sakolo bi abari eni ti o wa ninu ijoba olorun tele tele sugbon nipa aikiyesara nitori aile mara duro nitori aigbadura to nitori aika oro olorun to nitori aigbekele ileri olorun to bi eni be bi o ba ti di apada seyin asako o ye ki o ye wa wepe ireti se wa nitori wepe oluso agutan o n wa agutan ti o sonu o je eni ti o ti ni igbala tele tele o je eni ti o ni alaafia olorun tele tele o je eni ti jesu kristi ti mu wa sinu agbo tele tele sugbon o ti sako lo o si n gbo oro iyanju yi o n gbo iwasu yi loni o ye ki o mo wepe olorun si tun pe o pada ninu Matthew ori kejidinlogun Matthew ori kejidinlogun lati ese ikejila eyin ti ro si bi okunrin kan ba ni 100 agutan bi okan ninu won ki yo bi okan nu ninu won ki yo fi 99 iyoko sile ki yo lo sori oke lo iwa eyi ti onu bi nje bi o ba si ri looto ni mo wi fun yin o yo nitori agutan na yi ju 99 iyoku lo ti konu gege be ni ki se ife baba yin ti nbe le orun ki okan ninu awon kekeke won yi ki o se gbe ye ki o ye owe pe bi o ba je eni ti o ti sako lo oluso agutan olugbala wa Jesu Kristi o tun wa o nfe ki o pada wa sile o nfe ki o mo we pe o tun reti re we pe bi o ba ronu pada bi o ba kepe olorun we pe o n setan lati gba o sile gege bi omo onina kuna ti pada wa sile ni ronu pada ati ni igbagbo bi o ba wa olorun yo gba o je ki a wo Philippi ori keji Philippi ori keji lati ese ikejila nitori na eyin olufe mi gege bi eyin ti n gboran ni igba gbogbo ki se nigba ti mo wa lodo yin nikan sugbon paapa nisisiyi ti emi ko si e ma sise igbala yin yori pelu iberu ati iwariri awon miran won ma nje eni to n ja fara awon miran je eni ti ko ka gbogbo oro Olorun si won ma so wi pe bi awon ti ni igbala wi pe ko tun se se fun won lati ma ni igbala wi pe bi enikan ba ti di omo Olorun wi pe onkon ti iba se iba be sinija iba be sini sepe iba be sin lo sinu panshaga ati agbere iba pada lo sinu iborisa wi pe ni won gba ti awon ti di omo Olorun ti ati ko ruko won ninu iweye lekan wi pe onkohun ti won le se ko le fa won kuro ninu ijoba Olorun awon wonyi ma nso wi pe won ni abo ayeraye tabi won ni ipamo ayeraye bi won ti le je alaisoto alaigboran olote ati eni ti o yapa kuro ninu eko oro Olorun kini bibeli so fun wa kini otito ti afile wa lowo ninu oro Olorun eyi ni o mu wa lo si koko keji ninu oro yi ipamo fun awon olooto abo ati ipamo ninu ijoba Olorun ki se fun awon alaisoto gba ti mo nso nipa abo ranti we pe ohun ti mo nso ni nipa bi a se ni ipamo ninu ijoba Olorun bi a se mo we pe ati ni igbala wi pe apa igbala yi mo ninu ore ofe Olorun mi o so nipa wi pe abo ninu ojamba moto tabi abo ninu aisan eyi ni oto ni eyi ni wa nipa ti ara an so nipa ohun ti emi awa ti a si je eni igbala o ye ki a wa nipa ti emi o ye ki ohun ti se ti pa ti emi ki o je ohun ti o se pataki fun wa je ki a wo koko keji yi ipamo fun awon olooto ninu Timothy keji ori keji ese ikokandelogun sugbon ipile Olorun ti o daju duro sinsin o ni edidi yi wi pe Oluwa mo awon ti se ti re ati pelu ki olukuluku eni tin pe oruko Oluwa ki o kuro ninu aisododo bi aba fe pa igbala Jesu Kristi mo ninu okan wa bi aba fe ma je ti Olorun titi bi aba fe wa ni ipo omo Olorun ti o ni anfani lati ni ore ofe atoke wa oni ki eni keni olukuluko wa ti a npe oruko Oluwa eyi ni wo pe ti a npe oruko Oluwa gege bi Oluwa wa gege bi olugbala wa wi pe aje ti Olorun si je ti wa pelu wi pe ki a kuro ninu aisododo bi abani igbala ona kan sosho ti a fi le pa igbala yi mo ni wi pe ki a sa fun ese ki a jina si ese ki a ma gboran si oro Olorun ninu Heberu ori karun Heberu ori karun ese ikesan bi a se ti so di pipe o wa di orisun igbala ainipekun fun gbogbo awon tin gbo ti re o so fun a nipa Jesu Kristi eni ti a so di pipe eni ti o je wipe pipe o ni Jesu yi ni orisun igbala ainipekun sugbon ki se fun gbogbo eniyan ki se fun awon subu sere onigbagbo awon ti won fo ni ku fo laye awon ti won wa ninu ore ofe loni sugbon ti won ti pada sinu ese lola awon ti o je wi pe won gbe igbese aye ti o wu ni ni ojo isimi sugbon ni arin ose won tun ti pada sinu ebi won oni Jesu je orisun igbala ainipekun keke fun awon tin gbo ti re eyi ni ni awon tin gboran si oro Olorun bi o ba je alaigboran bi o ba je alaisoto bi o ko ba duro ninu ore ofe Olorun o dajo we pe igbala Jesu Kristi ki o wa bi ainipekun fun o ninu Romu ori kokanla Romu ori kokanla ese ikejilelogun nitori na wo ore ati ikanu Olorun lori awon ti o subu ikanu sugbon lori iwo ore bi iwo ba duro ninu ore re ki amaba ke iwo na kuro o ye ki o ye wa na o ye ki o ye wa nigba na we pe awon ti o ma so pe ta ba ti wa ninu ore ofe nigba kan awon yo wa ninu ore ofe titi lai bi won ti le je alaigboran alaisoto tabi olote tabi eni ti ko ka oro olorun si oni awon ti o subu awon ti o pada sinu ese oni olorun ni ikanu ki se kanu ikanu si won wi pe sugbon awon ti won duro awon ti won wa ninu ore ofe olorun awon ti won gboran si olorun awon ti won tele olorun awon ti won gboran si oro re nigba gbogbo oni ore ofe yi wa fun won ni won bi won ti je eni ti ngboran oni sugbon ki a kiye sara ki amaba ke awa na kuro ninu heberu ori keta heberu ori keta ese kerinla ye ki a ka lati ese kejila e kiye sara ara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin nini lo kuro lodo olorun alaye eyi nso nipa awa ti ati wa sodo olorun alaye o wa nkilo fun awe pe ki a kiye sara o ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma tun se wa ni aye wa awa ti ati gbagbo nigba kan ri awa ti ati tele olorun nigba kan ri awa ti ati ju ese sile nigba kan ri awa ti ati gba jesu gbo nigba kan ri wo pe ki a kiye sara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa sinu enikeni wa ki a ma ba lo kuro lodo olorun alaye sugbon e ma gba ara yin niyanju li ojojumo niwon igba ti a ba n pe li oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese ni oja wa ni ibi owo wa ni ibi ni aladugbo wa ni ibi ise ni ati ma ri opolopo nkan opolopo idanwo nkan miran ti oju wa ma n fa si ti okan wa ma n fa si nkan miran ti o je ti ara ma n fa si oni ki a sora oni ki a kiye sara ki enikeni ninu wa ki a ma ba gba wa kuro ninu igbagbo ki igbala Jesu Kristi ki o ma ba yo kuro ninu okan wa nipa etan ese ese kerinla nitori awa di alabapin pelu Kristi bi awa ba di ipilese igbekele wa mu shinshin titi de opin oni ona kan soso ti a fi le ni igbala titi ona kan soso ti a ti le ti a fi le wa pelu olorun titi ona kan soso ti a ti le ti a fi le ri oju olorun ni ikehin ni wepe bi a ba di ijewo igbagbo wa ipilese igbekele wa mu shinshin titi de opin o ye ki o ye wa nigba na we pe bi abako olorun sile bi aba fi ona olorun sile bi aba fi eko to ye koro eko ro olorun bi aba ko sile we pe ore ofe olorun ki o je ti wa mo we pe anu olorun isodomo ti a ti fun wa we pe yo bo lowo wa bi abako olorun sile o joanu ori kedogun ese kefa joanu ihirere ti joanu ori kedogun ese kefa bi enikan ko ba gbe inu mi agbe sonu gege bi eka asigbe won si ko won jo won si so won sinu ina won si jona eyi nje ikilo fun wa wepe bi abaje eni tin se sege sege bi abaje eni ti ko duro ninu otito bi abaje eni ti ko rin ninu imole wepe bi atile ti je eka ninu Kristi nigba kan ri wepe a o ya wa kuro lati odo Olorun wepe bi abasi ku sinu iyapa be bi abaku ninu ese be wepe o daju a ko ni le ri Olorun nikehin ikoko keta ibi simi ayeraye fun awon asegun ibi simi ayeraye fun awon asegun bi aba fe simi lese jesu bi aba fe simi lodo olorun ani lati mo we pe ani lati je asegun nitori pe isimi ayeraye anu olorun ti ayeraye ati joba pelu jesu christi ileri yi ni a se fun awon asegun ninu ifihan ori keta ese karun ifihan ori keta ese karun eni ti o ba segun o na li a o fi aso funfun wo emi ki yo se pa oruko re re kuro ninu iweye sugbon emi o jewo oruko re niwaju baba mi ati niwaju awon angeli re o we pe eni ti o ba segun eni ti o ba segun a ki segun bi ko ba si ija sugbon o ye ki a mo gege bi onigbagbo we pe aye koju ija si wa ara paapa koju ija si wa esu koju ija si wa o nfe dan wa wo o nfe bi wa sobu o nfe ye wa lese o nfe ki a tun kuro ninu ijoba olorun o ni bi a ba segun bi a ba ba ese jagun ti a se segun bi a ba ba eran ara ti o fe lo wa bi a ba ba ja ti a se segun bi a ba ba awon onfa ti o nfa wa lo sinu aye ti o fe tun fa wa pada sinu aye bi a ba ba won ja ti a se segun bi a ba duro ninu isegun olorun bi a ba duro ti a ko pada sinu ese ti a ko yese kuro ninu ijoba olorun o we pe nigba naa ni a ko ni pa oruko wa re kuro ninu iwe iye lorun wo Johanu kini ori karun Johanu kini ori karun ese ikerin nitori olukuluku eni ti a bi nipa ti olorun o segun aye olukuluku eni ti a bi nipa ti olorun o segun aye bi a ba so we pe aye ese wa ninu aye bi a ba bi wa nipa ti olorun ti a se duro ninu igbala olorun ati ore ofe ti o so wa domo o wi pe awon ese ti o nwa lati ninu aye a o segun a ko ni lo sinu ese isin robo tabi iborisha o wa ninu aye sugbon bi a ba segun bi awon eniyan ba nfa wa bi awon ebi ba npe wa lati tun borisha ti a so we pe rara ati je ti olorun a ko ni pada sinu irubo tabi a ko ni pada sinu esin aye oni bi a ba segun nigba na ni a ko ni pa oruko wa re kuro ninu iwe iye lorun idanwo wa ninu aye opolopo nkan lo wa ninu aye gege bi inu nibi ni o we pe bi a ba segun a ko ni pa oruko wa re kuro ninu iwe iye lorun sugbon bi a ba lo sinu ese kini iwe mimo je ki o ye wa wo exodu ori kejile logbon ese iketa le logbon exodu ori kejile logbon ese iketa le logbon sugbon shegafra fun mi ese iketa le logbon oluwa si we fun mose pe enikeni ti o semi only emi o pa oruko re re kuro ninu iwe mi bi abani igbala ako oruko wa ninu iwe iye lorun sugbon gere bi abatun ti towo bo ese ti iro ba ti pada wa si igbesi aye wa ti agbere tabi panshaga ba ti pada wa si igbesi aye wa ti ikobirin jo ti o ba tun tin pada si igbesi aye wa tabi iborisha tabi oju kokoro ni o pada si igbesi aye wa tabi ki a ma yiwe ki a ma jale ni o pada si igbesi aye wa boya a je eni ti ati fun lowo ninu ile isin ni ekun wa pe ki a lo ra igi tabi ki a lo ra nkan monomono tabi ki a lo ra nkan miran ti anji owo ninu ile olorun tabi anji owo ninu ile ti wa tabi anji owo ni bi ise wipe bi a ba ti pada sinu ese ese o le ese ki a ma fowo fe wipe a ti pa oruko wa re kuro ninu iwe iye lorun o daju pe bi iru eni be bi o ba ku sinu ese ki o le wa pelu olorun titi lai wo ifihan ori ogun ifihan ori ogun ese ike dogun bi abasiri enikeni ti akoko oruko re sinu iweye aso sinu adagun ina bi abati ko oruko re sinu iweye tele sugbon ti o je asegun ti o tun ti pada lo sinu ese o we pe ni ojo ikehin ni ojo idajo ni ojo isiro we pe bi abari enikeni bi o tile je omo ijo bi o tile je eni tin ka bibeli bi o tile je eni tin wa si ilesin sugbon bi abari enikeni ti a ko ko ruko re si inu iweye a o so si adagun ina ani lati je asegun ki a to le ba Jesu joba ani lati je asegun ki a to le gba awon ileri olorun ti a ti filele fun wa ninu iwe ifihan ori keji ese ikeje ifihan ori keji ese ikeje eni ti o ba le ti ki o gbo ohun ti emi so fun awon ijo eni ti o ba segun li emi o fi eso igi ni fun je ti nbe laarin paradise olorun ranti we pe awon ileri wonyi won wa fun awon asegun ifihan ori keta ese ikejila eni ti o ba segun o ni emi o fi se owon ninu tempili olorun mi o n ki yo si jade kuro ni be mo emi o si ko oruko olorun mi si lara ati oruko ilu olorun mi ti se Jerusalemu titun ti o n ti orun sokale lati odo olorun mi wa ati oruko titun ti emi ti kara mi wo ifihan ori kokanlelogun ese ikeje si ese ikejo eni ti o ba segun ni yo jokun nkan wonyi emi o si ma je olorun re ohun o si ma je omo mi sugbon bi abari eni ti ko segun ti ese wole wa ti ko segun ti idanwo wole wa ti ko le segun ti awon iborisa tinu aye agbere o le awon nkan wonyi ti won wole wa sugbon ti ko segun won ti a fa pada sinu ese sinu aye sinu iwa ti ara o ni ni ese ikejo sugbon awon ojo ati alaigbagbo ati eni irira ati apaniyan ati agbere ati oso ati aborisa ati awon ike gbogbo ati awon ike gbogbo ni won yo ni ipa ti won ninu adagun ti n fi ina ati sulfuru jo eyi ti se iku keji olorun pe wa loni we pe bi a ba ti di apeyinda ki a wa si odo olorun bi a ba ti je eni ti o ni igbala tele tele sugbon ti a ti pada lo sinu aye we pe ki a tun ronu pada ki a gba olorun gbo ki a bebe fun idariji ki a wa gege bi omo ninakuna ti a o tun fi gba wa pada sinu agbo sinu ile sinu ijoba olorun ti a o tun fi ko oruko wa sinu iwe iye olorun ki o ma je ki ipedun ki o ba o ninu ese ki o ma je ki dide Jesu Christi ki o ba o ninu ifaseyin we pe loni anfani wa fun o bi o ba ke pe olorun bi o ba to olorun wa bi o ba si ti ni igbala tele tele bi a ko ba si ti idari ese re je o tele tele anfani wa fun o loni ki pe ki o ke pe olorun dide lori ese re tabi ki o kunle lori ekun re ki o so fun olorun we pe o n fe idariji bi o ba ti ni idariji bi o ba je apada seyin eyin ti o ti pada lo sinu aye sinu ise ti ara sinu ese sinu awon etan iso o tun ti je ki a fi etan iso pa o lo kuro lodo olorun pada wa loni ki o so fun olorun we pe o fe jewo o fe je ti olorun o fe gba olorun gbo ki o si gbadura ti o fi ni idani loju we pe ati gba okan re la lotun ati dariji o lotun ati so odomo lotun ati ki o se bere ori ofe we pe emi ti duro ti olorun ori ofe lati duro ti olorun we pe a o fun o gbadura so fun olorun we pe o fe ki a pa omo ninu ori ofe re o fe ki a pa omo ninu ijoba olorun o fe ki a pa omo ninu gbogbo ohun ti Olorun ti se fun lati ori oke Calvary nipasẹ Jesu Christi o fe je olooto o fe je eni tin gboran titi o fi ri Jesu loju koju gba Olorun gbo bi o tin gbadura gba Olorun gbo bi o tin gbadura so fun Olorun we pe o fe ki o pa omo ninu ijoba Olorun ninu ore ofe Olorun ninu igbala Olorun titi pe yo fi dun titi Jesu yo fi wa ko awon ayan fe lo sile bi o ba ri o pe ese ti wa si igbese aye re so fun Olorun we pe o fe je ohun nkan woyi o fe ko won sile o fe je ti Olorun ni toto ki ore ofe Olorun ki o le wa pelu re ki igbala Olorun ki o le je ti re ki oruko re ki o ba le wa ni iwe iye Olorun ki a ma ba se pare titi Jesu yo fi de lati mu wa lo sile
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Je ki a gbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe wo pe e ti ran lowo wa lowo titi de akoko yi. Adupe awon oro ti a ti gbo. Adupe awon ti e ti se fun wa. Adupe fun awon ibokun nla nla ti e ti fun eni kokan wa. Adupe fun idani loju wo pe e wa pelu wa. Adupe wo pe e o fi wa sile. Adupe wo pe bi a ti reti bi a ti gbadura ti a ro mo ilere yin wo pe e ti se ohun ti a nbere e gba ope ati iyin wa loruko Jesu. A si n gbadura wo pe awon ibokun temi tara eyi te ti fun wa yo je ajemonu loruko Jesu wo pe a o ni padanu ohunkohun te ti se fun wa bi a ti de ipari awon eto wa fun ti ipago ajinde yi a nbe yin wo pe oro ta o gbo nisisiyi ki o se ise asepe ninu okan eni kokan wa bi e ti ran wa jade lo lati sise fun yin a nbere wo pe ogbon ati agbara ati oye ati itara lati se ise na pelu itewogba e o fi fun eni kokan wa loruko Jesu adupe wo pe ti gbo loruko Jesu ni agbadura adupe lowo Olorun wi pe o mo wa ri ibere o tun mo wa ri ipari ipago wa a si dupe fun opolopo ohun ti Olorun ti se fun wa mo gbagbo wi pe ko si eni to n pada lo si ile ni owo ofo a le gbe opa ebinisa wa soke wi pe titi de yi ni Olowa ran wa lowo de bi a se ma nso ni ilu wa wi pe bayi la o ma ri a o ni ri bayi bayi ati so nipa agbelebo ati igbala wa ati so nipa agbelebo ati isodi mimo wa nisisiyi a fe so nipa agbelebo ati ise isin wa ninu Johanu orikejila ese ikerin le logun oni looto looto ni mo wi fun yin bi ko se pe woro alikama ba bo sinu ile ti o siku o wa li ohun nikan sugbon bi o ba ku aso eso opolopo ise se Kristi eti an so nihi to tobi julo si aye ati si ijo Olorun o ro mo agbelebo ati irobo re iku Jesu lo mu igbala ba ara aye irubo Kristi lo mu isodi mimo ba ijo iye ati Kristi je lo fun won ni iye ati pe iyonu re lo fi iye si wa lenu ni toto gege bi ati ka nipa Jesu ti asin ka nipa ijo awa ti aje omo lehin re oni bi ko se wepe woro alikama ba bo sinu ile ti o siku yo wa li oun nikan oni sugbon bi woro alikama yi bi o ba bo sile ti o ba siku yo so eso opolopo bi atin so nipa Jesu be na ni o ye ki a ma so nipa ti ara wa nitori wepe ohun ti o sele si ori oni lati sele si awon eya ara bi awa na bi e ba fe se sense ti yo le so agbodo gbe agbodo se agbeyewo ogangan ibi ti agbelebo wa ninu ise isin wa awon ti won ba nko agbelebo ti won yeri fun agbelebo isoro tabi agbelebo asigbo tabi agbelebo inu ni bini atiti inira won ko le se ise isin to moyan lori ninu ijoba olorun eje wi pe agbelebo ati ise isin wa won man lo ni fegbe kegbe won o le ya ara won bi o ba ti gbe agbelebo sile lori wi pe ise isin re oni je itewogba bi o ba ro ara loye bi ara ko ba di bi o ba di oku nigba na ni ise isin re ni o to le je itewogba ni waju olorun gege bi oro Jesu Oluwa ati Olugbala wa ichi atika je ki aka ese ti o tele oni eni ti o ba fe mi re yo so nu ini eni ti o ba nse akeba je ara eni ti o ntojo ara ko fe isoro ko fe inu ni bini ko fe wahala ko fe asinigbo oni eni ti o ba nse be yo so emi re nu o wa nso fun awe pe eni ti o ba si korira emi re le aye yi ni yo pa mo titi de titi o fi di iye aini pekan ninu ese ikerin de logbon oni bi eni keni ba nsin mi ki o ma to mi leyin bi eni keni ba fe lati sin oluwa ki o ma to oluwa leyin kini a npe ni tito oluwa leyin nitori pe tito leyin ati sisin won lo ni oju ona kan na ni luko ori kesan luko ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikan ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni ijo gbogbo ki o si ma to mi leyin ije ki o ye wa wi pe lai si agbelebo ko si wi pe a nto leyin bi a o ba si to leyin a o le se ise fun oluwa bi a o ba si se ise fun oluwa a ki yo le dade lojo ikehin o wa ye wa nigba na wi pe lai si agbelebo ko si ade irora iya iponju ti a ba farada ninu ise isin wa si olorun ati si eniyan ni o mo ki ise isin wa ki o lere ifara eni robo ninu ise isin olorun o niye lori popo ni waju olorun bi a o se ma wo ipa meta ninu iwaasu oni eje ki a ma fi okan ba lo ikini sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ikeji sisin olorun ati ijo olorun pelu ifara eni robo sisin olorun pelu ijo olorun pelu ifara eni robo iketa sisa apon lati gba awon ti onula lona kona sisa apon lati gba awon ti onula lona kona bi a se nwo awon ipa mete ta won yi lori wipe on ti an pe ni agbelebo o ro mo ikokan ninu won an so nipa igboran an so nipa gbigbe agbelebo an so nipa ifara eni rubo asin so nipa sisapon ke wo ni okokan sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ki o yi eni kokan wa wipe aigboran o ma nba ise isin wa je aigboran o ma je ki ise isin wa ki o ma ni itewogba ati kiko agbelebo kiko iya tabi inu ni bini o ma je ki ise isin wa ki o ma je itewogba ni waju olowa sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo awon ese bibeli ti afeka nisisiyi ni won so fun wa awon ohun ti ani lati se saju sisin olorun tabi saju sise ise isin si olorun ninu episteli kini si awon ara tesalonika ni anka ori kini ese ikesan episteli kini si awon ara tesalonika ori kini ese ikesan nitori pe awon ti kara won royin nipa wa iru iwole ti awa ti ni sodo yin bi eyin si ti yi pada si olorun kuro ninu ere kuro ninu iborisha kuro ninu ere lati ma sin olorun alaye ati otito oye wa nigba na we pe bi ki ba se we pe ako orisha sile gbogbo awon orisha to wa lowo wa ni le wa ni idile wa bi ki ba se pe ako won sile isin wa ko le je itewogba a ki sin olorun ki a tun ma borisha le kan na oye ki a mo we pe olorun ni oba ki a si ko gbogbo orisha sile ije we pe ki a ro gbogbo awon orogun to le ma ba olorun ta kangbon ki a ro won loye nitori we pe a ko le sin olorun pelu mamoni ninu luko ori kerin dilogun luko ori kerin dilogun ese iketala ko si iranse kan ti o le sin olowa meji ayasebi yo korira okan yo si fe ekeji tabi yo fi ara mo okan yo si yan ekeji ni ipo si eyin ko le sin olorun pelu mamoni ese ni lati kuro lowo wa ani lati di eni otun eni igbala ki a ko awon ohun ti oro olorun lodi si ki a ko won sile ki a to bere si ni se ise isin si olowa ninu Joshua ori ikerin le logun Joshua ori ikerin le logun ese ikerin la nje nitori na eberu olowa ki esin ma sin le ododo ati le otito ki esin mu orisa won ni kuro ti awon baba yin sin ni hakeji odo ni ati ni Egypti ki esin ma sin olowa bi ati so ninu majemu lailai be na ni antenumo ninu majemu titun wi pe bi a ba fe sin olowa ani lati ko ese sile ani lati ko ise ara sile asin lati ko awon orisa sile ese iketa le logun nje nitori na emu olorun ajiji ti nbe laarin yin kuro ki eyin si yi okan yin si olowa olorun israeli awon eniyan na si wi fun Joshua pe olowa olorun wa le awa o ma sin ohun re le awa o si ma gbo bi a ti ri awon kan wonyi oye wa wi pe lai si iriri atunbi iriri igbala tabi iyi pada okan ti o daju ko sese lati sin olorun ni itewogba. Deuteronomy ori kewa Deuteronomy

iru iwa ti o ye ki a ni ninu ijo pelu awon adari wa ninu ijo wo lati ese ikerinla Samueli keji orike dogun ese ikerinla Dafidi si we fun gbogbo won awon iranse re ti o wa lodo re ni Jerusalem pe edide eje ki a sa lo nitori pe ko si eni ti yo gba wa lowo Absalom eyara ki a lo kuro ki ohun ma ba yara le wa ba ki o ma si mu ibi ba wa ki o ma si fi oju eda pa ilurun nihi ni a ri Dafidi bi o ti le je wi pe o ni isoro o ni wahala bi o ti le je wi pe omo bibi inu re lo dide si awon eniyan won yi ti a pe ni iranse Dafidi sibe won mo wi pe awon je iranse ati wi pe Dafidi o nje oba lori won won o ka wahala ti Dafidi ni ailera alebo ti Dafidi ni won gba wi pe o si je oba lori won wo ede enu won ki o le ye o wi pe awa ti agba Jesu gege bi olowa ati olugbala wa iru ede yi lo ye ko wa lenu wa ni ese kedogun awon iranse oba si we fun oba pe gege bi gbogbo eyi ti olowa wa oba nfe wo awa iranse re ti mora tan o ye ki a mo wi pe bi a ba nba olowa soro ki a mo wi pe o je olugbala wa o je oba fun wa bi awon ti o wa ninu aye bi won o ti le gba gbo awa gba Jesu gbo ki a si mo wi pe gege bi eni ti o se ise iranse o ye ki a so fun wi pe gege bi gbogbo eyi ti olowa wa oba nfe nitori o le oba awon oba olowa awon olowa ki a si so fun wi pe iranse re ti mura tan ati ninu ijo pelu bi abani adari lori wa tabi oluso agutan lori wa o ye ki a le mo wi pe bi oluso agutan bi o ba tin lana sile wi pe ise ese ti a o se ni yi ki se wi pe ki a ma jiyan ki a ma so wi pe rara ona miran wa to ye ka gbe iru ise be gba o ni ki a ma daun bi awon iranse Dafidi bi won ti daun ki a so wi pe ohun gbogbo ti olowa tabi ti adari wa ba nfe awa iranse re amoratan ninu awon oba kini ori ogun awon oba kini ori ogun ese ikerin oba Israel si da o si dahun o si we pe olowa mi oba gege bi oro re ti re li mi ati ohun gbogbo ti mo ni awa ti a je omo olorun iru oro yi ni o ye ki o wa lenu wa wi pe olorun wa olowa wa oba lori wa oba lori ijo wi pe ti re li awa ati ohun gbogbo ti ani nigbati iyi ba ye wa yeke yeke a o fi gbogbo okan wa teriba fun gbogbo ofin ati ilana re nitori pe awon omo aye o kara maesiki iru ijo wa ara eni ati iru igboran ati iru ise esin be si olorun o daju wi pe won o tako wa won o se inu nibi ni si wa won o gbo ewuro si wa loju won o si gbiyanju lati di wa lona ni gbogbo ona awon wahala ati inu nibi ni won yi ni a npe ni agbelebo a si ni lati gbe awon agbelebo wonyi ki a ma tele Jesu ki a si ma tesiwaju ninu ise isin olorun nisisiyi ipa keji ninu iwaaso wa sisin olorun ati ijo olorun pelu ifara eni robo sisin olorun pelu ijo olorun ye ki o ye o wi pe bi a ba nso wi pe sisin olorun a nso nipa sisin ijo olorun nitori wi pe a o le paala saarin awon mejeji bi o ba sin olorun ori lati sin ijo olorun ninu chronicle keji
ori ikarun din logoji chronica keji ori karun din logoji ese iketa o si we fun awon omo lefi ti nko gbogbo israeli ti se mimo si olowa o nso nihin awon iranse awon ti won se ise esin ni ile israeli o pe won ni awon omo lefi awon yi ni ati ya soto fun ise esin olowa o nso fun won wi pe egbe apoti eri mimo ni lo sinu ile na ti solomoni omo dafidi oba israeli ti ko ki yo si je eru li ejika yin nitori tele tele won ma gbe apoti eri mimo yi le ejika ni sugbon won so wi pe ki won ki o gbe lo si temple ti solomoni ti o ti ko oni esin oluwa olorun yin nisisiyi ati israeli awon eniyan re oni esin oluwa bi e ba si tin se oluwa ki e ranti we pe e o sin awon eniyan re lati ifihan inu iwe mimo ni ati ko wi pe onkohun ti a ba se si eniyan olorun olorun la nse si onkohun ti a ba si se fun awon eniyan olorun olorun ni a nse fun ore tabi ibi ti a ba se si awon eniyan olorun olorun fun ara re ni a nse si lati oni lo je ki o yi o wi pe bi o ba se ka si omo olorun o nse ka si olorun bi o ba se ka si eni to ntele jesu iranse jesu iranse olorun iru ika be ki se eniyan lo nse si o nse ika be o nse si oluwa fun ara re bi o ba si sore bi o ba se se anu bi o ba se se esin bi o ba toju omo olorun kan olorun lo ntoju olorun lo nfi ife han fun nitori wi pe ohun ti a ba se fun omo olorun olorun fun ara re la se fun ninu matthew ori kedogbon matthew ori kedogbon ese ogoji eyi ni a ri oro jesu to so fun awe pe bayi ni o ri lojo ikehin ohun kekeke ti a se ohun lanla ti a se yala o dara yala ko dara bi a ba se si omo olorun a se si olorun oba yo si dahun yo si wi fun won pe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ti se fun okan ninu awon arakunrin mi won yi ti o kere julo eyin ti se fun mi niwon bi eyin ti se fun awon arakunrin mi awon omo lehin jesu ohun yi ti won se won se si jesu wo ese ikarun dini adota ese ikarun dini adota nigba na ni yo da won lohun wi pe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ko ti se fun awon fun okan ninu awon ti o kere julo won yi eyin ko se fun mi awon won yi won o mo eko ti an ko yi ki o to di we pe ikupa oju won de won ro we pe bi awon ba ri jesu awon feran jesu bi awon ba ri jesu awon o se ise iranse fun jesu lai mo we pe ise iranse ti a se ore ti a se anu ti a se adura ti a gba itoju ti a se fun awon omo olorun olorun fun ara re oluwa fun ara re la nse nkan won yi fun awon ti a se ko ti a ko se olorun ni a ko se nkan won yi ni a ko se fun ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori kesan ese ikerin ati ikarun ise awon aposteli ori kesan ese ikerin o si subolule eyin so nipa solo o gbo ohun ti o nfo si pe solo solo e se ti iwo fi nse inu ni bi ni si mi solo ko ti ri jesu loju koju sugbon o se inu ni bi ni si awon ijo ohun ti solo se si awon ijo
Jesus so wi pe ohun lo se si oni solo solo e se ti iwo fi nse nu ni bini si mi o si we pe iwo ta ni oluwa oluwa si we pe emi ni Jesu eni ti iwo nse nu ni bini si ohun irora ni fun o lati tapa si egun awon na mo we pe a ma nso ni ede Yoruba we pe eni ti aba fe iya re ni omo re wo ni nitori be o ti aba se si omo iya la se si a ma nso pelu we pe eni ti ori ewo re ni ti o na lopa ilewo re ni oni ton korira nitori be ohun to ba se somo olorun ohun to ba se si ijo olorun olorun funra re lo nse si o ye ki a wo ipa meji ti ise esin olorun ti o pin si tabi ise esin si ijo olorun ti o pin si ikini sisin ijo lapapo gege bi ara kan bi a ba nso nipa sisin ijo olorun eyi pin si meji ikan ni wepe a nsin ijo olorun lapapo bi ara kan ikeji ni wepe a nsin olori jori omo ijo kookan ye ki a wo ni kookan ikini sisin ijo lapapo ninu ise awon aposteli ori ogun ise awon aposteli ori ogun ese ikokan de logun bi mo tin fi irele okan gbogbo sin olowa ati omije pupo pelu idanwo ti o ba mi nipa idena awon Jew bi emi ko ti fa seyin lati so nkohun ti o s'anfani fun yin ati lati ma ko yin ni gbangba lati ma ko yin ni gbangba e je bi ati nwa sunihin nisisin yi o je wepe a nse ise iranse fun ijo lapapo lati ma ko yin ni gbangba sugbon tun wa so fun wa wepe lati ma ko yin lati ile de ile e je wepe a nse ise esin fun eni kokan tabi si eni kookan ninu ijo ninu Galatia ori karun Galatia ori karun ese iketala nitori ati pe yin si ominira ara ara kiki pe ki e ma se lo ominira yin fun aye sipa ti ara sugbon e ma fi ife sin omo ni keji yi ni kokan o ye ki a mo we pe ani lati sin eni kokan ninu ijo ani lati se ise iranse ise esin fun eni kokan ninu ijo ani awon ojuse kan ninu ise iranse gbangba si ijo lapapo o se se ki a wa ninu egbe awon akorin o se se ki a wa ninu egbe awon tin sona o se se ki a wa ninu egbe awon tin fadura jagun o se se ki a ma dari idapo oju ile o si se se ko je wepe adari ekun la fi wa se o se se ki a je oniwaasu awon iru ise ti a nso won yi won je ise ise ti a nse si ijo lapapo sugbon ise olorun ko pari sibe bi ati ni ojuse ti a nse fun ara lapapo be ni a ni ti a nse si eni kokan fun eni kokan ni inu ise isin wa bi Jesu Christi bi o se ni ise isin si gbogbo agbaye be lo ni si ijo be lo si ni si eni kokan eyi je apere tabi apejuwe fun wa ani ise isin ti a ni lati se si gbogbo agbaye e lo ki e wa su irere fun gbogbo aye ani eyi ti a ni lati se ninu ijo nitori o fi awon kan se bi aposteli bi woli bi ajihinrere bi olukoni ati bi oluso agutan ki a le se ara Jesu ni pepe sugbon bi ati ni ise iranse si aye ise iranse si ijo ati ise iranse si eni kokan o ye ki a mo we pe irele ni lati gbe wa wo abi a ni lati gbe irele wo ki a le se ise yi apere yi ni Jesu fun wa ninu Johanu ori ketala Johanu ori ketala lati ese ikejila oni Johanu
ori ketala ese ikejila nitori na leyin ti o ti we ese won ton ti o si mu agbada re ti o si tun joko o wi fun won pe eyin mo ohun ti mo se si yin e je pe e ha mo ohun ti mo se si yin se e ti ri ohun ti mo se si yin eyin pe mi ni oluwa olukoni ati oluwa eyin wi rere be ni mo je nje bi emi ti se oluwa ati olukoni yin ba we ese yin o to ki eyin pelu si ma we ese ara yin nitori mo ti fi apere fun yin ki eyin ki o le ma se gege bi mo ti se si yin o ye ki o ye gbogbo enikokan wa we pe a ko le duro gangan bi opo ina oju titi ki a so we pe a n we ese fun elomiran nitori be ise esin wa o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a bere o gba wi pe ki a teriba ki a to le se ise esin to pe ise esin to peye ati ise esin to je itewogba we pe bi a ba se iru ise be gbogbo emi tinu mi ni o se agbodo ko sile gbogbo emi tin gberaga ani lati ko sile lati mo wi pe ise olorun lowo wa ninu ijo tabi si aye si elese tabi si awon omo olorun o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a teriba o gba wi pe ki a je olooto si olorun ki a si se ise na gege bi jesu oluwa wa ati olugbala wa bi ohun ti se ise na nisisiyi a nlo si ipa keta sisa apon lati gba awon ti o nula lona kona bi a tin wo nkan yi a wo apere jesu kristi fun ara re nitori wo pe o so fun wa o ni ohun ti fi apere lele ki a wa na ki a ma se gege bi ohun ti se ninu matthew ori ogun ese ikeje din logbon ani gege bi omo eniyan ko ti wa ki a se iranse fun bi ko se lati se iranse fun ni ati lati fi emi re se irapada opolopo eniyan oni omo eniyan yi so nipa jesu ko wa pe ki a ma se iranse fun ohun sugbon ohun fe ohun gba lati se iranse fun wa iranse ti o se fun wa ni o je ki a ni igbala iranse ti o se fun wa lo je ko wa lori igi agbelebu fun enikokan wa iranse to se fun wa lo je ko ta eje re sile ki a ba le ni igbala isodotun isodimimo iyipada to peye ninu corinti keji ni iwe mimo tun ran wa leti ohun ti jesu je tele tele ati ohun ti o se ki a ba le ni oro iye ainipekan corinti keji ori kejo ese ikesan nitori eyin mo ore ofe oluwa wa jesu kristi pe bi ohun ti le je oloro ri sugbon nitori yin o di talaka ki a le so yin di oloro la nipa aini re eyi ni ise esin ti jesu kristi to se bi o ba ka itan jesu papa nigbati a fi han nigbati a mu ati nigbati petero yo ida ti o be enikan leti bi jesu ti so wi pe ohun lagbara fun ara ohun lati koya bi ohun ba fe koya sugbon bi ohun ba ko iya na o je wi pe igbala ko ni le je ti wa nitori be jesu ko ko iya gbogbo iya to je nigbati a bi o mo wi pe iya aboje an gbe kaakiri o mo wi pe iya ile je pelu nitori wi pe o ni omo eniyan ko ni ibi ti yo fi ori re le iya aso je iya gbogbo nkan lo je jesu ati wi pe nigbati a fi han nigbati a mu nigbati a kan mo agbelebo o ni o se se fun ohun
lati pe awon legioni angeli ki won ki o le je ranwo fun ohun bi ohun ba fe se be sugbon jesu ko fe ko iya ki o ba le se iranse fun enikokan wa o ma n gbo ti awon eyan ma n so wi pe awon ko iya onigbagbo ki se be ni a fi n gbo wi pe elomiran so wi pe ohun ore ko iya tabi ogun ko iya tabi olukoya tabi adekoya sugbon a so fun pe bi o se ti jesu ni ohun okoya o gba iya je oruko jesu ni ore jiya ki se ore koya nitori igbala wa ni jesu sese iru nkan won yi awa na ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori igbala wa ni jesu sese iru nkan won yi awa na ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori idande awon elomiran nitori wipe ki awon elomiran ki won ki o ba le kuro ninu ipo osi ti won wa ki won ki o le lo si orun rere ki won ki o le wa si apa ti olowa o ye ki a setan ki a le saapon ki a le se ohunkohun ti o gba wa ti o na wa lona kona lati gba awon ti o nu lati gba won opolopo lo kawo gbera nipa ti emi ti won se awawi we pe a o ri se se fọlọrun ni sugbon o ye ki a mo we pe enikokan wa bi o ba kawo gbera owo to dile ni isuma nri lo jesu si so fun wa o ni e se ti o fi duro lati oni moni lai ri se ninu Matthew ori ogun lati ese kefa lo ti je ki o ye wa o ni o si jade lo lakoko wakati kokanla ojo o ni awon ori awon alai rise miran ti o nduro o si we fun won pe ise ti eyin fi duro lati oni moni lai rise won si we fun pe nitori ko si eni ti o fun wa li agbase eje wipe bi iwo na bi o ba n se ro awawi bayi o ti la oju re lati ri oko ti o pon fun ikore o si ti se ti re lati gbo ohun ti emi olorun so eyi ni o fi n so fun won ni ese ikeje yi o wi fun won pe e lo pelu sinu ogba ajara eyi ti o ba to li emi ni eyin o si ri gba oke aimoye awon elese ni ayika wa ni o nduro fun oro igbala won fe gbo bi a o se gba won la won fe gbo oro ihirere jesu wa nso fun awe pe ki a lo lati waasu fun won ninu matthew ori kewa lati ese ikefa sugbon e kukuto awon agutan ile israeli ti o nu lo bi eyin si tin lo e ma waasu wepe ijoba olorun ko si dede oni bi a o ti tuka nihi bi a o ti ma lo si ile wa bi a o ti kuro ni ipago ki a ma lo ki a ma waasu irere ki a ma so fun won wipe ijoba olorun ko si dede ese kejo e ma se dida ara awon olokun e so awon adete di mimo e si ji awon oku dide ki e si ma le awon emi esu jade o wa so fun awe pe ki se tolowo ki se we pe bi a ba ti n se tan ki a ma toro owo lowo awon ti a n sise iranse fun ofe le eyin igba ofe ni ki e fi fun ni so se se be mo ni so se se be ninu luko ori kewa ese ikeji ati ese iketa o si we fun won pe ikore po awon elese won po jo awon eni ti o ti di eni igbala nitori be ikore po awon ti won duro lati gbo oro ihirere oro ti yo gba won la oro ironu po ada oro igbagbo ikore po awon ti won lo si ile isin sugbon ti o je wipe oro ihirere eko ihirere bi won se ni igbala ko ti ye won won po ikore po sugbon awon alagbase ko to nkan
nitori na ebe oluwa ikore ki o le ran awon alagbase sinu ikore re mo gbadura we pe o je kan ninu won lara awon ti o lo wa awon ti o sonu awon ti o wa ninu ese awon to n papo ninu ese lara awon ti o lo wa won ti o mu won wa sile si odo Jesu ninu Luke orike edogun Luke orike edogun lati ese ikerin okunrin wo ninu yin ti o ni 100 agutan bi o ba so okanu ninu won ti ki yo fi mokandinlogorun iyoku sile ninu iju ki ti ki yo si tose eyi ti o nu lo titi yo fi ri titi yo fi ri on ti olorun so fun ani we pe ki a to awon ti o nu lo ki a wa won ki a wa so si won ki a gbadura fun won ki a se gbogbo ni ipa wa ti a le se titi a o fi ri won titi a o fi jere won sinu ijoba olorun nigba ti o si ti ri tan o gbe eleji ka re o nyo ayo kan ti a ni ni we pe awon elese won ri igbala bi o ba si iru igbala be fun awon ti n segbe ko si ayo kan ti o le ni gege bi omo olorun nigba ti o si de ile o pe awon ore ati aladugbo re jo o n wi fun won pe e ba mi yo nitori ti mo ri agutan mi ti o ti sonu mo wi fun yin gege be li ayo yo wa li orun lori elese kan ti o ronuko ada ju lori olooto mokandinlogorun lo ti ko se aini ironupo ada eyi ni ise to je wa logun ise jere okan ise to se pataki julo ise to sumo okan olorun julo oluwa nfe ki agbagbe irora wa oluwa nfe ki a fi ilepa ti aye ki a fi sile ki a farada iponju ki a farada iya ki a pinu ki a jeje we pe ati setan lati nawo lati nora fun igbala awon elomiran aba ati setan oluwa nfe ki a tarasasa lati fi ona igbala han awon elese ti segbe gege bi paulu gege bi esteri bi won ti pa idiwo gbogbo ti sapa kan ti won si ba olorun damaje mo we pe won o je ohun elo igbala fun igbala ohun elo igbala fun igbala okan awon elese be na ni olorun so we pe ki a pa gbogbo idiwo ki a pa won ti sapa kan ki a ba le je ohun elo igbala fun okan awon elese olorun be lowo re we pe ki o dide we pe ki o se ki o se kia ki o lo so fun awon elese ki a je ile ti omo olorun je ki a je ile ti omo ki a ma je agbo magba bi o ba je ile ti omo gbo bi olowa ti nbebe ise wa fun gbogbo wa gbo bi emi ti nwi pelu we pe je ipe na bayi mo setan lati sise fun Jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pepe won lo sibi to ba ran mi mo setan lati sise fun Jesu emi de ran mi bona ti le sokun ero ko ba mi mo setan fun ise olowa ohun kan pe o nisisiyi feti si ohun na o nso si o leti jeje je ipe na bayi pe mo setan lati sise fun Jesu emi de ran mi okan popo won ku ninu ose yara lati se iranwo nitori akoko nko ja lo dide nisese ki o so fun Jesu bayi pe mo setan lati sise fun Jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pipe won lo sibi ti o ba ran mi mo setan lati sise fun Jesu emi de ran mi bona ti le sokun ẹrù kò bà mí mo setan láti sise fún ọ Jésù ẹ̀mí ọlọ́run pè ọ́ ó ń sọ fún ọ wípé kí o dìde láti sise fún ọlọ́run nítorí ìkórè pọ̀ alágbàṣe ò tó nǹkan ó wá ń sọ fún ọ wípé kí o múra sílẹ̀ kí o setan láti jìyà kí o setan láti farada ìpọ́njú kí o setan láti ná ohunkóhun tí ó gbà ọ́ tí ó ná ọ ki o setan lati nawo lati nora lati gba awon elese awon to nku ninu ese lati gba awon elese awon to wa ninu okokun
lati gba awon elese awon ti won o mo nipa Jesu olugbalo oluwa ki o setan ki o setan ki o mura sile lati se ohun ti o gba lati na ohun ti o na lati so fun awon elese wi pe igbalawa lesi agbelebo pe won wa mu won wa je ki won ki o gbo oro igbala lati enu re Olowa ran oni ise se o fe ko ise fun Olorun Olowa ran oni ise n pe o wi pe ki o jeje ki o so fun Olorun wi pe mo setan lati sise fun Jesu mo de o ran mi

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Deuteronomy, ori ikefa. Nje won yi ni ofin ilana ati idajo ti Oluwa Olorun yin ti palase lati ma po yin ke en ki o le ma se won ni ile nibi ti eyin gbe nlo lati gba ki wo ki o le ma beru Oluwa Olorun re lati pa gbogbo ilana re ati ofin re mo ti emi fi fun o iwo ati omo omo re ni ojo aye re gbogbo ki ojo re ki o le pe nitori na gbo Israeli ki o si ma kiyesi lati se ki o le dara fun o ati ki en ki o le ma po si ni opolopo bi Oluwa Olorun awon baba re ti se ileri fun o ni ile tin san fun wara ati fun oyin gbo Israeli Oluwa Olorun wa Oluwa kan ni ki wo ki o si fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo agbara re fe Oluwa Olorun re ati oro won yi ti mo pa lase fun o ni oni ki o ma wa ni aya re ki wo ki o si ma fi won ko awon omo re gidigidi ki wo ki o si ma fi won se oro iso nigba ti iwo ba joko ninu ile re ati nigba ti iwo ba rin ni ona ati nigba ti iwo ba dubule ati nigba ti iwo ba dide ki wo ki o si so won mo owo re fun ami ki won ki o si ma se oja igbaju ni waju re ki wo ki o si ko won sara opo ile re ati sara ilekun ona ode re yo si se nigba ti Oluwa Olorun re ba mu ode ile na ti o bura fun awon baba re fun Abrahamu fun Isaki ati fun Jakobu lati fun o ni ilu ti o tobi ti o si dara ti iwo ko mo ati ile ti o kun fun ohun rere gbogbo ti iwo ko kun ati kanga wiwa ti iwo ko wa ogba ajara ati igi ororo ti iwo ko gbin nigba ti iwo ba je tan ti o ba si yo kiye sara re ki iwo ki o ma ba gbagbe Oluwa ti o mu o lati ile Egypt jade wa kuro ni oko eru beru Oluwa Olorun re ki o si ma sin ki o si ma bura ni oruko re eyin ko gbodo to Olorun miran leyin ninu orisa awon eniyan ti o yin kaakiri nitori Oluwa Olorun re Olorun owu ni ninu yin ki ibinu Oluwa Olorun re to ma ba ru si o won asin ran kuro lori ile eyin ko gbodo dan Oluwa Olorun yin wo bi eyin ti dan wo ni masa ke en ki o pa ofin Oluwa Olorun yin mo gidigidi ati eri re ati ilana re ti o fi lele ni ase fun ki wo ki o ma se yi ti o to ki o si dara ni oju Oluwa ki o le dara fun o ati ki wo ki o le wo ile rere ni lo ki o si gba eti Oluwa bura fun awon baba re lati ti awon ota re gbogbo jade kuro ni waju re bi Oluwa ti wi nigba ti omo re ba bi o lere leyin ola wipe kini ere die ri ati ilana ati idajo won yi ti Oluwa Olorun fi lele ni ase fun yin nigba na ni ki wo ki o wi fun omo re pe eru farao ni awa ti se ni Egypt Oluwa si fi owo agbara mu wa jade lati Egypt wa Oluwa si fi ami ati ise iyanu ti o tobi ti o si buru han lara Egypt lara farao ati lara gbogbo ara ile re ni oju wa o si mu wa jade lati ibe wa ki o le mu wa wo inu re lati fun wa ni ile naa ti o bura fun awon baba wa Oluwa si pa alase fun wa lati ma se gbogbo ilana won yi lati ma beru Oluwa Olorun wa fun ire wa nigba gbogbo ki o le pa wa mo laye bi o ti ri ni oni yi bi o si je ododo wa bi awa ba nso ati ma se gbogbo ofin won yi niwaju Oluwa Olorun wa bi o ti pase fun wa Deuteronomy ori ikeje nigba ti Oluwa Olorun re ba mu ode ile na nibi ti iwo gbe nlo lati gba ti o ba le orilede pupo kuro niwaju re awon Hiti ati awon Gagashi ati awon Amori ati awon ara Kenani ati awon Perisi ati awon Hifi ati awon Jebusi orilede meje ti o po ti o si lagbara ju o lo nigba ti Oluwa Olorun re ba fi won le olowo iwo si kolu won ti o si run won patapata iwo ko gbodo ba won da majemu be ni iwo ko gbodo sanu fun won be ni iwo ko gbodo ba won daana omobirin re ni iwo ko gbodo fi fun omokunrin re ati omobirin re ni iwo ko gbodo mu fun omokunrin re nitori pe won yi omokunrin re pada lati ma tun mi leyin ki won ki o le ma sin Olorun miran ibinu Oluwa o si ru si yin won si ran won lojiji sugbon bayi ni eyin o fi won se eyin o wo pepe won e o si bi owon won lule e o si ke gborisa won lule e o si fi najo gbogbo ere fifin won nitori pe eniyan mimo ni iwo fun Oluwa Olorun re Oluwa Olorun re ti yan lati je eniyan oto fun ara re ju gbogbo eniyan lo ti nbe lori ile Oluwa ko fi ife re si yin lara be ni ko yan yin nitori ti eyin po ni iye ju awon eniyan kan lo nitori pe eyin ni o ti le kere ju ninu gbogbo eniyan sugbon nitori ti Oluwa fe yin ati nitori ti oun fe pa ara ti o ti bu fun awon baba yin mo ni Oluwa se fi owo agbara mu yin jade o si ra yin pada kuro ni oko eru kuro ni owo farao oba Egypt nitori na ki iwo ki o mo pe Oluwa Olorun re o ni Olorun Olorun olooto ti n pa majemu mo ati anu fun awon ti o fe ti won se pa ofin re mode egberun iran ti o si san pada fun awon ti o korira re ni oju won lati run won ohun ki yo ja fara fun eni ti o korira re ohun a si san fun loju re nitori na kiwo ki o pa ofin ati ilana ati idajo mo ti mo pa lase fun oni oni lati ma se won yo si se nitori ti eyin feti si idajo won yi ti e se pa won mo ti e si n se won nje oluwa olorun re yo ma pa majemu ati anu mo fun o ti o ti bura fun awon baba re ohun o si fe o yo si bukun o yo si mu obi si ohun o si bukun omo inu re ati eso ile re oka re ati oti iwa eni re ati ororo re ibisi malu re ati awon omo agbo aguntan re ni ile na ti o ti bura fun awon baba re lati fi fun o iwo je ni ibukun ju gbogbo eniyan lo ki yo si ako tabi abo ninu yin ki yo yagan tabi ninu osin yin oluwa yo si gba arun gbogbo kuro lodo re ki yo si fi okan ninu arun buburu egypt ti iwo mo si o lara sugbon ohun fi won le ara gbogbo awon ti o korira re iwo si run gbogbo awon eniyan ti oluwa olorun re yo fi fun o oju re ko gbodo saanu fun won be ni iwo ko gbodo sin awon orisa won nitori pe idekun ni eyi ni yo je fun o bi iwo ba wi ni okan re pe awon orilede won yi po ju mi lo bawo ni emi o se le le won jade kiwo ki o ma se beru won sugbon kiwo ki o ranti daradara ohun ti oluwa olorun re se si pharaoh ati si gbogbo egypt idanwo nla ti oju re ri ati ami ati ise iyanu ati owo agbara ati nina apa ti oluwa olorun re fi mu o jade be ni oluwa olorun re yo se si gbogbo awon eniyan na ewu eni ti iwo nba pelu pelu oluwa olorun re yo ran agbon sinu won titi awon ti o ku ti won si fi ara won pamo fun o yo fi run kiwo ki o ma se foya won nitori ti oluwa olorun re nbe laarin re olorun ti o tobi ti o si leru oluwa olorun re yo ti awon orilede na jade die die niwaju re kiwo ki o ma se run won tan leekan ki eranko igbe ki o ma ba po si o sugbon oluwa olorun re yo fi won le o lowo yo si fi iparun la pa won run titi won o fi run ohun o si fi awon oba won le o lowo iwo si pa oruko won run kuro labe orun ko si okunrin kan ninu won ti yo le duro niwaju re titi iwo fi run won tan ere fifin orisa won ni ki eyin ki o fi ina jo iwo ko gbodo se oju kokoro fadaka tabi wura ti nbe lara won be ni ki o ma se mu fun ara re ki o ma ba di dekun fun o nitori pe ohun irira ni si oluwa olorun re be ni iwo ko gbodo mu ohun irira wa sinu ile re ki iwo ki o ma ba di eni ifibu bi re sugbon ki iwo ki o korira re patapata ki iwo ki o si ka si ohun irira patapata nitori pe ohun iyasoto ni
0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun, a dupe lowo yin, wo po ohun yin ninu anu yin lati fa wa mo odo ara yin. A dupe wo pe lojojumo nigba ti a ba wa si yin, ni e ma npo wa pelu onje eye. Je an bebe loni wo pe ki e tun fi onje eye yi bo wa loruko Jesu. Abe yin wepe gege bi imole oro yin yo ti wo inu okan wa wepe ki okunkun ki o sajade loruko Jesu abebe wepe gege bi ati je alai lagbara wepe bi ati wa si odo yin ti a gbo oro yin ti a o se gbadura wepe agbara atorun wa yo je ti wa loruko Jesu e la wa loye e se wa loju e ko wa e je ki eyi ti a ko ninu oro yin ki o mu wa dagba soke nipa ti igbagbo a dope o pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa fun igba die ni a ti nkeko lati nu Kolose ati ka ori kini a si ti keko lesese ninu gbogbo awon ese ti o wa ninu ori kini nisisiyi ati bo si ori keji loni a n wo ese kejo titi de ese ikewa eje ki a si bibeli wa si Kolose ori keji lati ese ikejo de ese ikewa ma fi oju ka bi a ti n ka fun o e ma kiye sara ki enikeni ki o ma se fi imo ati etan asan diyin ni igbekun gege bi etan eniyan gege bi ipilese ẹ̀kọ́ ayé tí kìí ṣe bíi ti Kristi, nítorí pé nínú rẹ̀ ni gbogbo ẹ̀kún ìwà Ọlọ́run gbé lé ara ìyára. A sì ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀, ẹni tí ṣe orí fún gbogbo ìjọba àti agbára. Àwọn ẹsẹ̀ mẹ́ta wọ̀nyí ni a ó wò. Àdúrà wa ni wípé kí Ọlọ́run ẹ̀mí kí ó túmọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí nínú ọkàn wa, kí àwa tí ó ti dàbí ẹni wípé a ń fi afẹ́fẹ́ ẹ̀kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ gbá káàkiri, kí a lè dúró ṣinṣin, kí a lè fẹsẹ̀ múlẹ̀, kí a sì lè dúró nínú ẹ̀kọ́ Kristi, kí a ba lè ṣe wá pé kí a sì pèsè wá sílẹ̀ fún bíbọ̀ Jésù Kristi Olúwa wa. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ tí a ti kọ́ tẹ́lẹ̀, a rí i pé àwọn ẹlẹ́kọ́ èké àti aládámọ̀ ti ń yọ àwọn ènìyàn mímọ́ tí wọ́n wà ní Kólósè lẹ́nu pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ asán tí kò lẹ́sẹ̀ nílẹ̀. Wọ́n ti dìde, wọ́n sì ti ń da ọkàn àwọn onígbàgbọ́ tí ó wà ní Kólósè rú. Níhìn-ín ni Pọ́ọ̀lù gbógun ti àwọn àdámọ̀ ẹ̀kọ́ èké wọ̀nyí, ó sì ń kígbe tantan láti kìlọ̀ fún àwọn onígbàgbọ́ tòótọ́ wípé kí a má ṣe tàn wọ́n jẹ, wípé kí a má ṣe pa wọ́n lọ́kàn padà, kí wọ́n má ba ṣubú kúrò nínú oore ọ̀fẹ́. Ó fi hàn gbangba pé àwọn wòlíì èké wọ̀nyí wọ́n jẹ́ ẹlẹ̀tàn àti apanirun, ó sì ń kìlọ̀ fún wọn. Ó ń gba àwọn onígbàgbọ́ tòótọ́ níyànjú wípé kí wọ́n máa ṣọ́ra láti má fi ààyè sílẹ̀ fún ẹ̀kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ láti rí ààyè wọlé. Èyí ni ìkìlọ̀ kan náà tí Ọlọ́run fún wa láti inú àwọn ẹsẹ̀ tí a kà wọ̀nyí. Àwọn ẹsẹ̀ mẹ́ta wọ̀nyí, ẹsẹ̀ ìkẹjọ, ìkẹsàn àti ìkẹwàá, wọ́n jẹ́ kí ohun mẹ́ta kí ó yé wa dáradára. Ìkíní, ìkìlọ̀ lòdì sí ẹ̀kọ́ àwọn aláìlọ́lọ́run. Ìkìlọ̀ lòdì sí ẹ̀kọ́ àwọn aláìlọ́lọ́run. Ìkejì, ewu àwọn ẹ̀kọ́ èké. Bí a bá gba ẹ̀kọ́ èké láyè ní ìdílé wa, ó ṣeéṣe láti ọ̀dọ̀ ọmọ tàbí láti ọ̀dọ̀ aya wa tàbí láti ọ̀dọ̀ ọkọ tàbí alábàgbé, ó yẹ kí a mọ̀ wípé ewu púpọ̀ ni ó wà nínú kí a gba ẹ̀kọ́ èké láàyè ní ìdílé wa. Ìkẹta, ìdákọ̀rọ̀ fún ọkàn. Yẹ kí a wò ó láti ìkórí kìíní. Ìkìlọ̀ lòdì sí ẹ̀kọ́ àwọn aláìlọ́lọ́run. Nínú Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹjọ, Pọ́ọ̀lù ń sọ wípé ẹ máa kíyè sára kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe fi ìmọ̀ àti ẹ̀tàn asán dì yín ní ìgbèkùn gẹ́gẹ́ bí ìtàn ènìyàn, gẹ́gẹ́ bí ìpilẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀kọ́ ayé kìí ṣe bí ti Kristi. Ìgbà gbogbo ni àwọn ẹ̀kọ́ búburú àti àṣà búburú máa ń làkàkà láti yí àwọn ènìyàn Ọlọ́run padà kúrò nínú òtítọ́. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run pàápàá fún ara rẹ̀, ó máa rán àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ láti jẹ́ kí ó di ìmọ̀ fún wa wípé kí a ṣọ́ra. Ó máa ń kìlọ̀ fún àwọn ènìyàn rẹ̀ ní gbogbo ìgbà àti láti ìran dé ìran. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run máa ń kọ́ni ní òtítọ́ ní ọ̀nà tí ó hàn gbangba, tí ó sì hàn kedere láti pa àwọn ọmọ ẹ̀yìn Kristi mọ́ kúrò lọ́wọ́ ìṣìnà àti èké. Ó dájú wípé bí a bá wà nínú ìmọ́lẹ̀, òkùnkùn kì yóò lè ráyè jọba ní ìgbésí ayé wa. Bí a bá ń tẹ̀lé Ọlọ́run ní ẹsẹ̀ ògbèjì, ó dájú wípé Sàtánì kì yóò lè rí àyè láti fà wá kúrò láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Àti wípé bí a bá jáfáfá nínú ìmọ̀ òtítọ́, gbogbo ẹ̀kọ́ ìṣìnà àti àṣà ìṣìnà kì yóò lè ráyè ní ìgbésí ayé wa. Gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n wò lulẹ̀ níwájú wa. Èyí ni a fi ń sọ fún àwọn ènìyàn wọ̀nyí wípé kí wọn kí ó máa kíyè sára. Kí a máa kíyè sára jẹ́ wípé ki a ma sora o ye ki a mo wipe ikilo ti Paulu aposteli ti o fun awon ara Kolose ikilo yi kan na ni Olorun fun wa ti o si tin fun gbogbo awon ti won gba Olorun gbo lati isedale tabi lati ibere ninu Deuteronomy ori ketala Deuteronomy ori ketala lati ese ikini bi woli kan bahu laarin re tabi alala kan ti o si fi ami tabi ise iyanu kan han o ki ese dara dara oni bi woli kan tabi alala kan bi o ba jade bi o ba dide ti o si fi ami ati ise iyanu kan han o ti ami na tabi ise iyanu na ti o so fun oba se wi pe e je ki atele olorun miran olorun ajeji leyin ti iwo ko ti mo ri ki asima si won iwo ko gbodo peti si oro woli na tabi alala na nitori pe olowa olorun yin ndan yin wo ni lati mo bi eyin ba fi gbogbo aya yin ati gbogbo okan yin fe oluwa olorun yin leyin oluwa olorun yin ni ki eyin ki o ma rin oun ni ki e si ma beru ki e si ma pa ofin re mo ki e si ma gba ohun re gbo ki e si ma sin ki e si ma fara mo eyi ni ohun ti Mose eni olorun ti o so fun awon omo Israeli o je ki o ye won we pe ohun ti se wahala popo lati ko won ni ilana olorun ofin olorun ni kikun ni ohun ti gbele won lowo ilana ati ase ti olorun po ohun ohun ti fun awon omo Israeli o wa nso fun ki o to fi aye sile ki o si to fi won sile we pe ki won ki o sora o sese ki woli kan ki o dide ki o so we pe Mose ko mo so dara dara to o sese ki alala kan ki o dide ki o so wi pe eyi ti Mose gbele won lowo wi pe ko kun to fun amo Israeli Mose so fun wi pe ki won ki o sora ki won ki o kiyesara ki won ki o ma je ki awon woli eke tabi awon alasodun alala ki won ki o si won lona eyi ni ikilo kan na ti Olorun fun wa wi pe awa ti a je ti Olorun awa ti a tele Olorun ke a sora ke a ma ba fi eko keko eko isina tabi eko eke gba wa lo kuro lodo Olorun awon elomiran ma nro wi pe bi a ba nkilo fun wa lati enu oniwaasu wi pe ke a sora lodo awon woli eke won ma fi esun kan wa wi pe awa ti a nkilo fun awon eniyan a ko ni ife nitori won ro wi pe bi a ba ni ife ko ye ki a da enikeni lejo ko ye ki a so wi pe enikan lo n waasu eko odi eko eke tabi elomiran lo n waasu ihin rere tooto kini a le fi pe oro awon eniyan wonyi kini a ti ri oro won si se otito ni won so wi pe bi a ba ni ife ni tooto a ko gbodo so fun awon eniyan ki a si kilo fun won nipa awon eko eke ati awon woli eke e je ki a wo Matthew ori keje ese kedogun Matthew ori keje ese kedogun e ma kiyesi awon woli eke ti o n ton yin wa le awo agutan sugbon apanije ikoko ni won ninu eyi ni Jesu Kristi omo Olorun ti o kun fun ife ife si Olorun ife si ijo Olorun ti o n kilo fun awon eniyan we pe ki a sora ki a kiyesi awon eke woli ti o n to wa wa ni awa agutan sugbon won je apanije ikoko e je ki a be lowo wa bi a ba ri awon omode ti won sere ni ita ti a si ri wipe apanije ikoko o be si gboro se bi a ba ni ife ni tooto se a o ma rerin a o fi awon omode wonyi sile lai kilo fun won rara bi o ba je wo pe ni toto le ani ife awon omode won yi bi e ti wi pe apanije ikoko ti be sigboro o si ti nse ose fun awon eniyan o npa won ni ipa kopa a si ri awon omode ti won ko mo otun yato si osi ti won ko mo iyato laarin aja tabi ikoko a kilo fun won a po won wonu ile eyi ni ife bi o ba je wo pe ni toto ni ani ife ti a ri wi pe awon omo leyin Jesu Christi awon ti o sese di atunbi awon ti won ko mo otun yato si osi nipa eko ihinrere ti a si ri wi pe awon apanije ikoko awon eke woli awon alai lolorun ti won koni ni eko isina won be sigboro won kun aye won si nda awon eniyan laamu won si fi won lakalaka won si ran won lo si orun ni ai rotele oye ki a le so fun awon eniyan oye ki a le kilo fun awon eniyan we pe ki won ki o kie sara bi o ba je pe ni toto ni ani ife ti ani yo je ki a kilo fun awon omo olorun we pe ki a sora ki a si ma gba eko odi eko ike laye laarin wa ati ni inu ijo ati ni idile wa wo Matthew ori kerin dilogun ese ikepa nigba na ni Jesu we fun won pe e kiye sara ki esi ma sora ni ti iwukara awon parisi ati ti awon sadusi ki ni Jesu so ni nigba ti o nso we pe ki awon omo ehin awon nigbagbo toto awon ti won lo si orun rere nipa iwenumo eje Jesu we pe ki won ki o sora ki won ki o ma kiye sara ni ti iwukara awon parisi ati awon sadusi wo itumo ohun to nso ni ese ikejila nigba na le o to ye won pe ki se iwukara ti akara le o wi pe ki won kiye sara re sugbon eko ti awon parisi ati ti awon sadusi Jesu ko fi di awon omo ihin re leti we pe eko oti to wa eko ike se wa Jesu la awon eniyan loye we pe ni toto ni awon ajihin rere ti won so oro ijoba olorun ni toto ni won wa le keji oni da keji o ye ke amo we pe ni toto ni awon elomiran wa ti won ko ni ni eko isina awon won yi je bi farisi ati sadusi Jesu sin ki awon omo eniyan ni lo we pe ki won ki o sora ki won ki o kiye sara ki won ki o ma se gba eko ajeji eko ike laye laarin won ninu ise awon aposteli ori ogun lati ese ikokandinlogbon nitori ti emi mo pe lehin lilo mi ikoko buburu yo wo aarin yin le aida agbo si ati laarin eyin ti kara yin li awon eniyan yo dide ti won o ma soro odi lati fa awon omo ehin seyin won nitori na e ma sora nitori awon ikoko won yi e ma sora nitori awon eniyan ti won o dide lati ma soro odi e ma sora nitori awon ti won o dide lati fayin kuro lodo Christi lati fayin si odo ara won e ma sora ki esi ma ranti pe fun odun meta emi ko dekun ati ma fi omi je kilo fun olukuluko le osan ati le oru o ye ki a mo we pe ohun yi kan na ni awa ti a je ajihin rere awa ti a je oniwaasu ihin rere ni a ti nso bi o ba je eni ti o ti wa ninu ijo yi fun igba die o ri we pe yala losan ni ojo isimi tabi ni asale ni oru ni ojo aje tabi ni ojobo ni a n kilo ni a n waasu ni a n koni yala lati ojule de oju ile ninu ipade ile tabi ni apejopo wa nigbati a ba pejopo ni a n kilo fun wa nipa oro olorun yala ninu ile isin wa ni tabi ni ipago ni ipari odun tabi ni igba miran ni a ma nje ki o ye wa yekeyeke bi oro olorun bi o ti ri eyi ni paul so fun awon eniyan won ye wepe o ye ki won ki o kiyesara ki won ki o mo wepe ati ko won ni eko irere bi ati ni igbala bi ati ni isodi mimo bi ati ni agbara emi olorun bi ati ni iwosan bi ati n gbekele olorun bi ati n gbadura ti adura wa n gba o ni ohun ti ko won ni ohun gbogbo o si ye ki won ki o kiyesara nitori pe pelu omije pelu edun okan pelu itara pelu adura pelu ifara eni rubo pelu lati na ohun gbogbo ti o wa ti ohun ni de ofi n ko won ni eko ihirere o ye ki awa paapa ki a je eni ti n gba ikilo o ye ki a ma sapun eko ike ki a ma je ki eko ti munisina ki o wa si aarin wa e je ki a wo peteru keji ori keji lati ese ikini peteru keji ori keji lati ese kini sugbon awon woli eke wa laarin awon eniyan na pelu gege bi awon oluko ni eke yo ti wa laarin yin awon eni ti yo yo mu adamo igbe wo inu yin wa ani ti yo se oluwa ti o ra won won o si mu iparun ti o yara kankan wa sori ara won opolopo ni yo si ma tele iwa wo bi awon nipa awon eni ti a o fi ma so oro odi si ona otito ati ninu oju kokoro ni won o ma fi yin se ereje nipa oro etan idajo eni ti ko pale lati ojo iwa iparun won ko si to gbe nihi ni atun tin je ki o ye wa we pe o ye ki asora nitori eko eke gbode kan nitori awon woli eke won po le aye o si ye ki a duro ninu otito awon aladamo tin so awon nkan wonyi tabi tin so oro eko odi won so we pe awon ni emi olorun ju awon akeko tabi awon oluko ihinrere sugbon a je ki o ye wa we pe ohun ti won ko ni won je awon akojopo imo eniyan lasan won je awon ofin atowodowo tabi asa ti aye yi awon ohun ti o je asan ati otubante o ye ki awa ti a ti ko awa ti a mo oro olorun o ye ki o ye wa wepe o ye ki a ma sa fun awon kan wonyi kitile ni ewu ti o wa ninu eko eke ati awon eko isiran ti a n so nipa re yi bi abaje eni ti o je afara bi abaje eni ti ko sora bi abaje eni ti n gba dulumo bi abaje eni ti n gbojege ti n gba awon eko eke wonyi kini awon ewu ti o wa ninu gbigba eko eke laaye ninu idile wa ninu okan wa tabi ninu idapo wa tabi ninu ijo e je ki a pada si kolose ori keji kolose ori keji ese kejo le kan si e ma kiyesara ki enikeni ki o ma se fi imo ati etan asan di yin ni igbekun gege bi itan eniyan gege bi ipilese ko aye ti ki se bi ti Kristi a n so fun wa o si ye wa wepe bi a ba gba eko eke laaye wepe eko eke yi yo di wa ni igbekun bi a ba n so nipa wepe ki a di eni ni igbekun ohun ti a n so o ye Paulu aposteli daradara nitori wepe eni ti o ja papa nínú ìmọ̀ èdè gíríkì tí a fi kọ májẹ̀mú titun ni kìí ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ẹni tí ó já fáfá nínú ìtàn májẹ̀mú láéláé ni nítorí bẹ́ẹ̀ nígbà tí ó ń sọ wípé kí a di ẹni ní ìgbèkùn ó yẹ kí ó yé wa ohun tí ó ń sọ e je wo pe ki a dini ni igbekun tabi ki a ko wa lo si oko eru o nso wi pe imo ti aye eko eke tabi eko odi tabi eko ti awon woli eke ma nko ni o ma dini ni igbekun ni o ma mu wa lo soko eru ni ati wi pe o ma mu ki eniyan ki o wa labe isiru o ma je ki eru eni be ki o di eni iparun ko sese fun mi lati ka gbogbo awon ese oro olorun ninu majemu lai lai ati ninu titun ti aleka lati fi se apejuwe ohun to je wi pe ki a dini ni igbekun sugbon je kin se alaye die fun o ninu majemu lai lai ni ati ri wi pe o sese ki orile ede kan ki o ma ba orile ede miran ja sugbon bi won ba tin ba won ja won ri wi pe enikan ninu orile ede yi o je alakikanju o je alagbara won ri wi pe bi won ba le di iru eni be ni gbekun bi won ba le mu lo si oko eru awon yoku won a di ije fun won nitori be gbogbo ogbon ti won ni gbogbo agbara ti won ni won ma sa lati ri wi pe akikanju jagun jagun laarin awon eniyan won yi a di ni gbekun wi pe bi a ba si ti se be awon yoku won o di je opolopo ogbon ni won le lo bi o ba ka awon iwe onidajo o ri wi pe a ri oba kan lori awon eniyan re gbati enikan ti o wole wa o so wi pe ohun ni ihinrere ohun ni eko kan to mu wa fun won nitori be ki awon eniyan ki o jade nitori pe ohun ti o fe so fun oba yi o je ohun ijile o je ohun asiri o je ohun kan to wa laarin ohun ati oba oba ko mo wi pe a fe pa ohun a fe di ohun ni igbekun oba ko mo wi pe eni ti o wa yi o ti ri wi pe bi a ba le mu ohun kuro awon eniyan ilu re won o di ije nitori be o ni ki awon eniyan ki o jade nitori pe eni yi ni oro asiri ti o fe ba ohun so bi won ti jade be ni o mu ida jade lati inu aso re ti o gun oba yi ni o ku bi o ti ku ni o ti rekun ti o sa jade bi o ti sa jade ni o pe ipe ogun bi won se segun awon eniyan won yi niyi o mo we pe isori o gege bi eni ti n gbadura eni ti o je akikanju o fe ba o jagun o fe ba ebi re jagun o ri wi pe bi on ba le yo kele kele wa

jo eje ke a se bebele wa awon oba kini ori kejo ese ikokan le ni ogota 61 ori kejo ese ikokan le ni ogota nitori na eje ke aya yin ki o pe pelu oluwa olorun wa lati ma rin ninu ase re ati lati ma pa ofin re mo bi ti oni awon wonyi won je iwuri fun eni ti o soro yi o ni ohun ti won se won rin ninu ase olorun won si pa ofin olorun mo o ni gege bi a ti se le oni bi o ba di ola ki a se be bi o ba di otun la ki a se be ose tin bo ki a se be ni ojo wa gbogbo ki a ma se be e je ki aya yin ki o pe pelu oluwa olorun wa lati ma rin ninu ase re ati lati ma pa ofin re mo bi ti ojo oni ari awon wonyi wo pe won ni ore ofe lati se nkan yi awa paapa o ye ki a mo we pe ore ofe wa fun eni kokan wa lati je pepe ninu orin dafidi ori kan o le 100 orin dafidi ori kan le 100 ese ikeji ati ese iketa o nso fun a wepe emi o ma rin mi pelu ogbon li ona pipe nigba wo li iwo o to mi wa emi o si ma rin ninu ile mi pelu aya pipe o nto nso fun a ni wepe nigba ti o ba wa ni ile ti enikeni o ri ohun sugbon ti oju olorun lati oke ti o wo ohun ohun o ma rin owo ma so owo ma se gbogbo ise ninu ile pelu okan pepe aya pepe emi ki yo gbe ohun boboro si waju mi emi ki yo gbe ohun kan ti o mu mi lo sinu ese iba je aworan sinima tabi ohun miran emi ki yo gbe won si waju mi emi korira ise awon ti o yapa ki yo si fara mo mi sugbon bawo ni o se le se fun wa ki a le je pepe ti a ngba ladura ninu eko ti a nko loni bi abaje eni ti o fara mo oro olorun ti a si mo we pe ko si ohun kon to soro fun olorun lati se a mo we pe ohun kon ti olorun ba pa lase we pe ki a se o ti fun wa ni awon nkan kan ti a le se awon ojuse kan ati awon anfani ti a le mulo ti o le je ki a je pepe gege bi o ti nso ki a wo efeso ori kerin ese ikokanla ati ese ikejila o si ti fi awon kan fun ni bi apostoli awon miran bi woli awon miran bi evangelist ati awon miran bi oluso agutan ati oloko ni fun ase pe awon eniyan mimo nitori be nitori eyi ni olorun se fun wa ni awon ti won ko wa ni eko ro olorun awon ti won dari wa awon ti won je ki a mo ofin olorun ati ife olorun ki o ba le se wa pe pelu awon eko ti a ngbo kolose ori kini ese ikeji din logbon eni ti awa n wa so re ti a si n ko olukuluku eniyan ti a si n ko olukuluku eniyan ninu ogbon gbogbo ki a le mu olukuluku eniyan wa wa ni iwa pipe ninu Kristi Jesu je ki a ranti wo pe ninu Jesu ni a ti le ni pipe yi bi a ba ni igbala bi a ba ni isodimo ti a wa ninu Jesu ti oro Jesu ti o n gbinu wa ni pipe yi ni o seese ninu Kolose ori kerin ese ikejila o ni Epafra eni ti ise okan ninu yin iranse Kristi n ki yin o n fi iwa ya ija gbadura nigba gbogbo fun yin ki eyin ki o le duro ni pipe ati ni kikun ninu gbogbo ife olorun eyin je ki o tun ye wa wepe bi a ba duro ninu ife olorun ni ekunrere wepe pipe yi ti a n so yo le je ti wa nitori wepe ise olorun ni ninu Timothy Ukeji ori keta ese ikerindinlogun ati ese iketadinlogun gbogbo iwe mimo ni o ni imisi olorun ti o si le ere fun eko ati fun ibawe ati fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eni olorun ki o le pe nitori be ni a se fun wa ni oro olorun bi o ba je eni ti ki ka oro olorun eni ti o ni ife si ikeko bibeli ko ni sese fun iru eni be lati je pipe nitori we pe nigba ti a ba ka oro olorun yo fi han wa awon ti o ku ni igbesi aye wa yo fi han wa awon ileri olorun yo fi

0: wa ise ti eje Jesu Kristi nse ninu okan enikeni ti o ba gbagbo yo fi han wa bi a se le di ileri Olorun mu ninu adura wa ati we pe nigba ti a ba si lo siwaju Olorun lati gbadura eje Jesu tin weni mo sitin soni dotun yo je ki adi pepe bi ati mu eko wa wa si opin loni mo fe ki ese meji kan ki o wa ninu okan wa ki a le di mo bi ati n lo sile ikini ni ari ninu orin dafidi ori dafidi ori ketadinlogoji ese iketadinlogoji 37 ma kiye si eni pipe ki o si ma wo eni diduro shinshin nitori alaafia le opin okunrin na o so fun wa isopo ti o wa laarin alaafia ati okan pipe alaafia ati sise ife olorun alaafia ati diduro gege bi omo olorun o ni ki a ma faramo ki a ma si fi ara wa se afiwe awon ti o rin ni ona pipe ki a ma je ki awon ore koriko san wa ki o je awon ti o dagun la oro olorun awon ti o so wepe mo mo pe won o pe mo mo wepe eleyi o da sugbon eyan ni mi o ki so olorun o ni ki a ko iso iru awon eyan be ki a ko sile o ni ki a ma se akiyesi eni pipe ki a si ma wo eni diduro sinsin o ni nitori alaafia li opin iru eni be ki a wa paapa ki a ba le ni ohun ti o ma fun wa ni iwori tabi ipini nija wepe olorun ti o fun arakunrin yi ni ore ofe olorun ti o fun arabirin ni ore ofe lati ma rin ninu ife olorun lati ma se ohun ti o wa ni itewogba ni waju olorun o sese ki o se fun emi na ninu Peteru keji, ori keta, ese ikerin la, niturina olufe, bi enyiti nreti irun kanwa yi, emura giri, ki abali ba anyili ala afia, li ailaba wan, ati ailabuku li ujure. Ori wepe, omeji ti atenomo loni, ala afia, ati ailaba wan, ati ailabuko o nso wipe ko se ki se wipe ki a ni loni ki a ma ni lola o ni ki a dimu ki a je ki o wa ni igbesi aye wa titi Jesu yo fi de nitori pe Jesu Christi o n pada bo lekeji nitori na olufe awa ti a ti di omo eyin Christi ebi Olorun bi eyin ti n reti bibo Jesu iru nkan won yi e mura giri ki a ba le ba yin ile alaafia alaafia pelu olorun alaafia pelu awon ara alaafia ninu ebi wa alaafia pelu awon aladogbo wa ati ki a wa ni ailaba won ati ailaboko ni oju re mo gbagbo wepe bi a ba gbadura tokan olowa yo se nkan won yi fun aloruko Jesu nje olorun alaafia eni ti o mu oluso agutan lati awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani oluwa wa Jesu ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo ati lati se ife re ki a ma sise ohun ti se itewogba ki a ma fi igba kankan se ohun ti ki se itewogba ni waju olorun ki a ma se ohun ti se itewogba ni waju re ninu wa nipase Jesu Christi eni ti ogo ati olawa fun lai ati lai mo gbadura wepe ki igbesi aye wa irin ese wa oro enu wa ohun gbogbo ti a nse ki o ma mu ogo ba olorun olowa wa ati baba wa eje ki a dede duro ki a so fun olorun iwo to ti ni igbala o ye ki o mo wepe ninu igbala ninu ibalaja pelu olorun nibe ni alaafia wa bi o ba je elese oni idalebi o je ota olorun o ye ki o le gbadura ki eje Jesu Christi ki o le we omo ki eje Jesu Christi ki o mu awon egbin awon ese awon iri awon idalebi awon ohun ti o so mo ti ko je ki o se ife olorun ki o mu won kuro ni igbesi aye re eje Jesu Christi o le we omo o le se o pe eje Jesu Christi o le mu idalebi kuro o le je ki o ba olorun laja bi o ba gbadura tokan ti o si gbadura pelu igbagbo o ni alaafia pelu olorun idalebi yo kuro ota laarin iwa ti olorun yo kuro
1: ogiri ikele ni ti o ya iwo ati olorun a o bi lule o si ni alaafia pelu olorun o ni alaafia pelu olorun nipa iwe numo eje jesu o sese ki o ma si idalebi kankan ninu okan re nipa iwe numo eje jesu o sese ki o die ni igbala ki o ba olorun laja ki o je ti olorun ni toto ranti wo pe leyin ti o ba ti ni igbala isise kan iriri kan tun dro di o eyi ni isodi mimo isodo tun ninu okan pe ki a mu gbongbo ogbologbo ese ki a mu kro ninu okan re ki a se o pe ki a we omo ki alaafia olorun ki o ma joba ninu okan re ki o le ma gbe igbesi aye alaafia pelu awon aladugbo pelu iyawo pelu oko pelu awon ana re pelu awon ti ejo nsise papo awon ti ejo wa ni isokan na awon ti won se nu ni bini si o awon ti won se sio si o ki o le ni alaafia pelu won o sese nitori won pe bi ona niyan ba wo olowa won ma awon ota re papa ki won ki o wa le alaafia pelu re gbadura we pe ki olorun fun ara re pelu ise abe atorunwa ise abe atokewa ise abe ore ofe ki o se o pe ninu ise rere gbogbo ninu ife re lati ma se ohun to ye fun itewogba ni waju olorun nipase kristi ni igba gbogbo ki gbogbo aye re gbogbo iwa re gbogbo oro enu re gbogbo ti o nse ki o le ma mu ogo ati ola ati iyin ba olorun ti o gba o ti o si so di mimo bi o ba gbadura o daju wepe yo se fun o.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Deuteronomy. Ori ikejo. Gbogbo ofin ti mo pa lase fun oni oni ni ki eyin ma kiyesi lati se ki en ki o le ye ki eyin si ma po si ki en si wonu re lo lati gba ile na ti Oluwa ti bura fun awon baba yin ki wo ki o si ran ti ona gbogbo ti Oluwa Olorun re ti mu orin ni aginju lati ogoji odun yi wa lati re osile ati lati na wo lati mo nti o wa ni aya re bi wo pa ofin re mo bi be ko o si re osile o si fi ebi pa o o si fi mana bo ti wo po mo bi eni awon baba re ko mo ki o le mu omo pe eniyan ko ti pa o je nikan wa laye bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu Oluwa jade ni eniyan wa laye aso re ko gbo mo lara be ni ese re ko wu lati ogoji odun yi wa ki wo ki o si mo ni okan re pe bi eniyan ti ba omo re wi be ni Oluwa Olorun re ba o wi ki wo ki o pa ofin Oluwa Olorun re mo lati ma rin ni ona re ati lati ma beru re nitori Oluwa Olorun re mu o wa sinu ile rere ile odo omi ti orisun ati ti abe ile ti nru soke lati afunipoji ati oke jade wa ile alikama ati oka bali ati ajara ati igi opoto ati igi pomegranate ile ororo olifi ati oyin ile ninu eyi ti iwo ki o fi ise je onje iwo ki o fe onkan ku ninu re ile ti okuta re ise irin ati lati inu oke eyi ti iwo ma wa ide nigba ti iwo ba si je ntan ti o si yo nigba na ni iwo fi ibukun fun Oluwa Olorun re nitori ile rere na ti o fi fun o ma kiye sara re ki iwo ki o ma se gbagbe Oluwa Olorun re ni aipa ofin re ati idajo re ati ilana re mo ti mo fi lele ni ase fun o ni oni ki iwo ki o ma ba je yotan ki o ko ile daradara ki o si ma gbe inu re ati ki owo eran re ati agbo eran re ki o ma ba po si tan ki fadaka re ati wura re po si ati ki ohun gbogbo ti iwo ni po si nigba na ni ki okan re wa gbe soke iwa si gbagbe Oluwa Olorun re ti o mu o lati ile Egypt jade wa kuro ni oko eru eni ti o mu orin ageju nla ti o si ni eru nibi ti ejo amu bi ina wa ati akeke ati oda nibi ti omi ko si eni ti o mu omi jade fun o lati inu okuta ko wa eni ti o fi mana bo ni aginju ti awon baba re ko ma ri ki o le re o sile ki o le dan wo lati se o ni ore nigbeyin re iwa si we ni okan re pe agbara mi ati ipa owo mi ni o fun mi ni oro yi ṣugbọn ki iwo ki o ranti Oluwa Olorun re nitori pe oun ni o fun o ni agbara lati ni oro ki ohun ki o le fi ede majemu re ti o bura fun awon baba re kale bi o ti ri ni oni yi yo si se bi iwo ba gbagbe Oluwa Olorun re ti iwo si tele Olorun miran ti o si n sin won ti o si n bo won emi tenu mo fun yin pe rerun ni eyin o run bi awon orilede ti Oluwa run kuro niwaju yin be ni eyin o run nitori pe eyin se agboran si ohun Oluwa Olorun yin.
2: Baba wa ti nbe le orun adupe lowo yin we pe awa si waju yin ki se be nikan awa si ori tabili yin lati je onje ti emi ebe wa ni we pe ke se wa loju ki a le je onje emi yi ki a si di alagbara ninu Oluwa an bebe we pe ki e se wa loju ki e fi ona iye ki e fi han wa ke je ki nkan ti an ko ati eyi ti anka ki o je e ti o se wa lanfani ti o se wa lore ti o pese wa sile fun bibo Jesu Kristi adupe we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa an tesiwaju ninu eko wa loni an wo Kolose ori keji ese kewa Kolose ori keji ese kewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti ise ori fun gbogbo ijoba ati agbara nihi ni an so fun nipa Jesu Kristi ati anfani ti a ni ninu Jesu Kristi o so wi pe a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara Paul apostoli eni ti a si loju eni ti a fi ran orun han eni ti oro Olorun ti o ye eni ti emi Olorun ti o kun ninu ti o fi la awon Christiani awon onigbagbo ti o fi la awon loye nipa Kristi we pe ori ni Kristi je eni ti agbega eni ti agbe oruko re ga ju gbogbo oruko lo eni ti o ga ju awon angeli eni ti o ga ju gbogbo eda patapata eni ti o je wi pe oun ni ori ati oluwa oun gbogbo oni eni ti a bi ijoba ati idajo le lowo ni ikehin oni o se idajo gbogbo aye o wa nso fun wa oun ti a je ninu Kristi ati eni ti a je ninu Kristi opolopo ni ko mo awon nkan ti a fe menuba loni ni oun to je ifihan iwe mimo ti a fe keko ninu re loni nipa wi pe a je kikun a je pipe ninu Kristi ti awon nkan woyi ko ye nitori be o ye ki a fetin sile ki a fiyesi oun ti a nko dara dara ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan aimo kan ma mu ki ijo ki o padanu opolopo anfani ti o wa ninu Kristi aimo kan yi kan na ni o ma mu ki awon onigbagbo ki o lo igbesi aye won lai gbadun tabi lai ni popo ninu awon ohun ti o ye ki won ki o ni ninu Kristi ninu okan olorun ninu ete olorun o ti fi gbogbo isura pamo ninu Kristi fun wa awon ohun ti o se fun wa ohun ti o pese fun wa ninu Kristi o po to be ge to je wi pe o soro lati se apejuwe won ni kikun o dabi oro ti aya birin Sheba ti o so fun Solomon nigba ti o wi pe a ko ti so idaji won bi abawo ohun ti a pese fun wa ninu Kristi bi abawo ohun ti Olorun se fun wa nigba ti o fi omo bibi re kan soso rubo fun wa a o ri wi pe a ko ti so idaji won fun wa tabi ke a kon kon so wi pe bi a ti le nka bi a ti le nri bi a ti le ngbadura ti a si ni die die ninu awon kan ti Olorun se fun wa ninu Kristi a ko ti ri idaji awon kan wonyi a ko ti ri won gba gege bi ipo tabi aye ti a wa ninu Kristi ohun gbogbo ni o je ti wa ninu Kristi wo Korinti kini ori keta ese ikokanle ni ogun nitori na ki enikeni ma se sogo ninu eniyan nitori tiyin li ohun gbogbo o nso fun wa ohun ti a ni ninu Kristi o ni nitori ti wa ni ohun gbogbo ohun gbogbo je ti wa sugbon ni pato opolopo ni o je wi pe iriri nkan wonyi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu Kristi ko ti de oju osewon o dabi awon ti a ri ninu ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun ese ikeji o si we fun won pe eyin agba emi mimo na nigbati eyin gbagbo won si we fun pe awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa emi mimo ti ati fun awon onigbagbo awon ti ati so di mimo awon ti o ti mura sile awon ti o gbadura ti o woji olowa awon ti o ti duro lori oke ni yara oke ni Jerusalemu emi mimo ti ati tu dale won lori ti ati fun opolopo awon elomiran ninu ise awon aposteli ni Efeso ni Paul ti ri awon omo ehin wonyi ti o bi won wi pe anfani ti a ni ninu Kristi agbara emi mo ti a ni nipa wi pe a je ti Olorun agbara emi mo ti o le je ti wa lati fun wa ni isegun lati je ki ina emi ki o ma jo ninu wa eyin a ti ri igba nigbati e gbagbo won wi pe awa ko ti le mo rara awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa eyi ni igbesi aye opolopo we pe ohun ti a ti se fun wa ohun ti o ye ki o je ti wa ko je ti won nitori pe won je alaimokan alailoye nipa kikun ti a ni ninu Kristi Olorun ti se ohun pupo fun wa nipasẹ Kristi ki a kunkun wi pe o ti se ohun gbogbo ti o ye lati se fun wa nipasẹ Kristi igbagbo ninu Kristi ni o ma n je ki a ni ekun ninu Olorun ati opo yanturu opolopo ohun ti Olorun ti pese fun wa sugbon aimokan ati aigbagbo ni o ma di opolopo lowo ti o je wi pe ati mu ife olorun se ati ilana olorun se ki je ti won emi mimo ni o mi si paul apostoli lati ko si ijo wi pe ati seyin ni kikun ninu re ati seyin ni kikun ninu re nje ki o ma se dabi eni wi pe adabi omo olina kuna ti o wa ni ile ajeji ti o wi pe ohun gbogbo ti baba ohun ni o po to be ge to je wi pe awon omo odo won je ajeyo ati ajeseku sugbon ohun ku fun ebi ki o ma ba je wi pe ti wa ri be o ye ki a ko eko yi ki a mo ohun ti a ni ninu Kristi awo idanileko yi ninu akori meta ikini isokan pelu Kristi ikeji ki ku ninu Kristi iketa kikun ti a ni kikun ti o je ti wa ikini isokan pelu Kristi je ki a tun pada si Kolose Kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara an so fun awon wonyi wi pe ati se yin ni kikun ninu re ije ninu Kristi o ye ki a topase oro yi ninu Kristi bi abari eni ti o wo inu ebi wa wa a ma so wi pe o ti di ara wa o je okan ninu wa bi abari eni ti o ti wa ni ita tele tele ti abe wi pe ki o wole ti o si gba isepe wa ti o wole a ma so wi pe o wa ninu ile a ma so wi pe ta ba so wi pe nibo lo wa a ma n toka si ile na wi pe o wa ninu re bi o ba je pe a fe fi ohun kan pamo ti a fi sinu apoti ti a si wa nkan wonyi omo wa ma ran wa leti wi pe o wa ninu re a se toka si apoti e je wi pe bi a ba fe wa nkan wonyi nkan yi ti a wa a o ri nibi ti a fi pamo si ninu apoti mo se apejuwe yi ki o le yi o daradara wi pe nigba ti a so wi pe a ti se wa ni kikun ninu re e je wi pe lakoko ani lati koko wo inu ebi olorun ani lati koko wa si inu ile olorun ani lati koko wa sinu ijoba olorun ani lati koko wa sinu Kristi eni ti o je olugbala fun wa o ye ke ki o ye wa daradara bi eniyan ba wa lode ti a se fe mu wo inu ile ki a ba le so pe o wa ninu ile o je wi pe o ni lati gbe isise o ni lati kuro lode nibi ti o wa ki o wonu ile bakan na ni awa ti a ti wa ninu ese tele tele awa ti a mu ese bi eni mu omi ti a n je ese bi eni jeun awa ti a n sogo ninu ese awa ti a n yangan ninu ese tele tele ti a ti wa ninu okunkun ti a ti wa lode ti a ko si ni ijoba olorun bi a ba fe so wi pe a wa ninu Kristi a wa ninu re se o mo wi pe ki a to so wi pe a so wa di kikun ninu re ani lati koko wa sinu re nitori be bi a ba fe wa sinu re ani lati gbe awon isise kan isise ti ani lati gbe ni wi pe ani lati ronu po ada ani lati gba Jesu Kristi Oluwa gbo lese kese ti a ba ti ri wi pe a gba Jesu Kristi Oluwa gbo ohun ti beli so ni wi pe a ti di eni ti o wa ninu Jesu a di eni ti o wa ninu Jesu ye ki a wo Efesu ori kini ese ikeje ninu eni ti awa ni irapada wa nipa eje re ninu eni ti o so nipa Jesu wi pe bi a ba wo inu Jesu bi a ba wa sinu ijoba Jesu bi a ba kuro ninu okunkun bi a ba kuro ninu ose bi a ba gbe isise irunu pada ati igbagbo a di eni ti o wo inu Jesu ani irapada nipa eje re idariji ese wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí ó yé wa wípé àwa tí a ti wà lóde tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwa tí a kò lọ́lọ́run tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwa tí a kò sí nínú ìmọ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwa tí a kò sí nínú ìjọba Jésù tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ani gbe ifise igbagbo igbese ironupo ada ke a wa sinu Christi ke agbadura ti ti o firi wepe adari ese wa je wa gege bi oro oro ore ofere ati wepe bi e ba tin wo inu Christi idalebi yo lo ni igbese aye wa ninu Rome orikejo ese ikini nje ebi ko si nisisin yi fun awon ti o wa ninu Christi Jesu ti o fi esi on ti an ka dara dara ti o wa ninu Christi Jesu awon ti o ti gbe igbese irunupo ada ti won ti wo inu Jesu lo awon ti o ti gbe igbese igbagbo ti won ti gba Jesu Oluwa gbo gege bi Oluwa ati Olugbala won o ni ebi ko si idalebi ko si nisisin yi fun awon ti o wa ninu Christi Jesu awon ti ko rin nipa ti ara bi ko se nipa ti emi ese ikeji nitori ofin emi iye ninu Christi Jesu ti so mi di ominira lowo ofin ese ati ti iku gere ti abati gbe igbese igbagbo yi ti ati kuro lode ti ati wo inu ile ti ati kuro lodo esu ti ati di ebi olorun ti a wonu ebi olorun ti ati moruko wa kuro ninu iwe awon elese iwe odaran ti ati koruko wa sinu iwe iye lorun ki akungun so wipe nigba ti ati wo inu Christi idalebi lo osi lo idajo ti ibade ba wa ni ayiraye o kuro ati wipe aso wa di ominira ese to tin je gaba lori wa tele tele amu kuro adi eni ti o ni ominira kuro lowo ofin ese ati ti iku wo Corinth keji ori karun Corinth keji ori karun lati ese iketa dilogun nitori na bi eni keni ba wa ninu Christi sori oni bi eni keni ba wa ninu Christi o ti di ebi olorun o ti gbe igbese ironupo ada ati igbagbo o ti wo inu Christi lo o je wipe Christi ni o je olugbala re wipe bi olorun ba fe wo ari Christi ki o to ri ari wipe ati bo pelu eje Jesu pelu ori ofe olorun ati wipe gbogbo ese ati idalebi igbese aye re ori ofe Christi o ti mu nkan won yi kuro nitori na bi enikeni ba wa ninu Christi enikeni lowi iba ase omode iba ase agba iba ase kuruntu iba ase omowe bi enikeni ba wa ninu Christi o sese iba je Jew tabi iba je keferi eni ti o ti je aborisha tele tele bi enikeni ba wa ninu Christi o sese ki iru eni be ki o ma mo we ki o ma mo we ka o sese ki iru eni be ki o ma ti koja abule re tele tele lati lo si oke oku bi enikeni enikeni bi o ba wa ninu Christi o sese ki o je wipe ijo wa nihin ni o tin josin tabi ijo miran ni o tin josin bi enikeni ba wa ninu Christi o di eda titun o di eda titun o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di titun ohun ti an so ti o ye wa gbangba ninu oro Olorun ni wipe bi abati wo inu Christi ti a ko ese sile a o ri wipe igbe aye otun ni o ma gbe a o ma rin ni irin otun yo je irin ododo a o je eda titun yo wa ninu wa ete ati ilana igbe aye wa yo di titun okan wa yo di titun eri okan wa yo di titun ilana ti an tele yo di titun agbara otun lati bori ese yo wonu igbese aye wa ki se be nikan ini titun ni yo je ti wa opin ajo wa yo si je opin titun awa ti o je wipe tele tele a je igi idana ti o ye ki a so sinu ina orun apadi sugbon nigba ti a ba gba Jesu ti a wa sinu Christi o je wipe opin otun ni yo je ti wa e ti a ba fi so wa sinu ina tele tele a o lo si orun rere bi a ba so wipe a wa ninu Christi o ye ki o ye wa wipe opolopo ni o je wipe won ko si ninu Christi awon ti ko si ninu Christi kini a ti mo ti won si kini a le so nipa ti won ye ki a wo Jobu ori kefa ese ikokanlelogun nje nisisin yi eyin dabi won eyin ti eyin ri iresile mi ayasi po yin o ti an so nihin ni wo pe awon ti o ba je wo pe won ko mo olorun ti won ko si si ninu kristi bi won ba ni idamu bi won ba ni ri iresile bi won ba ri ohun kohun aya yo ma po won won ma jaya nitori wo pe won je eni ti ko mo olorun ki akonkon so wo pe won dabi ohun asan ni waju oluwa nitori wo pe won ko ni agbara ti o wa ninu olorun ati ti o wa ninu kristi e je ki a wo Isaiah ori ogoji ese ikokan ese iketa dilogun gbogbo orile ede ni o dabi ofo asan ni waju re ase ka won si fun bi ohun ti o reyin ju ofo ati asan lo bi a ko ba ni kristi a je bi ofo ati asan awon ohun omule mopo aye la ma sato leyin a ko si ni ni ere kankan nipase won nitori eni ti ko lolorun eni ti ko ni jesu o dabi ofo ati asan ninu johanu ori kedogun ese karun o ni emi ni ajara eyin le eka eni ti o ngbe inu mi eni ti o ngbe inu mi ati emi ninu re oni yo so eso opolopo nitori ni yiya ara yin kuro lodo mi e ko le se ohun kan bi aba fe je eni ti o le se ohun kan eni ti o ni lari ni waju oluwa eni ti o ni opolopo ore ofe ni waju oluwa igbese ti ani lati gbe ni we pe ki a wa sodo olorun nipasẹ jesu kristi ki a wo inu jesu lo ki a gbe igbese ironu pada ati igbagbo ki a ba le je ti olorun o ni bi a ba se be opolopo anfani ni o je ti wa nitori we pe ani isokan pelu jesu kristi ninu efeso ori keji ese ikefa o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun ninu kristi jesu ninu kristi jesu a joko nipa ti emi ninu awon orun e je pe koja awosomo koja awon emi okunkun koja agbara satani ati awon angeli boburu a joko ninu kristi ninu awon orun eyi ni anfani wa bi a ba je ti olorun eyi ni anfani wa bi a ba gba jesu kristi gbo eyi ni anfani wa bi a ba ri daju wi pe ati gbe igbese igbagbo a se ti wo inu kristi lo nitori be bi o ba ti gba olorun gbo bi o ba ti wa ninu jesu kristi o ye ki o gbe igbese igbagbo loni nitori wi pe eni ti ko ba si ninu kristi o je asan o je ofo ninu efeso ori keji ese ikejila pe li akoko na eyin wa lai ni kristi e je ajeji si anfani awon loto israeli ati alejo si awon majemu ileri ni lai ni ireti lai ni olorun le aye eni ti o ba wa lai ni kristi o je eni ti ko ni ireti o je eni ti ko lolorun o je eni ti o je pe bi o ba ku a lo sinu orun apadi sugbon bi a ba ti di ti olowa bi a ba ti di kristi bi a ba ti gbe igbese igbagbo bi a ba ti ko ese wa sile bi a ba ti gba jesu kristi oluwa gbo ti a si mo wi pe oun ni aropo wa oun ni a fi se ebo fun wa oun ni o so wi pe ki olorun ki o dariji wa nitori eje ti o ta sile fun wa bi a ba ti gbe igbese igbagbo yi a ti di okan pelu kristi a si ti fi iye wa pamo ninu kristi ninu pelu kristi ninu olorun wo kolose ori keta ese iketa nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu kristi ninu olorun a fi iye wa pamo pelu kristi ninu olorun o je wo pe jesu ni olugbala wa jesu ni abo wa jesu ni asaju wa oni o si lo pese aye sile fun wa li orun ati fi wa pamo pelu Kristi ninu Olorun je ke awo kikun ti ani ninu Kristi kikun ti ani ninu Kristi mo tun ka Kolose ori keji ese kewa a si ti se yin ni kikun ninu re duro nibe a si ti se yin ni kikun ninu re mo pe ki o wo apejuwe yi bi abari kanga omi ti a si ni koroba ti o je wi pe o sofo bi a ba fe pon omi ti a fe ki omi yi ki o kunu garawa ti a fe bu omi si a o ju koroba tabi garawa yi a o ju sinu kanga o sese ki koroba yi ki o wa lori kanga nitoto o ni idapo pelu kanga yi sugbon ko ni ekunrere omi sugbon nigba ti a ba mi koroba yi ti a je ki o wo inu omi lo ti o wo inu omi de isale bi a ba fe pa soke a ri wi pe ohun ti a ju sinu kanga o kun fun omi bakan na ni ki a to mo Kristi ki a to wa ninu Kristi Kristi je Kristi dabi kanga omi iye bi o ba ranti ninu Johanu ori kerin Johanu ori kerin nigba ti Jesu Kristi ti o ba obirin kan ara Samaria soro won soro nipa kanga omi je ke aka lati ese kepa Johanu ori kerin kanga Jacob si wa nibe nitori na bi o ti re Jesu tan nitori irin re beli o joko leti kanga o si je iwon wakati kefa ojo obirin kan ara Samaria si wa lati pa omi Jesu si wi fun pe fun mi mu nitori awon omo ehin re ti lo si ilu lo ira onje nigba na le obirin ara Samaria na wi fun pe e ti ri ti iwo fi ti se Jew fi n bere ohun mimu lowo mi emi eni ti se obirin ara Samaria nitori ti awon Jew ki ba awon ara Samaria lopo Jesu dahun o si wi fun pe iba se pe iwo mo ebun Olorun ati eni ti o wi fun o pe fun mimu iwo iba si ti bere lowo re ohun iba si fi omi eye fun o obirin na wi fun pe ogbeni iwo ko ni nkan ti iwo fi fa omi be ni kanga na jin nibo ni iwo gbe ti ri omi iye na ese ketala Jesu dahun o wi fun pe eni keni ti o ba mu ninu omi yi orugbe yo si tun gbe sugbon eni keni ti o ba mu ninu omi ti emi o fi fun orugbe ki yo gbe mo lai sugbon omi ti emi o fi fun yo di kanga omi ninu re ti yo ma sun si iye aini pekun nihi ni Jesu Kristi ti se apere wipe ohun dabi omi kanga omi wipe bi enikeni ba wa sinu Kristi ki a to mo Kristi adabi ladugbo tabi bi garawa to sopo a ko ni iye a ko ni alaafia a ko ni idariji a ko ni ireti orun asopo a ko ni ebun orun ni igbesi aye wa sugbon bi a ba ti wa sinu Kristi ti a ri wa bo inu kanga omi iye o daju pe a o kun pelu omi iye lati inu Kristi bi o ba pada si Kolose ori keji ese kewa o ye ki o yi o nisisiyi a si ti se yin ni kikun ninu re nigba ti a ti wo inu Kristi nigba ti a ti je pelu Kristi a ti gbagbo ninu Kristi a ti se wa lokan pelu Kristi nigba ti a ti wo inu Kristi a ni kikun ninu re ohun gbogbo ti o ye ki o je ti wa ninu Kristi o ni a fi we omi ti o wa ninu kanga bi a ba gbadura bi a ba gbagbo bi a ba wa pelu Kristi nigba gbogbo a o ni kikun wa ninu re je ki n ka awon ese Olorun po ki o le yi o daradara ninu Efesu ori kini ese iketa olubukun le Olorun ati baba Jesu Kristi Oluwa wa eni ti o ti fi gbogbo ibukun emi ninu awon orun bukun wa ninu Kristi eni a pe ni kikun wa ninu Kristi o ti fi gbogbo ibukun emi a ku fi okan sile ohun gbogbo ti o ye fun wa gege bi igbala ohun gbogbo ti o ye wa gege bi isodi mimo ohun gbogbo ti o ye wa ninu ijoba Olorun gege bi agbara emi mimo ohun gbogbo ti o ye wa gege bi agbara ti o le le arun ati aisan lo ni igbese aye wa agbara ti tuni sile agbara ti dani ni ide gbogbo re patapata ni aso wipe ati fun wa ni gbogbo ibukun emi lati inu awon orun ninu Kristi Jesu nitori be o ye ke amo wipe kikun wa inu Kristi lo wa awon ohun ti o ye ki o je ti wa a o ri won gba ninu Kristi ki a wo Peteru keji ori kini Peteru keji ori kini ese keta ati ese kerin ki a ri apejuwe kikun wa ninu Kristi Peteru keji ori kini ese keta bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa ninu ogo ati ola nla re o nso ni iwe pe gege bi agbara Olorun ti ri o ti fun wa ni ohun gbogbo eyi ni o je kikun wa ninu Kristi bi abanfe iwosan ko tun leto fun wa lati lo si idi orisa we pe iwosan wa ninu Kristi bi abanfe alaafia ko tun leto fun wa lati lo si iboji tabi sinu aye alaafia wa wa ninu Kristi bi abanfe agbara ko tun leto fun wa lati lo si ijinle okunkun tabi awon egbe okunkun nitori wipe agbara ti anilo o wa ninu Kristi o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun bi a ba n fe agbara lati bori ese agbara lati gbe igbese aye ododo agbara lati ni iwa mimo ohun gbogbo ti o ye wa ohun gbogbo ti o pese wa sile ti o mura wa sile fun orun rere ati fi won fun wa ninu Kristi tun wo lekan si bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re ese kerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa o ti fi awon ileri ti o tobi pupo ati awon ileri ti o se iyebiye o ti fi won fun wa pe nipa awon ileri wonyi wipe nipa iwonyi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa Olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje tin be ninu aye nipa ife kufe awon ese oro Olorun wonyi won je ki o ye wa wipe tito wa o wa ninu Kristi wipe anito ati anisheku nipa ti emi ati nipa ti ara wipe o wa ninu Kristi ki a kon kon so wepe ohun gbogbo ti a nilo nipa ti ara nipa ti emi gbogbo nkan wonyi ni a ti pese sile fun wa nitori wepe kikun wa wa ninu Kristi ki a mu won ni okookan igbala wa je pipe ninu Kristi ko si omiran ti eniyan le se tabi ti angeli le se tabi ti Mose ti o ti koja lo tabi elomiran ti n bo wa ti o le se nipa igbala wa kiki wupe ki a ronu pada ki a gba Jesu Kristi lo agbo a o si gba wala nitori be je ki o ye o wipe igbala wa ninu Kristi bi o ba gbadura bi o ba ko ese sile bi o ba gba Jesu Kristi lo agbo a o gba okan re la ki se be ni kan soso a ri wipe leyin igba ti a ba ti ni igbala iwa mimo isodi mimo ni a ti pese sile fun wa ninu Kristi Jesu eje re ni ma so ni di mimo eje re ni ma mu ki okan wa ki o funfun lau lau ninu Efeso ori karun ese iketa dilogbon ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o li ogo li aini abawon tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati aini alaini aboku wepe bi e ba fe isodi mimo wepe ki okan wa emi wa inu wa ki o di mimo patapata ari wi pe ninu Kristi ni awon nkan wonyi ni won je ti wa wi pe a le so wa di mimo bi abato Olorun wa nipa igbagbo ninu Kristi ki se be ni kan soso bi e ba n fi agbara agbara ti emi aso fun awe pe eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba bale yin agbara fun ise esin Olorun yo je ti wa bi abato Olorun wa nipase Jesu Kristi bi o ba je pe ani aisan ni ago ara wa o ye ki amo pe nipa ina Kristi ni amu wa larada nitori be bi aba wa si ese agbelebo ti a ti so fun Olorun wi pe a nfe ki gbogbo aisan ki o kuro ni igbesi aye wa bi aba gba Olorun gbo o daju pe a o mu wa larada bi o si je wi pe a nfe ipese ni igbesi aye wa ohun gbogbo ti o ye fun wa ohun gbogbo ti o ye wa ni a ti fi pamo ninu Kristi fun olukuluko wa ninu Philippi ori kerin ese ikokandilogun sugbon Olorun mi yo pese ni kikun fun gbogbo aini yin gege bi oro re ninu ogo ninu Kristi Jesu o ti ale lati mo ni wo pe iba se igbala ni ninu Kristi nikan le ati le ri tabi isodi mimo nipase Kristi nikan sosu lati le ri tabi agbara emi mimo nipase Kristi nikan sosu lati le ri tabi anfe iwosan ni bi a ba gbadura ni oruko Jesu a ri tabi anfe ipese ni igbesi aye wa we pe Olorun yo pese ni kikun fun gbogbo aini wa ninu gege bi oro re ninu ogo nipase Kristi tabi ninu Kristi o ye ki o ye wa wipe ohun gbogbo ti Olorun ri wipe anilo ninu aye ati ni aye raye ni ati fi pamo fun wa ninu Kristi bawo ni kikun yi bawo ni o se le je ti wa eyi ni o mu wa lo si akori keta ki a wo Kolose lekan si ori keji ese ikewa a se ti se yin ni kikun ninu re a se ti se yin ni kikun ninu re ki o ye wa wipe opolopo ni o ma n lo si ilesin ti won si ti n lo lati igba ewe fun ojo pipe sugbon ti o je wipe igbala Kristi ko je ti won sibe sibe an fi ye wa wipe a ti se wa ni kikun ninu re awon miran papa won wa si ijo wa nihin sugbon kikun ninu Kristi gbogbo ibukun atorun wa ninu Kristi ko je ti won kini se ohun ti o fa ni wipe won ko ni imo awon ohun ti o ye ki o je ti wa won ko si le gbadura agbayori ki won ki o ni suru titi a o fi bukun won lati oke wa tabi o je wipe won je ole won se imele ninu adura agbegba tabi ki o je wipe aigboran wa ni igbesi aye won sugbon bi a ba le mu aigboran kuro ti a mu ese kuro ti a mu imele nipa ti adura agbegba ti a mu kuro ti a si ni imo ti o peye ninu oro Olorun o daju wipe awon ohun ti o ye ki o je ti wa ninu Kristi a o fi won fun wa nitori a ti se yin ni kikun ninu re kini ohun ti a le fi eyi we tabi kini a ri eyi si nigba ti a ti se wa ni kikun ninu re ti o je wipe ohun gbogbo ibukun orun o ye ki o je ti wa bawo ni o ye ki a ti ma gbadura je ki a wo Johanu ori kerinla lati ese iketala ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi iba se igbala ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi idariji ese ni ireti orun ni iye ani pekun ni ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi ohun naa lemi o se ki a le yin baba logo ninu omo o n so fun wa wipe bi o ba je wipe a ri pe ninu okan wa a ko ti so wa di mimo a ri pe ninu okan wa gbogbo ese si wa nibe sibe a ri pe ninu okan wa nigba miran bi eniyan ba se wa etanu ma wa sinu okan wa o ma ndabi eni pe bi a ko ti le gbesan emi ati gbesan ero ati gbesan o ma npo jojo ninu okan wa o ni bi a ba be lowo Olorun we pe ki o so wa di mimo nitori ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi o na le mi yo se bi o ba fe di eni ti o ni so di mimo eni ti o ni iwa mimo eni ti o ni ododo eni ti o je wipe igbese aye re yo dabi ti Kristi ninu ati lode o le bere lowo Olorun onkon ti eyin ba si bere loruko mi ohun na li emi o se bi a ba so pe onkon ti eyin ba bere loruko mi awon miran iwosan ni kan soso ni won ma bere awon miran idande ni kan soso ni won ma bere won ki bere we pe ki a fun oni igbala ki a le pese won sile fun orun ki a le pese won sile fun bibo Kristi o ye ki a mo we pe igbalaju iwosan lo o ye ki a mo we pe isodi mimo oju iwosan lo o ye ki a mo pe bi agbara Olorun agbara emi Olorun bi o ba so kale si igbesi aye wa pelu ina emi jojo awon nkan ti ko ni lari ni igbesi aye wa o ye ki a mo wipe ifikun ni agbara emi Olorun oju awon nkan kekeke miran ti a ma bere lo onkon teyin ba bere bi oruko mi e ba se igbala e ba se sori mimo e ba se ifi agbara emi Olorun kun ni o ni ohun na le mi o se bi o ba si je ewosan o ni emi o se bi o ba je idande o ni emi o se bi o ba je pe ki a pese fun aini re o ni emi o se ohun na le mi o se ki a le yin baba logo ninu omo ninu ese ikerinla bi eyin ba bere ohunkohun igbala ni ohunkohun isodi mimo ni ohunkohun agbara emi Olorun ni igbesi aye re ni ohunkohun ore ofe ju be lo ti o fi le ma gbe igbesi aye asegun lori ese bi eyin ba bere ohunkohun le oruko mi emi o se ni Johanu ori kedogun ese ikeje Johanu ori kedogun ese ikeje bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi ba si ngbe inu yin e o bere ohunkohun ti e ba fe a o si se fun yin bi Olorun ba fun wa ni anfani ti o tobi to bayi wipe a le bere ohunkohun ti a ba fe ti a si ri wipe ini Lorun aye Lorun ile ogo loke wipe oju toro kobo ti a ma bere lo e se ti a ko fi bere lowo Olorun wipe nigba ti a ba pa oju de ni iku wipe a fe ri Olorun a fe ri Jesu Kristi lojukoju e se bi a ba mo wipe lati di orun lati joko lori ite pelu Jesu Kristi lati ni alaafia ninu okan wa ki a si ri wipe ati mu gbogbo idalebi ati mu kuro bi a ba mo wipe awon nkan won yi se iyebiye igbala emi wa wipe ohun ni oro ti o tobi ju ti o po ju e se ti a ko fi bere lowo Olorun bi a ba mo wipe isodi mimo ni ohun to se pataki ti a o le fi ri oju Olorun nitori o wipe lai si iwa mimo ko si eni ti yo ri Olorun bi a ba mo wipe a ti pese re sile fun wa wipe anfani wa ni ogun ati ini wa ni lati ni isodi mimo e se ti a ko fi bere lowo Olorun bi a ba mo wipe a je alailagbara wipe a fi bi agbara emi Olorun bi o ba wa si igbesi aye wa ki o so waji ki o fi iná mi ki o fi jo gbogbo ohun ti ko ni lari ni igbesi aye wa ki o fun wa ni agbara ati gbadura agbara lati di ileri Olorun mu agbara lati duro tiri ninu inu nibi ni agbara lati se asepe aseye ise esin onigbagbo bi a ba ri wipe a je alailagbara a je eni ti o ni irewesi pe a ko ni itara ti o ye ki a ni ti a si mo wipe bi ina emi Olorun bi o ba sokale le wa lori bi agbara emi Olorun bi o ba sokale le wa lori wipe gbogbo aigbagbo ni yo pora gbogbo irewesi ni yo po lo gbogbo ki a ma sun ninu adura ni yo po lo ati wipe gbogbo aile duro ti Olorun ni yo sa lo ni igbesi aye wa e se ti a ko fi bere wipe a n fi agbara Olorun a n fi agbara Olorun bi a ba ti gba okan wa la bi a ba ti so wa di mimo wipe a n fe agbara ifikun ni agbara Olorun e se ti a ko fi bere o ni bi eyin ba n gbe inu mi ti oro mi si n gbe inu yin e o bere ohunkohun ti e ba fe a o si se fun yin o ye ki a mo wipe ohun gbogbo ni o ti setan ohun gbogbo ni Jesu Kristi ni o ti ra fun wa ni o ti pese fun wa ninu Romu ori kejo ese ikejilelogbon eni ti ko da omo ohun ti kara re si sugbon ti o jowo re lowo fun gbogbo wa yo ha ti se ti ki yo fun wa li ohun gbogbo pelu re lofe ofe nigbala ki se wipe a n fe owo lati ra igbala Olorun yo fun wa ni ohun gbogbo lofe ohun fe isodi mimo ni ofe ni o nfe agbara emi ni igbese aye re ofe ni o nfe ki agbara emi olorun ki o wa ta oji ki o wa so oji ofe la ngba lowo olorun o nfe ewosan ni ofe la ngba lowo olorun tabi o nfe idandi idani sile lowo awon emi okun ti o na olowo ofe la ngba ibukun orun yanturu ni igbese aye re lo nfe ni o ni olorun fun rara re ti ko da omo re si sugbon ti o jowo re lowo fun gbogbo wa lati ko ese wa lo on ki o ha fun wa ni ohun gbogbo pelu Kristi lofe o ye ki a mo we pe lofe ni ohun gbogbo ti olorun pe lati se fun wa ki a to gbadura e je ki a wo ifihan ori kokan le logun ifihan ori kokan le logun lati ese ikepa o si we fun mi pe o pari o si we fun mi pe o pari se o ranti awon oro won yi lori igi agbelebo o la tun so nihin emi ni alpha ati omega ipilese ati opin emi o si fi omi fun eni ti o ngbengbe lati orisun omi iye lope ranti we pe ofe ni igbala ofe ni sodi mimo ofe ni agbara mi olorun atokewa ofe ni soji ofe ni iwosan ranti we pe ofe ni idande ranti pe gbogbo ibukun emi lati orun wa ofe ni eni ti o ba si segun ni yo jogun nkan wonyi emi o si ma je olorun re ohun o si ma je omo mi eni ti o ba se segun yo jogun nkan wonyi an so ni pa wo pe nigbati a ba di orun opolopo ogun ati eni ni yo je ti wa nitori wi pe awa ninu Kristi igbayi gan ni o ri ekunrere itumo ohun ti an so fun wa ninu Kolose ori keji ese kewa wi pe ati se yin ni kikun ninu re lese kese ti ababa jesu pade ni o bere sini to kikun inu Kristi wo bi aba tin jinle jube lo ti ani sori mo a o tuma to jijin ife ati gbigboro ife olorun jube lo a o tuma to kikun ninu Kristi a ma to jube lo bi aba tin fani agbara mi olorun a o tuma to jube lo nigba ti o ba ya ti aba gba wa soke ti aba pa alada ti aba ri jesu Kristi loju koju ti aba mu wa lo si orun ti a se je ki a wa ni orun titi lai pelu olorun nigba yi gan ni o ri ijile gbigboro ati giga ati ibu ohun ti o je wi pe ati se wa ni pipe ati ni kikun ninu re nisisiyi a le dide duro lori ese wa lati le to ebonru wo a le dide duro lori ese wa lati le gbadura lati so fun olorun wi pe gba ti ati se wa ni kikun ninu Kristi e se ti a fi se bi talaka ese ti a fi se bi eni ti o lọlọrun ese ti a fi se bi eni pe ko si ibukun latoke wa ese ti a fi se bi eni wo pe igba

0: Olúwa Ọlọ́run, má ṣe ran àwọn ènìyàn rẹ àti ìní rẹ tí ìwọ ti fi títóbi rẹ rà sílẹ̀ tí ìwọ mú láti Egipti jáde wá pẹ̀lú ọwọ́ agbára. Rántí Abrahamu, Isaaki àti Jakobu, àwọn ìránṣẹ́ rẹ. Má ṣe wo agídí àwọn ènìyàn yìí tàbí ìwà búburú wọn tàbí ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Kí àwọn ènìyàn ilẹ̀ náà nínú èyí tí ìwọ ti mú wa jáde wá tó má bàa wí pé nítorí tí Olúwa kò lè mú wọn dé ilẹ̀ náà tí ó ti ṣe ìlérí fún wọn, àti nítorí tí ó kórira wọn ló ṣe mú wọn jáde wá láti pa wọn ní àgbèjù. Ṣùgbọ́n síbẹ̀, ènìyàn rẹ ni wọ́n ń ṣe àti ìní rẹ tí ìwọ mú jáde nípa agbára ńlá rẹ àti nípa nínà apá rẹ. Deuteronomy orí ìkẹwàá. Nígbà náà ni Olúwa wí fún mi pé, gbẹ́ wàhálà òkúta méjì bíi ti ìṣáájú, kí o sì tọ̀ mí wá lórí òkè náà, kí o sì ṣe àpótí igi kan. Èmi ó sì kọ ọ̀rọ̀ tí ó ti wà lára wàhálà ìṣáájú tí ìwọ fọ́ sára wàhálà wọ̀nyí, ìwọ ó sì fi wọ́n sínú àpótí náà. Èmi sì ṣe àpótí igi ṣítìmù kan, mo sì gbẹ́ wàhálà òkúta méjì bíi ti ìṣáájú, mo sì lọ sórí òkè náà. Wàhálà méjèèjì sì wà ní ọwọ́ mi, wọ́n sì kọ òfin mẹ́wẹ̀ẹ̀wá sára wàhálà wọn ni, gẹ́gẹ́ bí ó ti kọ ti ìṣáájú tí Olúwa ti sọ fún yín lórí òkè náà láti inú àárín iná wá ní ọjọ́ àjọ ni, Olúwa sì fi wọ́n fún mi. Mo sì padà, mo sì sọ̀kalẹ̀ láti orí òkè náà wá, mo sì fi wàhálà wọn ni sínú àpótí tí mo ti ṣe, wọ́n sì wà níbẹ̀ bí Olúwa ti pàṣẹ fún mi. Àwọn ọmọ Ísíráélì sì dìde ìrìn wọn láti Beerotu tí í ṣe ti àwọn ọmọ Jákánì lọ sí Mosera. Níbẹ̀ ni Aaroni gbé kú, níbẹ̀ ni a sì sìn ín. Eleasari ọmọ rẹ̀ sì ń ṣe iṣẹ́ àlùfáà ní ipò rẹ̀. Láti ibẹ̀ wọ́n sì lọ sí Gudgoda, àti láti Gudgoda lọ sí Jobati, ilẹ̀ olódò omi. Nígbà náà ni Olúwa ya ẹ̀yà Lefi sọ́tọ̀ láti máa ro àpótí májẹ̀mú Olúwa, láti máa dúró níwájú Olúwa, láti máa ṣe ìránṣẹ́ fún, àti láti máa súre ní orúkọ rẹ̀ títí di òní yìí. Nítorí náà ni Lefi kò ṣe ní ìpín tàbí ìní pẹ̀lú àwọn arákùnrin rẹ̀, Olúwa ni ìní rẹ̀, gẹ́gẹ́ bí Olúwa Ọlọ́run ti ṣe ìlérí fún. Èmi sì dúró lórí òkè náà gẹ́gẹ́ bí ìgbà ìṣáájú ní ogójì ọ̀sán àti ogójì òru. Olúwa sì gbọ́ ti èmi ní ìgbà náà pẹ̀lú, Olúwa kò sì fẹ́ rún ọ́. Olúwa sì wí fún mi pé, dìde, mú ọ̀nà ìrìn rẹ níwájú àwọn ènìyàn, kí wọn kí ó lè wọ inú rẹ̀ lọ, kí wọn kí ó lè gba ilẹ̀ náà tí mo ti búra fún àwọn bàbá wọn láti fi fún wọn. Ǹjẹ́ ní ìsinsìnyí, Ísíráélì, kí ni Olúwa Ọlọ́run rẹ ń bèèrè lọ́dọ̀ rẹ bí kò ṣe láti máa bẹ̀rù Olúwa Ọlọ́run rẹ, láti máa rìn ní ọ̀nà rẹ gbogbo, láti máa fẹ́, àti láti máa sin Olúwa Ọlọ́run rẹ pẹ̀lú àyà rẹ gbogbo àti pẹ̀lú ọkàn rẹ gbogbo, láti máa pa òfin Olúwa mọ́ àti ìlànà rẹ tí mo fi lélẹ̀ fún ọ ní àṣẹ ní òní fún eré rẹ. Kíyèsí, tí Olúwa Ọlọ́run rẹ ni ọ̀run àti ọ̀run dé ọ̀run ayé pẹ̀lú tí ohun tí ohun gbogbo ti ń bẹ nínú rẹ̀. Kìkì Olúwa ní inú dídùn sí àwọn bàbá rẹ láti fẹ́ wọn, òun sì yan irú ọmọ wọn lẹ́yìn wọn, àní ẹ̀yin ju gbogbo ènìyàn lọ bí ó ti rí ní òní yìí. Nítorí náà, ẹ kọ àyà yín nílà kí ẹ má sì ṣe Ọlọ́run líle mọ́, nítorí Olúwa Ọlọ́run yín, Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run ni, àti Olúwa àwọn Olúwa, Ọlọ́run tí tóbi, alágbára àti ẹlẹ́rù, tí kìí ṣe ojúṣàájú, bẹ́ẹ̀ ni kìí gba àbẹ̀ tẹ́lẹ̀. Òun ní máa ṣe ìdájọ́ aláìní baba àti opó, ó sì fẹ́ àlejò láti fún un ní oúnjẹ àti aṣọ. Nítorí náà, kí ẹ̀yin kí ó máa fẹ́ àlejò, nítorí pé ẹ̀yin ṣe àlejò ní ilẹ̀ Íjíbítì, kí ìwọ kí ó máa bẹ̀rù Olúwa Ọlọ́run rẹ. O ní kí ìwọ kí ó máa sìn, o ní kí ìwọ kí o sì faramọ́, orúkọ rẹ̀ ni kí o sì máa fi búra, òun ní ìyìn rẹ, òun sì ni Ọlọ́run rẹ, tí ó ṣe ohun ńlá àti ohun ẹlẹ́rù wọn ni fún ọ tí ojú rẹ rí. Àwọn bàbá rẹ sọ̀kalẹ̀ lọ sí Íjíbítì ti àwọn ti àádọ́rin ènìyàn, ṣùgbọ́n ní ìsinsìnyí, Olúwa Ọlọ́run rẹ sọ ọ́ dàbí ìràwọ̀ ọ̀run ní ọ̀pọ̀lọpọ̀.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lónìí wípé a tún péjọ pọ̀ lẹ́sẹ̀ Jésù Kristì, olùkọ́ ńlá àti olùgbàlà wa. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé bí a ti péjọ lónìí, ẹ̀mí àtọ̀run wá fún ara rẹ̀ tí í ṣe ẹ̀mí mímọ́ ti Ọlọ́run yóò kọ́ wa, yóò là wá lójú láti jẹ́ kí a rí ohun ìjìnlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ń kà, àti wípé kí ọwọ́ Ọlọ́run, ìka Ọlọ́run, kí ó kọ nǹkan wọ̀nyí sí òkan àyà wa, kí a bá lè gbé ìgbé ayé tí yóò tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn, kí a bá lè gbé ìgbé ayé tí ó fi wá hàn gẹ́gẹ́ bí ẹni bíi ti inú Ọlọ́run. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ tiwa, lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa láti ìwé Kólósè. Èyí ni Epístẹ́lì ti Pọ́lù Apọ́stẹ́lì sí àwọn ará Kólósè. Orí kẹta, ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí ẹsẹ̀ ìkọkànlá láńkà tí a sì fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ nínú rẹ̀. Mo bẹ̀ yín wó pé kí olúkúlùkù wa kí ó máa ṣí Bíbélì wa bí a ti ń pe àwọn orí àti ẹsẹ̀ Bíbélì tí a ó máa kà. Mo sì ń gbàdúrà wí pé kí Ọlọ́run ẹ̀mí tìkára rẹ̀ kí ó ṣàlàyé àwọn nǹkan wọ̀nyí fún wa ní kíkún kí ìgbésí ayé wa kí ó ba lè bá ẹ̀rí tí a ń jẹ́ nínú Kristi kí ó ba lè bá a mu. Ó jẹ́ ẹ̀kọ́ tí ó ṣe pàtàkì fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí a fiyèsí àwọn nǹkan tí a ń gbọ́ kí a má bàa gbá wa lọ kúrò nínú wa nígbà kan. Kólósè orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí, ẹ fi gbogbo wọ̀nyí sílẹ̀ pẹ̀lú ìbínú, ìrunú, àránkan, ọ̀rọ̀ òdì àti ọ̀rọ̀ ìtìjú kúrò lé ẹnu yín. Ẹ má sì ṣe purọ́ fún ẹnì kejì yín. Ẹ̀yin sáà ti bọ́ ògbólógbó ọkùnrin nì sílẹ̀ pẹ̀lú ìṣe rẹ̀. Ẹ sì ti gbé ọkùnrin titun ni wọ̀, èyí tí a sọ di titun ní ìmọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòrán ẹni tí ó dáa. Níbi tí kò lè sí Hélènì àti Júù, ìkọlà àti àìkọlà, aláìgbédè, ará Skitia, ẹ̀rú àti òmìnira. Ṣùgbọ́n Kristi lé ohun gbogbo nínú ohun gbogbo. Bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, àwọn ọ̀rọ̀ tí a kà wọ̀nyí, wọ́n jẹ́ ọ̀rọ̀ tí ó jinlẹ̀ púpọ̀. Wọ́n sì jẹ́ ọ̀rọ̀ tí ó ti ẹnu apọ́stẹ́lì jáde gẹ́gẹ́ bí a ti darí rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí mímọ́. Ó fi ètò ìgbàlà tí Ọlọ́run ṣe, tí ó sì ṣe àṣekún rẹ̀ ní orí òkè Kálfárì nígbà tí a kan Jésù Kristì máa gbélébò. Ó fi nǹkan wọ̀nyí hàn fún wa. Ó sì jẹ́ kí a mọ̀ wípé bí a bá ti di ti Ọlọ́run, wípé a ó di ẹni titun. Àwọn ìwà àtijọ́, ìṣe àtijọ́, ògbólógbó ọkùnrin ni wípé a ó bọ́ ọ sílẹ̀. A ó sì gbé ọkùnrin titun wọ̀. Bí a bá sọ wípé a bọ́ ògbólógbó sílẹ̀, a sì gbé titun wọ̀. Pọ́ọ̀lù apọ́stẹ́lì bí ẹ̀mí Ọlọ́run ti darí rẹ̀, ó ń ṣe àpèjúwe fún wa ní ọ̀nà tí ìgbé ayé onígbàgbọ́ tí ó lè yé wa. Ó ń ṣe àpèjúwe gẹ́gẹ́ bí a ti máa ń wọṣọ láràárọ̀, wípé bí a bá ti jí, wípé ohun kan la ní láti ṣe. A ó bọ́ aṣọ ògbólógbó, a ó bọ́ ọ sílẹ̀. Èyí ni aṣọ tí a ò lè wọ̀ jáde. A ó bọ́ ọ sílẹ̀, a ó wẹ̀. Bí a bá ti wẹ̀ tí ara wa sì ti mọ́, a ó sì gbé aṣọ titun wọ̀. Aṣọ titun yìí bí a bá jáde síta, ní àwọn ènìyàn ni wọ́n máa fi mọ irú iṣẹ́ tí a ń ṣe. Ó ṣeéṣe bí a bá rí ọmọ ogun. Ọmọ ogun yóò bọ́ aṣọ tí àwọn ènìyàn máa ń wọ̀, yóò bọ́ sílẹ̀, yóò gbé aṣọ ọmọ ogun wọ̀. Tàbí ẹni tí ń ṣe ọlọ́pàá, bí a bá rí ọlọ́pàá nígboro, ohun tí a fi ń dá a mọ̀ bí a ò tiẹ̀ pàdé ẹ̀ rí, bí a ò tiẹ̀ morúkọ ẹ̀, bí a ò tiẹ̀ mọ ilé ìwé tó lọ, bí a ò tiẹ̀ mọ ìgbà tó gbaṣẹ́ ọlọ́pàá. Bí a bá ti rí ní gẹ́rẹ́ tí a ti rí pẹ̀lú aṣọ tí ó wọ̀, a ti fi aṣọ yìí, a ti fi dá a mọ̀. Àwọn ẹlòmíràn, bóyá wọ́n ń ṣẹ̀ṣọ́ ní àwọn ilé iṣẹ́, tàbí wọ́n ń ṣẹ̀ṣọ́ ní àwọn àdúgbò, bí a bá ti rí aṣọ tí wọ́n wọ̀, ni a máa mọ̀ wípé wọ́n jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ aṣẹ̀ṣọ́ tàbí ẹ̀ṣọ́. Àwọn ẹlòmíràn, ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé ilé ìta oúnjẹ ní ìta ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́. awon ti won sin sise ni iru be igba mi ni a ma ri won wi pe o ma ni iru aso ti won wo tabi awon dokita ti oyinbo be ba ri won pelu aso ti won wo a o ti mo wi pe eni yi je dokita tabi elomiran wi pe o je nurse tabi wi pe enikan je agbebi eyi ni apere ti paul apostle ti o nse fun wa wi pe awa papa o ye ki a mo wa bi a ba njeri wi pe ati di ti olorun bi a ba njeri wi pe ati ba jesu christi pade bi a ba njeri wi pe ati di eni igbala oni ijewo igbagbo wa yi ati eri ti an je ti an so fun awon elomiran o ye ki won ki o le mo wa nipa ohun ti ati bo kuro ati eyi ti atun gbe wo eyi o so nipa ti aso eyi ti an hun tabi eyi ti aran ti an gbe wo eyi o so nipa awon akole ti awon eyan ma nko sori awon kada awon kekeke ti a ma le mo aya awon nkan ti an so nipa re won je awon iwa tuntun eyi ti o je wi pe agbewo ki a to ma tesiwaju je ki n fi han o ninu oro olorun wi pe bi a ba n so nipa igbala bi a ba n so nipa iwa titun iwa mimo bi a ba n so nipa wi pe a ti ba olorun laja a ti dari ese waji wa opolopo igba ni bibeli ma n so gege bi eni ti o gbe aso wo nitori be ki o ye wa wi pe gba ti a ba n so oro igbala gba ti a ba n so oro iwa mimo o dabi eni wi pe a gbe aso titun wo bi a ba n so nipa iwa ti ko dara ati iwa ti eni ti ko mo olorun ohun ti a n so na ni wi pe iru eni be o ti ni aso ti ko dara gba ti o ba to olorun wa a bo aso yi a bo sile a wa gbe aso miran wo je ki n se apejuwe fun o ninu iwe woli isaiah ori kerin le ni ogota ori kerin le logota ese ikefa fi esi daradara o gbogbo wa si dabi ohun aimo gbogbo ododo wa si dabi akisa elegbin gbogbo wa si re bi ewe aisedede wa si mu wa kuro bi afefe nihi ni an so nipa iwa awon ti ko lolorun iwa awon ti ko ti ni igbala iwa awon ti a ko ti wenu mo kuro ninu ase won o nso wi pe ododo ti won sogo ninu re ododo ti won gbekele ise ti owo won ti won simile wi pe yo gba won la o dabi akisa elegbin se oyi onisisin wi pe bi aba ti je bi aba je eni ti ko mo olorun tele tele awon iwa ti a hu won dabi akisa elegbin niwaju olowa nitori be ni a fi n so wi pe bi a ba ba jesu pade akisa ti a gbe wa ki a to wonu irere a o bo awon nkan wonyi bi elegbin a o bo won kuro a o ju won sonu a o gbe ohun titun ewo titun a o gbe won a o gbe won wo je ki a tun wo apejuwe miran ninu luke ori kedogun a n wo lati ese ikokanlelogun omo na si wi fun o pe baba emi ti dese si orun ati ni iwaju re emi ko si yele eni ti aba ma pe le omo re mo sugbon baba na wi fun awon omo odo re pe e mu ayo aso wa kankan ki e si fi wo se ori ohun ti o n so e mu ayo aso wa kankan ki e si fi wo se o mo wi pe eni ti a n soro re yi ni a n pe ni omo oninakuna nigba ti o de aso egbin lo wa lara re awon aso egbin wonyi ni won se apejuwe ibinu ija irunu arankan ati wi pe iru eni yi o kun fun ese popo popo sugbon bi o ti wa sodo olorun abo aso egbin abo kuro a wa fi aso ayo aso titun agbewo je ki a pada si isaiah ori ikokan leni ogota ori ikokan leni ogota ese ikewa emi oyo gidi gidi ninu olowa okan mi yoyo ninu olorun mi nitori o ti fi agbada wo mi o ti fi aso ododo bo mi se ori nisinsin yi wo kini yi on ti olorun ba wa so oni wipe bi abato olorun wa aso ogbologbo aso iwa atijo aso irin atijo aso ijeun atijo aso ise atijo a o bo won kuro a o si gbe aso titun aso ayo aso ododo a o gbe wo ye ki a tun wo iwe ifihan an toka si awon ese bibeli yi ki o ba le ye wa dara dara ohun ti an keko nipa re loni ye ki a wo ifihan ori kokandinlogun lati ese ikeje eje ki a yo ki inu wa ki o si dun gidi gidi ki a si fi ogo fun nitori pe igbeyawo odo agutan de aya re si ti mura tan ohun ni a si fi fun pe ki o wo aso ogbo wiwe ti o funfun gbo nitori pe aso ogbo wiwe ni ni se ododo awon eniyan mimo se ori ohun ti a so nihi bi abari obirin kan ti a fe sin lo si ile oko bi obirin yi bi o ba ti mura sile fun ojo igbeyawo awon aso ti o ti nwo tele tele awon aso ilosi aso ti o ti nlo ninu ile apo won kuro atun ara re se awe dara dara a si wa mu aso titun igba miran a je aso ti o funfun gbo awo nigba ti o ba wo iru aso yi o mura sile lati lo pade oko re an so fun awo pe bi ijo ti je iyawo odo agutan iyawo Jesu Christi awa ti a mura sile fun igba soke awon eniyan mimo awa ti a mura sile nigba ti olori angeli yo fun pe nigba ti awon oku ninu Christi yo jiride nigba ti a o gba wa soke lati lo pade olufe wa lati lo pade olugbala wa lati lo pade oluwa wa lati lo pade oluso agutan lati lo pade odo agutan eni ti o ko ese ara aye lo o ni awa yi ni abo aso akisa ti atijo abo sile awa gbe aso miran wo aso ti o funfun gbo aso ti o nse apejuwe iwa mimo ti awon eniyan mimo nisinsin yi o ye ki o ye wa ohun ti a n keko lori re loni ye ki a pada si Kolose ori keta o n so fun wa nipa awon ikoko meta ti o farahan ninu ohun ti a n keko yi ikini bibo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re ikeji awon iwa okunrin titun iketa idapo ati ajumosepo ninu isokan bi mo ti so tele won je eko ti o jinle eko ti o wa lati inu olorun eko ti emi olorun ti o nfe la oju wa si loni mo tun gbadura wi pe enikokan wa oye yo ye wa wi pe enikokan wa yo gbo ohun oluso agutan latoke wa ati wi pe bi ati ngbo a o dide lati se ohun ti olorun fe ka se lai fi ohun ko nfale lai jafara je ki a wo ikini bibo ogbologbo okunrin ni sile bi ewa kisa ti a fe gbe sonu bibo sile pelu awon ise ise ti atijo Kolose ori keta ese ikejo ati ese ikesan sugbon nisinsiyi e fi gbogbo wonyi sile pelu ibinu irunu arankan oro odi ati oro etiju kuro li enu yin e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re nihi ni olorun ti enu Paul apostle so fun wa wi pe ohun ti a n pe ni igbala ohun ti a n pe ni idande ohun ti a n pe ni idariji ese tabi irapada wipe o je ohun ti o jinle pupo o si je ohun ti o ma mu iyi pada nla nla ba igbesi aye wa o wa nso pon ni sugbon ni sinsin yi gba ti paul apostle nso ni sinsin yi o nso nipa igba kan ni igbesi aye awon ni igbesi aye awon ara kolose igba kan ni igbesi aye onigbagbo nje ni sinsin yi ti a nso nipa re kini o n toka si o n toka si wi pe ati kuro ninu aye ati wa si ijoba olorun nisinsin yi ti ati wa si ijoba olorun o n toka si wi pe ati kuro labe isakoso esu ati wa si abe isakoso jesu christ olugbalawa o n so wi pe sugbon nisinsin yi ti ati wa si abe akoso titun o n so nipa wi pe ati kuro ninu okunkun ati bo sinu imole o wa nso fun a wi pe nje nisinsin yi ti a wa ninu imole o nso wi pe ati di oku si ese ati di aye si christi ati ji iji ododo o wa nso wi pe gba ti ati kuro ni eni ti atijo ti a si ti wa nisinsin yi lati di titun ninu ero wa ninu christi o ni oye ke a fi gbogbo awon nkan wonyi sile o wa nso o dabi ki awon olopa tabi oga olopa ki o so fun olopa kan ti o sese gba ise boya ori olopa iji laaro o wa si ori ila nibi ti won tin to ke a ba le se ayewo won ki won ki o to jade lo si enu ise oga olopa wa ri olopa ti o sese gba ise yi o wa ri wepe o wo aso to tin wo tele tele ko wo aso ti a fi da olopa mo ah ni oga olopa wa so pe ah nje nisinsin yi nigbati o ti darapo pelu awon olopa o ye ki o fi awon aso won yi sile ki o wo aso titun ti a le fi da omo gege bi olopa seun ti mo nso ye wa aha o dara be nitori be e ni a fi nso fun a we pe ki a fi nkan won yi sile awon nkan ti o fi wa han gege bi eni ti atijo awon nkan ti o fi wa han gege bi elese gba ti a ti kuro ninu ese wa ki a fi ibinu ki a fi sile se ori awon elomiran bi won ba ji laaro oju afaro a dabi eni we pe enikan se won latoju orun iyawo oni gbadun awon omo oni gbadun awon aladugbo won oni gbadun ah a ma be sini so pe ki lo de sebi ajosun lale ana ni ewo lo wa de toju yin faro ki lo fa ibinu oni gba ti a ti mo Jesu Christi oni ki a fi awon nkan won yi sile ka je ki yawo ko joroju wa nle ka je ki awon omo roju wa nle sugbon oko ti a fe ba soro boya a fe bere owo obe ni boya a fe lo soja ni tabi boya a fe so fun pe ah ikan ninu awon omo o ma dabe ni pe on gbona die bi ati de waju oko ni a ri pe oju oko faro a ti ri pe bo ti n se tele ni yi gba to so pe ohun ti gba Jesu ko si yi pada oni ki a fi ibinu sile o si ni ki a fi irunu sile awon elomiran bi a o ti soro meji meta won ti n tuto soke won ti n foju gba o dabi eni wi pe ibinu irunu ojoba ni igbesi aye won awon elomiran laarin arakunrin si arakunrin arabirin si arabirin laarin awa ti a jo n pe ara wa ni ara ninu oluwa ki lo de to je wi pe bi a ba ti soro die elomiran a ti fajuro elomiran a ti wu elomiran a o ni le ba soro a ti dabi arabirin ki la so to bi yin ninu arakunrin se o si nkan o se ki se eyi ta sese so sile yi lo je ki oju yin faro be ki lo de o n so fun wa o ni bi a ba ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re ki lo to n fa ibinu laarin awon omo olorun ki lo n fa irunu laarin awon omo olorun ki lo n fa aran kan bi a ba so nkan o se se gege bi eniyan eleran ara bi a tile ti ni igbala nitori wipe ogbon wa ko to ti jesu nitori pe imo wa ko to ti Jesu looto la yi okan wa pada a o yi ago ara wa pada ohun ti mo nso ni wepe bi a ba ti ni igbala alaafia olorun awonu okan wa iye olorun awo inu okan wa bi a ba ti ni igbala ayo idariji aso ninu okan wa bi a ba ti ni igbala a o ri wepe ero wa oro wa irin wa gbogbo nkan yo yi pada sugbon ranti bi tele tele ki a to mo Jesu bi won ba gba wa leti adun wa die ni sisin na bi amo jesu bi won gba wa leti eti ti won gba wa yi adun wa nitori pe a o ti yara wa pada andro de ojo ajinde ojo ajinde to je wi pe ipe yo dun a o yi ara wa pada nigba na ko se on ti won le se si ara ti o le dun wa sugbon ni sisin yi okan lagbala emi wa loni yi pada ara wa o si wa ba kan na sibe se o mo we pe bi igba ti aje alaigbagbo bi a ba ranso bi abere ba gun wa lowo adun wa ni sisin na ti a ti di onigbagbo bi abere ba gun onigbagbo lowo adun onigbagbo nitori wi pe emi okan la yi pada lagbala ara bi abere ba gun ara onigbagbo a si ma dun sibe sibe o sese ti o je wi pe a nso laarin ara wa sugbon ohun ti an so yi ki o dabi eni we pe o fe gba odi lokan wa ki won so fun ki a ma binu o we pe ki se we pe a mo mo se nkan yi se wa nitori be ki a gboju fo nkan yi da bi a ba ti so be o ye ko tan lokan wa sugbon we pe ko dun mi ko dun mi sugbon a se to n soro lori nkan na ti o ye ki a ti gbagbe a se so pe lagbaja mi o ni nkan ba lagbaja se lagbaja ti a n daruko oji omo olorun awa papa aso pe aje omo olorun awa so wi pe a o ni kan ba lagbaja se bi nkan de fun lagbaja boye o fe gbe yawo ni boye o fe sinku ni boye o fe ku omo jade ni ko so to le de kin de be mi o ni yoju si won nitori wi pe lagbaja nkan to se si mi a fi orun lati le pari e iru eni be ba o lo se je omo olorun o ni ki a fi ibinu sile ki a fi irunu sile ki a fi aran kan sile awa bi boya o ti dele oko ewo ati oko o sese ki o je wi pe oko se o se ese gbe nigba kan o so nkan ti o dara o sese ki o so nipa iya re tabi ki o so nipa baba re tabi ki o tile so oro kan si o lai kiye sara oro isi dun o de gongo ara o wonu akiyemi ara re sugbon nigba ti nkan yi sele oko wa o wa ri wi pe nkan to nso ko dara o wa pe pe iyawo mi ma binu o isu ni nitori be je ke agbagbe mo ti gbagbe en to ba dele oko se o ti mo pe ile eko ni ile oko nitori be mi o binu eni to lohun o binu yi sugbon o wa lo se ipinu we pe owo temi ati owo oko ko si nkan to le papo bo ba fowo sile lati je gege bi o ba fi sile lati jeun ohun le bi ma pa nitori pe ibi ti mo gbon jude yi mo mo bi mo se le jeun tebi o ni pa mi iru eni be se ki se wi pe a gbe nkan kan sinu ti a fi binu ti a fi korira oko mo ti mo wi pe gege bi onigbagbo mi o ni ko le gege bi onigbagbo mi o le jawe fun wi pe mo fe lo fe oko miran sugbon nkan ti ma se fun a ju iko sile lo ko dara be bi aba ti di onigbagbo ibinu a kuro irunu a kuro aran kan ko a kuro oro odi ko ti eye ka gboye si onigbagbo awon alaigbagbo alaiwa bi olorun ni won ma nfi bibeli sefe ni won ma nse yeye wi pe awon ogba bibeli o nitori pe ti akọ si bibeli won ma nse yeye nipa ohun ti akọ si bibeli awa ti a ti je omo olorun bibeli mimo yo je ohun iya soto o ti agbe laruge o ti o je wi pe bi a ba tin kan ko ninu re ni anteriba fun olorun iru eni be ti o ti di onigbagbo oro odi blasphemy ko tun si lenu re mo ati oro itiju ohun ti a n pe ni oro itiju ni oro agalamasa oro ko bakun gbe oro ti o ma n dabi eni pe awon tinu aye won ma n rerin si sugbon ti o je oro idoti oro ti tini loju oro ti a ko gbodo gbo ni gbangba se a mo wi pe awa ti a je obirin e se gafara fun mi bi awon aso kan wa ti obirin ma n lo ti a ba fo won ti o ye ki a ma sa si ita gbangba nitori pe o je ohun ti o tini loju be na ni awon oro miran wa oro ti o je mo oro obirin oro okunrin oro ti o je mo isepo laarin oko ati aya tabi awon nkan miran ti o ye ki a ma gbo ni enu onigbagbo ni ita gbangba sugbon gba ti a ba ri awon elomiran ti won so wi pe awon je onigbagbo sugbon ti won tun dapara ti won sefe awon ti won si nsin so yi won je oro itiju oni ko ye ko ri be ese ikesan e ma si se poro fun enikeji yin awon elomiran won o mo sai da
3: won so wi pe awon ti di onigbagbo boya won fe lo si oja aladugbo si nbere wi pe ah arabirin ni bo le fe lo ibada lohun pe mo fe lo soja ohun eti ba fi lo soja ati e ani o gba owo yi ko ba mi ro iyo wa latoja gba ti wo tin lo ko champagne kemi na lo tori be tin ba so to fun wi pe mo nlo soja ise ti o ye ko ran mi lo ma ran mi a da bi eni pe mo je boy eru re nitori be won o ni so fun mo fe sare de odo aladugbo mi nbi ni oja lo nlo oni iru eni be ko ye ke a ma so pe aje oni igbagbo ke a tun ma poro fun ara wa o sese ko je obirin to ti loko lo fe lo ri iya re bi o ba so fun oko pe baale mi mo fe lo ri iya mi o oko le so wi pe se bi o lo ni ose ti o koja se o si nkan o nitori be a kan ni arale bi baale mi ba bere pe nbo ni mo lo eni mo sare jade die nbe yen mo fe lo wo awon ti won wa ni idapo ju ile mi iro lo npa o nlo si odo iya re to ba si de ton ba so pe e ma pe die se won na mo awon ti won sese di onigbagbo yi baba dodo won e ko se dide giri nitori pe oro ti won ni so oro na ti po popo ju nitori ohun lo je kin pe iro lo npa awa ti a so pe aje onigbagbo ba la tun se n ba iro lenu wa ko ye ko ri be oni e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re je ki a wo Romu ori kefa Romu ori kefa lati ese ikefa nitori awa mo eyi pe a kan ogbologbo okunrin wa ma agbelebo pelu re ke a le pa ara eserun ki awa ma se sin ese mo ohun kan na ni eyi so fun wa ninu Efeso ori kerin ese ikeji le logun pe ni ti iwa yin atijo ke eyin ki o bo ogbologbo okunrin ni sile eyi ti o di baje gege bi ife kufe etan se oye oni sinsin yi okan na ni bibeli ibaje kolose lati nka ibaje romu lati loka ibaje efesu lati nka okan na ni oro olorun eyi ni olorun nfe aba wa ni ijo ni ilu eko nihin tabi ijo ni ilu ibadan tabi ijo ni ilu ibomiran oro olorun okan na ni eko oro olorun okan na ni je ki n tun so papa o sese se amo wi pe ki se deeper ni ijo kan soso ti o wa ni gbogbo aye o sese ki eyan ki o ma wa si deeper tabi ke elomiran ki o ma lo si ijo miran bi gbogbo wa bi abaje olooto si oro olorun eko kan na ni o ye ki gbogbo wa ki a ma ko ni nitori ori nisinsiyi ohun ti paul n so fun awon ara kolose ohun lo so fun awon ara efesu ohun lo so fun awon ara romu to ka ese ikeji le logun yi pe ni ti iwa yin atijo ki eyin ki o bo ogbologbo okunrin ni sile eyi ti o di baje gege bi ife kufe etan ese iketa le logun ki ese di titun ni emi inu yin lati ese ikeji din logbon ki enitin jale ma se jale mo ti o ti gbo eni ti o ti wa ni iwa ki o ma fowora ki o ma fe ki o ma mu nkan ti elomiran o ni eni ti o ba tin se be tele ki o ma se be mo bi o ba ti ni igbala eita ori bi naira kan lori benchi ngba to wa si ile esin o si mu naira kan yi se o ro we pe o hu latori benchi ni o mo wi pe enikan lo gbagbe e sibe nitori be o ni ki eni tin jale tele ki o ma se jale mo eni to je wi pe tele ko ni se to nse o ba ji laaro gba to wa ni ti o wa to je ge bi alai gbagbo o ba ji laaro a ma ti oju le de oju le ni a ma ni ki le ri je nbe yen o kini kin je nbe yen o nkan to nse niyan ko ni se to nse ko lowo to le pa wole bi o ba ti di onigbagbo ewo ni onigbagbo tun lo lati oju le de oju le ki le ri je nbe yen o a o se bo iwa ogbologbo a o se bo sile tele tele gege bi ala igbagbo ohun ta man se ni pe a man ka a man fese pale ni ibodo awon railway nitori o sese ibi te nikan tin sai to fe wo railway ki owo e ko jabo nitori be iru awon eniyan ti o je ole a man fese rale kaakiri ni ni ibodo ko lati wo nkan to bo se lowo awon elomiran lati ri he mata so pa ti di onigbagbo ko ye ki iru iwa be ki o tun wa ni igbesi aye wa ka to mo olorun ki a to mo jesu awa ti a je omo fun baba bi baba ba lo sita a ma lo to bo apo baba a ma lo to bo ibi to ko si boya a le ri bi adota kobo nbe tabi a le ri bi naira marun nbe a si mu awa ti a so pe a di onigbagbo nisisi o ni awa ta njale tele tele ka ma tun jale mo o tun se ni laanu ki se nipa ti awon omode nikan eni ti o je iyawo tele tele ki o to mo jesu bi oko ba ti jade a ma lo ye apo oko o a ma lo ye bi ti won kowo si ibi ton ko nkan miran ibi ti won ko awon iwe a ma lo ye wo boya je ri naira marun naira mewa bo se fowo pe tele tele ni yi gege bi e lai gbagbo gba to wa so pe o ti di onigbagbo nje ko je nkan ti ju wi pe sibe sibe o tun lo nye apo oko wo o tun lo nye ibi ti won ko nkan si wo boye wa ri naira marun bo ba si mo naira marun mewa yi o ke so fun oko re bawo ni o se le so wi pe o ti di eni igbala o ni eni tin jale tele tele ki o ma se jale mo awa ti o je pe tele tele ibi ta tin sise ka to mo olorun bi abe fe gba aye isimi awon ti o ti niyawo awon ti o loko won so pe awon ti gbe yawo eni ti o bi mo kan alun ti mo meta merin ki o ba le gba owo ju be lo nisinsin to so pe o ti di onigbagbo o ti isatunse o le to ja tele tele ti won fi sanwo le fun o tun se njale ba kan na loni ki a to di onigbagbo bi a ba de ibi se ni ago mesan a so pe a de ago be ago se ni ago meje abo gba to wa tun so pe o ti di onigbagbo nje ki se be lo tun se nje ki se iru iwa be lo tun hu unu ye ki yi pada ki o wa o ye ki abo akisa elegbin ti atijo o ye ki abo won sile eni tin jale ki o ma se jale mo sugbon ki okunkun ma se laala ki o ma sise ki o ma fi owo re sise ohun ti o dara ki ohun ki o le ni lati pin fun eni ti o se alaini ese ikokandinlogbon e ma se je ki oro idibaje kan ti enu yin jade e ma se je ki oro idibaje kan ti enu yin jade ewo ni an pe ni oro idibaje oro ti o mu ore ofe lowo nigba ti oko ba n ba yawo re soro ti o ba dabi eni pe an ba eru soro nigba ti oko ba n pe iyawo ni oruko inagije ti o dara nigba ti oko ba n so oro ti o le je ki eyan porishan le ki o kudanu nigba ti o ba n so si iyawo re oro idibaje ni tabi nigba ti iyawo na ti o ba n so wi pe ma so fun to je pe a ran ti ile ibi to n ti wa a mo wi pe emi o ki n se eni ti eniyan kan le se bi o ti won si gba ti iyawo ba di e se gafara fun mi ki n lo ede yi o dabi asa eni ti o gbeko eni ti o leko eni ti o mo olorun eni ti o mo jesu ti iyawo ba tun soro si oko lona ti o dabi eni wo pe oko a ma ro pe iru obirin wo ni mo gbe sile yi eni ti o dabi eni wo pe o lagbara ju mi lo oro po lenu iyawo ju ti oko lo eni ti awon eyan ma so wi pe iyawo e de die o e ma binu o e ma je ki oro yi ki o gbodi lokan oko yin o ko dara be o ni nitori be o ni ki oro idi baje kan ki o ma se jade lati enu wa sugbon iru eyi ti o dara fun eko ki o le ma fi ore ofe fun awon tin gbo e ma se se mu emi mimo olorun binu eni ti a fi se edidi yin di ojo idande gbogbo iwa kikoro ati ibinu ati irunu ati ariwo ati oro buburu ni ki a mu kuro lodo yin pelu gbogbo aran kan olorun ti ko opolopo nkan sile fun wa ti o je wipe bi a ba n ka won bi a ba n boju to won bi a ba n se won ile wa yo toro Olorun ti fun won ni opolopo ase opolopo ilana ti o je pe bi eni kokan wa bi e ba nji laaro ti an fi oro Olorun se dingi ti an wo ti a sin fi diwon igbesi aye wa alafia yo wa ni dile wa bi aba mo pe ki oko ti ko to ba yawo soro we pe a ogbodo ni iwa kikoro a ogbodo pon obirin yi loju a ogbodo fi ibinu ba yawo lo a ogbodo fi irunu ba oko wa lo a ogbodo ni ariwo ninu ile wa se to je wi pe oko ati yawo n soro atun gbo ni ile kerin ile karun won so pe lagbaja tun ti de o pe o fe lu yawo e pa lose to koja won si lo won n lo church o won ka bibeli ju kini lo ṣugbọn bọn ṣe ka bibeli to sibe sibe ija okuro ariwo okuro laarin won ko ye ko ri be oni gbogbo iwa kikoro ati ibinu ati irunu ati ariwo ati oro buburu ni ki a mu kuro lodo yin pelu aran kan e ma sore point keji yin eni iyonu e ma darije ara yin gege bi olorun ninu kristi ti dariji yin oni ka ma dariji ara wa ninu ijo ka ma dariji ara wa ninu agbole ka ma dariji ara wa nibi ise ki a ma dariji ara wa pelu awa ati aladugbo ki a ma dariji ara wa gege bi olorun ninu kristi bi o ti dariji wa ye ki a se kia lo si ikori keji awon iwa okunrin titun e je wi pe awon nkan ogbologbo awon akisa igbin awon iwa atijo ke a ba won sile ke ju won danu ke a ri wi pe iwa otun irin otun ke a ri wi pe won joba ni igbesi aye wa eni o ye ke a se gege bi omo olorun wo kolose ori keta ese ikewa esi ti gbe okunrin titun ni wo esi ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti a so di titun ni imo gege bi aworan eni ti o da esi ti gbe okunrin titun ni wo ohun ti a n so nihin a n so gege bi apejuwe bi eniyan se ma n woso nigba miran bi a ba ti ri enikan ti a ti mo tele tele eni yi ki a to mo a ri iwe pe irin to ma n rin irin idoti ni aso to ma n wo aso miran o le je aso ti enikan bun aso ti enikan fun aso yi o se se ki o ti ya die tabi ki o ti doti die o seese nitori eni yi ko ni imototo o ma n rin irin idoti baba ti e ti ri also lagbaja niyen bo ba je obinrin ni ko je tun irun e se ko je fo enu laaro ko si je wo aso to dara bi a ba ti ri also lagbaja niyen bi ti e ti ri niyen ba ti e fun laso eni irin idoti ko ko lowo e sugbon eni yi ni a ri wo pe boya o di onigbagbo bi o si ti di onigbagbo a o mo igba ti o di onigbagbo yi ati kuro ni adugbo ibi to n gbe ki se be nikan o wa ti loko olorun wa tun ti se lore to je wi pe o ni oko ti o di ajeseku to ni die lowo o si tun wa ti ko iwa imototo eni yi nitori wi pe o ti loko ati kon ni iwa imototo iyipada ti de ni osoose a tun irun e se ni ojojumo aaro a mu ohun ti a fi n fonu a fo enu ati wipe aso to wa wo nisinsinyi nitooto lo je aso ewon ti won si sugbon won je aso ti o je ki o wa ni imototo bi o ba ti n bo lokere boya a o ti ri fun ebi odun kan tabi odun meji a wa ri o je eni ti a o le damomo a wa so wipe abi lagbaja ni abi lagbaja ko o tun wa ti n yan fanda fanda a wa duro atejumo o wa ki wa pe arabirin e kaaro atabi e kaasan tabi e kaale o abi won ni abi won ko emi ni ki lo de so fun mi joko pe tan fun ba o ni nkan se yi pada o ki rin bayi ri olorun lo da mi lola olorun lo mu yi pada wa be na ni fun ni gbagbo be na ni fun ni gbagbo awa ti o je wi pe aso egbin akisa elegbin omo ni nokuna la je tele tele awa ti di iyawo Jesu Kristi awa ti a ti da lola ti a ti dariji awa ti a ti mu egbin ti a ti mu kuro ni igbesi aye wa ti Jesu to a ti di olugbala wa ti Jesu ti o ti fi aso ododo wo wa ti Jesu ti o ti ko wa gege bi a ti rin gege bi a ti soro gege bi a ti huwa gege bi a ti se gege bi a ti ba enikeji wa lo nigba ti a ba ri wa a dabi eni wi pe a ni le da wa momo nitori igbesi aye titun iwa otun yo wa si igbesi aye wa pe efesu le kan si efesu ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti a da nipa ti olorun li ododo ati ni iwa mimo otito sori ikan na ni bibeli o nso fun wa o ni ki a di titun ki a di titun ki a be si ni rin irin otun ki a be si ni hu iwa otun ninu romu ori kejila romu ori kejila ese ikeji ki e ma se da ki e ma se da dara yin po mo aye yi sugbon ki e parada lati di titun ni iro inu yin ki eyin ki o le ri idi ife olorun ti o dara ti o si se itewogba ti o si pe awon kan won yi won je ki o ye wa we pe olorun fe ki a dabi jesu ni gbogbo ise wa ni oro enu wa ni ohun gbogbo ti a nso ti a nse ki a dabi jesu christi nitori be o ye ki iye pada yi ki o farahan ni igbesi aye wa bi iye pada yi ba farahan ni toto kini ohun ti a o tun ri a o ri idapo ati ajumosepo ninu isokan je ki a lo si kolose ori keta ese ikokanla kolose ori keta ese ikokanla nibi ti ko le si heleni ati jew ikola ati aikola alaigbede ara skitia eru ati omnira sugbon kristi li ohun gbogbo ninu ohun gbogbo nihin ni paul tun ti wa nso nkan miran fun wa o je ohun ti a menuba lana ninu isin wa ti ojo aiku o nso fun wa wi pe nigba ti a ba ti ba olorun pade nigba ti a ba ti di eniyan olorun eniyan mimo wi pe okuta idigbolu tabi ogiri ikele ti o wa laarin wa wi pe a o wo won pale o nso nihin o fi awon nkan meji meji o fi won wera won o si nso fun a wi pe awon idabo ti o ti wa laarin awon nkan meji meji meji won yi wi pe ati mu okuro lakoko o nso nipa ti heleni ati jew bi a ba nso nipa heleni eyi nso nipa awon giriki sugbon ni edi ti o le yi o daadara won ma won pe won ni keferi awon jew won ma npe gbogbo awon eniyan to ku won ma npe won ni keferi won ki da si won o ni sugbon bi eni ti a npe ni keferi tele tele ati eni ti a npe ni jew bi o ba ti mo olorun awon mejeji gbogbo nkan ti o pa ala saarin won tele tele a o mu won kuro won o di eniyan titun won o di ore ara won ki se be nikan ikola ati alaikola awon ti a kon nila ni awon jew awon alaikola ni awon ti o ni awon esin miran ti awon jew ti won se sure si won ti won so wipe won ko se dara dara o ni bon ba ti mo jesu ati eni to ti kola ati alaikola won a di kan a o ni awon kan wa alaigbede o tun ni awon miran won je ara skitia won je nkan meji ki se kan na alaigbede lapa kan ara skitia lapa keji o ni awon wonyi bakan na bi won ba ti mo jesu christi awon nkan ti o dabi eni wo pe a fi ya won nipa tele tele a o mu won kuro o tun wa so nipa eru ati ominira wi pe awon ti o ni ominira boya won ni ise ti ara won won ni ile ti ara won ko se eni ti o fun won si abe isinro won ni ominira awon miran ti won si je eru nigba ti won ti ba jesu christi pade won di okan na e la nso fun wa wi pe bi a ba ti mo olorun wi pe a o ni ma fi iyato si awon kan ti won wa lati gusu tabi awon ti won wa lati ariwa awon ti won wa lati ila orun tabi awon ti won wa lati iwo orun wi pe christi yo je ohun gbogbo ninu ohun gbogbo ki yo si iyapa ki yo si idabo laarin eni kokan wa ati ninu eni kokan wa gbogbo wa yo fun sokan papo a o ni olorun kan christi kan olugbala kan emi kan a o ma ni eko kan igbagbo kan a o si wa ni isokan ninu jesu christi eyi ni olorun ko wa loni nisisiyi o ye ki a dide duro ki a so fun olorun wipe awon iwa atijo iwa ogbologbo ti atijo wipe o ye ki adagbere fun won patapata o ye ki a so fun olorun wipe a fe di titun ni iwa wa ni irin ese wa ni iwo so wa papa ni bi a se nba eni kokan eni keji wa lo o ye ki a di titun ni on gbogbo ti a nse ki a bo awon ogbologbo awon ekisa elegbin ti atijo ki a bo won ki a so won danu ki a si je ki iwa titun ki o joba ni igbese aye wa o ye ki a gbadura o so fun olorun ba olorun soro se awon nkan ti an daruko won yi se won si wa ni igbese aye re ni ewo ni atun ka agbere mo ni gbagbo lowo tabi iwa eri tabi ife ko fe tabi iwa buburu ife buburu tabi ife gbugbona enikan si enikeji tabi oju kokoro tabi ohun miran ti ko dara ki atun ma ba lowo oni gbagbo ko e ko ri be e je ki a so fun olorun gbadura so fun olorun iwa imo ti ara eni nikan iwa ogbologbo ti atijo iwa ti o ija ati runu je ki a so won danu ki awon kan ikoko ni igbese aye wa bi a ba je olooto bi a ba je olooto ti a so fun olorun o daju yo mu iyipada rere iyipada otun ba eni kokan wa
0: Taronomi ori kokanla nitori na ki iwo ki o fe oluwa olorun re ki o si ma pa ikilo re ati ilana re ati idajo re ati ofin re mo nigba gbogbo ki en ki o si mo ni oni nitori pe awon mo yin ti emi nso fun ti ko mo ti ko si ri ibawe oluwa olorun yin ti tobi re owo agbara re ati ninu apa re ati ise ami re ati ise re ti o se laarin egypt si pharaoh oba egypt ati si gbogbo ile re ati ohun ti o se si ogun egypt si esin won ati keke ogun won bi o ti mu ki omi okun pupa bo won mole bi won ti nle pa yin lo ati bi oluwa ti run won titi di oni oloni ati bi o ti se si yin ni agejo titi eyin fi de yin yi ati bi o ti se si datani ati abiramu awon omo eliabu omo riubeni bi ile ti ya enu re ti o si gbe won mi ati ara ile won ati ago won ati ohun alaye gbogbo ti o tele won laarin gbogbo israeli ṣugbọn oju yin ti ri gbogbo iṣẹ nla oluwa ti o ṣe nitori naa ki ẹyin ki o pa gbogbo ofin mọ ti mo fi lele ni aṣẹ fun yin ni oni ki ẹyin ki o le lagbara ki ẹyin ki o si wọ inu rẹ lọ ki e si gba ilẹ naa nibi ti ẹyin n lọ lati gba ati ki ẹyin ki o le mu ọjọ yin pẹ ni ilẹ naa ti oluwa ti bura fun awọn baba yin lati fi fun wọn ati fun iru ọmọ wọn ilẹ ti n ṣan fun wara ati fun oyin nitori pe ilẹ naa nibi ti iwọ n lọ lati gba ko dabi ilẹ egypt nibi ti eyin ti jade wa nibi ti iwo gbin irugbin re ti iwo si n fi ese re bomirin bi ogba ewebe ṣugbọn ile naa nibi ti eyin lo lati gba ile oke ati afonifoji ni ti o si n mu omi ojo ọrun ile ti oluwa olorun re n ṣe itọju oju oluwa re n be lara re nigba gbogbo lati ibere ọdun de opin ọdun yio si ṣe bi eyin ba feti si ofin mi daradara ti mo fi lele ni aṣẹ fun yin ni oni lati ma fe oluwa olorun yin ati lati ma sin pẹlu aya yin gbogbo ati pẹlu ọkan yin gbogbo nigba naa ni emi o ma fun yin ni ojo ile yin ni akoko re ojo akọrọ ati ojo arọkuro ki iwọ ki o le ma ko ọka re ati ọti waini re ati ororo re sinu ile emi o si fi koriko sinu papa re fun ohun ọsin re ki iwọ ki o le jẹun ki o si yo e ma ṣo ara yin ki a ma ba tan aya yin jẹ ki e ma si ṣe yapa ki e si sin ọlọrun miran ki e si ma bọ wọn ibinu oluwa si ru si yin ohun asisi ọrun ki ojo ki o ma ba si ati ki ilẹ ki o ma ba so eso re eyin a si run kankan kuro ni ilẹ rere naa ti oluwa fi fun yin e fi ọrọ mi wọnyi si aya yin ati si ọkan yin ki e si so wọn mọ ọwọ yin fun ami ki wọn ki o si ma ṣe ọja igbaju niwaju yin ki eyin ki o si ma fi wọn kọ awọn ọmọ yin ki eyin ma fi wọn ṣe ọrọ iso nigba ti iwọ ba joko ninu ile re ati nigba ti iwọ ba rin ni ọna re nigba ti iwọ ba dubulẹ ati nigba ti iwọ ba dide ki iwọ ki o si kọ wọn sara opo ile re ati sara ilẹkun ọna ode re ki ọjọ yin ki o le ma pọ si ati ọjọ awọn ọmọ yin ni ilẹ naa ti oluwa bura fun awọn baba yin lati fi fun wọn bi ọjọ ọrun lori ile aye nitori pe bi eyin ba pa gbogbo ofin yi mọ gidigidi ti mo pa laṣẹ fun yin lati ma ṣe lati ma fe oluwa ọlọrun yin lati ma rin ni gbogbo ọna re ati lati faramọ nigba naa ni oluwa yoo le gbogbo awọn orilẹede wọnyi jade kuro niwaju yin eyin o si gba orilẹede ti o tobi ti o si lagbara ju yin lọ ibi gbogbo ti atẹlẹsẹ yin ba tẹ yo je tiyin lati aginju ni ati lebanoni lati odo nla ni odo euferati ani de ikeyin okun ni yo je opinle yin ko si okunrin kan ti yo le duro ni waju yin oluwa olorun yin yo fi iberu yin ati ifoya yin sara gbogbo ile ti eyin o te

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun wa Baba Jesu Christi ati Baba ti wa papa adupe wepe emu wa se akoko yi nisinsin yi ki a ba le mo ohun ti e lana sile fun wa. Eje ki oro yi ki o ye wa ki e se fun ani ore ofe lati dide lati gboran ni kia kia bi a ti n gbo oro yi adupe wepe ti gbo loruko Jesu Christi Oluwa wa. Ninu iwe woli Isaiah ori keta leni ogoji. Iwe woli Isaiah ori keta leni ogoji. Lati ese ikewa eyin li eleri mi le Oluwa wi ati iranse mi ti mo ti yan ki eyin ki o le mo ati ki esi gba mi gbo ki o si ye yin pe emi ni a ko mo Olorun kan saju mi be ni okan ki yo si hu leyin mi loni oro ti an yewo lati inu iwe mimo lo duro lori akori yi eyin ni eleri mi eyin li eleri mi ni ibi ti akayi ni ati je ki o da wa loju wi pe Olorun yan awon kan ninu majemu lai lai gege bi eleri lati se eleri ohun wi pe ohun je Olorun alagbara ati wi pe ko si Olorun miran leyin ohun ati wi pe ko si olugbala miran wese kokanla oni emi ani emi ni Oluwa ati leyin mi ko si olugbala kan. Ese ikejila emi ti so mo ti gbala mo si ti fi han nigba ti ko si ajeji Olorun kan laarin yin eyin ni se eleri mi le Oluwa wi pe emi li Olorun. Bi Olorun ti gbe opolopo dide ni aye igbani ni iran kan si kan miran si iran miran lati je eleri re be ni o gbe awa onigbagbo dide lojo oni lati je eleri tabi lati je enu fun Jesu Christi. Ninu majemu titun ni ati ka wi pe gbogbo awa onigbagbo awa ti a ti ba Olorun laja nipa etutu eje Jesu Christi awa ti a ti ni idariji ese awa ti emi Olorun ti o tin ke aba baba lati inu wa awa ti a ti ni alaafia ti a ti mu idalebi kuro awa ti a ti di eda titun nitori iwenumo ti o wa ninu eje Jesu Christi awa ni a ti so di eleri wi pe ki a lo si awon si odo awon ti o wa layika wa lati gbenu so fun Olorun wi pe Jesu Christi ohun ni olugbala ara aye. Ninu ihinre ti Luko ori 24 ihinrere ti Luko ori 24 ni ese ikeji dini adota ese ikeji dini adota eyin si ni eleri nkan wonyi nihi ki se wipe awon aposteli nikan ni Jesu n ba soro ki si se wipe awon okunrin nikan ni Jesu n ba soro gbogbo awon ti won ti ri wipe Jesu ku fun ese wa asin ati ni ojo keta o jinde kuro ninu oku o si farahan won won si ri ayo si kunu okan won nitori wipe agbara Olorun o ji Jesu Christi dide ati wipe aji dide fun igbala wa aji dide fun idalare wa aji dide fun idariji ese wa aji dide ki o ba le je eni ti o so wa po pelu Olorun oni nisinsin ti e ti ri mi nisinsin ti e ti to ebun orun wo nisinsin ti e ti ri ase pe igbala ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo oni eyin ni eleri nkan wonyi bi o ba je ti Olorun bi a ba ti gba okan re la bi a ba ti dari ese re jio Jesu Kristi o so di alore o so di ajihin rere o so di eleri ti yo ma jeri ni bi gbogbo ni ayika re wi pe Jesu Kristi ni olugbala wo ise awon aposteli ori kini ese ikejo ṣugbọn eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba bale yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye ati titi de opin ile aye nibi gbogbo ti omo Olorun ba lo nibi gbogbo ti aba ti ba omo Olorun pade ni omo Olorun ni lati ma jeri wi pe Jesu Kristi ni olugbala nitori be bi o ba ti mo Jesu Kristi gege bi olugbala ti o ti gba iye aini pekun nipasẹ re ti ati koruko re si iwe iye Olorun ti emi Olorun ba emi re jeri wi pe o ti di omo Olorun o ti di ajumojogun pelu Jesu Kristi ati pe nisinsiyi bi o ba ku o fi orun rere sere je iru eni be o ye ki a mo wi pe enikokan wa ti ani eri yi wi pe Jesu ngbala ati wi pe Jesu Kristi o ma npese wa sile fun orun rere o ye ki a mo wi pe ati di eleri Jesu Kristi wi pe Jesu ni olugbala ye ki a wo eko yi ni finifini ki a ye ipa meta wo ninu eko yi ikini eleri otito ati eleri eke bawo ni a se le da eleri otito mo yato si eleri eke ikeji iwaasu ati ogbon awon eleri otito iwaasu ati ogbon awon eleri otito iketa agbara ati eredi iwaasu awon eleri otito ikini eleri otito ati eleri eke awon wo ni a npe ni eleri eke bi abari eleri kan yala ni ile ejo tabi ni agbole bi enikan ba wa nibi ti a ti n se idajo se o mo wi pe bi a ba fe se idajo a n fe mo kini otito ti a le mo nipa eni ti a n fe da lejo yi boya eniyan rere ni tabi eniyan buburu ni bi eleri kan ba jade wa bi o ba si so nkan sugbon ti a wa se ayewo tabi awari re wi pe nkan ti o n so oju re ko to wi pe ko mo lajori ko mo idi ko si mo ohunkohun nipa nkan to n so nipa re a o so wi pe iru eniyan bayi eleri eke ni ninu orin Dafidi ori 15 ese ikokanla orin Dafidi ori 15 ese ikokanla awon eleri eke dide won bi mi li ohun ti emi ko mo awon eleri eke dide won bi mi li ohun ti emi ko mo awon eleri eke won fi otito sile won joko si di iro awon eleri eke won fi oju ona sile won ya si ona miran ti ko ni gbe ni debi ti an lo awon eleri eke won ko ni so otito to wa ni di oro ti a gbe kale nitori be awon ti won o ti iba Jesu Kristi pade won o mo itan agbelebo won o mo iwasu ihirere won o ni idaniloju iku Jesu ati isiku Jesu ati ajinde Jesu fun igbala wa won o ni idaniloju wipe Jesu Kristi nikan soso o ni olugbala iru awon be bi won ba tile n waasu onko ti won ba nso a ka won si eleri eke wo iwe owe ninu iwe owe ori ikejila ese iketadinlogun eni ti o so otito o fi ododo han jade sugbon eleri eke etan eleri eke ma nfi etan han jade o sese ki a ri awon to je wi pe won wa bi won se le di atun bi won wa bi won se le ni iye ni pekun enikan gbe ara re kale gege bi eleri a so wi pe a ti fi ami ororo yin ohun lati ma waasu lati ma waasu fun awon ti won wa ona otito o sese ki iru eni be ki o ma so fun o wi pe bi won ba fe ni alaafia bi won ba fe mo olorun bi won ba fe ki inu olorun ki o dun si won bi won ba nfe idariji ese o sese ki o so fun o wi pe ki won ki o lo peran ki won ki o lo se sahara tabi ki won ki o be si ni fun alagbe lowo tabi ki won ki o lo ma jewo fun afa kan alufa kan ni ojojo satide iru awon be ele tan ni won won je awon eleri eke won o mo ise irapada ti a se lori igi agbelebo nipasẹ Jesu Christi awon elomiran won so wi pe bi abari eni ti o fe ni igbala bi abari eni ti o fe bo lowo ese wi pe ko ma tiraka ninu agbara ti ara re lati doju ija ko ese lati doju ija ko esu won o so nipa ore ofe atoke wa won o so nipa alaafia atodo olorun wa won o so nipa idariji ti a ni lofe lati odo olorun won o so nipa iyebiye etutu ti Jesu Christi ti o fa ara re se fun wa won o so nipa eje Jesu Christi ki wenimo laulau fufuju slow lo iru awon eniyan be won je awon eleri eke igba miran a ma n ri boya ninu oko ero tabi ni to si wa awon elomiran won gbe agogo sita won ma lago won ma ni won waasu wo pe awon jeri Jesu sugbon eri ti won je yi igba miran a dabe ni pe won sepe fa awon eyan igba miran a dabe ni pe won fi awon eyan gegun eyi ki se wo pe won jeri awon wonyi ki se awon ajeri otito fun Jesu awon elomiran won ma pe ra won ni ajeri paapa won ma lo kaakiri won ma so pe baba se tohun wo pe a o ri igbala epe baba se be a o le ba Jesu joba nikehin sugbon won o mo nipa atun bi won o mo nipa iye ni pekun won o mo nipa bi a se le jewo se wa ki ako sile ki a di atun bi ki a di eni ki a ti yi pada won o mo bi a se le wa sinu Jesu ki a di eda titun ki awon atijo ki o koja lo ati ki ohun gbogbo ki o di otun awon wonyi won je awon eleri eke awon wo ni a le pe ni awon eleri olooto je ki a wo iwe owe ori kerinla ese ikeedogbon iwe owe ori kerinla ese ikeedogbon olooto eleri gba okan sile ki a konkon so wi.

Gbogbo eniyan sin wi pe baba dupe lowo re tori pe mu wa papo lekan si adupe fun eto re ete re adupe lowo re tori po fun ani Jesu Christi gege bi oluwa olugbala ati ohun gbogbo ninu ohun gbogbo an bere wi pe lasa le yi
e ba olukuluko kan wa soro kesin ba gbogbo wa pade lori koko aini ti emi wa e je ka je eniyan te fe ka je eran wa lowo lati gbe kristi soke kristi ta gbega ninu gbogbo ti a ba se ati ninu gbogbo ise iranse wa ti a ba fi fun ijo ta se fun ijo ati fun aye e fi di ti tobi yin mule jije alagbara ninu aye eni kokan wa ni oruko jesu ni agbadura a nwo filipi ori keji anka nibe lati ese ikejo nigba ti asin ti ri ni iri eniyan o re ara re sile o sin teriba titi di oju iku ani iku ori agbelebo ni ese ikesan nitori na olorun pelu sin ti gbe gagidi gidi o sin ti fi oruko kan fun ti o bori gbogbo oruko ni ese ikewa te pe ni oruko jesu ni ki gbogbo ekun ki o ma kunle awon eni ti nbe ni orun ati awon eni ti nbe ni ile ati awon eni ti nbe ni sale ile o wa so ni ese kokanla wi pe ati pe ki gbogbo ahan ki o ma jewo pe Jesu Kristi ni Oluwa fun ogo Olorun Baba Kristi agbega ju eda gbogbo lo ju awon angeli lo ju gbogbo eniyan lo ju gbogbo eniyan ni atijo ati lowo lowo nisinyi bi Olorun Baba bi o ti gbe gagidigidi o fe ki awa pelu ka tewo gba eleyi ka mo ka tewo gba nipa ijewo enu wa ka tewo gba eleyi ninu iyipada ka tewo gba eleyi ninu titeriba fun titewo gba eleyi ni jijo wa ara wa patapata fun lasaleyi ohun ti a yewo iwasu na ni titewo gba igbega kristi ju gbogbo eda lo o meta la wo nibe akoko igbala olugbala won elese ti oronu piwada ti agbega ikeji iteriba fun atobi julo ti kristi iketa o ni animotara ninikan ninu ise sin kristi akoko o ni olugbala awon elese ti oronu piwada ti agbega igbala nipasẹ irubo kristi la koko igbala nipasẹ irubo kristi un la koko yen a ri pe o re ara re sile titi de oji iku ani iku ori agbelebu awari ni ese kesan o so fun wa nibe o so pe nitori pe olorun pelu sin ti gbe gagidigidi o ti fi oruko kan fun ti o bori gbogbo oruko oruko kan soso yen na ni oruko to gbanila oruko tin dariji ni oruko to ti se etutu fun wa ni won gba ta ba tin gbagbo ninu oruko e ta jowo ara wa fun ani igbala re wo meta nibe o meta akoko ni olugbala won elese ti oronu piwada ti agbega ikeji ikeji o nlu olugbe olugbala tin tuni sile ti awon tin saferi re ti atunda iketa o ni olugbala tin gbe agbara wo awon eniyan mimo ti asodo tun akoko nibe o ni olugbala awon elese ti oronu piwada ti agbega o ku fun wa asin ni ojo keta o wa nibe ni oru meta ti osan oru meta ti osan meta ni ojo keta o jinde a wa ri pe ajinde yi o lo wa fun wa ni dariji leyin igba ta ti ronu piwada o so ninu ise ori karun
nese ogbon 5:30 5:30 olorun awon baba wa ji jesu dide eni ti eyin pa ti esin gbe ko sori igi nese kokanle logbon 31 o ni olorun kristi ni o ni olugbala wa o ni eni na to ku ti asin ti o jinde o na ni eni ti agbega o ni olorun fe owo otun re gbega lati je oma lade ati olugbala agbega lati je olugbela olugbala gbogbo elese ati lati fi ronu piwada fun israeli ati darije ese kristi oku anfani ku re o la fi fun awon eniyan to ronu piwada kuro ninu ese won awon to gbagbo nu jesus kristo oluwa eni to mo to gba gege bi oluwa ati olugbala re to jowo gbogbo aye won patapata fun oluwa won wa so di bayi oluwa alakoso olugbeja oga lori aye won ati lori ohun gbogbo ni aye won ninu ise apostle ori ikerin an ka nibe lati ese kokanla 4:11 e o ni eyi ni okuta ti atowo eyin omole kosile ti o sin di pataki igun ile o wa je ara oto ko teni to dabi re ko si olugbala bi re afi oluwa ko si oluwa kan lori aye awon eniyan to jowo ara won to faye won fun patapata afi o nikan soso oluwa miran o tin joba lori wa tele oluwa miran o yo to fe lo wa o fe lo ache kristi lori wa won fe je gaba won fe je are abache wa lori aye wa won fe yi wa sin so won fe ma gbo wa soke sodo won fe ma salakoso kan ma joba lori aye wa sugbon rara o ohun ni ori ohun ni ori o ni okuta egun ile o ni oba o ni ori ijo o lo njoba lori gbogbo awon onigbagbo gbogbo onigbagbo o si gbodo ko alakoso miran orogun miran to fe fagagbaga pelu kristi ninu aye re nitori a so fun wa ni ese ikejila o wi pe kosi gbala lodo elomiran oye yi gbodo ye wa o eniyan le ni a ma je eniyan ohun ton le se won le gbanila ohun ton le so pe won fe se ase to wu kan fe ni oye gbodo ye wa ta ba so nipa igbala kristi o nikan soso ni olugbala ko sin si igbala lodo elomiran kita nse lodo awon adari ijo kin se oludasile ijo kin se awon okunrin kan to je lesin kin se lodo enikeni ipo to wu ko wa to gbe ara re leri aga lori aye re ko sin si igbala lodo elomiran nitori ko si oruko miran labe orun ti a fi fun ni ninu eniyan nipa eyi ti a fi le gba wala o ni olugbala o fun wa ni igbala nipase igbega ti baba to ti fi fun ninu titu ori keji ni ese kokanla two eleven o so pe nitori ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan wa ti farahan o ku fun wa o ni aropo wa ni oluwapada wa o ni olugbala wa fun gbogbo eniyan ni gbogbo orile ede nibi gbogbo o so fun wa pe ore ofe olorun ye ti mu igbala fun gbogbo eniyan o ti farahan gbogbo eniyan ba agbodo fun gbogbo ka so fun gbogbo awon eniyan ti won o mo ka ma so fun won ka ma lo soke sodo ka ma so fun won boya won mo pe kristi ku ni bi egberun odun meji seyin o ti pese igbala fun gbogbo eniyan fun won awon o ti mo opolopo awon eniyan awon to yi oka awon to wa lawujo re won o mo e je ka jade lo ka lo so fun won pe igbala ti farahan fun gbogbo eniyan irubo kristi
ase fun gbogbo eniyan jije adari kristi o wa larowo to fun gbogbo eniyan lo gbodo jowo ara re nigba ti ore ofe to ba farahan ninu aye re wo to nse ni ese ikeji la tu e o so pe o nko wa pe ke a se aiwa bi olorun ati ife ku fe aye ke a ma gbe ke a ma wa ni aire koja igbala mu iyipada wa o mi yato wa e to ba so pe o ti ni igbala ko ma wa ni aire koja ni ododo ati ni wa bi olorun ni aye isisin yi awon eniyan kan wa ni ateyin wa won ti ri be loni awon to ro pe won le soro kan ri pe iwa bi olorun ododo olorun o wa fun aye to nbo to so niye o won so pe ninu aye ta wa yi o le wa na ere koja ninu aye le ta wa yi o le bori idanwo ninu aye le n to so niye o won so pe a o le gbe gbe aye ododo ka je ni wa bi olorun igba ta ba ti wa ninu aye won o ti to igbala oluwa wo won le je lesin won le je lesin bile won le je eni to gbesin kari ijo abalaye ebi kibi ton le wa won o ti ni towo igbala olorun to wa sinu aye eniyan nibi kibi to ba ti wole wa o ma je ka wa ni aiwa bi olorun yo je ko gbe gbe aye ododo ati wa bi olorun ninu aye sisin yi gan o wa so pe o wa wo ona bayi ni ese ketala o wa so pe eni ti o ti o so pe ki a ma wo ona fun ireti ti o ni bukun ati farahan ogun olorun ti o tobi ati ti o lugbala wa jesu kristi ni ese kerinla o so pe eni ti o fi ara re fun wa o to se re o to se re o idi to fi re ara re sile re to fi re fi ara re sile ani de oju iku ani ko ori agbelebo eredire o ti olorun baba to fi gbe gagidigidi pe ko le je olugbala gbogbo eniyan ko le je oluwa gbogbo eniyan nitori pe o fi ara re fun wa ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo ese gbogbo ki o si le we awon eniyan kan mo fun ara re fun ni o fun ara re awon onitara ise rere eyi ni igbala to ti fi fun wa eyi ni o ma n wa sodo awon eniyan to ronu puada kuro nu ese won to gbagbo ninu Jesu Kristi Oluwa ton jowo ton teriba fun patapata ohun gbogbo fun lati nu okan won okan gan ni soro lati nu okan yen ni opolopo oniruuru iwuwasi ise si oro awon ise ninu aye tin wa nigba to ba jowo okan yen fun oluwa ni to otito loju lowo re nigba na gbogbo ise gbogbo iwuwasi ohun gbogbo o jowo re o wa labe teriba fun oluwa ba se mo re boya wa ninu oluwa tabo si ninu oluwa to ba ti ronu piwada to ba ti gbagbo nu Jesu Kristi Oluwa to pe ni oluwa ti olugbala re bayi o wa di ara oto si awon eniyan to wa nu aye nitori pa te ra o pada ko nu ese gbogbo o wa je onitara ki se onitara fun awon ise buburu o ki se onitara fun awon ise buburu o ki se onitara fun awon iwa buburu gbogbo onitara ise rere eyi ni awon eniyan to ti to igbala eyi to wa latodo Kristi agbega to to wo wo ikeji nibe o ni olugbala ti tun ni sile ti awon ti n saferi re ti atunda a n saferi re a safere fun igbala a kan so pe won wa oluwa won so pe won wa oluwa fun ohin ni aye nikan ni won wa oluwa fun ere ohin ni aye won wa oluwa fun awon ora lasan ibukun ara lasan eti ko le gbe enikeni de orun sugbon nigba to n ba wa oluwa lati fun isodotun fun atunda to ba n wa isodotun fun atunda fun isodotun patapata o ni eni na to ma n tun ni sile to ma n tun ni sile to ma n so ni dominira kuro ninu igbe aye atijo to ma n fun o ni igbe aye otun ni toto ohun to wa lati wa se niyen ninu Matthew ori kini ni ese ikokanlelogun o so fun wa 21 o ni yo sin bi omokunrin kan
Jesu ni wo po oruko re nitori o ni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won ohun to wa lati sere o bi enikeni ba nje wo pe o ti wa sodo Kristi sugbon ta o ti gba la kuro ninu gbogbo ese re o si ni igbese lati gbe ko igbese ironu piwada igbese igbagbo to to ninu oluwa eredi wiwa re re awon kan wa won fe so de jesus di awon adari elesin miran ori ada akojopo awon elesin kan o ti kristi wa fun ko leleyi o ti awon elesin farisi ati sadusi ati awon eniyan swele o to eri o to fe gan re eredi niyan to fe padanu re won so pe yo wa gba won kuro nu ide awon igbekun awon ro awon ijoba rome nigba na awon to te ntele leyin to pe awon awon ni omo eyin o to reti re ireti won gan na re won so pe yo gba won lowo ijoba sisa chakoso sisa kekesari pa kesari ko ni joba lori won mo rara on to wa se ko ni o wa lati wa gbanila lati wa yoni lati wa gbani kuro nu ese ati lati mu ese kuro ninu wa angeli kede o wi pe iwo o pe oruko re ni jesu nitori pe o nikan chocho ni yo gba awon eniyan re la ni yo gba fa won yo awon eniyan re yo kuro ninu ese won o so fun wa nu Johan ori kejo anka nibe ni ese ogbon 8:30 bi o sin tin so nkan won ye opo eniyan gba gbo ni ese kokan le 31 nitori na Jesu wi fun awon ju ti o gba gbo pe bi eyin ba duro ninu oro mi nigba na ni eyin je omo eyin mi ni toto ni ese ikeji le 32 e o sin mo otito oto yo sin so yin di ominira o wa lati so wa do ominira o wa lati jajaga eruwu ati ajaga ese ati ti bi awon ibi to di baraku awon ese to di baraku o wa lati jajaga yen danu kuro ninu aye wa o wa lati so wa do minira omira bo lowo ibi omira bo lowo ejegaba satani ominira kuro ninu sese idibaje o wa lati so wa do minira o so wi pe bi omo ba so yin de ominira eyin o de omi ani toto eyin o de omi ani toto wese ikerin o din ni ogoji 36 nitori na bi omo ba so yin de ominira o nikan chocho leni to le so wa domira kristi olugbala nipa iku re nipa eje re nipa agbara re agbara nbe ninu eje na an so pe agbara nla agbara to sise iyanu nla agbara to nweche nu agbara to nje gaba ominira kuro ninu ese agbara yen nbe ninu eje jesu o so wa do ominira omira kuro ninu igberaga omira kuro ninu ebi omira kuro ninu ilara omira kuro ninu iwa baraku ta tin se tele nitori bi omo ba so yin de ominira eyin o de ominira ni toto ninu Rome ori kefa ni ese ikini Rome ori kefa ni ese ikini 6:1 nje awa wa ti wi ki awa ki o ajoko ninu ese ki ore ofe ki o le ma po si awon eniyan kan wa won se anfani ore ofe won si lo awon kan won ba ore ofe je won so pe ore ofe yen ni won gba to ti wa nbe won tanra won ni o won so fun ara won wuyewuye pe awon le ma dese ni won gba to je pe ore ofe olorun o bo won mole won tanra won debi pe won ni ore ofe olorun o bo ohun gbogbo ton ti se latẹyin wa ohun ton se lowo lowo bo mole
ohun to tun ma se lojo iwaju pelu o bo mole oye oye won o pe ore ofe olorun fun igbala o fun wa ni igbala igbala iso wa de ominira kuro ninu ese awon eniyan kan wa be ni romu won so pe bi ore ofe olorun ta ba gbega ta ba bola fun ta ba ba ojure re pade nitori ese ese to dari ese jini won so pe ba won ba se wa deche si be ni ore ofe olorun yo se ma po si eredire o paul apostle wi pe nje awa wa ti wi ki a so pe o ti awon eniyan so awon to se ore ofe lo to se atijumo re ki awa ki o joko ninu ese ki ore ofe ki o le ma po si wese keji tu oni ki a ma ri awa ni to ti ku si ese awa wa se wa laaye ninu re mo o so pe nigba ta gba wala ade aye si olorun ade oku si ese pe ese yen o ko wuwa mo ese yen a mo riri re mo ese yen ko ma fa wa mora mo nitori pe ati ku si ese ade oku si ese wa so pe ta ba wa de oku si ese nipasẹ igbala eyi to mu wa bawo ni awa yo se ma wa laye ninu re mo wese keta nese keta oni tabi eyin ko mo pe tabi e ko mo pe gbogbo wa ti ati bamtisi sinu Jesu Kristi ati bamtisi wa sinu iku re wese kerin 4 nese kerin o so pe nje a fi bamtisi mu sinu iku sin wa po pelu re pe gege bi ati ji Kristi dide kuro ninu oku nipa ogo baba be ni ki awa pelu ki a ma rin ni otun iwa agba wala ki a ma rin ni otun iwa Kristi o ngbe ninu wa ki a ma rin ni otun iwa anjeri pe amo Kristi pe Kristi mo wa anjeri pe ati wo ese wa nu a fo kuro anjeri pe ati tun wa da ati pe ati yi wa pada nigba na a gbodo ma rin ni otun iwa ni ese karun 5 ese karun wi pe nitori bi a ba ti so to wa po pelu re nipa farawe iku re awa a o sin so wa po pelu nipa farawe ajinde re ni ese ikefa nitori awa mo eyi pe a ko gbologbo eda idibaje wa eda ise wa nitori awa mo eyi pe a kan gbologbo okunrin wa ejo laila to nsakoso aye wa latẹyin wa ni atijọ a kan ma gbelebu pelu re ki a le pa ara ese run gbongbo ese run ese gbongbo re o to mu ese jade ohun to da ese ninu aye wa ki a le pa ese run ki awa ma se sin ese mo ki a ma se sin ese mo ni ese keji din ni ogun 18 o so pe bi asin ti so yin di ominira kuro ninu ese un ti gba la se re to ba je pe looto looto loju lowo re la gba ola egbe aye ati jo ni sinbe mo o so pe nitori pe a so wa di ominira kuro ninu ese o wa so pe nitori eleyi baye eyin di eru ododo ni ese keji le logun 22 sugbon nisisin yi ti a ti so yin di ominira kuro ninu ese ti esin de eru ododo eru olorun eyin ni so yin si iwa mimo ati opin re iye aini pekun igbala ojulowo re re nitori na akanke so pe ati gba mi la ati gba mi la a gba ola sugbon o so fun enikeni ati gba ola o da be
mo ti gbadura fun o mo ni mi ni ye meji pe a ti gba ola rara a o kin so be fun won igbe aye otun yo fi han boya gba won la ta be ko a o kin tani keni je pe ka kan ko won wa sinu ka wa ri won bonu omi ka wa ma ka iye awon eniyan nitori pe abamtisi eleyi abamtisi eleyi abamtisi opolopo awon eniyan a gba won la rara o bi emi olorun to njeri pelu okan wa pe won ti di omo olorun enikeni a o gba enikeni la tori pe a pe ni arakun langbaja ti lamurin tabi tori pe a pe obirin ni arabirin langbaja tabi lamurin ki lo mo na okan won ki lo mo nipa ironupu adomo ki lo mo nipa igbagbo won ki lo mo nipa isodo tun patapata nu okan won igbe aye otun isodo tun aye won eyi ta kede pe looto looto e lo ma kede pe ati gba won lawo iketa nibe awon iketa olugbala tin gbe agbara wo awon eniyan mimo ti asodo tun o gbe agbara wo wa o to ma n je gaba lori wa o to n bori aye wa tele nigba ta ba gba wala ba a wa ro wa ni agbara a gbe agbara wa so wa dotun o so fun wa a wa yi wa pada kuro nu elese de eniyan mimo inu Rome ori kejo ni ese ikini etua o ni je ebi ko si nisisin fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu bẹni kẹni ba wa nu Kristi o de ẹda tuntun nitori na ko si idalẹbi mo bayi fun awon to je ẹda titun nu Kristi ko si idalẹbi mo fun awon eniyan to je pe won atijo ti koja lo o kiyesi ohun gbogbo di tuntun nitori pe won ko rin mo nipa tara mo bi ko se nipa ti emi wese ikeji nibe ni ese ikeji nitori ofin emi iye ninu Kristi Jesu ti so mi di ominira lowo emi iye ninu Kristi Jesu e to wa sinu wa to gbe inu wa o so mi di ominira kuro ninu ominira kuro ninu ofin ese ati ti ku ni ese keta 3 nitori ohun ti ofin ko le se bi o ti je alailera nitori ara olorun ran omo ohun funra re ni aworan ara ese ati bi ebo fun ese o sin da ese lebi ninu ara ni ese kerin ki a le mu ododo ofin se ninu awa eni ti ko rin nipa ti ara bi ko se nipa ti emi awon eniyan to doju to ni ojulowo igbala ti igbala won je ojulowo ti orun mo gege bi eni ta igbala won o rin nipa tara mo won o ma gbe ninu oro ati ise ise aye mo ara mo won gbe won ga won gbe nipa so ti emi ninu aye won ninu Johanu kini ori keta anwese karun nibe 3:5 eyin si mo pe o farahan lati mu ese kuro ese ko sin si ninu re wese kefa ni ese kefa enikeni ti o ba n gbe inu re ki dese enikeni okunrin obinrin awon omo ijo awon iranse olorun awon osise adari ni agbajopo ibikibi ninu ijo kijo to wu ko je enikeni ti o ba n gbe inu re ki dese enikeni ti o ba sin dese ko ri ko ti ri be ni ko mo ma je kenikeni ko tan ara re lokunrin tabi lobinrin ko ma gbe ara re gese ayan igbe aye mi niyan ailera mi niyan rara ailera kon niyan pe ese lese ibi ese
ma so pe emi niyan mo mo pe ma ti gba mi la ba wo lo se mo ba se le mo pe o den ni igbala ni pe amo ninu oro olorun a o mo ko hun nipa awon idani loju ta awon eyan gbe kiri nipa ti awon eniyan nipa iru ni soke awon eniyan dani loju won a o mo ohun lati odo awon woleke oko to wu kan ma so bo wu kan se mu da wa loju a o le mo ohun nipase eko ike ohun ti a mo ni ti oju lowo re ni ti otito o ni a ti a mo ninu oro olorun jo gbogbo awon to ku pe boya mo lero pe mo mo pe a ti gba mi la to ba je pe o n gbe nu ese rara a o ti gba o la o ti ni yi pada iyi pada o tumo si isodotun o tumo si iyi pada o so fun wa nibe gbangba wi pe enikeni ti o ba n gbe to ba n dese ko ri be ni ko sin mo ko mo ni ese ikeje ni ese ikeje yin omo mi e ma se je ke enikeni ki o tan yin eni ti o ba nse ododo o ja si olododo gege bi o nti nse olododo ni ese ikejo 8 eni ti o ba nda ese to nda ese ti esu ni oye ko gboye karibi ara ara ko jamo kankan ijewo o jamo kankan to kede o jamo kankan eri re o wulo ko jamo kankan igbega lodo eniyan ko jamo kankan mo ro pe oni waasu ni omo olorun to to ni rara keyan waasu ojuse esin ko le so ni keni di omo olorun o so pe eni keni to ba n dese ti esu ni nito lati atete ko se ni esu ti n dese nitori eyi ni omo olorun se farahan ki o le pa ise esurun igbe aye ese ise esu ni o ise ese awon ise ese awon ojuse ninu ese gbogbo eleyi atodo esu lo ti wa ise ibi esu lo ni o sugbon kristi wa ki ohun ki o le pa ise esurun ni ese ikesan o so pe enikeni ti a ti pa olorun bi ki dese nitori ti iru re n gbe inu re ko si le dese nitori pe ko fe dese ko ki le ese kiri ko ma sare jolojolo tele ese leyin ko se ipese fun ese nitori pe ko le se nitori pe ko fe se ko fe ko ni ipongbe fun ese ko fe se o wa ni agbara lati odo oluwa oluwa gbe agbara wo pe ko ma dese nitori ati sodotun nitori na nitori olorun iru re n gbe inu re ko sin le da ese nitori pe ati pa olorun bi peteru keji bayi ori kini ni ese iketa bi agbara re bi olorun ti fun wa ni ohun gbogbo ti n se ti iye ati ti iwa bi olorun nigba ta ba gba o la a fun o ni ohun gbogbo ti o nilo lati gbe igbe aye otun yen ati lati ma gbe nu wa bi olorun nipa imo eni ti o pe wa ninu ogo nipa ogo ati olanla re ni ese ikerin 4 nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa pe nipa iwon ye ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa re ohun to fun wa re o alabapin iwa re nigba ti eyin ba ti yo tan kuro ninu ibaje ti n be ninu aye nipa ifekufe koko ikeji bayi koko ikeji iteriba fun atobi julo ti kristi o atobi julo ye o ni jije atobi julo kristi o ni jije alakoso ijegaba kristi o ni oba
a wa nu ijoba re ta ba wa nu ijoba re lori aye wa oluwa re lori aye wa ijije atobi julo re a wa teriba fun ninu gbogbo nigba gbogbo ninu pokipo ta ba wa iteriba fun atobi julo ti Christi ninu Philippi ori keji ni ese kesan 2:9 nitori na olorun pelu sin ti gbe ga gidigidi o sin ti fi oruko kan fun ti o bori gbogbo oruko oruko koruko to tin beru tele lati jo lateyin wa oruko Christi o to bi o gaju gbogbo oruko to nberu ni gbogbo ojo aye re titi di sisin ye oruko koruko to tin bola fun to gbo jinijini fun lagbaja ti lamure mo bola fun oruko Jesu o ga o lo laju gbogbo won lo oruko koruko to gbekele to simile oruko koruko to teriba fun lagbaja ti lagbaja so eleyi nitori pe o ti so kini mo le se mo a iti logbon gba ase wa lori mi mo gbodo gboran si rara o oruko Jesu o gaju gbogbo won lo to ba wa fi oruko e to gbega to gbeleke oruko yi to tewo gba o mo bayi wa teriba fun gege bi atobi julo nu aye re nitori na Olorun pelu sin ti gbe ga gidigidi o sin ti fi oruko

ba fun Christi gege bi olugbala gege bi oluwa gege bi oruapada gege bi eni na to je gaba nigba na onye baba tin be ni orun logo iteri ba patapata iteri ba ni toju lowo re iteri ba to ba igba mu iteri ba ti ayeriwo ta donwo wo meta nibe akoko gbigbagbo lai si atako si isakoso ti Christi ikeji kunle ni igboran si jije oba ti Christi iketa huwa pelu afiyesi si ododo ti Christi akoko nibe o gbagbo lai si atako si isakoso Christi o te so rara ri pe rara o pase nigba gbogbo be ni o ranse si o be ni o so wi pe eyi ni ona lati ma rin o to wa sona gbogbo idan re nigba gbogbo ni pe be ni o so nkan kan to ye re o te ye wa o ronu nipa re o ro ko so nkan kan to ma ronu nipa re o so nkan kan e to lodi to tako asa ibile ati abala ibi to ti wa ninu aye pe Christi re o ti je oludari alakoso aye wa o tako ri rara o gbagbo patapata lai si atako si isakoso ti Christi nu Rome ori kewa anka nibe ni ese ikesan 10:9 pe bi wo ba fi enu re jewo pe Jesu ni Oluwa yen ni pe jije Oluwa Jesu ti iwo sin gbagbo ni okan re pe Olorun ji dide kuro ninu oku a o gba ola o gbagbo pe o ku fun o iba ma jinde kuro ninu oku bi ko ba ku ṣugbọn o ku fun o asin o jinde nipa agbara olorun olodumare o gba yen gbọ ni okan re o jẹwọ eleyi ni okan re pelu enu re o jẹwọ pe o ni olugbala re ki n se olugbala nikan o ni oluwa re ki n se pe o da be o mo tẹwọ gba gẹgẹ bi olugbala ṣugbọn ki n se gẹgẹ bi oluwa o ni ominira yen o lati yan laarin olugbala ṣugbọn ma ma ṣakoso aye mi mati mata mama dari aye mi mi o tewo gba mi o tewo gba gege bi olo ṣugbọn mo tewo gba gege bi olugbala ko sun to jọ o iteriba re fun patapata ni gege bi olugbala oluwa tun ni wese kewa ni ese kewa te o so pe nitori okan ni a fi gbagbo si ododo enu ni a sin fi n jẹwọ si igbala ninu Johanu ori ogun a n ka nibẹ ni ẹsẹ kẹta o din ni ọgbọn 2027 Tomasi o ti fi ise aigbagbọ han ainigbagbọ o fi si ise ko gbagbọ pe Jesu jinde kuro ninu oku o sọ pe a o digba ti mo ba ri loju koroju ti mo ba fi ka mi si iha re nigba naa ti mo fi ka mi ti mo fi si ibi ta ti fi sokan ni owo nigba naa mi o ni gbagbo o ni ojo mejo leyin re ose to tele Jesu farahan lai si pe enikeni o fesun kan Tomasi o mo ero wa o mo ijade wa o mo iwole wa o mo asiri koko wa o mo ta n dowo bo o ti e mo ero to wa ninu okan o ni onu mo ero okan lai se pe boya enikeni o fesun Tomasi kan o wole wa o so pe alaafia fun yin o nigba na o wa so pe Tomasi

0: máa bọ̀. Fìkà rẹ sí iye, fi ọwọ́ rẹ sí iye, má jẹ́ aláìgbàgbọ́ mọ́ o, ṣùgbọ́n jẹ́ onígbàgbọ́. Àwa sọ fún wa nígbà náà ní ẹsẹ̀ kẹta ó dín ní 27 nígbà náà ni ó wí fún Thomas pé mú ìka rẹ wá níhìn-ín kí o sì wo ọwọ́ mi, sì mú ọwọ́ rẹ wá níhìn-ín kí o sì fi sí ìhà mi, kí ìwọ kí o má ṣe aláìgbàgbọ́ mọ́ ṣùgbọ́n jẹ́ onígbàgbọ́. Ní ẹsẹ̀ ìkejì dín ní 28 Thomas dáhùn ó sì wí fún un pé olúwa mi àti ọlọ́run mi, olúwa mi àti ọlọ́run mi. Kó tó sọ eléyìí, tó bá jẹ́ pé ó ti wà ní ipò àìgbàgbọ́ rẹ̀ tó wà tẹ́lẹ̀ ni, tí ò gbàgbọ́ pé Jésù ti jíǹde kúrò nínú òkú nípa agbára ọlọ́run olódùmarè, bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ó ti ń tẹ̀lé Jésù fún bí ọdún mẹ́ta àbọ̀ báyìí, àbá má kà á gẹ́gẹ́ bí ẹni tá a gbàlà, bí ò báyìí tí gbàgbọ́ pé Jésù Kristi jíǹde kúrò nínú òkú láti inú ọkàn rẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ọkàn rẹ̀, bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ó lè ti máa wàásù ìrere kó ti máa mú àwọn aláìsàn lára dá, ó lè ti jáde ní méjì méjì pẹ̀lú àwọn ẹlòmíràn, síbẹ̀ ọkùnrin yìí bá má dẹni ìgbàlà o, a gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ lẹ́yìn eléyìí nígbà tí Jésù jíǹde kúrò nínú òkú, lẹ́yìn ìgbà tí Jésù tó fi ara rẹ̀ hàn fún láàyè lẹ́yìn àjíǹde báyìí láti dẹni ìgbàlà lẹ́yìn àjíǹde yẹn, o gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ ní ọkàn rẹ̀ kó jẹ́wọ́ pẹ̀lú ẹnu rẹ pé Jésù Kristi ó jíǹde kúrò nínú òkú nígbà náà. Thomas dáhùn ó sì wí fún un pé olúwa mi àti ọlọ́run mi. Ní ẹsẹ̀ kọkàndínní 29 Jésù wí fún un pé Thomas, nítorí tí ìwọ rí mi ni ìwọ ṣe gbàgbọ́, alábùkún fún ni àwọn tí kò rí mi tí wọ́n sì gbàgbọ́. Agbàwọn là alábùkún fún ni àwọn tí kò rí mi tí wọ́n sì gbàgbọ́, abùkún fún wọn pẹ̀lú ìdáríjì, abùkún fún wọn pẹ̀lú oyè ayérayé, abùkún fún wọn pẹ̀lú orúkọ wọn tí a kọ nínú ìwé ìyè ní ọ̀run. A sọ fún anu Jòhánù orí kẹtàlá, Jòhánù orí kẹtàlá 13 ní ẹsẹ̀ kẹtàlá 13:13 ẹ̀yin pè mí ní olùkọ́ni àti olúwa, ẹ̀yin wí rere, bẹ́ẹ̀ ni mo jẹ́. Ẹ ń pè ní olúwa, jọ̀wọ́ ara rẹ fún un gẹ́gẹ́ bí olúwa, gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá, gbà á láàyè jẹ́ kó máa ṣàkóso gbogbo ìhà ní kọ̀kọ̀ àti ní gbangba, gbogbo ìhà ayé wa, kí a bóyá mọ̀ tàbí a ò mọ̀, èyí tí àwọn ẹlòmíràn rí tàbí àwọn ẹlòmíràn ò rí látọ̀dọ̀ ẹnikẹ́ni, a pè ní olúwa, a pè ní ọ̀gá, ká tẹríba ká jọ̀wọ́ fún un, ká tẹríba fún un nínú gbogbo ìhà ayé wa, nínú àbùdá wa, nínú ìwà wa àti nínú gbogbo ìṣe wa. Ní ẹsẹ̀ kẹrìnlá 14 ǹjẹ́ bí èmi ti ń ṣe olúwa àti olùkọ́ni yín bá wọ ẹsẹ̀ yín, ó tọ̀ kí ẹ̀yin pẹ̀lú sì máa wọ ẹsẹ̀ ara yín. A wo àpẹẹrẹ rẹ̀, àwòkọ́ṣe ìrẹ̀lẹ̀ rẹ̀, jíjẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀, a ń tẹ̀lé eléyìí. Ó jẹ́ ẹni pẹ̀lẹ́, ó jẹ́ ẹni jẹ́jẹ́, a ń tẹ̀lé eléyìí. Ó sọ pé bí a bá rí i, ta bá mọ̀, ta bá gbàgbọ́, ta bá tẹ́wọ́ gbà á gẹ́gẹ́ bí olúwa àti ọ̀gá wa, a ò ní ṣáko lọ mọ́ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀, à ń tẹ̀lé ọ̀nà rẹ̀. Ní ẹsẹ̀ 15 ó sọ wípé nítorí mo ti fi àpẹẹrẹ fún yín kí ẹ̀yin kí ó lè máa ṣe gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣe sí yín. ki eyin ki o le ma se gege bi mo ti se si yin wo ikeji nibe ikeji akunle ni igboran si jije oba ti Kristi akunle atekun wa ba ateba ni titeriba ateba ni igboran fun anje ko joba ko sakoso aye wa ni gbogbo iha aye wa a o kin lo ni ona ara wa mo a o yan ona ti wa mo a o ma yari pe eni ti mo jare o ti mo gbodo sere gbogbo awon eniyan yen won o ti tera won ba patapata pelu gbogbo kan won fun Kristi gege bi olugbala a so fun anu Filipi ori keji anka nibe ni ese ikewa Filipi 2:10 pe ni oruko Jesu ni ki gbogbo ekun ki o ma kunle awon eni tin be ni orun ati awon eni tin be ni ile ati awon eni tin be ni sale ile gbogbo ekun o gbodo kunle fun ni ese kokanla ati pe ki gbogbo ahan ki o ma jewo pe Jesu Kristi ni Oluwa lori okan won lori aye won pe o ni Oluwa fun ogo Olorun baba a ntele Oluwa a je omo eyin Oluwa o tumo si wi pe akunle ni igboran fun oruko Kristi ninu aye wa Rome ori 14 ni ese ikokanla 14:11 nitori ati ko pe Oluwa wi pe bi emi ti wa gbogbo ekun ni o kunle fun mi ati gbogbo ahan ni yo sin jewo fun Olorun eje ka pada wa se ese ikeje 7 ni ese ikeje nitori ko si enikan ninu wa ti o wa laye fun ara re ko sin si eni ti o nku fun ara re iyen ni pe nigba ta ba kunle fun ni igboran a o ma gbe fun ara wa mo a o le ma so o ti ma se pe o ti mo fe se re ka ma yan fun Kristi pe olugbala oluwa wa o joba lori aye wa nisisiyi a o le ku fun ara wa gan pe iyen ni pe a o le gbemi ara wa ka so pe aye mi owo mi lo wa bi mo ba fe ko tesiwaju lati ma gbe kilo ka elomiran owo mi lo wa rara o owo re ko lo wa ipinu re ko niyan owo Kristi lo laye re to ba je pe looto lo jowo aye re fun patapata o ma wa laye fun ara re be ni o ku fun ara re mo o so fun ani ese ikejo 8 ni ese ikejo 8 oni tori bi a ba wa laye a wa laye fun Oluwa eredi ta fin pe ni Oluwa re o bi a ba sin ku a wa ku fun Oluwa nitori na bi a wa laye tabi bi a ku ni ti Oluwa ni a wa ise a je ti Oluwa a o ni ma yan fun pe o ti mo fe se re o ti mi ni se re elemi o ni gba Kristi gbodo wa nbe ninu okun aye wa nigba gbogbo ko ma sakoso gbogbo nu Peteru kini ori kini anka nibe ese ikerinla Peteru kini ori kini ni ese ikerinla bi awon ele ti omo ni aife ara yin dasa bi ife ku fe atijo ninu aimo yin nigba to je ope nipa Kristi gege bi Oluwa ti olugbala o kan gbe igbe aye to wu o ṣugbọn bayi o so pe gege bi awon ile ti omo o teba fun o jowo ara re fun o teri ba fun o wa di awon ile ti omo o ni ma fi ara re dasha bi ife kufe ati jo ninu ife kufe re ninu aimo yin ni ese ke dogo ni sugbon gege bi eni ti o pe yin ti je mimo be ni ke yin na sin je mimo ninu iwa yin gbogbo ni ese ke do ese ke ni din ni ogun 16 nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo awo iketa nibe iketa bayi wa huwa pelu afiyesi si ododo ti Kristi kiyesi se akiyesi re ododo Kristi ma se akiyesi awon idari latodo Kristi se akiyesi ohun gbogbo to ti lakale eredire ta fi je omo eyin Kristi eredire ta fi je eni to tele Kristi eredire to fi n se pinu pe mo yan mo pin lati tele Kristi n ko ni pada bi awon ore bo ko mi sile sibe o ma tele n ko ni pada aye wa leyin mi agbelebu nbe niwaju mi n ko ni pada Kristi n pese ilu ijoba miran sile ma sin wa nibe n ko ni pada emi ye o ma gbe bi Jesu n ko ni pada emi ti pinu nigba to ba pinu fun Kristi pe oni Oluwa o n gbe ni gbogbo ihaye re o n gbe ni gbogbo igbese to ba n gbe gege bi oro na o se akiyesi o n gbogbo to ti ko wa ninu Matthew ori keji din ni 30 ni ese kokan din ni 20 o tori na lo e ma ko orilede gbogbo kesin ma bamtisi won ni oruko baba ati ni ti omo ati ni ti emi mimo wese ogun nibe 20 ni ese ogun o so wipe ke e ma ko won lati ma kiyesi ohun gbogbo ti mo ti pa ni ase fun yin ma ko won ni ohun gbogbo lati ma kiyesi o ni eko ikoko kankan fun ara re awon mo toro gafara ikoko erongba ti re ni koko ko si pe itumo ti re ni koko ko si ohun gbogbo to ko wa o kiyesi iwa re igbe aye re awo ko se akiyesi ododo ati ijoba ti se akoso Kristi lo gbodo je pe o n sakiyesi ohun gbogbo ohunkohun ti mo ti pa ni ase fun yin esin kiyesi emi wa pelu yin nigba gbogbo titi o fi de opin aye iyen ni pe isakoso Kristi ijoba Kristi ododo Kristi ati awon nkan won ni to ko lati ma kiyesi ko duro ni iran akoko o n tesiwaju titi e de opin aye o so fun wa nipa ododo yen ninu Johanu kini ori keta ori keta ni ese keje eyan omo mi e ma se je ke enikeni ki o tan yin ma bola fun enikeni ko bowo fun enikeni nu aye ni ma bowo fun enikeni ninu itan debi pe wa wa gba won laye kan tan o je ma bowo fun tabi ko bola fun okunrin elesin kan enikan to nkede elesin lasan enikan to gbe ara re gadshin anyan woli tabi oluso agutan lati tan o je ale woli langbaja ti so lan la woli lamurin ati langbaja ti so won tan o je ko si woli kan ko si okunrin kan ko so ni wasu ko se oluso agutan lọwọlọwọ tabi lajọ iwaju tabi latẹyin wa to ma tan o je eni to ba se ododo o ja si olododo ani gege bi ohun ti ja si olododo wese ikewa ni ese ikewa 10 o so pe ninu eyi ni awon omo olorun n fi ara han ati awon omo esu enikeni ti ko ba nse ododo ki nse ti olorun ati eni ti ko feran arakunrin re awa si koko iketa bayi koko iketa ni an keko nipa ani motara ni nikan ninu chesin christi ni bi ati wo philipi ori keji yi o nwa latese kini ko to de ese kejo atese kesan wo philipi ori keji ba ni ese keta 2:3 e ma se fi ija tabi ogun asan se onkohun o ti da tun bi ati gba ola o teri ba ninu igboran christi o wuwa gege bi ifiyesi ododo christi o gbagbo lai si atako si christi no gbogbo nigba na e ma se fi ija tabi ogun asan se onkohun sugbon ni rele okan ki olukulukuro awon elomiran si eni to san ju ohun funra re lowo ese kerin 4 ki olukuluku yin ki o ma se wo ohun ti re sugbon olukuluku ohun ti elomiran erire o pe ati da tun bi erire pa je ti christi erire pe ati so christi ti oluwa ti olugbala wa a o ni ma lo soke sode pelu iwa ipa pelu ori kokon kama mu gbogbo eyan bale kama gbe ara wa ga nu gberaga rara ki olukuluku yin ki o ma se wo nti re anfani ti re ko ma wo sugbon olukuluku ohun ti elomiran anfani elomiran ni ese karun 5 eni eroyin ninu yin eyi ti o ti wa pelu christi jesu to ba ni christi gege bi oluwa to olugbala re okan ero re yo wa ninu re wa ma sin lai si motara ni nikan wo meta ni akoko gbigbe patapata fun christi nikan lai gbe fun ara eni ikeji o ni fiferan lona ti o ba iwe mimo mu bi ti christi ki n se fun ife ku fe ara iketa o ni sise laala pelu ifara eni rubo bi fun christi ki n se lati fe je olori akoko gbigbe patapata fun christi nikan lai gbe fun ara eni to ba ti gba christi patapata bi olugba re ati olugbala re to ba ti fi christi se oga re to ni jega ba pata to ni jega ba patapata lori aye re to ba ti fe ara patapata fun christi to ti segun ese o ti segun ara o ti se to ti segun re o re o erire o eri ma je mi so na ni pe o n gbe fun christi patapata nikan ki n se fun ara re aso fun anu corinthian kini ori kewa corinthian kini ori kewa ni ese 10:24 kenikeni ma se wa ma wa ti ara re sugbon ki olukuluku ma wa ire omo enikeji re anfani omo enikeji re iyen ni pe ko ma wa bi awon elomiran bo se ma wa sodo christi bo se ma jo wa ran fi christi bi awon elomiran bo se ma si christi bi awon elomiran bo se ma ni lo si waju ju pe ko kan je pe gbogbo nkan lo ngba fun ara re o wa se gbogbo to nse ko le gboju fun awon elomiran o so fun wa ni ese kejile ni 30 corinthian kini ori kewa ese 32 e ma se je ohun ikose ma je ohun ikose ma je ohun ikose iba se fun awon Jew tabi fun awon eleni tabi fun ijo olorun ni ese keta ole ni 33 ani bi emi ti nwu gbogbo eniyan ni ohun gbogbo lai wa ere ti ara mi lai wa ere ti anfani ti ara mi lai wa igbega ti ara mi lai wa ipo ti ara mi bi ko se anfani awon elomiran bi ko se ti opolopo ke a le gba won la anfani opolopo awon eniyan o fe jere fun gbogbo eniyan ke a le gba won la inu corinthian kini ori ketala 13 lati ese kini corinthian kini ori ketala ni ese kini ori ketala ni ese kini bi mo ti le nfo oniruru ede ati ti angeli ti emi ko sin ni ife to je ko teba ko kunle ko teriba fun oluwa lati ma wa anfani awon elomiran ire awon elomiran ki se re tire nikan bo ba ni ife yi we ti ara n gbe oga ti ara n ti ologbongbon ti ara n gbe egesin ayan emi dabi de tin do tabi bi kimbali ologoro wese ikeji 2 bi mo tin ni ebun so tele awon kan wa ebun na n gbega ju eso ti emi ebun emi won gba awe won gba dura won gbiyanju lati fi awon ebun emi si ise won o ni tara fun eso temi won o je ni to po kaka fun eso temi won o ni opo kaka nipa ife won o ma pongbe fun alafia ayo ipamora won o po kaka nipa re keyan ma fi jolo to laiberu dake je won o ni po kaka nipa ijolo to iwa otito won o fi po kaka nipa iwa tutu iwa pele won o fi po kaka nipa isakoso iwa pe ikora ni ijanu nipa iso ti emi gbogbo ton fe fi si ise nitori pe won fe pe akiyesi awon eniyan sodo ara won o ton fe fi si ise o ni ebun bayi oro olorun o so gbangba fun wa pe enikan le ni awon ebun imularada idande sibe ko ti segbe ni orun apadi titi lae nitori Jesus Christ so wipe opolopo ni o wi fun mi ni ojo na pe ni ojo ti ojo isiro ni ojo idajo pe awa ko a so tele ni oruko re ka fi se awon ise iyanu nlanla ale awon emi esu jade awon emi ai ma le won jade o so pe emi yo jewo wi fun won ni ojo na pe emi ko mo yiri e kuro lodo mi eyin oni chese ngba to te je pe gbogbo awon ebun won yi ko se pataki gege bi eso ti emi balamu o lo so pe mo oju mi la oni mo ri awon iran mo wa so tele oni fun silo to si nbo sibe o ku si lati owo awon israeli nitori pe o darapo ma ota awon balaki lati ba awon eniyan olorun ja ebun koni gbe enikeni de orun rere eso emi lo se pataki to ise ara ba wa ninu aye re o gbe ninu ese ikoko ese gbagba o n gbe ragre gagege bi le kanesari ijoba mi ti mo ko fun ara mi ko re ohun yo wa lati orun pe iwo lati so fun pe eyi yo sele ijoba re isakoso re ale jade lo sinu igbo o wa je goriko bi eranko titi to fi mo pe olorun orun o lo sakoso o lo joba nu sakoso eniyan o so pe bi mo sin ni ebun isotele ti mo sin ni oye gbogbo ijinle ati gbogbo imo bi mo sin ni gbogbo igbagbo to be ti mo le si awon oke nla nipo ti emi ko sin ni ife ebun emi ko ni emi ko je nkan ori enikan o le je nkan kan le lo fun ara re noju awon eniyan awon to ngbe ogese yan to fi o se yeye awon ti won o mo to won gbogbo ti olorun yo fi se idajo ni ikeyan ojo o le je nkan kan ni oju awon eniyan to ta ti tan je awon to tan o je pelu sugbon ni oju olorun bin tin bayi lo je o je nkan kan wo ese keta ni ese keta o so pe bi mo sin fi gbogbo ine mi bo awon talaka bi mo sin fi ara mi fun ni lati sun ti emi ko sin ni ife ko ni ere kan fun mi wo ese kerin o ni ese kerin ife a ma mu suru a sin ma seun ife kin se lara ife kin soro igberaga ife ki ife nibi ti igberaga ba wa ife olorun o si nbe nibi ti igberaga ba wa ko si pe agbe kristi ga nibe nibi ti igberaga ba wa ko si ife ti jije iranse nibe o so pe ife ife kin ife ni ese karun 5 oni ki huwa ito ki nwa on ti ara re anfani ara re ere ara re igbega ara re ife akimu binu be ni ki ngbero mbuburu an wa si ikeji ni ikeji fiferan loran lona ti o ba iwe mimo mu fiferan lona ti o ba iwe mimo mu bi ti kristi kin se fife ku fe ara aso fun wa ninu filipi ori keta ni ese ikarun filipi ori keta ori keji ni ese ikarun ni o ori keji ni o ni ese ikarun ori keji ese ikarun eni iroyin ninu yin ero kristi ni o feran pelu o ti kristi nfe o ni ife gege bi iru ni soke kristi o ni ife gege bi awokose kristi apere kristo ti gbe kale eni ero yi ninu yin ero kristi ni ninu gbogbo ti o ba se ninu gbogbo ti o ba so ninu gbogbo ise re ninu johana ori kedogun johana ori kedogun ni ese kejila 15:12 eyi ni ofin mi pe ke eyin ki o feran ara yin gege bi emi gege bi emi gege bi mo ti feran yin ife to ran ni lowo ife to nko ni ife to so to tona ni akoko ti o tona fun awon to tona ife to pe awon elomiran wa sinu ore ofe olorun ife to nse to fi awon to fi ara re rubo fun awon omo eyin kan le gba won la ife to kilo fun won nipa ewu to wa ni waju to nbo eyi ni ase oluwa pe ka feran ara wa gege bi emi ti feran ara gege bi emi ti feran yin ife ti kin soro alufansa ife ti kin tan ni je ife ti kin di awon elomiran lowo awon to ni lo si waju ko ni da lo si waju won duro ife to kilo fun won lati ni orun na okan won pe ki okan won le de orun ni igbose ka feran ara wa gege bi emi ti feran yin ni ese ketala 13 ko si enikan ti o ni ife ti o tobi ju eyi lo pe enikan fi emi re lele nitori awon ore re ife ti o fi ohun ti a ni lele fun ire awon elomiran ife to fi imo wa ifihan wa lele fun igbala awon elomiran ife to ma re koja ona ife to ma fe la okun koja ife to ma fo loju ofurufu ni ninu oko ofurufu lati de odo awon eniyan pe kan ma se gbe eyi ni ife to fe ka ni ka fi si ise johana kini ori keji johana kini ori keji ni ese keta nipa eyi ni ni a si mo pe awa mo bi awa ba n pa ofin re mo ni ese ikerin 4 o ni eni to ba wi pe emi mo mo mo ti ko sin pa ofin re mo ikeni eni na to so pe mo mo Kristi mo ti da tun bi sugbon ko pa ofin olorun mo ikeni ikeni sisin ye bi omo omo eke ni to so eni to so pe mo ti da tun bi omo olorun ni mi sugbon ti ko pa ofin re mo pe ko darije awon aladugbo re to darije arakun re to darije o ni gbadorin lona meje rara ko le dariji ko kin da obirin yen o kin dariji o fe manukun sinu ati owu se elomiran o wa so pe mo feran Christ ekeni gbogbo eke lo ma nipa ninu e nothing fisufuru do ton ba tesiwaju ninu ijewo eke ton so pe won feran oluwa nigba to gboran so ofin olorun eni to ba wi pe emi mo ti ko sin pa ofin re mo ekeni otito ko sin sin ninu re ni ese karun 5 ni ese karun sugbon enikeni ti o ba npa ofin re mo lara re ni agbemu ife olorun pe ni toto nipa eyi ni awa mo pe awa nbe ninu re wese kefa ni ese kefa eni ti o ba wi pe o ngbe inu re o na pelu sin ye lati ma rin gege bi ohun ti rin anwo iketa nibe o ni sise lala pelu ifara ni rubo fun Kristi ki n se lati fe je olori o dara ka se lala gbogbo gbodo meredi to fi n se lala ohun to wa leyin lala to n se ilepa lala to n se yen ireti to ni edun okan ohun to wa nu okan re mo se lala kilode se lati je olori ni lati gaju awon elomiran pe ka pe orukoruko re ko ka tan kale tabi o se nkan kan to je oju lowo pe o fe ke lese ko ni igbala o fe ke eniyan mo ka fese won mule o fe ki ijo olorun alaye fo ogo re nikan chocho ogo olorun nikan chocho ere ta fin se lala re o on ere ta fe se lala re inu filipi keji inu filipi ori keji ni ese keje filipi ori keji 2 ni ese keje 7 o so fun wa nibe o ni sugbon o bo ogo re sile o si mu awo iranse a sin se ni aworan eniyan ni ese kejo ni ese kejo nigba ti a sin ti ri ni ri eniyan o re ara re sile o sin teriba titi di oju iku ani iku ori agbelebo ni Calvary iru lala to fe ka ni re o pe adi oko si eni igbega eniyan ohun ko ohun ti a fe se o ni pe ka ri pe awon eniyan wa sodo Kristi ka so won domira kuro nu ese won gbogbo ohun ta fe ri ni pe a ri awon okan ninu ijoba ki se ijoba ti wa o ninu ijoba re o so fun wa ni ese kerinla 14 o so wi pe e ma se ohun gbogbo ni asin ikunsinu ati ijiyan ni ese kedogun 15 ke eyin ki o le je alailegan ati oniwa tutu omo olorun alailaba won laarin oniwa wiwo ati alarekereke orileede laarin awon eni ti a nri yin bi imole ni aye o fe ka ma tan rokoso e je ki imole yin mole to be niwaju eniyan ki n se fun ogo ara re ki n se fun ogo asan sugbon kan le ma yin baba yin ti n be ni orun logo wo ese kerindinlogun 16 o so pe esin ma na owo oro iye jade ke mi ke o le sogo ni ojo kristi pe emi ko sare lasan be ni emi ko se laala lasan peteru kini ori keji ni ese kokan le logun peteru kini laala to ta n se pelu ifara nirubo fun kristi ati ise to n tele igbese kristi ipase kristi 2:21 nitori inu eyi na pe yin si nitori kristi pelu jiya fun yin o fi apere sile fun yin ki eyin ki o le ma to ipase re ijiya ti awon eniyan fe jiya pe ka le gba omo la won fe jiya kan ma sise kan ma se laala pelu ifarubo gege bi kristi bi o tile je pe awon eniyan o mo won bi o le je pe awon a o fun won loye kankan bi o le je pe eni kankan o ma gbe won gese ayan ko ti ese eni kankan to fun won ni o awon ini aye kankan gege bi kristi je o se jiya to fi apere lele fun wa ka ma se laala pelu ifarubo bo se se o so fun wa ninu joanu ori keta o din ni ogun 17:17 o ni so won de mimo ninu otito otito ni oro re lese kese leyin eleyi leyin adura yi fun so de mimo o so ni ese keji din ni ogun wi pe gege bi iwo ti ran mi wa si aye Benny, e missing ran won si aye pelu o wa si aye lati se irubo lati san iye re fun ese gbogbo agbaye ki awon eniyan kan le deni igbalu pe mo wa fun gbogbo awon elese lati ronu pi wada o wa ki awon to sonu kan le gba won la o ti fun wa ni igboya kan na o ti fun wa ni ifiseran ni kan na pe ka lo si gbogbo aye ka sin wa sun rere fun gbogbo eda nibi kibi ti a ba lo ka ma wa ere tarawa anfani tarawa igboriyin fun ni tarawa a so fun awon eyan kan wa sodo kristi eni ti o ku to fi ara re rubo ka le gba wala a se eleyi lai ka re a se eleyi lojojumo a se leyi ni gbogbo ojo aye wa a o gbagbe ohun to ti so o ran wa jade lo pe a ran wa jade ki awon eniyan ka le gba won la ninu joanu ori ogun ni ese kokan le logun 20:21 nigba na ni jesu wi fun won pe alaafia fun yin gege bi baba ti ran mi be ni emi si ran yin be ni emi si ran yin o ti ran wa jade a sin nilo lati mo ka tewo gba igbega re gege bi baba to fi to se gbega lati je omo alade ati olugba laraye mo gbadura o pe oluwa yo ri emi ati iwo gege bi olooto ni oruko jesu a o ni itara kan na o to ti wa oyaya kan na ifara niji kan na eyi to mu se to gbe jade nu ache nla na awa pelu a o jade lo a o sin se be ni oruko jesu e je ka de duro bayi ka ba oluwa soro ninu adura pe ipe re a o mu se ninu aye wa e je ka gbadura ka gbadura gidigidi lati okan wa fun iteriba patapata ijowara ni patapata fun oluwa gege bi baba mi to ti ran mi be ni emi si ran yin emi si ran yin gbega oni olugbala gbega gege bi olugbala olugbala to le so ngbogbo olugbala tin fi agbara kun ni je ke agbara to fi fun ni lori ese ka ma gbegbe aye asegun ko wa si senu aye re nipase aye re jade lo wasu eyin ara akoko re fun wa lati gbadura o ati gbo iwasun na latodo iranse olorun ti tewo gba igbega kristi ju gbogbo eda lo ipe wa fun wa o lati damo ka tewo gba kristi ka gbega gege bi olugbala gege bi olubori gege bi eni to nsakoso lori ohun gbogbo e je ka ke poruko oluwa ta ba ti gba ola o to ba mo ye bi igbala re ohun ti kristi ti se agbodo gbe igbe aye to gbe ga gege bi olugbala wa ninu ohun gbogbo ti a nse o ni olugbala ti a gbe ga ti awon elese to ronu piwada a lo lati gbadura ki oluwa ko ran wa lowo ka tewo gba ka mo oluwa gege bi olugbala bi ta leyin gba ta ti gba wala a o ni kegan ka tenu ka tembelu igbala wa iye bi ye ni igbala wa gbadura o ko oluwa ko ran wa lo lati gbe igbe aye e to gbe ga gege bi olugbala wa e je ka gbadura bakan na ki oluwa ko ran wa lowo ka kede re fun aye gege bi olugbala gbogbo eniyan ko si oruko miran o ta fi fun ninu eniyan nipa ta fi le gba wala a fi oruko jesu nikan a nilo lati fara waji lati waasu re gege bi olugbala araye e je ka ke pe oruko oluwa ka gbodo gbadura pe oluwa yo ran wa lowo lati ko gbogbo e to fagagbaga pelu jeje oluwa re ninu aye wa gege bi olugbala wa ohun kon to ba fe fagagbaga pelu igbala wa a o ko e je ka ke pe oruko oluwa pe ninu aye wa nu se ranse wa a o gbe bi awon eniyan ta ti gba latodo ola lati gbe igbe aye otun a gbodo je ki gbogbo elese ko mo ka sa gbogbo ipa wa lati je kan wa sodo oluwa lati gbagbo nu re ki an pelu ka le gba won la e je ka tun gbadura bakan na o gbogbo awon omo ijo awa gege bi osise ati gbogbo awon omo ijo awon to njewo kristi pa won pelu agbe igbe aye eyi ta ti gbala ta ti sodo mira kuro lowo ese Jesus Christ wa lati gba wa la kuro lowo ese ari ninu eko na pe a o pe ni Jesu nitori oni o gba awon eniyan re la kuro nu ese won e je ka gbadura pe oju gbogbo wa awon ta n gbo irere ta n wa asu fun awon to ti wa nu ese yo si lati ri igbala oluwa ati lati ni itusile kuro nu igbe aye ese ti ese si igbe aye otun nu kristi pe gbogbo eniyan yo gbe igbese kan na lati gbagbo lati bo kuro nu ese o wa lati mu ese wa kuro ninu re ko si ese rara gbadura o ki oluwa ko jajaga ese ninu aye awon to njewo pe awon je kristiani awon osise pelu kan gbe igbe aye to ma fi han pe won ti kon ma gbelebu si igbe aye ese a gbodo gbadura o pe ka ma gbe igbe aye ta kan ma gbelebu ni bi kibi ta ba ti ri wa a kan kristi ma gbelebu fun wa o ni oluwa pe wa pe ka kan wa pelu ma gbelebu si ese agbara kan wa lati gbe gege bi eniyan mo ta sodo tun Oluwa o fe fun wa ni agbara yi gbadura pe nibi kibi ta ba wa ati so wa dotun eni ta so dotun ni wa a o le gbe gege bi awon to si wa nu ese iwe mo so gbangba pe eni ken ta ti pa lorun bi kin dese agbo ninu eko na e je ka gbadura o gbogbo awon to nke pe oruko Kristi yo ma gbe gege be eniyan mo ta so dotun ni ijo wa e je ka fara wa le oluwa lowo lati ma tesiwaju ka ma ko awon eniyan ninu ijo wa awon to ro pe won le ma wa nu Kristi kon to ma dese won ti kuro nu fe Olorun e je ka ke pe oruko Oluwa ni oruko Jesu ni agbadura ejo je ki gbogbo eniyan ka gbadura ni akoko ni bi kibi to ba wa bayi iwasu to lagba to Oluwa ti fi fun wa o a fe gbadura o Olorun ba wa soro bakan na lo nipa eteriba fun atobi julo ti Kristi a fe gbadura pe nu aye wa ni ona fi si ise a o teriba fun jije atobi julo re aye wa yo ti afihan pe Kristi ni Oluwa ni ti otito lori ohun gbogbo ninu aye wa ipinu wa igbe aye wa ibi wa e je ka gbadura pe Olorun yo tesiwaju lati ran wa lo lati ma gbagbo ka ma gbe laisi alatako laisi orogun fun ife Kristi ninu aye wa gege bi Oluwa ninu aye wa ninu ise iranse wa a o gbe lati se afihan re pe ohun lo Oluwa n lori aye wa e je ka kunle ni igboran ti jije Oluwa ti Kristi jije oba Kristi e je ka gbe gagrigidigidi jo gbogbo lo jaga jo gbogbo ruko nu aye wa lo nibi ise wa ni adugbo bi ta ngbe pe Kristi a o ri inu aye wa eni ta gbe gagidigidi nipa igboran wa e gbodo gbadura pe awa a o gbe igbe aye to wu o wu Kristi ki se eniyan nitori pe Olorun ti gbe gagidigidi a o nilo lati wu enikeni ninu aye tabi oruko koruko nu aye yato si e je ka ke pe oruko Oluwa ni otito okan loni pe iwasu ye yo ma lu ago ninu okan wa a o ma gbe gege bi oro yi ti n bere nipa oro Olorun e gbadura pe ki Oluwa ko ran wa lowo lati ma huwa pelu akiyesi ti o si ododo Kristi inu aye wa iwa si wa yo ti afihan pe ati gba Kristi pade ati ri apere re a sin gbagbo pe igbe aye ododo e to fihan wa niwaju wa e je ka gbadura o fun iwa si wa ko da bi ti o ta gbagbo ko wa ni ibamu ta gbagbo e je ka ke pe oruko Oluwa pe aye wa ko ni ja gabagebe e je ka gbadura pe ko Oluwa ko ran wa lowo pe ka fi wa bi ti Kristi han nipa ododo ti a n gbe igbe aye re pe aye yo mo pe Kristi wa ninu aye wa a fe gbadura pe imuse iwe mimo eto so pe ododo wa o gbodo gaju ododo awon akowe ati farisi lo e je ka ke pe oruko Oluwa ore ofe Olorun o wa nibe ta ba gbadura Oluwa yo fi ore ofe re fun wa ni oruko Jesu ni agbadura a tun fe gbadura bakan na pe Olorun yo ran wa lowo lati gbe igbe aye lati se lati se isin lai ni motara nikan gege bi Kristi ari irubo re ari apere Kristi a gbodo teriba fun ka lati sin lai ni motara ni nikan ninu ijo nu chesin wa fun Oluwa ati chesin wa fun ijo e je ka gbadura pe gbogbo ogun asan yen imotara enikan wiwa ife inu ara eni a mu kuro nu aye wa gbogbo kan won ye koni sinu chesin wa fo oluwa e je ka gbadura pe ka ma wa anfani ti ara eni a oni ri ife wa chesin wa yo je fo oluwa nikan nu ijo olorun gbadura o pe ife yo je erongba re ninu chesin re fo oluwa pe okan kristi ero kristi yo ma ti wa ninu chest tan se fo olorun e je ka ke pe oruko oluwa pe oluwa yo ran wa lo lati se lala pelu ifara irubo lati fe je kristi ko je olori ninu aye wa pe ko oluwa ko ran wa lowo lati gba ifara irubo kristi eni to gba to fi ara re se iranse fun wa fo awon eniyan e je ka gbadura pe olorun lodumo yo ran wa lo lati gbe igbe aye kristiani to je olooto nipa ori ofe olorun ti fi olorun fi fun wa gege bi iranse ti kristi fi ara re rubo fun wa gege bi iranse fun wa e je ka fi ara wa le oluwa lo pe wa su ko ni ku ni oruko jesu ni agbadura o jesu eche o tori pe ba wa soro a nbere fo ori ofe lati gbe igbe aye oro ta gbo ebukun ni fo oruko re a fi ara wa a fi baba wa na oluwa re yin lowo e so won dotun adupe tori pe ati gbo adura na ni oruko jesu kristi ni gbo adura ye ijo olorun o sin wi pe amen
1: tabi ki a so wi pe ori ikerinla omo oluwa olorun yin ni eyin se eyin ko gbodo bu ara yin ni abe pe ni ko gbodo fa iwaju yin nitori oku nitori pe eniyan mimo ni iwo fun oluwa olorun re oluwa si ti yan o lati ma se eniyan oto fun ara re ju gbogbo orilede lo tin be lori ile iwo ko gbodo je ohun irira kan won yin ni eranko ti eyin o ma je ako malu aguntan ati ewure agbonrin ati esuwo ati gala ati ewure igbe ati pigagi ati efan ati etu ati gbogbo eranko ti o ba la batese ti o si pin ya batese si meji ti o si nje apoje ninu eranko eyi ni ki eyin ki o ma je sugbon won yi ni eyin ko gbodo je ninu awon ti nje apoje tabi ninu awon ti o la batese bi ibakasi e ati ehoro ati gara nitori ti won je apoje sugbon won ko la batese alaimo ni won ja si fun yin ati elede nitori ti o labatese sugbon ko je apoje alaimo ni fun yin eyin ko gbodo je ninu eran won be ni eyin ko gbodo fowo kan oku won won yi ni ki eyin ki o ma je ninu gbogbo yi ti nbe ninu omi gbogbo yi ti o ni lebe ti o si ni ipe ni ki eyin ki o ma je ati ohunkohun ti ko ba ni lebe ti ko si ni ipe ki eyin ki o ma se je alaimo ni fun yin gbogbo eye ti o mo ni ki eyin ki o ma je sugbon won yi ni awon ti eyin ko gbodo je ninu won idi ati asa idi ati idi eja ati glede ati asa ati gunugun ni oniruru re ati gbogbo iwo ni oniruru re ati ogongo ati owiwi ati elulu ati awodi ni oniruru re owiwi kekere ati owiwi nla ati obubu ati pelican ati akala ati igo ati akọ ati onde ni oniruru re ati atoka ati adan ati ohun gbogbo ti nrako ti nfo o je alaimo fun yin a ko gbodo je won sugbon gbogbo eye ti o mo ni ki eyin ki o ma je eyin ko gbodo je ohunkohun ti o ti kara re ku iwo le fi fun alejo ti nbe ninu ibode re ki ohun ki o je tabi ki iwo ki o ta fun ajeji nitori pe eniyan mimo ni iwo fun oluwa olorun re iwo ko gbodo bo omo ewure ninu wara iya re ki iwo ki o da idamewa gbogbo ibisi irugbin re ti n ti oko re wa ni ọdọọdún níwájú olúwa ọlọ́run rẹ níbi tí òun ó gbéyàn láti fi orúkọ rẹ sí ni kí ìwọ kí o sì máa jẹ ìdámẹ́wàá ọkà rẹ ti ọtí wáìnì rẹ àti ti òróró rẹ àti àkọ́bí ọ̀wọ́ ẹran rẹ àti ti agbo ẹran rẹ kí ìwọ kí o lè máa kọ́ àti bẹ̀rù olúwa ọlọ́run rẹ nígbà gbogbo bí ọ̀nà náà bá sì jìn jù fún ọ tí ìwọ kì yóò fi lè rú lọ tàbí bí ibi tí olúwa ọlọ́run rẹ yóò yàn láti fi orúkọ rẹ sí bá jìn jù fún ọ nígbà tí olúwa ọlọ́run rẹ bá bùkún ọ ǹjẹ́ kí ìwọ kí o yí sí owó iwọ ki o si di owo na ni owo re, ki o si lọ si ibi na ti Oluwa Ọlọrun re yo yan, ki iwọ ki o si na owo na si ohunkohun ti ọkan re ba fẹ, ti apo malu tabi agutan tabi oti wa.

0: èèyàn àti ọ̀dá ó mú ní ilẹ̀ wa. Iyọ̀ ó ṣòro láti rí, oúnjẹ ó ṣòro láti rí, tí ó fi jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó jẹ́ wípé ebi ni ó pa wọ́n kú, tàbí àwọn àrùn mìíràn ni ó fi ara wọn ṣe ibùgbé tí ó jẹ́ kí wọn kí ó fi ilẹ̀ bora. Bí a bá ń sọ nípa èèyàn, àkókò èèyàn ó jẹ́ àkókò tí ó burú jọjọ, tí a ń gbàdúrà wípé kí Ọlọ́run kí ó má jẹ́ kí a máa rí irú ìgbà bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ó yẹ kí a mọ̀ wípé nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àkókò èèyàn wà, àti wípé nínú àkókò èèyàn yìí Ọlọ́run máa ń pèsè fún àwọn ènìyàn tirẹ̀. Yẹ kí a wo Amosi orí kẹjọ láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Amosi orí kẹjọ, bí o bá ti ń ṣí ìwé Danieli, bí o bá tẹ̀síwájú ó rí ìwé Hosea, bí o bá tẹ̀síwájú láti ìwé Hosea ó rí Joeli, bí o bá sì tẹ̀síwájú láti Joeli ó rí Amosi. Amosi orí kẹjọ láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá, kíyè sí ọjọ́ náà dé, tí ni Olúwa Ọlọ́run wí, èmi ó rán èèyàn wá sí ilẹ̀ náà, kì í ṣe èèyàn oúnjẹ tàbí òǹgbẹ fún omi, ṣùgbọ́n èèyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Níhìn-ín ni a ti sọ láti ẹnu wòlíì Ọlọ́run, ó sọ wípé báyìí ni Olúwa wí, wípé èèyàn ń bọ̀ ní ilẹ̀ náà. Ọlọ́run rán Amosi láti sọ fún àwọn ará Ísíráélì, ó ń sọ fún wọn wípé àkókò èèyàn dé. Pàtàkì ó ń sọ fún àwọn ará Samaria ní àkókò náà wípé èmi ó rán èèyàn wá sí ilẹ̀ náà, ṣùgbọ́n ó ń sọ fún wa, ó ní kì í ṣe èèyàn nípa ti oúnjẹ jíjẹ, tàbí kì í ṣe ti òǹgbẹ nípa omi mímu, ó ní ṣùgbọ́n èèyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ó ṣeéṣe kí ó má jọ ọ́ lójú, ó ṣeéṣe kí o má mọ bí ó ṣeéṣe pàtàkì tó wípé Ọlọ́run ń sọ nípa èèyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ìgbà tí a ń sọ nípa gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, ó pín sí ipa méjì. Ìkíní, àti fún àwọn ọmọ Ísíráélì ní ọ̀rọ̀ Olúwa tí a kọ sílẹ̀, a sì ti rán àwọn ọmọ Léfì àti àwọn àlùfáà, a ti rán ọ sí wọn láti ṣe ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ tí a kọ sílẹ̀ yìí nípa ìmísí ẹ̀mí Ọlọ́run. Ọlọ́run wá ń sọ fún ọ wípé ìgbà kan yóò dé ní ìgbésí ayé àwọn ọmọ Ísíráélì tí ó jẹ́ wípé ìmísí tí ó yẹ àwọn ọmọ Léfì, ìmísí tí ó yẹ àwọn àlùfáà láti ṣe ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wọn, kí ó ba lè tù wọ́n lára, kí ó ba lè yí wọn padà, kí ó ba lè jẹ́ kí wọn kí ó ní ìgbàgbọ́ wípé ìmísí àtọ̀runwá yìí a kì yóò fún ọmọ Léfì, àti wípé wọn kì yóò lè gbọ́ ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ń ṣe ní yẹ, tí ń ṣe ní pé. Ìkejì ni wípé Ọlọ́run rán àwọn wòlíì sí àwọn ọmọ Ísíráélì, ó sì máa ń fún wọn ní ọ̀rọ̀ tí ó wá láti ẹnu Olúwa, ó máa ń fún àwọn ọmọ Ísíráélì. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá ń sọ fún ọ wípé ìgbà kan yóò dé tí ọ̀rọ̀ tí ó ń wá tààrà láti ẹnu Olúwa wá sí ọkàn, wá sí ìṣípayá àwọn wòlíì wọ̀nyí, kí a ba lè fún àwọn ọmọ Ísíráélì wípé ìgbà kan yóò dé tí wọn kì yóò ní irú àǹfààní bẹ́ẹ̀, wípé yóò jẹ́ ìgbà èèyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ní irú àkókò bẹ́ẹ̀, òkùnkùn yóò bolẹ̀ biribiri. Ní irú àkókò bẹ́ẹ̀, agbára àti bọ́lọ́wọ́ èṣù kì yóò sí. Ní irú àkókò bẹ́ẹ̀, àti ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run láti mọ bí a ti gbàdúrà yóò ṣòro jọjọ. Ní irú ìgbà bẹ́ẹ̀, ìtùnú láti òkè wá tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó máa mú wá kì yóò wá sí ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn náà. Ní irú ìgbà náà tí ìyàn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bí ó bá wà, kì yóò lè sí ìrètí nínú Ọlọ́run, nítorí wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní fini lọ́kànbalẹ̀, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní fúnni ní ìtùnú, oro olorun ni funi ni ireti oro olorun ni je ke amo bi ati gbadura oro olorun ni fun wa ni igbagbo oro olorun ni je ke amo wepe baba wa nbe le orun oro olorun ni je ke amo wepe esu lagbara lori awon omo olorun oro olorun ni je ke amo wepe olorun pese aye kan sile fun wa wepe ni igba ti akoko ba to yo mu wa lo si odo ara on ti kara re olorun wa nso fun wepe igba nbo ni akoko aye awon omo israeli ti o je wipe okunkun yo bole biribiri nitori wipe iyan gbigbo oro olorun yo wa laarin won wo lati ese ikejila won o se ma rin kiri lati okunkun de okunkun ati lati ariwa se gafra fun mi won o se ma rin kiri lati okun de okun ati lati ariwa ani titi de gabasi won o sare siwa seyin lati wa oro oluwa won ki yo si ri le ojo na le awon arewa wundia ati awon odomokunrin yo daku fun ongbe eni aso fun amo israeli wepe akoko eyan o nbo laarin won eyan gbigbo oro olorun oro oluwa kini se ti olorun so be kilomu iru akoko be wa si igbesi aye won o se ni laanu we pe afowofa awon mo israeli tabi awon ara samaria ni iyan gbigbo oro olorun yi ni o fi de ba won o je mo ni aye ti a wa loni bi iyan ba wa nibi kibi iyan gbigbo oro olorun iyan gbigbo oro olorun ni awon abule tabi ileto tabi ni ilu tabi ni awon ilesi ti a ti ko kale iyan gbigbo oro olorun ti o wa nibe won je afowofa awon eniyan olugbe ilu na je ke wo amosi orikeje lati ese ikejila amasi aso fun amosi pelu pe iwo ariran lo sa lo si ile juda se ma jeun nibe se ma so tele nibe sugbon ma se so tele mo ni beteli nitori ibi mimo oba ni afin oba si ni sori ohun ti mo fi so wipe iyan oro olorun ti o mu laarin won tabi ti a so wipe yo mu laarin won o je afowofa won ohun ti a ri ni wipe ikan ninu awon ijoye o pe amosi o so fun yi pe ki o kuro ni ilu nitori wipe oba n gbe nihi ati nitori wipe afin oba o wa nihi ati wipe ibi mimo eyi ni ni ibi ileesin eti oba ma n lo o wa nihi nitori be won o fe ki o ma soro ti o ti ma n so oro olorun ti o n so wipe a o da elese lebi a o da elese lejo wipe ani lati ronuku ada won so wipe awon o fe gbo iru iwaasu be bi o ba ka gbogbo iwe amosi o ri wipe ohun ti amosi ti o n tenumo ni wipe fun ire koja mefa ati ese nla tabi meje wipe nitori be idajo nbo lori awon eniyan na nkan ti o n so fun ni wipe won lati ronuku ada bi won ba fe ri oju olorun won fe oju ere lati odo olorun won fi emi si lati oke wa won fi alaafia ati anu lati odo oluwa wipe won lati ronuku ada sugbon amasia won so fun amosi wipe o to ge ronuku ada ti poju wipe ki a se atunse o ti poju ki a ma ke pe oluwa wipe ki o so wa di mo ki o yi okan wa pada o ti poju wipe ki o sa lo si beteli ki o sa lo si ibomiran nitori pe afin oba wa nihin nje ki a se be ni ori loni wipe ni opolopo ileesin ni opolopo ijo eleyameya ni a ti ri wipe won ki fe gbo oro oluwa won a ko eti ikun si oro olorun bakan na ni a ri wipe bi won ti se ni akoko awon ti amosi be ni won se loni eyi ni iyan fi de iyan gbigbo oro oluwa ninu timoti keji ori kerin timoti keji ori kerin ese iketa ati ese ikerin nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je eni ti etin rin wo lo ko olukojo fun ara won ninu ife ko fe ara won won si yi eti won pada kuro ninu otito won si yi pada si itan asan bi o ba je eni ti o tin lo si ile ise kan tele tele ki o to wa si hin o ri wi pe ohun ti a so yi ni a ri ni opolopo ile isin wi pe igba yi o de igba na si ti de tan ti won ki yi o le gba eko ti o ye koro opolopo ninu awon ile isin ni a ti ri awon igbimo alabe sekele ti a ri wi pe won ma so fun oni waso wi pe bi aban waso pe ki a ma ko birin jo a oni le dawo apo alufa o bi aban waso okokan aya kan awon olokiki eniyan won ki o le wa si ile isin wa bi aban waso pe ki a se atunse owo ti a ti ji tele tele ti a ti fi kole ti a ti fi ra moto we pe ki a tun pada lo si bi ti a ti ji awon won yi ile ise ti a ti ko dukia won wi pe ki a tun lo se atunse bi a ba nso be awon awon oloselu won ki o le wa si ile isin wa bi a ba nso wi pe ki a ma se oso aye ki a ma rin irin aye bi a ba wa so eko ti o ye koro lati inu oro olorun wi pe awon gbajumo obirin won ki o le wa si ile isin wa nitori be won ma so fun bishop won ma so fun awon alufa won ma so fun awon alori oniwasu won wi pe ki won ki o menu duro nipa ti oro irunupo oda nipa oro atunse nipa oro gbegbekele Jesu Christi fun igbala won ma so wi pe bi a ba nso pe ki awon eniyan ki o ma se je egbe awo bi a ba nso be awon eniyan ti o se pataki won ki o le wa si ile isin wa eni won fi pa awon oniwasu won lenu mo eni o fi je wi pe ni opolopo ile isin ni ayika wa nihin bi o ba lo sibe ati gbo oro olorun ti o ye koro o soro popo nitori pe igba yi o de ti won ki yi o le gba eko ti o ye koro bi ati le wasu re fun won won ki o le gba se o mo we pe nihin olorun ni o pese fun wa olorun ni o foju anu wo wa ti o je ki a le duro lori eko ti o ye koro ti a fi n so fun gbogbo eniyan we pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti o si ti kuna ogo olorun gbogbo eniyan ibase olola ibase olokiki ibase ijoye ibase mekunu wi pe ninu agbara ti wa ise ododo ti wa wi pe ko sese lati ri oju oluwa bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni idariji bi a ba fe di omo olorun ani lati je wese wa ki a ko sile ki a si gba Jesu Christ eni ti o ku fun wa ni ori igi agbelebo ki a gba gbo eko ti o ye koro niyi sugbon opolopo ile isin ni o ti soro lati waasu igbala nipasẹ itutu Jesu Christi tabi ki a ma waasu nipa isodi mimo we pe nigba ti a ba ti ni igbala ani lo siwaju olowa ki olorun ki o we okan wa mo ki olorun fun ara re ki o mu gbongbo ese ti o wa ninu wa ki o yo kuro eda adamu ti o wa ninu wa ki o fa tu ki o fa jade we pe ki o le so wa di mimo awa ti a ti je eni egbin eni eleri tele tele ninu ironu wa ninu ilepa wa ninu okan wa ninu emi wa ki eje Jesu Christi ti weni mo titi de inu ki o we wa mo tinu tinu ki a ba le funju egbon wu lo ni opolopo ile isin ni o ti soro lati waasu nipa isodi mimo be ni asiranti pe Jesu ni eje pipe mimo bi baba yin ti nbe le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo nitori be igba ti de fun opolopo ile isin ti won ko gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je eni ti etin rin won lo ko olukojo fun ara won nipa ife ko fe ara won ese ikerin won o si yi eti won pada kuro ninu otito won o si yi pada si itan asan èyí ni a rí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìsìn tí a ń bá pàdé èyí ni a fi sọ wípé èèyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó ti dé ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí a ti sọ fún ọ ìpàgọ́ àjọ tí ń bọ̀ yìí fún ti àkókò àjínde o je igba ipese lati oke wa o je igba ti olorun yi o ma yi opolopo okan pada igba ti opolopo yi o le di atunbi igba ti opolopo yi o le gbadura agbayori lati le ni ore ofe idani loju ninu okan won wipe won je ti olorun o je igba ti opolopo omo onina kuna lokunrin lobirin yi o le pada wale o je igba ti a o dari ese won ji won o je igba ti a o ko oruko won ni iwe iye le orun o je igba ti olorun fun ara re pelu ina atorun wa yo ji o gbogbo ohun ti o wa ninu okan ti ko je ife olorun yo jo won kuro o je igba ti a o da emi olorun si ori awon ti a ti so di mimo o je igba ti a o le gbadura ti awon aini wa nipa ti emi aini wa nipa ti ara ti olorun fun ara re yo pese fun wa lati orun wa awon ti o ba gba olorun gbo yo ma foju sona fun iru akoko be ti olorun yo tu emi re jade si ori awon eniyan re sugbon je kin so fun o we pe bi iyan ti le wa kaakiri agbaye kaakiri orile ede kaakiri awon ilesin kaakiri ni idile kokan olorun o ti pese fun awon eniyan ti re ipese olorun ni asin je ki o di mo fun wepe ni igba ipago ajo ti a fe se ni akoko ajinde yi olorun fun ara re o fe farahan wa mo si gbadura wepe fun enikokan wa ti an gbo mi loni olorun yo farahan wa ni oruko jesu olorun yo pese ni kikun fun aini wa nipa ti emi ni oruko jesu wo lati awon oba keji ori keje awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elesha we pe egbo oro olowa bayi li olowa wi ni iwoye ola li aota osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ye ki aduro nibe iyan ti mu ni akoko elisha ni samaria ni israeli iyan yi o si ti ko iya opolopo ba won wo ori kefa awon oba keji ese ike dogbon iyan nla kan si mu ni samaria se kiye si won doti to be ti o fi ti a fi nta ori ketekete kan ni ogorun iwon fadaka ati idamerin osuwon kabo imi eyele ni iwon fadaka marun nkan ti o de ba won yi o je nkan ti won ko ronu wepe o le de ba amo israeli awon ara samaria sugbon o de ba won iyan mu ni ile na sugbon adupe lowo olorun eni ti ko ko won sile patapata eni ti o ran woli re si won eyi ni a fi rika ninu ori keje ese ikini nigba na ni akoko iyan na ni akoko oda ti o de ba won ni akoko airije airimu ti o de ba won ni akoko iponju akoko ise nise ti o de ba won ni igba na ni elisha wi pe egbo oro oluwa ohun ti o ye ki o dun mo ninu ni wi pe bi okunko ti le su bi a ba le gbo oro oluwa imole yo de bi ebi ti le npa wa bi a ba le gbo oro oluwa onje yo wa fun wa bi o ti le je wi pe isu ti mu ki a subu o ti mu ki a pada seyin bi a ba le gbo oro lati enu oluwa o daju wi pe a o bukun wa nihin ni a so wi pe gbo oro oluwa bayi le oluwa wi ni iwoye ola li a o ta osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria awon elomiran won o mo iyato laarin woli ati omo lefi awon elomiran won o mo iyato laarin omo lefi ati omo israeli awon elomiran won o mo iyato laarin omo israeli ati awon ara jebusi awon keferi bi won ba gbo oro kan lati enu enikan won ki ro wi pe ta lo nsoro se o je woli olorun se o je omo lefi e ti a ti fi ami ororo yan soto e ti a fi emi olorun fun lati se itumo oro olorun fun awon eniyan
1: tabi o je omo israeli awon ti ati fun ni majemu olorun tabi o je keferi ara jebusi nihi ni woli olorun elisha eni ti o je wipe iloko meji emi ati agbara elija ni o wa ni igbesi aye re ti o si wipe gbo oro oluwa mo je so fun o bi o ba ri eniyan bi elisha eni ti o kun fun imo olorun eni ti o kun fun oye oro olorun eni ti o kun fun ilopo meji tabi ilopo meje agbara ti o wa lori awon elomiran bi iru eni be bi o ba to wa bi o ba so wipe gbo oro lati enu oluwa o ye ki o fi iyato si woli tabi omo levi o ye ki o mo iyato ti o wa laarin asoju olorun ati keferi awon elomiran won o mo we pe olorun o da wa lola ninu ijo wa nihin gba ti o ba ri ti mo duro ni waju re ti mo nso fun o wi pe ki o gbo oro oluwa o ye ki o mo we pe iyato wa laarin emi ati omo lefi iyato wa laarin emi ati awon onigbagbo miran ti o ba pade iyato wa laarin emi ati awon keferi mo nso fun o wi pe ni ofe ti o nbo yi gege bi oro lati enu oluwa wi pe ninu ipago ajinde ti o nbo olorun yo dabira ni igbesi aye re bi oro ti mo so fun o yi bi o ba gba lati enu oluwa bi o ba mo wi pe ki se omo lefi ni soro bi o ba mo wi pe ki se eniyan lasan ni soro fun o wi pe eni ti o mo inu olorun eni ti o ni emi olorun eni ti o ni imole lati oke wa eni ti a si loju eni ti a je ki o ni isipaya lati orun wa oni o ba o soro wi pe ki o gbo wi pe ki o ma se rinrin ajo wi pe ki o ma se lo si ibikibi wi pe ni ofe ti o nbo yi olorun yo dabira ni igbesi aye re mo si gbagbo mo gba eri olorun je wi pe ni ofe ti o nbo yi bi o ba je eni ti o gbagbo bi o ba farabale bi o ba wa olorun yo se opolopo ise iyanu ni igbesi aye re mo so nipa ise iyanu ti atunbi ise iyanu ti o re ofe akunwo sile ni igbesi aye re ise iyanu ti sodi mimo ise iyanu ti ipi agbara emi olorun kun ni ise iyanu ti adura re ti olorun yo gba ati opolopo ohun miran ti olorun yo se fun o wo nihi ni ari enikan ti ko gba oro olorun gbo awon ti o gbagbo ni won ma nfi oro olorun se agalamasa ti won ma so wi pe be na ni won ma so ki abale lo si ipago ajo be na ni won ma so mi o gbagbo wi pe iru nkan be le sele ye ki a wo ibatan iru awon eniyan be eni ti o ti se be saju ti won ni ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti o ba nfi arati da eni olorun li ohun o si we pe kiye si bi oluwa tile se perese li orun nkan yi a le ri be o si we pe kiye si iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re adura mi ni wo pe iru ohun ti o fo si ijoye yi ki iru ohun be ki o ma se fo si wa lai lai ni oruko jesu sugbon ranti o oro enu re ni o se kopa aigbagbo re ni o je ki o ku ni aitu ojo aigbagbo re ni o je wi pe iyan na ni o ba lo nigba ti ipese olorun de nigba ti olorun ti o boju wa awon eniyan re ti o ran ipese si won o se ni laanu wi pe alaigbagbo yi ko le je ninu re awon elomiran won ma nfi aigbagbo han niru ipago ajinde ti o nbo yi won ma so wi pe awon o gbagbo wi pe ipago yi yo yato si e ti ati ni lati eyin wa tabi yo yato si awon isin ti ati ni lati ojo aiku ojo aje ati ojo bo won ki le fi ye si oro olorun wi pe olorun ti o ti se ileri yo muse nitori be je ki o yi o ma se wa ninu egbe awon alaigbagbo sugbon wa ninu egbe awon ti o gba olorun gbo ni ese keta si ese kejo bi o ba dele ki o lo ka o ri wi pe awon adete ni o koko je alabapin ipese olorun ma se je ki o ya o lenu nitori wo pe eyi ni a ti so fun wa wi pe alabokun fun ni awon otoshi li emi ni tori pe ti won ni ijoba olorun awon ti a o kasi gege bi eniyan awon ti a o kasi gege bi eni nla gege bi oloye gege bi ojogbon gege bi awon ti oba le farati awon ni won koko se alabapin ninu ebun atorunwa ti a fun awon ara samaria ni akoko yi be na ni bi wo papa bi o ba le je otoshi ni emi bi o ba le je eni ti o seriba bi o ba le je eni ti o gbo ti olorun bi o ba le je eni ti o fara ti olorun ti o si je eni irele ti o so wi pe bi won ti so fun wa be ni emi na yo se ti o je eni ti n gberaga ti o je eni ti n jiyan ti o je eni ti n so wi pe oro olorun o ri be bi o ba le je otoshi li emi o ri wi pe olorun yo bukun olopo lopo ni ipago ajo ti nbo yi o ni esa wo ipe yin ara bi o ti se pe ki se opo awon ologbon eniyan nipa ti ara ki se opo awon alagbara ki se opo awon olola le ape sugbon olorun ti yan awon were awon otoshi le emi le aye yi lati fi daamu awon ologbon olorun si ti yan awon ohun ailera aye lati fi daamu awon ti o le agbara o ti a nso ni we pe ti o ba je eni ti o rele ni iwa ni ero ni ise bi o ba je ele ti omo ti ntete gboran ti o gberaga si oro olorun bi o ba gba oro olorun gbo ti a ti so lati enu eni olorun o daju we pe a o bukun o sugbon bi a ba wo ese ikesan awon oba keji ori keje ese ikesan nigba naa ni won wi fun ara won pe awa ko se rere oni yi ojo ihin rere ni awa si dake bi awa ba duro titi di afemojumo eya yo je wa nje nisisiyi e wa e je ki a lo so fun awon ara ile oba awon adete merin won yi nigba ti won ri awon ikogun awon aso awon agbada awon onje won be si ni jeun won be si ni ko awon kan won yi won fe je ki o je ti won nikan nigba yi ni emi olorun ran won leti wo pe anikan jopon ko se dara dara wi pe o ye ki won ki o lo so fun awon elomiran yi ni ise ti olorun gbele wa lowo wi pe bi akoko ipade yi ti nbo o ye ki a so fun awon aladugbo wa o ye ki a so fun awon ebi wa o ye ki a so fun awon ti an ba pade loja o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni ibodoko o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni opopona wi pe akoko ipese lati orun wa igbala latoke wa idarije ese isodi mimo ife agbara emi olorun kun ni akoko ti olorun yo gba adura wa akoko na nbo wi pe o ye ki enikokan won ati awa pelu ki a pejo pelu awon eniyan olorun nitori be mo fe ki o dide duro nisinsinyi ki o so fun olorun wi pe o di agbenuso fun olorun o si so fun awon elomiran o se se ki a ti fun ani iwe kekeke ni owo wa bi a ba si fun ani iwe kankan ni owo wa ki a mu iwe kan ki a be si ni ko awon ti a fe so fun awon ti a fe fi toleti awon ti a fe pe wa nitori akoko eyan ni a wa yi akoko oda ni a wa yi so fun awon elomiran wi pe olorun fe bokun won so fun awon elomiran wi pe a n reti won so fun awon elomiran wi pe akoko ipese lati orun wa o ti de ni akoko ipago yi so ranti ni eyi ti o koja awon ti o le so fun tabi awon ti o so fun ti won o wa lo so fun won ni akoko yi wi pe olorun reti won igba itura igba ipese igba anu igba ibukun o tun ti de nitori be je ki a so fun won awon ti a ba n so fun bi won ti n gba bi won ti n wa be ni irawo kokan yo ma wa ni ade wa nigba ti awon eniyan wonyi ton ba gbadura agba yori si igbala nigba ti a ba mu won wa ti a gbadura pelu won ti a ri wi pe won gba jesu gege bi oluwa ati olugbala won yo mu ki irawo ki o wa ninu ade wa yo mu ki awon ileri ti olorun se fun wa yo je ki o di mimu se yo si je ki ere wa lorun ki o ma poju be lo gbadura ki o so fun olorun wi pe o so fun awon elomiran ti won ba le wa lati je alabapin ninu awon nkan ti olorun pese fun wa ni akoko tin bo yi
2: Deuteronomy ori ikedogun leyin odun meje meje ni kiwo ki o ma se ijowo lowo ona ijowo lowo na si ni eyi gbogbo ni gbese ti o hun enikeji re ni nkan ki o jowo re lowo ki o ma se fi agbara bere lowo enikeji re tabi lowo arakunrin re nitori ti a pe ni ijowo lowo oluwa iwo le fi agbara bere lowo alejo sugbon eyi ti se tire ti nbe ni owo arakunrin re ni kiwo ki o jowo re lowo sugbon ki yo si talaka ninu yin nitori pe oluwa yo buse fun o pupo ni ile na ti oluwa olorun re fi fun o ni ini lati gba kiki bi iwo ba fi ifarabale feti si ohun oluwa re lati ma kiyesi gbogbo ofin yi ti mo fi lele ni ase fun o ni oni lati se nitori pe oluwa olorun re yo buse fun o bi o ti se ileri fun o iwo si ma win opolopo orilede sugbon iwo ki yo toro iwo si ma se olori opolopo orilede sugbon won ki yo se olori re bi talaka kan ba nbe ninu oyin ọkan ninu awọn arakunrin re ninu ibode re kan ni ile re ti oluwa olorun re fi fun o kiwo ki o ma se mu aya re le si be ni kiwo ki o ma se ha owo re si talaka arakunrin re sugbon lila ni kiwo ki o la owo re fun kiwo ki o si mu ini opolopo to fun aini re ni ohun ti o nfe ma kiyesi ki ero buburu kan ki o ma se si ninu aya re wipe odun keje odun ijowo lowo sumo tosi oju re a si buru si arakunrin re talaka ti iwo ko si fun o ni nkan òun a sì kí gbé pé olúwa nítorí rẹ a sì di ẹ̀ṣẹ̀ fún ọ kí ìwọ kí o fi fún un ní tòótọ́ kí inú rẹ kí o má ṣe bàjẹ́ nígbà tí ìwọ bá fi fún un nítorí pé nítorí nǹkan yìí ni olúwa ọlọ́run rẹ yóò sì fún ọ ní gbogbo iṣẹ́ rẹ àti ní gbogbo ohun tí ìwọ bá da ọwọ́ rẹ lé nítorí pé tálákà kò lè tán ní ilẹ̀ náà nítorí náà ni mo ṣe pàṣẹ fún ọ wípé kí ìwọ kí o la ọwọ́ rẹ fún arákùnrin rẹ fún tálákà rẹ àti fún aláìní rẹ nínú ilẹ̀ rẹ àti bí a bá ta arákùnrin rẹ kan fún ọ ọkùnrin Eberu tàbí obìnrin Eberu tí ó sì sìn ọ ní ọdún mẹ́fà ǹjẹ́ ní ọdún keje kí ìwọ kí o ràn lọ kúrò lọ́dọ̀ rẹ ní òmìnira nígbà tí ìwọ bá sì ràn lọ ní òmìnira kúrò lọ́dọ̀ rẹ ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ́ kí o lọ ní ọwọ́ òfo kí ìwọ kí o pèsè fún un ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti inú agbo ẹran rẹ wá àti láti ilẹ̀ ìpakà rẹ àti láti ibi ìfúntì rẹ nínú èyí tí olúwa ọlọ́run rẹ fi bùkún fún ọ ni kí ìwọ kí o fi fún un kí ìwọ kí o sì rántí pé ìwọ ti máa ṣe ẹrú ní ilẹ̀ Íjíbítì àti pé olúwa ọlọ́run rẹ sì gbà ọ sílẹ̀ nítorí náà ni mo ṣe fi àṣẹ nǹkan yìí lélẹ̀ fún ọ ní òní yóò sì ṣe bí ó bá wí fún ọ pé èmi kì yóò jáde lọ kúrò lọ́dọ̀ rẹ nítorí tí ó fẹ́ ọ àti ilé rẹ nítorí tí ó dára fún ọ lọ́dọ̀ rẹ nígbà náà ni kí ìwọ kí o mú òlù kan kí ìwọ kí o sì fi lu lé etí mọ́ ara ilẹ̀kùn kí òun kí o sì máa ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ láíláí àti ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ obìnrin ni kí ìwọ kí o ṣe bẹ́ẹ̀ sí gẹ́gẹ́ kí o má ṣe rú ọ lójú nígbà tí ìwọ bá ràn ní òmìnira lọ kúrò lọ́dọ̀ rẹ nítorí tí ó ní iye lórí tó alágbàṣe méjì ní sísìn tí ó sìn ọ ní ọdún mẹ́fà olúwa ọlọ́run rẹ yóò sì bù sí fún ọ nínú gbogbo ohun tí ìwọ ń ṣe gbogbo àkọ́bí akọ tí ó ti inú ọ̀wọ́ ẹran rẹ àti inú agbo ẹran rẹ wá ni kí ìwọ kí o yà sí mímọ́ fún olúwa ọlọ́run rẹ ìwọ kò gbọdọ̀ fi àkọ́bí nínú akọ màálù rẹ ṣe iṣẹ́ kan bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ rẹ́run àkọ́bí àgùntàn rẹ kí ìwọ kí o máa jẹ níwájú olúwa ọlọ́run rẹ ní ọdọọdún níbi tí olúwa yóò yàn ìwọ àti àwọn ará ilé rẹ bí àbùkù kan bá sì wà lára rẹ bí ó mùkún ni bí ó fọjú ni tàbí bí ó ní àbùkù búburú kan kí ìwọ kí o má ṣe fi rúbọ sí olúwa ọlọ́run rẹ kí ìwọ kí o jẹ nínú ibodè rẹ aláìmọ́ àti ẹni tí ó mọ́ ni kí o jẹ ẹ́ bákan náà bí èsúwó àti bí àgbọ̀nrín kìkì ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ ẹ̀jẹ̀ rẹ kí ìwọ kí o dà á sílẹ̀ bí omi.
3: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Deuteronomy, ori ikerindilogun, iwo ma kiyesi osu Abibu ki o si ma pa ajo ire koja mo si oluwa olorun re nitori pe ni osu abibu ni oluwa olorun re mu o lati ile egypt jade wa ni oru nitori na ki iwo ki o ma pa eran ire koja si oluwa olorun re ninu agbo eran ati ninu owo eran ni ibi ti oluwa yo yan lati fi oruko re si iwo ko gbodo je akara wiwu pelu re ijo meje ni iwo fi je akara lai wu pelu re ani onje iponju nitori pe iwo ti ile egypt jade wa ni kanju kanju kiwo ki o le ma ranti ojo ti iwo ti ile egypt jade wa ni ojo aye re gbogbo ki a ma si se ri akara wiwu lodo re ni agbegbe re gbogbo ni ijo meje be ni ki o nkan ninu eran ti iwo fi rubo ni ojo kini ni asale ki o ma se ku di owuro ki iwo ki o ma se pa eran ire koja na ninu ibode re kan ti oluwa olorun re fi fun o sugbon bi ko se ni ibi ti oluwa olorun re yo yan lati fi oruko re si nibe ni ki iwo ki o pa eran ire koja na ni asale nigba iwo orun ni akoko ti iwo ti ile egypt jade wa ki iwo ki o si sun ki iwo ki o si je ni ibi ti oluwa olorun re yo yan ki iwo ki o si pada ni owuro ki o si lo sinu ago re ijo mefa ni iwo fi je akara laiwu ati ni ijo keje ki ajo kan ki o wa fun oluwa olorun re ninu re iwo ko gbodo se ise kan ose meje ni ki iwo ki o ka fun ara re bere si ati ka ose meje na lati igba ti iwo ba te dojebo oka ki iwo ki o si pa ajo ose mo si oluwa olorun re pelu ore ife atinuwa owo re ti iwo fi fun gege bi oluwa olorun re ti bu si fun o ki iwo ki o si ma yo niwaju oluwa olorun re iwo ati omo re okunrin ati omo re obinrin ati omo odo re okunrin ati omo odo re obinrin ati omo lefi ti nbe ninu ibode re ati alejo ati alaini baba ati opo ti nbe laarin re ni ibi ti oluwa olorun re yo gbe yan lati fi oruko re si ki iwo ki o si ma ranti pe eru ni iwo ti je ni egypt ki iwo ki o si ma kiyesi ati se ilana wonyi ki iwo ki o si ma pa ajo agomo ni ojo meje leyin igba ti iwo ba se ipalemo ile ipaka re ati ibi ifunti re ki iwo ki o si ma yo ninu ajo re iwo ati omo re okunrin ati omo re obinrin ati omo odo re okunrin ati omo odo re obinrin ati omo lefi ati alejo ati alaini baba ati opo ti nbe ninu ibode re ijo meje ni ki iwo ki o fi se ajo si oluwa olorun re nibi ti oluwa yo yan nitori ti oluwa olorun re yo bu si fun o ni gbogbo asunkun re ati ninu gbogbo ise owo re nitori na ki iwo ki o ma yo ni tooto lemeta ni odun ni ki gbogbo awon okunrin re ki o farahan niwaju oluwa olorun re nibi ti ohun o gbe yan ni ajo akara laiwu ati ni ajo ose ati ni ajo ago ki won ki o ma si se sanwo wa iwaju oluwa ki olukuluku ki o mu ore wa bi agbara re ti to gege bi ibukun oluwa olorun re ti o fi fun o awon onidajo ati awon ijoye ni ki iwo ki o fi je ninu ibode re gbogbo ti oluwa olorun re fi fun o gege bi eya re ki won ki o si ma se idajo awon eniyan na ni ododo iwo ko gbodo lo idajo iwo ko gbodo se ojuse abi eniyan be ni iwo ko gbodo gba ebun nitori pe ebun ni fo ologbon ni oju won a si yi oro olododo po eyi ti se ododo patapata ni ki iwo ki o ma to leyin ki iwo ki o le ye ki iwo ki o si ni ile naa ti oluwa olorun re fi fun o iwo ko gbodo ri igi orisa kan sumo pepe oluwa olorun re ti iwo mo fun ara re be ni iwo ko gbodo gbe ohun kan kale fun ara re ti oluwa olorun re korira
0: oluwa olorun wa adupe lowo yin wepe agbara yin ki kuna adupe wepe bi a ba to yin wa eje eni ti o ma nfi ileri fun ni ti o si ma mu ileri na se a nbebe wepe loni bi a ti wa ti a o si gbadura si yin wepe e o gbadura wa ni oruko jesu gbogbo ibi ti isoro wa gbogbo ibi ti aini wa gbogbo ibi ti idaniloro owo iso wa ni igbesi aye wa e ba wa mu o kuro ni oruko jesu a nbe yin wepe bi elese se n to yin wa ni asale yi e o gba kan re la bi awon alaisan ti n to yin wa ni asale yi o da won ni ide ati bi awon ti a n da loro lati owo emi esu bi won ti n to yin wa ni asale yi a n bebe wepe idande lati atorun wa idase lati owo yin wa e o fun won ni oruko jesu e gbo adura wa e saanu fun awon eniyan yin e je ki a pada lo si ile pelu ayo ati alaafia ni okan wa ni oruko jesu kristi oluwa wa amen. Ninu peteru kini ori kini ese ikejidinlogun ati ikokandinlogun le ati mu akori oro wa ni asale yi Peteru kini ori kini. Lati ese keji dilogun si ese kokan dilogun. Ni won bi enyi ti mo pe a ko fi ohun ti di baje ran yi pada bi fadaka tabi wora kuro ninu iwa asan yin ti enyi ti jogun lati odo awon baba yin bi ko se eje iye biye ti bi ti odo agotan ti ko le aboko ti ko li abawon ani eje Jesu Christi ohun ti a soro le lori ni asale yi ni eje Christi Eje iye biye. Eje Christi. Eje iye biye. Eje Jesu Christi je iye biye ni waju olorun. Fun irapada wa. Fun imularada wa. Fun idande wa. Ati fun bi a se le sumo olorun ju be lo. Ki Jesu ki o to wa se aye yi. Eje agutan. Ni a fun awon omo Israeli. Lati pi ma se etutu. Fun okan. Eleshe ni Lefitiko ori ketadilogun ni atinka ese kokanla Lefitiko ori kokan ori ketadilogun ese kokanla nitori pe emi ara nbe ninu eje emi si ti fi fun yin lati ma se tutu fun okan yin lori pepe ni nitori pe Eje ni se etutu fun okan gege bi ati ma ngbo ni igba gbogbo ninu oro olorun wi pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogo olorun lati igba ti adamu ti sobo kuro ninu ipo ti ada ipo ti a fi si lati owo olorun lati igba na ni ese ti njoba lori gbogbo awon eniyan ti won wa si aye yi lati igba na ni asiti fi eje ewure tabi eje agotan tabi eje akomalu tabi eje eranko fun won lati le se etutu fun ese won titi o fi di igba ti Jesu wa se aye ti olorun pinu lati se asepe igbala ati irapada wa eje eranko won yi ni a ma fi se etutu fun okan won eyi ni aka ninu Lepitiko ti a ti ka si wa nisinsin wi pe eje won yi ni o nse etutu fun awon okan ti won ti sakulo awon okan ti won ti dese awon okan ti won ti fi ibi ti olorun fi won si tele ti won ti fi iru ipo be sile sugbon nigba ti o di akoko ti olorun fe se asepe igbala awon eda to si pe fi irapada nla fun wa o ran Jesu Christ omo re lati ko fun wa lati igba na ni o fi je wi pe eje eranko ko niye lori mo ko si je itewogba lowo olorun mo bi abari enikeni loni to si nta eje eranko sile tabi eni tin se etutu tabi eni tin rubo o ye ki o ye iru eni be wi pe lati igba ti Jesu Christ ti ku lori igi agbelebo ni eje eranko ko ti niye lori fun igbala tabi fun idande tabi fun etutu tabi fun irapada wa ninu Heberu ori kewa lati ese ikarun Heberu ori kewa lati ese karun nitori na nigba ti o wa se aye o wi pe iwo ko fe ebo ati ore sugbon ara ti ara ni iwo ti pese fun mi ebo sisun ati ebo fun ese ni iwo ko ni inu didun si nigba na ni mo wi pe kiyesi ninu iwe kika le agbe ko nipa ti mi mo de lati se ife re olorun ni ati odun di odun fun odun popo gege bi egberun odun ni ona merin ni awon wonyi ni won tin se irobo ni awon wonyi ni won tin mu eran wa si waju olowa sugbon nigba ti akoko to ti Jesu yo wa si aye aso fun a wi pe olorun ko ni inu didun si awon ebo wonyi mo nitori be lati igba na ti Jesu ti de ni o ti je wipe ni waju Oluwa awon ebo sisun tabi eran pipa tabi anse tutu tabi anse onkohun ti o jo wipe anta eje sile lati mu ese tabi aisan tabi aini tabi ori buburu kuro ni o ti je wipe awon nkan wonyi ko je etewogba ni waju Oluwa mo eni o fi so ni ese kefa ti ati kanisisin wipe ebo sisun ati ebo fun ese ni iwo ko ni inu didun si nitori na bi enikeni ba wa ni hin ni asale yi to je wipe o nka akiri o nrobo o nperan ni ireti wipe eran ti apa yi tabi eje ti ata sile yi yo mu ese ati ori buburo tabi aisan tabi aini koro an so fun wipe iru nkan wonyi olorun ko ni inu didun si mo sugbon wipe nigba na ni mo wipe kiyesi ninu iwe kekale ati pe ko nipa ti mi eyi je on ti ati ko sile nipa Jesu Christi wipe mo de lati se ife re olorun ife re olorun ti an so nihin ni wipe Jesu lo si ori igi agbelebo o ku o ta eje re sile fun iwo ati fun emi ti o ba ranti ni oju kan na ti Johanu ri Jesu Christi ni o toka si wipe oun ni odo agutan Olorun ti yoko ese ara aye lo ninu Johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu nbo wa sodo re o wipe wo odo agutan Olorun eni ti o ko ese aye lo ije wipe lese kese ti Jesu ti de ni ati fi opin si eran pepa ni ati fi opin si irobo ni ati fi opin si ebo sisun tabi iru ebo miran ti awon omo Israeli ma nru nitori pe Jesu Christi ni awa fi fun wa nisisin yi lati ko ese wa lo eyi ni Isaiah woli ti ri lati ojo pepe ti o si so fun awon omo Israeli we pe igba kan wa ti Jesu Christi yo de eti se omo Olorun ti a pe ni Emmanuel ti se wipe Olorun wa pelu wa wipe nigba ti o ba de yo je eya fun ese wa ati nigba ti o ba ti je eya fun ese wa ni a re wipe yo ko awon ese awon ti o ba gbagbo lo bi o ba wo Isaiah ori keta di ni adota lati ese keta Isaiah ori keta le ni adota lati ese keta akegan re a se ko lodo awon eniyan eni kanu ti o si mo ibanuje o si dabi eni pe o mu ke apa oju wa mo kuro lara re akegan re awa ko si ka si eyi so nipa Jesu Christi ti o wa si aye lati ko ese wa lo lati je etutu fun ese gbogbo agbaye ki se fun awon Jew nikan sugbon fun awon kefiri pelu o n so fun a wipe akegan re bi o ba ti ka iwe ihinrere ti Matthew tabi ti Marko tabi ti Luke tabi ti Johanu o ri wipe akegan Jesu lopo lopo leset nigba ti a ti bi nigba yi ni a ti n kegan re nigba ti o si wa se ise iranse fun awon omo Israeli ti ti o fi lo si ori igi agbelebo lati ko fun wa ni a ti n kegan re ni ese kerin looto o ti ro ibinuje wa o si gbe ikanu wa lo sugbon awaka si bi eni ti ana ti a lo lati odo Olorun ti a si pon loju sugbon asaale ogbe nitori irekoja wa apaale ara nitori aisedede wa ina alaafia wa wa lara re ati nipa ina re le a fi mu wa lara da bi a ba so wipe asa eniyan le ogbe o mo wipe ohun ti yo jade ni eje bi a ba sa eniyan logbe nigba ti a sa Jesu logbe nigba ti a kan mo ori igi agbelebo nigba ti a fi ade egun de Jesu le ori nigba ti a fi oko kan le egbe eje Jesu ti o jade eyi wa fun irapada wa eyi wa fun idande wa o si wa fun igbala wa pelu nitori tire nitori temi ni a fi sa Jesu le ogbe nitori ire koja re nitori ire koja mi eyi je nitori ohun ti a se ti a fi re ofin Olorun koja ohun ti a se ti a fi dese ohun ti a se ti a fi se si Olorun nitori eyi ni afisa le ogbe apa alara nitori aisedede wa bi a ba so nipa aisedede nigba ti eniyan ba rin sege sege ti ko rin dede eyi ni bibeli nka si ese tabi aisedede nitori nkan wonyi ni a fi pa alara ti a si sa le ogbe ina alaafia wa nbe lara re ati nipa ina re le a fi mu wa larada mo fe fun ni ohun mejo ti eje Jesu Christi ti o se fun mi ikini ni wipe o ra wa pada lowo igbekun esu o ra wa pada lowo agbara esu o ra wa pada lowo ese wa ti o ti de wa ni igbekun je ki a ton pada si Peteru kini ori kini lati ese ikejidinlogun Peteru kini ori kini ese ikejidinlogun de ese ikokandinlogun niwon bi eyin ti mo pe a ko fi ohun ti di baje ra yin pada bi fadaka tabi wura kuro ninu iwa asan yin ti eyin ti jogun lati odo awon baba yin bi ko se eje iyebiye bi ti odo agutan ti ko li aboko ti ko si li abawon ani eje Kristi gbogbo eranko ti awon omo Israeli pin robo bi abawo ni pinipini gbogbo aye ni ati lati asiko Adamu ni o ti wa labe igun Olorun nitori be ati eniyan ati eranko ati ohun ogbin ati ohun ti o wa ni ilu ati ohun ti o wa ni oko ni o wa ni abe igun Olorun eyi ni o fi je wipe awon nkan wonyi ko le mu won pe ko si le mu won je mimo patapata ṣugbọn Jesu ni o wa ni ailaboko ailabawon nitori be eje ti o ta sile o je eje pipe eje mimo eje ti o se yebiye eyi ni afinra wa pada bi a ba so nipa irapada bi o ba ti je eni ti o ka awon iwe itan ni ile Yoruba o mo we pe ni akoko eru bi a ba mu eni keni leru a lo gege bi eru a le lu gege bi eru a le fi aje gege bi eru ati le pa gege bi eru ṣugbọn nigbati oludasile oludande nigbati a se ofin titun wipe ko si eni ti o ye ki o wa ni abe esin ro mo nigba yi ni awon eru di ominira nigbati awon eru won si di ominira a ko le fi aje won tabi ki a lu won tabi ki a pa won gege bi eru mo eyi ni Jesu Kristi se fun wa wipe ati je eru tele tele eru nitori ese wa eru nitori asere ti o wa ni igbesi aye wa eru esu o si ti kan abamo wa lese o si n fi iya je wa nigba ki igba ti o wo o le fi aisan ti o ba fe si wa lara nigba ti o ba si wo pelu o le so wa di alaini o si le pa wa onko ni esu le se fun awon ti won wa ni abe ikawo re ṣugbọn nigbati o ba gba Jesu Kristi gbọ eje Jesu yi ni afinra wa pada bi o ba wo Galatia ori keta ese iketa la si ikerin la Kristi ti ra wa pada kuro lowo igun ofin eni ti a fi se igun fun wa nitori ti a ti ko pe ifibo ni olukuluko eni ti a fi ko sori igi ki ibukun Abrahamu ki o le wa sori awon kefere nipa Kristi Jesu ki a wa ki o le gba ileri emi nipa igbagbo nitori na bi o ba ranti wipe ati pa Jesu lara fun o ati sa logbe fun o ti ta eje re sile nitori itire bi o ba le gbagbo loni a o ra o pada e je wipe Jesu fun ara re pelu agbara Olorun yio mu o kuro labe isiru esu labe gbogbo iya ti o n fi je o nitori wipe o je eni tire ninu Kolose ori kini. Kolose ori kini lati ese ketala. Eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun. Ti o si siwa nipo sinu ijoba ayanfe omo re. Ninu eni ti awa ti ni idande nipa eje re. Ani idariji ese. Bi o ba wo nti akaye dara dara. O nso wipe ati wa labe agbara okunkun. Agbara emi boboro.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Olorun alaanu awa so waju yin loni. Awa pelu igbagbo wi pe e o ba wa pade. Agbagbo wi pe e o ton soro wa. Agbagbo wi pe awon ti o dabi eni wi pe aye npon loju. Ti le nle ti ona na. Ti o dabi eni wi pe a fi aisan si won lara. Tabi ti iponju ibanuje popo ti o wa fun won. A bebe loni wi pe ki e da won sile ni oruko Jesu. Gbogbo isoro ti a ko wa so waju yin loni. E da won adura awon eniyan yin. A dupe wi pe e ti gbo. Ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Ninu iwe woli Isaiah ori kerin le la dota ese iketa dilogun. Iwe woli Isaiah ori kerin le ni adota ese iketa dilogun. Ese iketa dilogun. Ko si ohin ija ti a se si o ti yo le se nkan. Ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo o dale ebi. Eyi ni ogun awon iranse Olowa lati odo mi ni ododo won ti wa le Olowa wi. Ohun ti woli Isaiah je ki o di mo fun awon omo Israeli ni igbaye re ni wi pe bi o ti le je wi pe ota pupo le o dide si won ti awon ota won yi si ni ohun ija ti o lagbara ti o buru julo pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le pa won lara bi a ba nso nipa ohun ija ti ota nse si ni awon mo Egypt ti won ti je ota Israeli ni igba ti jo won ni ogbon ayikoro yi won si ni agbara okunko popo to je wi pe won ni awon ohun ija ti o le se ni lose popo be na ni awon ara Assyria ati awon ara Babyloni ni won ni awon ohun ija awon oloro ti o po sugbon Isaiah je ki o di mimo fun awon eniyan woni wi pe bi won ba le gbekele Olorun wi pe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le se won ni nkan idani loju yi na ni Olorun si tun fun a loni wi pe bi o ti le dabi eni wi pe ota le lagbara agbara okunkun wi pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si o ti yo le pa o lara ati pe gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo yo dale bi bi o ba je omo Olorun bi o ba je iranse Olowa wi pe awon nkan wonyi ki o le se o ni jamba ninu numeri ori ketalelogun numeri ori ketalelogun lati ese ketalelogun ni toto ko si ifaya fun si Jacobo beni ko si aposhe si Israeli ni sisi ile ama wini ti Jacobo ati ni ti Israeli ohun ti Olorun se an so fun wi pe ko si ohun ti a se si omo Israeli gege bi aposhe gege bi pe enikan gegun fun won tabi bi eni pe enikan fi majele sile fun lati temole tabi enikeni pe se won ni bi wi pe ko si aposhe tabi majele tabi ohun oloro kan ti o le pa won lara nitori wi pe Olorun lo ndabira ti o si se ise iyanu ni igbesi aye won eyi ni o farasin fun awon opolopo itoju ti Olorun fun wa abo ti Olorun fun wa ore ti Olorun se fun wa eyi ni o farasin fun opolopo ti won fi ma ngbekele awon orisa ti won fi ma ngbekele awon ose dudu tabi ti won gbekele awon ere tabi ti won gbekele awon elebo logun sugbon a je ki o di mo fun a wi pe awon ti o gbekele nkan wonyi wi pe asan ati omule mofo ni won ba pade ni idi re ninu Jeremiah ori keta Jeremiah ori keta lati ese iketa lelogun oni lotito asan ni yi ti o ti oke wa ani opolopo oke giga looto ninu Oluwa Olorun wa ni igbala Israeli wa ohun ti Jeremiah nso ni wipe awon opolopo ni won lo si ori oke lati lo rubo lati lo peran lati lo sin orisa lati ro we pe won tun ni ohun miran ti won le kepe ti o le ran won lowo ti o le tu won sile ti o le da won nide ti o le sanu fun won sugbon Jeremiah woli nso fun wi pe lasan ni awon ti o nlo sori oke ni won lo sori oke tabi awon ti o nlo si petele tabi awon ti o nlo si ikorita tabi awon ti o nlo si eti okun tabi awon ti o lo nse irubo si olorun miran wi pe awon nkan won yi koni le gba won sile agbara won yo je otuba nte ni igbesi aye won wi pe sugbon ninu oluwa olorun wa ni kan soso ni igbala israeli wa o ba je mo wi pe igbala tabi dande tabi imuniduro tabi iwosan wi pe o wa ninu oluwa olorun wa o ko ba ti ma saka akiri to awon orisa lo nitori wi pe awon orisa won yi pelu awon ti o nsin won won ko le gba o sile ninu Isaiah ori kokan le logbon lati ese ikini igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo nigba ti a ti pe awon mo Israeli kuro ninu Egypt ati je ki o di mo fun wi pe won ko tun ni ohunkohun lati se ni Egypt mo a je ki o di mo fun wi pe ibukun won ati ireti won ko si ni Egypt bi ko se ninu ile ileri nibi ti Olorun pe won lo sugbon o se ni laanu o si ya ni lenu pupo wi pe awon won yi ti a ti gba sile awon won yi ti a ti mo jade kuro ninu Egypt won tun so kale lo si Egypt won wa iran lowo eyi ni woli asa fi so fun won oro lati enu Oluwa wi pe igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo o ma n koni lominu nigbati abari awon eniyan ti won wa si ile isin bayi tabi awon ti won gbo eri ore Olorun awon ti won gbo eri igbala Olorun awon ti won mo ise iyanu ti Olorun se nipa gbigbanila nipa soni di mimo nipa fifi agbara emi Olorun kuni nipa dida awon onde sile ati nipa titu gbogbo sekeseke ti o ti deni tele tele ati nipa arun ko gbogun ti Olorun ma wo san nihi o ma n yani lenu o si ma n ko wa lomi inu lati ri awon ti won tun so kale lo si awon ti o wa ninu aye awa ti a ti gba kuro ninu aye awa ti a ti gba kuro lowo awon orisa awa ti a ti mu kuro ninu iborisa ti o wa ninu aye ki a tun ri eni ti o so wi pe oun je onigbagbo eni ti o di atunbi ki o tun ma ni ere ibeji ninu ile tabi ki o tun dabi eni wi pe o lo npa awon elebo logun ni aginju tabi ni ibi ti won tin se iborisa won tabi ki a tun ma ri pe iru awon eniyan be ni won tun teju le kakiri ni won tun wa enikan ti o le funi lomo enikan ti o le funi ni yi ti o le funi ni torun eyi ni oro Olorun so fun wi pe egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt ti won wa iran lowo nibi ti ko si iran lowo ti won gbekele esin ti won gbiye le keke nitori ti won po won si igbekele elesin nitori won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo Israeli won ko si wa Oluwa nigbati abari eni ti o so wi pe ati gba nkuro ni Egypt tele tele ati gba nkuro ninu aye ti o tun lo si iborisa o je wi pe iru eni be o ti ko Olorun alaye sile o ko eni mimo Israeli sile o ko igbala ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo o ko sile bi a ba ri enikeni ti o ti ni igbala tele tele ri sugbon ti o tun dabi eni wi pe o tun lo nse irubo o tun lo si ikorita o tun lo si awon atanije woli eke o tun lo si odo awon ton ma so wi pe mo wa ma be la wa mo turare wa gba awe se ti bi se tohun abi awon ton ma so wi pe bi o ba le fun awon alagbe lowo bi o ba le fun awon mo kekeke ni sugar ati ireke bi o ba le fi agbado tore fun awon kan wi pe bo ba se be wi pe wahala to wa ni gbesi aye re tabi awon ajalu ti o n deba wi pe awon nkan won yi yo kuro bi abari eni ti o ti ni igbala tele tele ti o ti nke pe Oluwa ti o ti moruko Jesu Kristi Oluwa ti o ti nwe ninu eje Jesu Kristi pelu igbagbo sugbon ti o tun lo si odo awon eniyan wonyi o je wipe iru eni be o ti so ibare ibalo ibasepo pelu Olorun o ti so awon kan wonyi nu o si di eni ti ko ni igbala Olorun ninu okan re o ti Olorun fe ki a se ni wipe bi a ba fe gbekele ohun ki a kunkun gbekele ohun ni toto bi a ba fe gbekele ohun ki a ko iborisa sile nitori wipe eni ti o ba wa ninu iborisa ki o le ri oju Olorun ki o si le je anfani ti awon omo Olorun je ki a wo Korinti kini ori kefa ese ikesan Korinti kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaise oto ki yo jogun ijoba Olorun oni bi ati nka bibeli to yi se akoti mo wipe awon alaise oto ki yo jogun ijoba Olorun oni bi ati nsomo Olorun to ti an wa si lesi to se akoti mo wipe alaise oto ki yo jogun ijoba Olorun gege bi iwa Olorun ti a mo gege bi isesi Olorun ti a mo gege bi ati mo wipe Olorun je eni mimo o si je olooto se akoti mo wipe alaise oto ki yo jogun ijoba Olorun oni ki a ma se tan ije o ki se awon agbere tabi awon aborisa se ori fun ara re wipe awon aborisa papa won ko leto si ijoba Olorun oni ki a ma se tan ara wa je ki a wa fun ara wa papa ki a ma tan ara wa je ki a ma je keni keni ki o tan wa je wipe ki se awon aborisa ni yo le jogun ijoba Olorun ninu Korinti kini kan na ninu ori kewa ese ikerinla o nso ojuse ti ani lati se o nso fun wa wipe bi a ba ti nse iborisa ohun ti ani lati se ni wipe ki a ko iborisa sile ki a ke pe oruko Oluwa ninu Korinti kini ori kewa ese ikerinla nitori na eyin olufe mi e sa fun iborisa wipe ironupo ada ni o ye elese ironupo ada ni o ye aborisa ironupo ada ni o ye eni ti o nse agbere ironupo ada ni o ye eni ti o nre opin Olorun koja oni nitori na bi a ba nfe itoni Olorun bi a ba nfe itoju Olorun bi a ba nfe aabo lati odo Olorun bi a ba nfe ki agbara ti o wa ninu oruko Jesu ki o je fun wa bi a ba nfe ki agbara ti o wa ninu eje Jesu ki o je ti wa bi a ba nfe ina emi mimo ki o ma jo ninu wa ati layika wa bi a ba nfe ki agbara Olorun ki o ma le ota ki o ma le esusa ni igbesi aye wa oni o ye ki a ko iborisa sile nitori na eyin olufe mi esa fun iborisa bi a ba nso nipa ironupo ada kuro ninu iborisa ati kuro ninu awon ese ti a nda ironupo ada yi yo fa awon nkan miran lese pelu wo ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun lati ese ikejidinlogun si ikokandinlogun ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ sì wá wọ́n jẹ́wọ́ wọ́n sì fi iṣẹ́ wọn hàn ọ̀pọ̀ àwọn tí ó gbàgbọ́ wọ́n wá àwọn wọ̀nyí kì í ṣe àwọn tí ó sọ wípé wọ́n gbàgbọ́ ní ìkọ̀kọ̀ tí wọn kò lè darapọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ Ọlọ́run àwọn wọ̀nyí kì í ṣe àwọn tí wọ́n sọ wípé wọ́n gba orúkọ Jésù Kristì gbọ́ ṣùgbọ́n tí wọn kò jẹ́ kí a mọ̀ wípé onígbàgbọ́ ni wọ́n jẹ́ ní ìgboro ó sọ wípé ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn wọ̀nyí tí wọ́n gbàgbọ́ ní tòótọ́ wọ́n wá wọ́n jẹ́wọ́ wọ́n sì fi iṣẹ́ wọn hàn kì í sì ṣe díẹ̀ nínú àwọn tí ń ṣe ìṣekúṣe lì ó kó ìwé wọn jọ wọ́n sì dáná sun wọ́n lójú gbogbo ènìyàn wọ́n sì ṣírò iye wọn wọ́n sì rí i ó jẹ́ 1,500 ìwọ̀n fàdákà ohun tí a ń jẹ́ kí ó yé wa níhìn ni wípé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí àwọn wọ̀nyí gbàgbọ́ wọ́n ṣe ohun tí ó wúni lórí wọ́n ṣe ohun tí ó fi hàn wípé wọ́n ti gbàgbọ́ ní tòótọ́ kí ni wọ́n ṣe àwọn tí ó ti dàbí alálòpàyídà nínú wọn àwọn tí ó ti dàbí ẹni wípé wọ́n ṣe ìṣekúṣe tàbí iṣẹ́kúṣẹ́ nínú wọn àwọn tí ó ti dàbí ẹni wípé àwọn ohun ìkọ̀kọ̀ ni wọ́n ti gbẹ́kẹ̀lé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn agbára òkùnkùn ni wọ́n ti gbẹ́kẹ̀lé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn aṣọ awon iwe awon nkan ti o je mo iborisha tabi alopaida ni igbese aye won won ko won wa bi o ti le je wi pe opo owo ni won fi ra won but won siro won won ri pe won je egba medogbon iwon fadaka sibe sibe won ko fi nkan won yi tore fun awon elomiran won ko ta fun awon elomiran won ko won jopo soju kan loju gbogbo awon eniyan won dana san won bi o ba je wi pe ni tooto ni o ti ronupo ada ti o ko iborisha sile o daju wi pe awon orisha ti o wa ni aye re tabi ti o wa ni ile re awon ose dudu awon nkan miran awon aso ti o ti gba ni ile awon woli eke tele tele awon turari awon abela tabi awon talisman awon nkan miran e ti o nso mo de e to nso mo wo e to n de morun e to n gbe kakiri ninu apo gbogbo nkan won yi patapata ati to wa labe pilo ati to wa labe ibosun re gbogbo nkan ni a o ko danu bi a ba ti di onigbagbo tooto oni ki se die ninu won le o wa ti won fi awon ise buburu won awon ise okunkun ti o wa le owo won ti won koju le ti won si fi han we pe ni tooto li ati se ise iyanu ni igbese aye won kisi ni idi tabi kini abayori si awon nkan won yi wo ese ogun be li oro lo wa si ngbele si gidigidi o si gbele bi abale ko awon isa won isonu ti amu igbekele wa kuro ninu awon nkan san won yi awon nkan ti ki dani sile awon nkan ti ki gbanila bi abarunupo ada tooto tooto ti a se gba Jesu Kristo Oluwa gbo ninu okan wa ni aye wa yo ye pada bi aisan ba wa ni ago ara wa aisan yo lo bi abarin won wa mole le oru gbogbo nkan won yi ni o kuro patapata gbogbo Olorun gbo wi pe awa ti a ba je olooto si oro ti a nso won yi a o ri ami rere Olorun ni igbesi aye wa ni oruko Jesu je ki a mo wi pe bi a ba ti gba Jesu Kristo gbo ko tun si ise ibi ko tun si ofa lati inu aye ko tun si ota lati inu aye ko tun si ogun tabi majele ti eni keni le se si wa ti yo le se wa nibi nitori ninu Johanu kini ori kerin Johanu kini ori kerin lati ese kerin eyin omo mi ti Olorun ni eyin omo mi an so fun wa awon ti o ti fi awon ti o ti da majemo pelu Olorun ti won ti ko ese sile ti won ko iborisha sile ti won ko igbekele ninu asan aye yi ti won ko won sile o awon le an pe ni omo Olorun awon ti o ti ko isu ati ise re iborisha ati awon nkan ti o ro mo iborisha awon ti won ti ko sile awon le an pe ni omo Olorun awon ti won ti ko ilejo ile tete awon ti won ti ko ija jagidi jagan ibinu awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko egbe kegbe ti won ba kaakiri tele tele awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko ki a ma mu siga tabi ki a to ma mu igbo tabi ki a ma da opolo ara wa ru awon ti won ti ko won sile awon ti won ti kuro ninu ise ibi ati ise okunkun aye yi awon ti won ti kuro ninu egbe awon ti o wa ninu okunkun awon ti won ti kuro ninu ti awon oso tabi awon aje tabi awon emi emere awon ti won ti kon won sile ti won gba Jesu Kristo Oluwa gbo ti a ti wo ese won nu ti a ti dariji won ti won ni ijeri rere ni okan wi pe awon di omo Olorun ti igbese aye won ti yi pada ti a ti so won dotun pelu wiwen iwenomo eje Jesu awon ni a pe ni omo Olorun nihin ni o so fun wi pe eyin omo mi ti Olorun le eyin se nje bi Olorun ba wa fun wa ta le o le koju oja se wa bi abaje ti Olorun se oran ti ni nigbati awon omo Israeli won je ti Olorun nigbati a pe Balamu lati odo Balaki wi pe ki o wa fi won gegun bi won ti je ti Olorun ko se se lati fi won gegun o ti o ye ka boju to ni igbese aye wa ni pe ati je ti Olorun wi pe ati ko ese wa sile wi pe ati di omo Olorun wi pe ati fi eje Jesu Kristi we wa o ni eyin omo mi ti Olorun le eyin se eyin si ti segun won a o segun won mo ni a o segun won bi ota ba lepa o daju wi pe bi a ba ti di omo Olorun awa ni yo segun bi esu ba nfonu ti o si nkeramuramu gege bi kiniun o daju wi pe awa ni yo segun bi o ba dabi eni wi pe awon aye ara aye won ni wa sinu
2: won si takasi wa wi pe wo se wa ni bi o daju wi pe awa ni yo segun bi o ba je onigbagbo to to ni wa bi abasimi le olorun ti agbekele olorun ibi kibi ti won ti le pade wa loju opopo ona tabi ni ahere tabi ninu ala tabi ni oju gbangba awa ni yo segun ni oruko Jesu eyin omo mi ti olorun le eyin se eyin si ti segun won nitori anything be ninu yin to bi ju anything be ninu aye lo bi awon onigbagbo ti o da bi eni wipe oye koye bi won ba gbo wipe enikan aje won ma beru bi won ba je wo gbo wipe enikan oso won ma beru bi won ba gbo wipe enikan ni emi emiri won ma beru bi won ba gbo wipe enikan ti o da bi esu fun ara re wipe o da bi iwa ati ise ati oro enu re ati awon to nse ni adugbo o dabi omo isu ti o je pe o le da igbesi aye enikeni ru won ma beru sugbon so fun awi pe bi abaje onigbagbo to to anything be ninu wa o to bi jo anything be ninu aye lo nitori be bi abari enikeni enikeni le hale enikeni le so nko ti o fe so se amo wi pe ihale farao o po si awon omo israeli sugbon ta lo segun awon omo israeli lo segun se amo wi pe ihale Nebuchadnezzar o po nigba ti o fe gbe Shadrach Meshach ati Abednego o fe gbe won so sinu na ihale lasan ni nitori wi pe bi abaje ti olorun ko si eni ti o le segun wa eni ti n gbe nu wa o po ju eni ti n gbe nu aye lo nje mo pe o nija loni wi pe bi o ba le to agbara olorun wo bi o ba le ko ese sile ti o ko awon iborisa awon kan ti o wa ninu aye sile bi o ti n ke pe olorun olorun yo ma je fun o bi o ti n gbadura yo ma gbo adura re bi o ti le je wi pe esu ti kara re lo pade re loju ona o daju wi pe iwo lo segun ninu Romu ori 14 ogun o so fun a wi pe olorun alaafia yo si te satani mole li atelese yin ni lolo se o gba yi ni gbo wi pe olorun alagbara olorun eleda ohun ati aye olorun ti o yo awon mo israeli kuro ninu ofin ati kuro ninu isiru ti o wa ninu egypt olorun ti o gba Shadrach Meshach ati Abednego sile olorun ti o da bobo daniel ninu okini o wi pe yo te satani mole ni atelese re ni lolo tani oso tani aje tani elebo logun tani awon ti o n kaakiri be bi pidan pidan bi satani ba di itemole le atelese re o daju pe awon wonyi ti won sora won di ota ti won fara pamo si okunkun ti won ta fa si oni gbangba o daju pe iwo lo segun bi o ba ti ko awon kan aye buburu won sile ti o je ti olorun ni toto olorun yo da bobo bi esan ba wa yo mu esan koro bi ibanuje ba wa yo mu ki ibanuje lo nitori be je ki adide duro bi o ba je aborisa sibe bi o ba je elese sibe bi o ba je alagbere sibe bi o ba je ewo ni o si ma nlo sile cinema kaakiri bi o ba je ewo ni o si ma nse ife kufe kaakiri ki o so fun olorun wi pe o fe je ti olorun o fe ki eje jesu ki o we onu o fe ki oro olorun ki o joba ninu re o fe di eda tuntun o fe je ti olorun ni toto nitori pe nigba ti o ba je ti olorun ni o je wi pe esu ko ni lagba lori re awon ota ko ni lagba lori re awon elebo logun ko ni lagba lori re awon alalopa ida ko ni lagba lori re oso ati aje ko ni lagba lori re bi o ba je ti olorun ni toto kepe olorun so fun olorun wi pe o fe je ti olorun ni toto esu ati awon emewa re yo di atemole ni atelese re ko si si oyin ija ti a se si o ti o le pa o lara ko si oyin ija ti a se si o ti o le pa o lara ko si ofa ti a ta si o ti o le ba o kepe olorun yo ja gbogbo ede re yo si je ki esu ati awon omo ogun re ki o di itemole le atelese re kepe olorun gba oluwa gbo bi ese abi ise okunkun abi iborisa ba wa ni igbesi aye re konkan wonyi sile bi agbere panshaga ifekufe isekuse irede oru ijebo kaakiri bi o ba wa ni igbese aye re konkan won yi sile ki o le je ti olorun ni tooto bi o ba si je olorun ni ti olorun ni tooto o daju wi pe a o da o sile a o tu ide re a fa gbogbo ide ti o de o fa won ja eruko si funi ti o je ti olorun eruko si funi ti o gbagbo ninu Jesu Christi eruko si funi ti o ti ko ese ati sere sile eruko si funi ti o ni agbara olorun ni igbese aye re nitori ti tobi ni eni tin gbe inu re Jesu Christi ti o wa fi inu re se bogbe o tobi ju awon ti o wa ninu aye lo

lónìí bí a ti wá pẹ̀lú agbára rẹ, pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ tí Jésù ta sílẹ̀, pẹ̀lú iṣẹ́ ìràpadà tí Jésù ti parí fún wa, a bẹ̀ ọ́ wípé gbogbo àwọn ìjì àṣẹ wọ̀nyí bá mú ọ kúrò. Ṣàánú fún wa, yẹ kí àlàáfíà rẹ kí ó jọba nínú ọkàn wa. Gbogbo ìgbésí ayé wa tí ó ti dàrú bá wa tún wọn ṣe. Yẹ kí ọ̀rọ̀ rẹ kí ó lè ṣe wá pé ní àṣálẹ́ yìí, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa. Mo fẹ́ kí o ṣí Bíbélì rẹ sí orin Dáfídì 56. À ń sọ lónìí nípa ààbò tí ó dájú. Bí àkókò kan bá wà ní ìgbésí ayé wa tí ó yẹ kí a mọ ààbò tí ó dájú, tí ó nípọn, tí ó sì ṣe iyebíye, èyí tí ó jẹ́ wípé ọwọ́ ayé tàbí ọwọ́ ọ̀tá tàbí ọwọ́ èṣù kò ní lè tẹ̀ wá, mo wòye wípé àkókò tí a wà yìí jẹ́ àkókò kan, nítorí wípé ọ̀pọ̀ òjò ló ń rọ̀ tilẹ̀ ń fi mu, ọ̀pọ̀ ìyà ni àwọn ènìyàn sì ń jẹ ní àìmọ àti rí ibi ìsásí. Ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti wá ni àwa ni Ọlọ́run ṣe ní olóríire láti mọ ààbò tí ó wà. Mo sì mọ̀ wípé bí o bá fi etí sílẹ̀, tí o sì fi ara balẹ̀, tí o ń gbọ́ ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kí a mọ̀ nípa ààbò, wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé èṣù pàápàá ni ó lé ọ dé yìí, bí a bá parí ẹ̀kọ́ yòó láti sáko lẹ́yìn rẹ. Bí ìjìyà bá wà nípa ẹ̀ṣẹ̀ tí a ti ń dá tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, nípa ìrìn tí a ti ń rìn tí ó dàbí ẹni wípé ìyà ń jẹ wá, ìṣẹ́ sì ń ṣẹ́ wa, mo mọ̀ wípé ìgbà tí a ti fún wa ní Jésù, tí a sì ti gbé Jésù sókè, gbogbo ìṣẹ́ wa àti ìyá wa ni a fi kọ́ sí orí igi àgbélébu Jésù. Ṣùgbọ́n ó ṣe pàtàkì fún wa láti mọ̀, nítorí Bíbélì sọ wípé àwọn ènìyàn mi ń jìyà, wọ́n sì ń kú nítorí àìní ìmọ̀. Ní orin Dáfídì tí mo pè ní 56, ni a ti ń sọ fún wa wípé Ọlọ́run lè ààbò wa àti agbára lọ́wọ́lọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ ní ìgbà ìpọ́njú. Nítorí náà lè àwa kì í ó bẹ̀rù. Bí a tilẹ̀ ṣe ayé ní ìdí, tí a sì ṣe àwọn òkè ńlá ní ipò lọ sí inú òkun, bí omi tilẹ̀ ń hó tí ó sì ń ru, bí àwọn òkè ńlá tilẹ̀ ń mì nípa ọwọ́ bíbí rẹ̀, odò ńlá kan wà, ṣíṣàn èyí tí yóò mú inú ìlú Ọlọ́run dùn, ibi mímọ́ àgọ́ wọn ni ti ọ̀gá ògo. Ọlọ́run ń bẹ̀lẹ̀ àárín rẹ̀, a kì yóò ṣí i ní ìdí. Ọlọ́run yóò ràn án lọ́wọ́ ní kùtùkùtù òwúrọ̀. Àwọn kèfèrí ń bínú, àwọn ilẹ̀ ọba ṣídì, ó fọhùn rẹ̀ ayé yọ. Olúwa, àwọn ọmọogun wà pẹ̀lú wa, Ọlọ́run Jákọ́bù lè ààbò wa. Ẹ wá wò ó, àwọn iṣẹ́ Olúwa, irú aporo tí ó ṣe lé ayé, ó mú ọ̀tẹ̀ tán dé òpin ayé. Ó ṣe ọrun, ó sì ké ọkọ̀ méjì, ó sì fi kẹ̀kẹ́ ogun jóná. Ẹ dúró jẹ́, kí ẹ sì mọ̀ pé èmi lé Ọlọ́run, a ó gbé mi ga nínú àwọn kèfèrí, a ó gbé mi ga lé ayé. Olúwa, àwọn ọmọ ogun wà pẹ̀lú wa, Ọlọ́run Jákọ́bù lè ààbò wa. Àwọn tí ó wà nínú ayé, wọ́n ń wá ààbò káàkiri. Gbogbo àwọn ènìyàn, yálà olówó tàbí ọ̀jọ̀gbọ́n, ó sì ṣeéṣe àwọn tálákà pàápàá tí wọn kò ní nǹkan kan, tí ó dàbí ẹni wípé ó yẹ kí ọwọ́ ìyà kí ó dúró lára wọn, nítorí pé towó wọn ò ní, ti gbajúmọ̀ kò sí, tàbí ti dúkìá ohun ìní kò jẹ́ tiwọn. Síbẹ̀síbẹ̀, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọn ò ní nǹkan púpọ̀ nínú ayé, síbẹ̀síbẹ̀ èṣù ọ̀tá ẹ̀mí wa kò jẹ́ kí wọn kí ó gbádùn. Ó sì jẹ́ ohun tí àwọn ènìyàn máa ń wá kiri, ààbò tí wọ́n rò wípé
bi ohun gbogbo bi o ba dojupo ti o sin daru eyi ti oni samu ti o nse alaye re ni ese keta wi pe omi ho eyi so nipa wi pe nkan gbona mo awon eyan ti o wa ninu aye lara o sin so pe oke nla papa ti a le ro wi pe o fi idi mule sinsin o so wi pe o mi awon eniyan ti o dabi eni wi pe pelu ohun ini won pelu gbajumo won won dabi oke ti a ti fi idi re kale ti o dabi eni wi pe ko si ohun to le de wi pe ko si mimi ko si si eru sugbon eni ti o ko iwe yi nipa emi si olorun o so fun a wi pe ko si eni keni ti araro tabi ti aratu pe bi won ti le dabi eni ti won dabi oke ti a fi idi won kale sibe sibe pelu ohun ti o nsele ninu aye o so wi pe awon oke nla won yi won mi sugbon wa so fun wa ibi itura ti o wa fun awon ayanfe fun awon ti won sin olorun le emi ati ni otito awon ti won ni olorun jakobu gege bi oba gege bi olugbala ati gege bi oluwa won o so fun a wi pe odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ibi mimo ago won ni ti oga ogo eyi ni jesu nje ki o di mo fun a wi pe omi kan wa kanga kan wa orisun kan wa ti o san fun omi iye fun imularada awon ti ara won ko da fun igbala awon ti won sonu fun idariji awon ti won dese ati fun imuduro awon ti ese won ti ye eyi ni eni ti o ko orin David yi nje ki o di mo fun a wi pe bi aye re ba daru bi o ba dabi eni wi pe o dabi eni pe ki o lo pe pokun so ki o si kudanu nitori pe ko si nkan ti o ro ko tun fe se ninu aye o so fun o wi pe ma binu je ma se so ireti nu nitori pe odo nla kan wa o le ma se onika ye fi pe bi o ba je be wi pe odo nla kan wa eyi ti o mu inu mi dun bi mo ba darapo mo awon eni olorun nibo lo wa nitori pe gege bi eni ti o dagba die o sese ki o ti ma wa ibi isasi ati ibi abuka akiri sugbon o dabi eni pe bi o ti nsa be ni pasan be ni o n ba o ti o si ti sa kakiri titi ti o n wa ibi abo sugbon ti ko si ibi abo awon eniyan ti won si mo wipe aye nle wa awon naa paapaa won ko ile kekeke kakiri o sese ninu ogba ti won si fi enikan sibe ti o dabi oluso won si le ko si enu ona wipe ibi abo ni yi o si sese ki iwo naa ki o ti lo sibe ri boya gege bi alaboyun tabi gege bi eni ti o wa ise ti ko ri ise ti won si so fun o wipe bi o ba sa pamo si ibi abo ti o si je ara re niya o sese ki o ti le gba awe ojo meta tabi ojo meje tabi ojo pupo ju be lo o si tiro wipe o ti de ibi ti o nlo pelu awe pelu adura pelu ije ara ni niya sibe sibe leyin ojo meje leyin ose meta tabi leyin osu kan iya ko ye ya ile re nitori pe bibeli so wipe elese ni a fi ise fun bi o ba digba ti a ko ese sile ise tabi ijiya ese ko ni ye ma wa lodo wa sugbon so wipe o le salai mo ibi ti odo nla yi wa sibe sibe idaniloju ni wipe odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ko so wipe sisan yi ti o mu gbogbo ilu dun ilu pupo lo wa sugbon gbogbo ilu ko ni ilu olorun o si sese ki o ti ma josin ki o ti ma lo kaakiri ki o ti ro wipe pelu gbogbo e ti mo nse na mo sa nse iwonba ti mo mo wipe o ye ki nse sugbon sibe sibe anfani odo nla ti o san yi fun itura fun imularada
fun iko fun ifokan bale fun alaafia fun idariji fun ase pe igbala re ko je tire sugbon so wi pe bi ki o le mo bi a se mo wi pe ati de ibi ti odo yi wa oni olorun bele arin re Jesus si je ki o di mo fun awe pe ibi ti eni meji tabi meta ba pejo ko so wi pe nidi oja tita nidi ikore nidi basa nidi ijeun tabi nidi ijo nidi ilu ko so be o oni ibi ti eni meji tabi meta ti won ba pejo po ki se nidi ija ki se nidi iyapa ki se nidi ke ma lora wa laso mu wi pe ah ta lo ji owo apo alufa oni ibi ti eni meji tabi meta ba pejo po le oruko mi oni emi wa le arin won eyi ni ilu olorun eyi ni ibi ti ansa pamo si nibi ti eko oro olorun ti o tin jade olorun be le arin re a ki o si nidi ko si bi aye se le gbiyanju to tabi bi esu papa bi o ti le buramuramu to bi o ba wa nibi ti olorun wa oni a ki o si onidi olorun yi o ran lowo ni kutukutu owuro bi o tin ji beni iran lowo olorun beni o wa ni tosi re o ni awon keferi nbinu bi o ba ti mo tele tele ti o sin ja fara ti o ro wi pe ko sewu je kin so fun o wi pe awon keferi nbinu si o awon wo ni an pe ni keferi awon tin tafani awon ti won fe se o ni ibi awon ti won ko mo olorun ti won ko si fe mo awon eni ika awon eni bi aye awon keferi nbinu bo jeun bo yo bo ba so sita won binu si o bo ti ri yawo fe sugbon ti owo re ji ti o dabe ni pe nkan lo dede fun o awon keferi abinu si o bo ri je awon keferi abinu bo si ri je bo ni nkan kan to tori be to joko se ko wi pe but eni ti o mu owo wale ni won ma yin mi o si ni nkan ti mo mu lo le bo lole won binu pe o wale bo si lole bo jeun bo yo won binu pe o jeun bo gbe yawo bo bimo won binu pe gbe yawo ko si ti bimo awon keferi nbinu bo ba si mo ibi abo o pari fun o awon ile oba o sidi sugbon won so fun a wi pe olorun wa eni igba ayeraye eni igba ni eni ti o nduro si odo eni ti ko ni baba eni ti o je ibi abo fun wa won ni o fohun re aye yo oluwa awon mogun wa pelu wa olorun jacobu o ni abo wa iwo bi o ba so gbe bo ba so gbe kuro lo bere lowo awon to so gbe kuro ikun pa won atomo ati baba ati ya won kole ile daradara ile mere mere ti akun daradara sugbon ki won ki o to wo inu re won a wa le si enu ona won ri nkan kan mole won se ri nkan mole la ri awon papa mole lo bi won won ku lai ti e nidi won so pe ari lagbaja ni ofe to koja be ni e ti won soro e ti won ri mole ko gba won bi won tin bi won ni won so nde mo nidi ti won so komo lorun apere po ta omo re fun esu niyan sibe sibe pelu abo eke ti awon eyan ti o wa ninu aye ti won ni won so fun a wi pe owo aye n te won esu n ba won o n pa won awon ti o pa tan patapata o pa won ni aparo won je ni aye won je ni orun gba te eyan ba lo odun marun ni ile iwosan wo oyibo ni won ba 50 tabi 40 odun to ni lo ninu aye yo ti mo wi pe esu ti pa lapati gba to bi mo ti o raye gbadun won ti o si le toju won to tin kaakiri esin yi na ni o n gbe bibeli kaakiri ko mo oju bibeli o sori bibeli kodo abo ti o wa fun wa odo naani ti o wa fun imulo ada fun irora ti wa ko mo nipa re Jesu Kristi ti a fi han wa lati ku ese wa lo ati lati ko ijiya wa lo ko mo nipa re sugbon bi o se ti awa ti a ti mo ona hirere awa ti a fi ese wa sowo si olorun ti a so wi pe kojo a jewo ese wa si ko sile bi a ba n se be awon eyan ma n pe wa ni omugo
won ti so wa loruko won ni awon egbe jewo ese be ni awon ton jewo ese ose nse won iya si nje won sugbon iwo to gbon iwo to si mo wi pe o nfe iran lowo lodo olorun o si nfe abo re bo tin jewo ese ba tin da ba tin je ki ese ki o koja lo bi odo ti o san koja lo be ni abo olorun to ndaju lori re o so fun wa wi pe awa ta se be pe a je olori re olorun jacobu tani olorun jacobu bati jacobu nsa ko lowo tani lowo isau le olorun pade re ni oju ona ibi to nsa lo ni igba ti o fi okuta se irori re ti o si wa ni ibi ona ti o je wi pe inu aginju ni olorun wa ba ni o ko si wi pe ohun a ma sese olori re olorun jacobu niyan nigba ti o de odo labani gbogbo iya ti labani fe fi je ati ireje ti labani fe se fun olorun gba nigba ti olorun so pe ki o kuro ni odo labani ni labani tun fe se eka o fe dode re o si fe le ki o si baja be ni olorun tun so fun labani pe Jacob je eni eyan ti ohun nitori be ki o ma se fi owo kan nigba ti Jacob mbo lati rin ajo ti o ti lo ni o ranse si Esau wi pe mo mbo ki o si gba awon ore ni Esau ranse pada wi pe so fun wi pe emi papa mbo gege bi ota ti o mura sile lati parun pelu irin wo awon eniyan lese kese ni Jacob be si ni gbadura be ni Olorun je abo re ota ti o fe pa ko le ri owo te mo eyi ni Olorun ti o da bobo Jacob a si wa so fun o wi pe bi o ba di eni igbala bi o ba je wo ese re ti o ko sile ti o fi Oluwa se olugbala re ti o si bi Olorun se ile iso giga re wi pe Olorun Jacob yo je abo re e wa wo awon ise Oluwa iru aporo ni aye o mu ote tan de opin aye ewo ni opin aye ibi ti o wa yi ni a n pe ni opin aye gba ti Jesu wa ni aye a o so fun ninu iwe itan wi pe o rin de ilu Nigeria tabi o rin de ileto re sugbon sibe sibe a n je ki o di imo fun wa wi pe bi o tile je wi pe Jesu ninu ara ko rin de ileto re ko si rin de ilu re sugbon ninu emi pelu ise asetan igbala ti o se iye ko ti rin dodo re o ti gboro Jesu ati fi rere ati fi han o eyin Olorun so wipe titi de opin aye nibi ti o wa nibe ni ise Olorun ni o ti nse awon ote ti awon eyan sin ni si o awon ti o dite mo o so wipe o mu awon ote won yi tan de opin aye o se orun o ija ni a n pe be o si se oko o ija na niyen o se si meji o ke si meji o fi keke ogun o fi jona eduro je awa ti a n sa kaakiri o so fun wa o ni eduro je nigba ti a ba n sa kaakiri eredi ti a fi n sa kaakiri a n wa abo ni awon abo ti a si n wa je ki n ka die fun o nipa awon abo ti awon ti o wa ninu aye ti won wa o si sese ki iwo na ki o ti wa iru abo be ri awon abo eke Isaiah ori ikejidin ni ogbon ese ikerin la ni mo ti bere lati ma ka nitori na egbo oro oluwa eyin elegan ti nse akoso awon eniyan yi ti nbe ni Jerusalemu nitori eyin ti wi pe àwa ti ba ikú dá májẹ̀mú a sì ti bá epo kú múlẹ̀ nígbà tí pàṣán gígùn yóò làájá yóò dé ọ̀dọ̀ wa nítorí àwa ti fi èké ṣe ààbò wa àti lábẹ́ irọ́ li àwa fi ara wa pamọ́ èyí ti jẹ́ kí ó yí ọ gbé kúrọ̀ òǹdè èyí tí a ń so mọ́rùn tàbí òrùka ẹ̀rẹ́ tí a ń fi sọ́wọ́ tí a rò wípé yóò jẹ́ ààbò fún wa tàbí a lọ fi ara wa
fun awon egbe okunkun a ro wi pe bi a ba le lo se egbe imule yo je abo fun wa nitori abo ni won se nwa iru nkan be kaakiri tabi ati lo fi emi wa dogo si owo adaun se ati ro wi pe bi a ba se be o pari bo so nle wa koni ri wa ah bi o so ba ri eni le adaun se nbo lo ma ti ri o se lodo jesu lo so ma ti ri o awon ti won lo sile adaun se awon ni ofa osho ati ofa aje awon lo kokon ba awon ni won fi ori won sebo nitori wipe abe iro ni ru awon eyan be ni won duro si gbo ese ke dogun le kan si nitori eyin ti wipe nkan ti o kin je ki awon elomiran ki won ki o wa se abe eyin rere niyan tabi lati gba eko ti igbala won ma so ninu okan wipe ah awon ti won o ni o isora awon ni won wa jesu kaakiri awa ti ni awon ohun ti o le panimo tabi ohun ti o le je abo wa pe nitori be lati kekere ni won ti se waji na awon ti won se jina won yi won lalakala iberu wa ninu okan won baba lawo papa to se ogun fun won iyawo e o gbadun awon omo won won ri owo ile iwe san sibe sibe awon eniyan won yi ninu omugo ati ninu okunkun ti emi won wa ati ninu ipoju okan ti won wa ni won wa awon kan won yi kaakiri sibe sibe oye oye won jokan ti won ti e joko ki won ronu wipe awon ti won wa ninu egbe okunkun won ku lai pe ogoji odun awon ti won si wa ninu egbe okunkun pelu won won a lo si ibi iboji won bi o ba se wi pe abo to to ni won se nku be iya se nje won be won wa ise kaakiri bi won ti e ri ise se owo ti won gba adaun se lo n gba ogbo e pada lowo won awon ti won to si dabe ni pe won le so pe won seso nitori pe won wa owo bi won ba niru owo be owo eje ki se na bo jeun wa ni iyodi nipa e bo je sugar to ti eye ko dun lenu e lo fi owo ejera owo ipaniyan apa ona ni o wa so fun a wi pe nitori eyin ti wi pe o sese ki o wa ninu egbe awon ti won so bayi awon ti o je wi pe o kan so pe mo kan ba wa lale ni kin wa wo eyi ton se nbe nitori pe emi temi mo ti ni nkan aje tele aje sara asi ti se mi jina ko si nkan na bo ti le je wi pe aye ati pasan re won le awon eyan won dode awon eyan kaakiri sugbon bo se temi ni rara o ko si ni ibi kibi tin ba nlo ona nla ni nitori pe eye ki fo ko fori sogi duro be awon ti won ti so be saaju e to gba lenu e awon da nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da majemu won ku o sugbon sibe sibe won so wi pe won ti ba iku da majemu a si ti ba ipo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki o le ki o de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa eke ni o magbekele aja otile ni ojo iponju ni ojo aini ni ojo ti o je wipe o nfe nkan wonyi abo yi gan yo je otile abo eke ni ki duro labe iro le awa ti fi ara wa pamo iwo ti o fi ara re si abe ogun abe onde abe oruka abe iro le o fi ara re pamo si nitori na bayi le oluwa jehova wi pe kiyesi emi gbe okuta kokale ni sioni fun ipile okuta ti adanwo okuta igun ile iyebiye ipile ti o daju eni ti o gbagbo ki o sa bi o ba ri enikeni ti o nsa kaakiri ko gbagbo eni ti o gba jesu gbo nitori jesu yi ni okuta ti a so fun wa nipa re eyi ti a gbe kale ni sioni fun ipile ipile ile olu ma n gbe ile duro
igbesi aye re ko ni le duro lai ni ipile ti Jesu Christi okuta ile asiti danwo o si yege okuta egule yebi yeni ipile ti o si daju ni eni ti o ba gba gbo eni ti o gba Jesu gbo ki o sa onkon ki o le idajo le omi o fi le ese pelu ati ododo le mi o fi le osun yin ni yo gba abo eke lo omi o si kunbo ibi isasi mole gbogbo abo eke yin ni yo gba lo idajo olorun ni yo gba lo nitori be bi o ba nfe abo ti o daju abo ti ki o je otile ni ojo eponju Jesu Christi ni abo ti o daju nitori wepe gbogbo abo eke pata pata ni yin yo gba lo omi yo si kunbo awon ibi isasi mole ma je mu yin ti e ba ikuda le o so di asan nitori be awa ti ansaka kere anfi owo sofo ni o gbo wi pe enikan wa nbi kan ile abo ti o wa nibe ah koda ko si eni to sa sibe ari abo ni o nfi owo re sofo nitori pe olorun ti se ipinu ati idajo le orun ko si si ohun ti o le yi pada wi pe ma je mu yin ti e ba ikuda le o so di asan imule yin pelu ipo oku ki yo duro ni igba ti pasan gigun yo re koja ni igba na ni owo teyin mole bi o ba je be ewo ni isasoke isasodo wa o si so ni ese kokandilogun ni won igba ti o ba jade lo ni yo mu yin nitori ni gbogbo owuro ni yo re koja le osan ati le oru kiki iguro re yo si di ijaya nitori akete kuruju ibiti eniyan le na ara re si lo akete ni a pe ni bedi o so wi pe ki o le gba wa duro nitori o kere ju idiwon wa lo o si so wi pe ibora koni ibo to eyi ti o le fi bo ara re ohun ti a n gbe kakiri eyi ti a n so morun eyi ti a n fi si ika owo eyi ti a n so modi o n so fun wa wipe o dabi eni ti o ni nkan kan bi scarf kekere ni akoko otutu ti a so pe ah obinrin ibora re da ti o si mu nkan na jade kekere bayi ti o so pe ah wo ibora mi ni yi ah lakoko otutu akoko oye gbe lo olohun ni ju be lo iwo ronu e eni to ni gele ori eyen nikan agbalagba to je pe koni nkankan ju gele ori obinrin nikan lati fi bora ni akoko otutu eta abo ta ro pa ninu aye iru eniyen ko ju be lo ki je abo to to o si sese ki o je awon elomiran ti won joko ninu ese ti won ni ki ore ofe olorun ki o ma po si awon ti ma n so pe bi owo mi ba te samu o pari ki o so ma sare ni ki a je ki o ma fese fe a fi ki owo mi ki o ma ti te samu ni suru o ni Samuel kini ori kerin awon ti owo won teru nkan be ti won ti eju samu lo apoti eri olorun gan paapa ni o bo si won lowo ibe ni a fi majemu ti olorun ba israeli da ibe le a fi si awon mana ti won je le agiju ibe le a fi si pelu sugbon nitori won joko sinu ese bi owo won ti le te nkan won yi ti won si hoye be ni pe isegun ti de isegun o je ti won bi a ba nfe abo to to an lati kuro ninu ese ke a si gba Jesu Christi ni oluwa ati olugbala wa eyi ni abo ti o daju eyi ni abo ti o si je iranwo fun wa ni Samuel kini ori kerin mo nka fun o lati ese iketa awon eniyan si de bodo awon agba Israel si wi pe nitori kini oluwa se lewa loni niwaju awon Filistini
eje ki a mu apoti majemu oluwa ti nbe ni silo sodo wa pe nigba ti o ba de aarin wa ki o le gba wa kuro lowo awon ota wa awon elomiran wa ti o je wipe samu ni won wa kaakiri ki samu yi ki o le gba awon kuro le owo ota won awon elomiran o sese ki won ki o je alaboyun iro kuro lenu won eja kuro lowo won bi won ba pija pe ta pelu oko tabi pelu aladugbo won a so fun o wipe ah ki ti baba mi ki o ma ti de ba mi ni awon na se won mo po lohun ki ja be tori be bo ba so pe ki ti baba re ki o ma ti de ni awon eyan ni le mu awon ni le won ni le so oro a je wipe esu baba re ni o fun oni sese sugbon iru awon eyan be bi won ba ti loyun o di ile adura pelu igo lowo won ati omi won so pe ko si ni baba ti mu mi adura gbogbo e pari binu run o bi omo yen bi o ba dabe ni pe nkan fe sowo odi bi omi adura bo ba ti kan omode lara o pari eni to n gbadura sinu omi igo gan epe oku o lenu e iyawo keje okuro nle e ni to to lo n gbadura ni to to lo n dabe ni pe o so nkan kan to dabe ni pe o n fi ede fo ofo lo n fo ofo lo n pe nitori pe ko je tolorun ko si mo nkan ko mo ilana olorun o sese nipa be ke a so pe ah okan mi bale nitori pe omi adura o wa nle mi mo to won jo ni igo meje bele sele laaro igo bayi ni ma mu bele sele lale eleyi ni ma mu gbogbo e pelu ese lowo e tese o ba kuro lowo e abo ko yen o si sese ka se agbelebu pelu igi ka peter to ba kan agbelebu se ki dese ko ti fi owo ese ba agbelebu ti o kan fun oje wa gbe se enu ona wa ni jehovah jire olorun lo pese re na pelu gbogbo e aisan se o pelu gbogbo e won ru awon eyan jade ninu ilu iru ile be abo ekeni bi a ba kuro ninu ese ise oni kuro nile wa bi a ba si mo be a o sato olorun lo pelu okan ti o ronupo ada wo awon eyan won yi won so wipe nigba ti apoti eri yi ba de aarin wa eyi je ami wipe olorun olodumare ati alagbara wipe o ti de aarin won won so wipe ki o le gba wa kuro lowo awon ota wa beeli awon eniyan si ranse si silo pe ki won gbe lati ibe ewa apoti majemu oluwa awon omo ogun eni ti o joko laarin awon kerubu ati awon omo eli mejeji ofni ati Finihasi wa nibe pelu apoti majemu olorun nigba ti apoti majemu oluwa debudo gbogbo israeli si hoye to be ti le mititi inu won dun o le ma wo awon elesin awon agabagebe awon ti won ja awon aluni awon eletan awon ika awon alagbere awon afi okunrin bara won je ti won ba de ile isin ni ojo isinmi ti won ba be sin ni korin ti won jo ti won yo ti won pa tewo ti won fo soke won so wipe awo ori esu mole womu womu ki won si ma fo soke won so pe o pari ti ota pari ti oso pari ti eje pari ija kuro lowo won o ese kuro lowo won o si sese ki won gba awe ki won yira nile ki won ke hallelujah ki won patewo ki won se kini yi sugbon bi ese o ba kuro nbe iya oni kuro nbe won hoye wipe isegun ti de o ti ele so ara re ni isegun tabi ki o bi omo ki o so pe ajagun segun bo ba kuro nu ese isegun oni de ni ese ikefa nigba ti awon filistini gbo ohun ariwo na won si wipe ohun ariwo nla kile yi ni ibudo awon heberu o si waye won pe apoti majemu oluwa le o debudo eru si ba awon filistini won si wipe olorun wo budo won o mo wipe apoti lasan lo wo budo won mo wipe samu lasan lo gbe dani wipe agbara ti o wa ninu saamu ni ese ti gba lowo e
wo mo wi pe korofo bibeli lo gbe dani agbara to wa ninu bibeli ti eko to ye koro ti o ma je ki agbara ni ki o sise ni igbesi aye wa nigbati wo fun ara e o ni eko ati igbala ti o wa ninu bibeli e pali ofo lo gbe dani ko sagbara nu e mo fun o abimo agbe sori bed ani agbe bibeli ti agbe sibi irori e a so pe e mo gbe bibeli sibe o bo so ba wa ko sa bi aje ba ko fo lo kiri be gba to ba je wo ese to ba ko sile ni agbara ti o wa ninu oro olorun ati agbara ti o wa ninu eje jesu lo ma le je fun eyan nitori be eru ba awon filistini won si wi pe olorun wo bodo won si wi pe awa gbe nitori pe iru nkan bayi ko siri agbe tani yo gba wa lowo olorun alagbara won yi awon won yi le olorun ti o fi gbogbo iponju pon Egypt loju le aginju sugbon leyin igba ti eru ba won die ni won so wepe eje alagbara e se bi okunrin eyin filistini ke eyin ma se eru fun awon heberu bi won tin se eru yin ri e se bi okunrin ke sija awon filistini sija won si le israeli won si sa olukuluku sinu ago re ipani si po gidigidi awon elese ti o subu ninu ogun israeli je egba medogun opopolopo awon eniyan won si gba apoti eri won o tan o se o ti gba samu lowo e aje o ti gba bibeli lowo e gbogbo eyi ti anka bi isoro ba de ni oganjo oru ka orin dafidi iketalelogun ni emeje won ti gba lowo ese ko ti mu iponju ba o apoti eri to wa lowo won igbekele won ohun ti o je idakoro ninu okan won won so fun awi pe won si gba apoti eri olorun ta ba nfe ki agbara re ki o se ti wa o daju wi pe ani lati ko ese sile gbohun ti olorun so fun wa ni orin dafidi ikokanleni adorun 91 ikokanleni adorun esan okan inu bibeli wa bi o ba je wipe ni toto ni olorun jacob ni o je abo wa ti a ti wa si bi sasi ati bi sadi ti o je ti o nipon ti o si se ye bi ye pupo bi o ba si ese lowo wa be aba ti fi ese wa ranse si idajo ti a so fun olorun wipe olorun jo ese mi ni mo mo wipe jesu ku fun mi o si fe ma tesiwaju ninu ese gbogbo awon onde awon oruka awon egba orun gbogbo awon kan ti a so mora fun abo ti a ti ko sile ti a ti jo won ninu ina awon igbekele wa ninu awon baba isale tabi baba lawo tabi onisegun kan ti a ti ju sile ti a sin so wipe igbagbo mi duro lori Jesu Christi eyi si ni idakoro mi wipe igbekele miran mi o ni apata ayeraye eyi ti a n pe ni Jesu Christi o ni bi sadi mi eje re ti o si ti ha re yo eje ti o ta sile o ni abo fun mi bi o ba je be o daju wipe abo re yo daju lori re eyi ni awon eni igbala olorun awon ti won je wo ese won ti won ko sile awon ti won ri igbala Jesu gba lofe tori ofe ni akifowora o kan gba we pe ani lati je wo ese wa ki ako sile ki re ati anu yi ki o le je ti wa awon won yi ni olorun fi si ibi ipamo o so wi pe eni ti o joko ko so wi pe alari kiri isansa ti yo wa sodo olorun lojo kan bi o ba tun ti jade to tun ri siga atun ma fa siga fin ojo sunday atun lo si lesi awon yen won joko ni bi kokoga ogo won da bi awon ti o wa se ko bibeli ni aya oni ti a nse sugbon bi o ti jade ni o tun ti ri awon ore ka atijo awon agbere won ni o gba agbara olorun kuro ni igbesi aye re gba ti ese ba ti wole pasan iya pasan ese ati idajo olorun atun tele sugbon awon ti o so wipe mo ti pinya pelu ese pelu esu ati pelu irera aye awon ti won ti fi eje ti a ti fi eje jesu we
awon ti a ti se loso pelu agbada ododo ti a ti fi wo won awon ti ese ti kuro ni igbese aye won awon ti won sin olorun le emi ati le otito awon ti ro eke ti o tun si le enu won mo awon ti emi olorun jeri ninu okan wi pe won ti di omo olorun igbese aye tuntun ni won sin gbe nisisin yi awon wonyi le eni ti o joko ni ibi ikokoga ogo awon ni o nbe abe ojiji olodumare emi o wi fun olorun pe iwo le abo ati o di mi olorun mi eni ti emi gbekele ta lu gbekele ni ogonjo oru bi idagiri ba de ta ni gbekele re se epo ti won se sinu igo ti a npe ni ti won pe ni ero se ohun ni igbekele re bi o ba je ifoju okan se epo lasan lasan o le isu lo o mo we pe bi aisan ba de esu lo wa ndi e se epo ti awon elese se igo ti awon elese se owo ese ti won fun ara e to te bonu igo to fin ro to fi si atari omode se o no le esu lo ifoju okan ni o ni olorun olodumare eni giga eni ayeraye eni igbani o ni ohun ni igbekele mi eni ti emi gbekele ni tooto ohun o gba o ninu ikekun awon peyepeye awon tafatafa awon ti won ma ntafa ninu aye si eniyan ati ninu ajakale arun buburu yo fi yere bu o abe ye apa re ni wo si gbekele otito re ni yo si se asa ati apata re iwo ki yo beru nitori eru oru tabi fun ofa tin fo le osan tabi fun ajakale arun tin rin kiri le okunkun tabi fun iparun tin pani tin run ni le osan gangan egberun yo subu le egbe re awon ti ko ni abo niyan o awon ti won fi eke ati rose abo won awon ti won gbekele ohun ti o wa ninu aye won ma subu ni egbe egberun le egbe re ati le egbarun le apa otun re sugbon ki o sumo odo re kiki oju re bi o ba je ko ti fi jesu se abo re bi o ba ti ba je pe jesu ti di olugbala fun o ti a ti gba o kuro ninu ese kuro ninu ija kuro ninu aso kuro ninu irinkirin kuro ninu afi oro kelebanijo ni o so fun o wi pe kiki oju re le iwo fi ma ri iwo fi ma ri ti o si ma wo ere awon eniyan buburu nitori iwo oluwa ni se abo mi o le ma bere lowo ara re ma tanra eje o se olorun ni abo re se oluwa le abo re tabi eyi to so sile eyi to fi si abe ibosun re eyi ti o fi si inu apoti re se ohun ni ibi abo fun o bi o ba je itanje gba te eyan kuro nile ti o fi ogun dudu ti a lo atare ati alangba ti a jo ninu ina ti a de ti a so sinu awo agutan gba ti agutan wa laaye ti o se onire agutan tolorun fun wa ka ma je ka ma sanra awon eyan won tun so di nkan mi won so di eru jeje won tun mu awo re won tun de edu kan sinu e won tun fi sinu le bo ba fe jade ki edu ni ki o ma so ohun ini e abajo ti o le nko leru ayi bo ba wa loja ki o le ta atun fi nkan bi eyo owo te ati lo wa lati bi kan ati atun fi si abe apere ti a fi ta nkan abajo ti agbe agba na le olowo sugbon bi o ba je pe gbogbo nkan won ni o ko sonu ti o so wi pe oluwa le abo mi o sin sese lori mi to pe mo se iye bi ele oju re o so fun a wi pe kiki oju re ni o ma fi ri ti o si ma wo ere awon eniyan buburu nitori iwo olowa ni se abo mi iwo ti fi oga ogo se ibugbe re buburu kan ki o subu lu o be ni arukarun ki o sumo ile re eyi ni abo ti o daju fun awon ti won gbekele olorun ba mi wo Deuteronomy ori iketa le ni ogbon Deuteronomy ori iketa le ni ogbon 33 eta lati ese ikerin dini ogbon 26
titi de eko kandini ogbon. Nisin sin ni mo fi abo ti o peye, abo ti o daju. Mo fi an o waku si o wore. Bi o ba fe gba abo ti o lorun pe se fun o. Deuteronomy ori keta le ni ogbon. Lati ese ekerin din ni ogbon. Ko si eni ti o dabi olorun iwo jesuru ni ti ngun orun fun iran lowo re ati ninu ola nla re le oju orun olorun ayeraye ni ibugbe re olorun ayeraye ni olorun ti o ti wa ki esu ki o to wa olorun ayeraye ni o ti wa ki a to da awon ota re olorun ayeraye ni o ndide ti o so fun esu ati fun awon ota re pe panumo ti won o si le mi fi si o Olorun ayeraye ni eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo atubota aye re eni ti o si setan lati toju re ati lati pa omo o ni Olorun ayeraye ni ibugbe re ati ni isale ni apa ayeraye wa ni isale re wo Olorun bi o ti ga toni o wa ni oke o dabi abo fun o o si wa ni isale pelu owo re owo nla re owo ti gbani owo ti yoni ninu ofi owo ti yoni ninu iya pelu owo re abe re ni apa ayeraye wa ni isale re o si ti ota kuro ni waju re o si wipe ma parun israeli si joko le alaafia orisun jacob nikan ni ile oka ati ti o ti won eni pelu orun re nse irisile alaafia ni fun iwo israeli tale o dabi re iwo eniyan ti ati owo oluwa gbala je ko waye o nisisin we pe igbala se pataki tale o dabi eni ti ati owo olorun gbala asa iranlowo re ati eni ti se ida olala re awon ota re yo si teriba fun o iwo o si ma te bi giga won mole eni ti o fi olorun se abo re ati apa re awon ti ni a kan nibe yen ninu iwe owe ni a tin so fun wa ni ori ikeji le ni ogun iwe owe ori ikeji le ni ogun ni ese ikewa de o so fun wa iru abo ti olorun pese fun wa abo ti o daju iwe owe ori ikeji le ni ogun ese ke ese ikewa ati ese ikokanla bi eni wepe ile esho agbara ni oruko oluwa iwe owe ori keje din ni ogun ni o ese ikewa oruko oluwa ile esho agbara ni olododo sawo inu re o si la oruko oluwa oruko oluwa ile iso agbara ni olododo sawo inu re kise elese o kise elegan kise eni ti o ni fi oro olorun se sugbon olododo eni ti o ti je wo ise re ti o ti ko sile eni ti o ti bebe fun anu lodo oluwa eni ti a ti fi eje jesu wo inu okan re mo eni ti a ti fi eje jesu ra pada eni ti a ti gba okan re la awon wonyi ni olododo oruko oluwa ile iso agbara ni olododo sawo inu re o si la oro oloro ni ilu agbara re o si dabi odi giga le oju ara re eni ti o le oro a ma fi oro re se ibi giga ilu agbara ati ilu abo eni ti o ni oyin ni a ma fi oyin ni ye ara re ka bi ilu agbara ati bi abo sugbon ike ni o ni oju ara re ni o ti dabi odi giga sugbon eni ti o ba nfe bo lowo ajakale arun lowo iku ojiji lowo ofa ti o nfo kaakiri ni osan gangan lowo ajakale arun ti oru ati lowo ohun ti o nlo ninu aye oni sawo ibi giga ile iso agbara ti olorun oruko oluwa le olorun se fi fun wa lati je ile iso yi bi o ba sawo inu re o daju we pe ola a o si da oni ide eso olorun yo si wa le ori re ki a to lo gbadura ni anwo malaki
ori keta Malaki ori keta ese ikerin nini ogun Malaki ni iwe ti o gbe ninu majemu lai lai ori keta ese ikerin dini ogun nigba na le awon ti o beru Oluwa nba ara won soro nigba kugba Oluwa si teti si o si gbo o si ko iwe iranti kan ni waju re fun awon ti o beru Oluwa ti won si nse asaru oruko re wo si je temi ni nikan le Oluwa awon mogun wi le ojo na ti emi o da emi o si da won si gege bi eniyan ti ma da omo re si ti o si Olorun so wipe ni ojo wahala ni ojo idagire ohun o da o si ohun se owo se itoju re ohun o je aabo fun o bi o ba je wipe o fi ara re sinu kiko eko oro Olorun eyi ti an wa ti an so fun a wipe ki a wa ko eko oro Olorun ki a wa gbo ti Oluwa ki Olorun ki o le gbo ti wa ki se lasan bi o ba wa ni ojo aya oni ti a fi eko bibeli ti Yoruba si bi o ba n wa ti o n gbo eko oro Olorun ti o si mu igbesi aye re pada bo sipo gege bi oro Olorun o so pe ki se lasan wipe ohun a ni o gege bi ni won ma seso lori re ohun a si je ibi abo re ki Olorun ki o si to le je ki o to le je ibi abo re gbogbo abo ike gbogbo iro ti a sa pamo sabe re o se pataki wipe ki a ko won sile ki a si so fun Olorun wipe Olorun iwo le abo ati agbara mi iwo le lowo lowo iran lowo ni igba ekanju fun mi o so pe nitori na ni emi ki yo beru bi atile si aye ni idi ti a si se awon oke nla nipo esi inu okun bi omi tile nho ti o si ru bi oke tile bi tile mi nipa owo bibi re odo nla kan wa kise yi ti o mu ilu olo inu ilu Olorun dun ibi mimo oga ogo Olorun nbe le arin re a ki o si nidi Olorun yo ran lowo ni kutukutu owuro Oluwa awon omogun wa pelu wa Olorun Jakobo le abo wa ati je ki o di mo fun ni asale yi ibi abo tuto ibi abo ti o daju ibi abo ti ki jani tile le ojo eponju o wa ku si olowo lati gbadura lati wa oju Oluwa bi o ba mo wi pe ese si wa ninu ago re ese wa ni igbesi aye re ki o so fun Olorun ki ibi abo ti Olorun ti pese sile ki o le je ti re gbogbo abo ike gbogbo iro ti a sa pamo si abe re ki a je ofin Olorun ki a ko sile oruka owo ni igbadi ti idi ni onde ni tabi egba ti a so morun tabi eyi ti a ri mole ni ile wa tabi eyi ti a soro si oju ferese tabi si enu ona ki a ja won kuro ki a si so fun Olorun wipe loni o n gba Jesu gege bi olugbala re o ko ese sile Jesu si je eni ti o ra o pada kuro lowo ese kuro lowo esu kuro lowo eni bi ni bi o ba so fun Olorun o daju wipe yo gbo ti re kepe nigba ti o wa nitosi nisisin ki o le gbo ti re ki o le gbo adura re bi wahala ba wa fun o so fun Jesu bi o ba ti n fi aabo ike se isadi re jewo nkan wonyi fun Olorun ki o si ko sile bi o ba si ti n ta ara re je wipe Psalm ni ibi isasi ti re tabi agbelebu ti o soro mo ile tabi omi igo ti a ya si mimo loro wipe yo je ibi abo fun o tabi ile ti a ko si agbala ibi kan ni o ro pe yo je ibi abo fun o ati je ki o di mo fun loni eyi ti o je ibi abo tooto oruko Oluwa ile iso agbara ni
bi olododo ba sa wonu e abodaju

wa sodo Jesu loni. Bi o ba jewo ti o si ko ese re sile. Anu Olorun ati idariji lati odo re yo je ti re. Kepe Oluwa yo si gba o je ke asako ki o pada wale bi o ba ti mo Olorun tele tele sugbo o tun ti pada sinu aye ati sinu ese pada wa si ile adupe fun ise igbala ti Jesu wa lati se fun wa. A dupe fun iya ti o je nitori tiwa. A dupe fun eje ti o ta sile nitori tiwa. A si dupe fun oro Olorun ti o fi fun wa. Ati fun awon eniyan ti o ti pese sile lati ma fi oro yi ye wa. Baba, omo, ati emi, gba ope ati yin wa. Opolopo lo wa ni ilu yi. Ati ni orile ede yi. Ti won ko ni anfani lati gbo ohun ti o nje ki a gbo nitori o so fun wa pe ibukun ni o fun oju wa fun ti an ri ibukun ni fun eti wa fun ti an gbo baba nitori ore to se wa yi adupe lowo re gba pe ati yin wa sugba nbe o be ati se olori ire to ti o si ti fun ani anfani to lati gbo oro ihinrere oro ti o n gba ese lowo elese ti o si n gba iponju lowo eni tin jiya oro ti o n fi abo fun eni ti ko ni abo ti o n da sile ti o si tu sile ti o n ra ni pada abe o wipe gege bi o ti fi oro yi fun wa lofe pe ohunkohun ko ni gba lowo wa ni oruko Jesu abe o wipe nigba kankan ni igbesi aye wa a o ni fi aye sile fun ore tabi fun ebi tabi fun awon elesin ni igboro lati gba anfani yi lowo wa ni oruko Jesu adupe fun kan ti o ko wa ni asale yi o ti je ki o di mimo fun awe pe iku le re ese o si ti je ki o ni mo fun pe okan kokan ti o ba se yoku ati wo pe awon ojo awon eni rira awon oso awon ti o wa ni egbe imule tabi egbe okunkun tabi awon emere awon eni ika ati awon elese ti won ko lati ko ese sile o so fun a wi pe inu ina ọrun apaadi ni igbẹyin won a o si fe ki eyi ki o je ti wa je a nbe o wi pe fun iye ọkan kọkan ti o ba ti ko ese re sile ti o si ti jẹwọ fun ọ tọkan tọkan pẹlu ipinnu lati ma pada sinu awọn ese wọnyi mọ ti o si n bẹbẹ fun iwe inumọ ati igbala nipa iṣẹ irapada Jesu Kristi. Abe o wipe idaniloju igbala ti o ma n fi fun awon ti o ba ke pe o fi fun o ni oruko Jesu. A si be o wipe igbesi aye otun irin otun oro otun iwa otun bi se gbogbo awon eniyan wonyi loso ni oruko Jesu. Eyi ti a ti gbo ni asale yi nipa abo ti o daju je ki o je ti enikankan wa. Apa aye raye ti o so fun wa wipe yo wa ni abe wa ati owo agbara re ti o sijibo wa je ki o je ti wa ni oruko Jesu. O sa ti so fun wa wipe kiki ojo wa le o fi ma ri ere awon eniyan buburu wipe arun karun ki o sun ma go wa nitori wipe ati fi Olorun aye raye yi ati Olorun alagbara Olorun Jacob se bi abo wa. Abe o wi pe awon ileri won yi yo je ti wa. Abo

wa ninu awon ileri won yi o je ti wa ibiti eji aba ti wa tele tele ibiti ise nise ti wa tele tele ibiti owo aye ti wa tele tele ibiti otani ti o tin jelerun ti o sin parun ti o ti wa tele tele baba mu opin wa sin kan won yi ni oruko Jesu tu awon de sile mu awon alaisan laada a se be wo pe awon ti o ti yagan owo to won ki o si gbo ti won ki o si mu edo okan enikokan wa ki o mu wa si waju ite re ki o si se owo wa lore adupe ko ti gbo nitori agbadura ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Bi abari enikeni ti o ni ibere ani anfani lati fi han nipa gbegbe owo wa soke laarin awon odo se ani ibere arakunrin ti o nawo soke ni
2: ekaro sir
3: ekaro
2: ni ozo ya ko wa nipa asotele nipa idajo awon lai sirudo gege bi christian mo fe bere nitori pe o ma je nkan to ma materials ta ma ra yan ma n fowo le to bi pe to ba di ko wa ni problem leyin yen a lo gbe ise yen awa sese lo se owo ti a gba yan a fi lo sise yen so ibe yen oye mi mu o te ba le ran mi lowo ke to ba bi a se le ma sise yen to je pe ko fi ni a fi le ma se ododo ninu awon ise ti a n se yi.
1: Bawo ni ibeere ti e n beere bawo lo se je mo ohun ti a ko loni.
2: Ohun to fi je mo ohun ti a ko loni ninu iwe Habakuk yen ori keji yen taba wo ese keson yin ni ese keson oni egbe ni fun awon ni tin je ere aje kuje si ile re ki o le ki o ba le gba itere ki ibi giga ki o le ba gba gba sile kuro lowo ibi so ibi ti mi mo ti mo bere mi jale ni pe ere aje kuje to je pe awa n sise ba se nsise yen gege bi oro olorun won so fun wa pe an lati ma so oto sugbon ibi ere aje kuje yen gege bi ise wa wo yin fun wa la a ma n fi owo le debi pe ti gba ti ise yen ba ni wahala ton so owo ti a fi le a fi ma yanju ise yen so ibe yen ko ye mi pelu ibi ti mo ka yi.
1: E se popo ninu Habakuku ori keji ese ikesan egbe ni fun ani ti n je ere ijekuje si ile re ki o le ba gbe ite re ka ibi giga ki o le ba gba sile kuro lowo ibi ohun ti a n so nihin ni awon ti o fi owo to poju owo goboyi le ohun ise ti won se to je wipe ere ti won je o koja ise ti won se eyi ni oro olohun je ki o ye wa wipe iru awon eniyan be won re awon elomiran je lati gba owo owo won sugbon ise ti won se fun won ko to owo ti won gba lowo won o so fun awe pe iru awon eniyan be ti won fe di olowo ojiji won fe di olowo losan kan oro kan oni idajo olorun o wa lori awon eniyan be bi o ba wo owe ori ikokanla ese ikini owe ori ikokanla ese ikini osuwon ike irirani loju olowa sugbon osuwon otito ni didun inu re bi aban fe se ise o ye ki a je eni ti o n se ise wa pelu ogbon pelu eto pelu imoye lori ohun ti a n se bi o ba ri wipe o fe tun ero se o si mo wipe ohun to ra bi o ba je ojulowo irin ise to ra lati fi dipo awon kan to baje ninu ero se o mo we pe awon ayida yida awon panda won po niporo bi o ba je wu pe ojulowo lo fe ra o mo we pe oye ti o ra ojulowo yi o yato si awon ida awon kan ti won ti da nitori be o fi owo ti o ye lori ise to nse ki o ba le ni ere nitori wo pe eni to nsise o fe jere a o so wipe ki a ma jere ise ta nse ere jekuje ti a fe di olowo ojiji ohun ni olorun so fun awe pe ko to nitori be bi o ba ri pe ninu ise to nse ere to nje o je ere ti o mo niwon eyi o ba wi idajo olorun ko si si nbe se o ti ye arakunrin
2: ben o ye mi sir
1: laarin awa agba se a ni ibere arabinrin. Shakia.
4: Ekaro.
1: Ekaro.
4: Yes, sir.
3: ibere mi wa lati ibi kika wa nipa wi pe egbe ni fun eni ti o fi ohun mimu fun aladugbo re ti o si fi oti lile fun ti o si je ki o mu amu para pelu ki iwo ba le wo ihoho won ejo ibere mi wa lati pe mo ni eni to nta oti igba ki igba tin ba wa su fun lati yi pada ati lati se owo miran nkan to ma nfi ye mi ni wipe se awon to nse oti yen sa ti lo wa su fun won na won ti gba iwa su won se oti yen mo ejo iru ara wo mo le ba so ko to di po fi ona egbe yi sile
1: bina ba joni je omo eni tara ni la kogbon nitori be ohun ti a nso fun ni wipe ohun nilo igbala nito to ni awon ti won se oti won nilo igbala won si nilo ore ofe olorun eni kookan lo ye ko ronuko ada nito to ni awon wonyen won nilo ronuko ada ohun paapa ti en ku asu si o ye ki o na ki o ronuko ada sugbon ki o ma deja ki o ma so wipe bi o ba ye ki ronuko ada awon to nse oti na nko a o so fun wipe igbala ti e lo je logun nitori be eni ti o ba nse bi ti a ti so fun ninu oro olorun wipe ohun ti o nse ko bojumo tabi ko dara ohun ni o ye ki o ronuko ada nitori be ohun to ye ki e se ni wipe ki e ma gbadura fun ki e si ma te mo leti wipe bi idajo yo ba de yo de fun eni kookan olukuluku eni kookan ni yo si jihin ara re ni waju olorun nitori be ko ye fun iru eni be ki o ma so wipe nitoto mo je elese awon miran na ti won je elese nko ninu iwe romu ni ati ri ohun ti olorun so fun wa wipe eni kookan wa ni yo jihin ara re ni iwaju olorun nitori be o ye ki iru eni be ki o fun ara re ki o ronupo ada bi o ba si ronupo ada agbere olorun je wepe olorun yo dariji ohun papa yo ni igbala ni ekunrere bi on ba ni igbala ohun aje ikan ninu awon ti o je alore tabi ajin rere ti o sese ki o lo waasu fun awon ti won gbe oti fun sugbon ki ohun ki o kokko gbe igbese akoko ki o ronupo ada arabirin so ti ye yin
3: oye mi e se
1: sa e se popo arakunrin ti o wa nbe
4: ekaro sa
1: ekaro
4: ibere mi sa ni pe nigbati won ko wa ni ekan yen won menuba not ati nipa bi awon omo not bi an se fun not ni otimu ti o ti je pe won fi ni oyun ibanu je fun baba won ibere mi wa ni pe se not yi se ebi re ni abi nipa afi oro olorun ko awon omo re abi da awon omo not eni wa fa gan fa nkan yi lati ibere tori pe ta ba wo not a ri pe o duro ninu aiko re ninu ba se ka lati bere a ri pe not o fi ara mo apere o gbe o nguwa gege bi o ko apere die lodo abraham nje awon mo re ni o gbe ko ni abi ko fi eko oro olorun ko won jile jile debi pe won fi wuru iwa bayi
1: lot ti koja lo awon mo e ti koja lo eyi to wa so nsin se iyen mu won kuro ninu boya orun rere tabi orun apadi ti eni kokan wa onkon to wo ke a so nisinsin se o yi ipo won pada lohun arakunrin
4: rara sir
1: aha nitori be ke ma ma bere ibere ti o wo lo eyi to kan wa ni wepe awa ti a n gbe igbesi aye wa nisinsin yi kini ohun ti o ye ki a se ki olorun fun ara re ko fun wa ni eti igbo ati aya igbase ki aju ti loti ati awon omo e ti won ti koja lo si ayeraye nitori pe ibi ti igiba wo si ibe ni ora si ibi ti won wa nisinsin ko si atunse fun won awa ti a ni atunse lo ye ka be olorun wepe ati ri ara wa gege bi ati ri a si n bi olorun fun anu re ati fun ori ofe re ki aju ti awon ti o ti koja ki aju sile ki a karamaisi ki igbala ti wa arakunrin soye yin
4: oye mi
1: e je adide do lati gbadura nje eni kokan wa ti a ti gbo nipa idajo olorun loni nibo la o ti lo ayeraye ki a fi awon to ti koja sile ki a fi Lot ya won mo re tabi Noah tabi awon elomiran tabi David tabi Abraham ki a fi won sile ki a ronu oro tarawa nje ati ni igbala nje ati kepe Oluwa nje aje ti Olorun nje ati ronu ko wada nje mi Olorun sakoso igbesi aye wa

0: Matthew kini ori keji ni Olorun tin je ki o ye wa wi pe ko si oju saju lodo Olorun ati pe ko si wo pe boya ayan mo mi ni ogba igbala nitori pe asiwi asiso o wa laarin awa Yoruba o ma ro wi pe boya ti yan awon kan si ona igbala asiyan awon miran si ona iparun sugbon bi o ba wo ede wa eni kokan wa ni o ni agbara lati yan eyi ni a fi pe wa ni eniyan eniyan ni eni ti yan nitori be olorun so wi pe o n fi iye ati iku ibukun ati igun si waju eni kokan gege bi eniyan eni ti o ni agbara lati yan gege bi eniyan eni ti o ni ipa ti o ni oye ti o ni anfani lati yan o n so fun a wi pe ki a yan iye ki iye eni pekun ki o le je ti wa o so fun a ninu Timotheo kini yi ori keji lati ese iketa nitori eyi dara o si se itewogba ni waju olorun olugbala wa eni ti o fe ki gbogbo eniyan ni igbala ki won si wa si ki won si wa sinu imo otito o ye ki o ye wa nigba na we pe ko si eni ti a ko ayanmo tabi kadara egbe ayeraye mo lara ninu peteru keji ninu ori keta ese ikesan peteru keji ori keta ese ikesan oluwa ko fi ileri re jafara bi awon elomiran iti ka ijafara sugbon o mu suru fun yin nitori ko fe ki enikeni ki o segbe ma fi oji inu ba lo bi atinka wi pe ko fe ki iwo ti o wa ni ko fe ki o segbe awon ara ile wa na ko fe ki won ki o segbe ko fe ki enikeni ki o segbe bi ko se pe bi ko se ki gbogbo eniyan ki o wa si ironu po ada gege bi mo ti so saju asise nla ati asiwi ni nigba ti a ba wi pe kadara ko labuye nitori o ma so fun a wi pe boya ki isomo ogbala ni boya wi pe a ko ko igbala mo kadara re awon miran a ma so wi pe ayanmo ni kadara tabi wi pe ayanmo ko gbogun tabi akunleyan ni adayeba eyi so fun a wi pe awon oro wonyi won je asipa owe to n si ogun logo awon eniyan lona ti o si ran won lo si orun egbe nitori iwe mimo je ki o ye wa wi pe olorun ko fe ki enikeni ki o segbe nitori na bi o ba tin lo ede yi tele wi pe boya ako ori buburu mo tabi ako aseti mo tabi o dabi eni wi pe igbala ko le je ti re ki o mo wi pe oro olorun so fun a wi pe enikeni ti o ba ke pe oruko olowa ohun ni a o gbala ninu romo ori kewa Romo ori kewa ese iketala nitori enikeni lo wi o iba se okunrin iba se obirin iba se odo iba se agba tabi arugbo enikeni ti o ba sa pe oruko olowa li a ogbala bi o ba so lekan sosu o ye ko to sugbon o tun tenumo titi de iwe ti o gbeyin ninu majemo titun ori ti o gbeyin ninu majemo titun ifihan ori ikejile logun ese iketadinlogun ifihan ori kejilelogun ati ese iketadinlogun ati emi ati iyawo wipe maabo o n so fun a wipe o le wa sinu ijoba olorun oni ki o maabo ati eni ti o gbo ki o wipe maabo ati eni ti o n gbengbe ki o wa enikeni ti o ba si fe ki o gba omi iye naa lọfẹ enikeni ti o ba si fẹ bi o ba wa nihin loni ti o ti ni igbala ti o je wi pe o ti n fo ni dola o si karamasi ki iye ni pekun o ye ko yi o wi pe bi o ba ni igbala owo e lo wa nitori wi pe olorun fe araye to be ge o fi omo bibi re kan soso fun ni pe enikeni ti o ba gbagbo ki yo segbe sugbon yo ni iye aini pekan sugbon o ye ki a je ki nkan kan ki o ye wa ninu oro olorun wi pe bi o tile je wi pe olorun feran wa bi a ba se alai gbagbo bi a ba dakunla tabi bi a ba se alai nani igbala olorun iye aini pekan tabi ife olorun o se se ki igbala yi ki o ma le je ti wa je ki n fun ni apere kan apẹrẹ ẹni tí ọlọ́run sọ fún a wí pé òun fẹ́ràn púpọ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀ pẹ̀lú ìfẹ́ tí ọlọ́run fẹ́ nítorí kò kọ ìhà tó dára sí ìfẹ́ tí ọlọ́run fẹ́ yìí a rí i wí pé ó pàdánù ìgbàlà ìfẹ́ tàbí iyè àìnípẹ̀kun tí ọlọ́run fẹ́ láti fún un kí ẹ wò ó nínú Jeremiah orí 31 Jeremiah, ori kokan le logmon, ese ogun. Jeremiah, ori kokan le logmon, ese ogun. Omo won, hani Ephraimu, fumi bi. Omo inu didun, hani. Ni turi bi emi ti soro si ito. Sibe, emi ranti re. Ni turi na, ni okan mi se lu fun. Emi o se iyonu fun ni toto li oluwa wi. O ye ki amo ni hi ewe pe olorun pe Ephraimu ni omo won omo ti inu re dun si omo ti o je wi pe inu ohun o nlu fun o ni ife to jinle to si gboro to si ga o ni ife yi fun Ephraimu sugbon bi a tin wo akosile ti a ri nipa Ephraimu ni a ri wi pe nitori Ephraimu yi ko gba ife olorun ko gba olorun gbo ko si rin ni ona ti olorun fe ki o rin ife yi ko fun ni igbala ife yi ko je ki anu olorun ki o wa fun ki o je ajemonu fun ninu osia ni a tin ka awon opo ese lati kiabe lati ori keje osia ori keje lati ese kejo anka nipa Ephraimu ranti wo pe on ti an so ni wo pe bi olorun ti le fe wa to be ge ti o fi omo bibi re kan soso fun wa wi pe ki a ma ba se pe o duro lori wi pe ani lati gba olorun gbo ayafi to wa nibe niyan bi a ko ba gba ayafi yi ti a o si fi ara wa si olorun lowo o daju wi pe igbala yi ko ni le je ti wa an se apere yi ni ti Ephraimu ti olorun feran popo popo sugbon ti o dabi eni wi pe Ephraimu yi ko karamasi ki ife olorun si ninu osia ori keje lati ese ikejo Ephraimu on ti da ara re po mo awon eniyan na Ephraimu ni akara ti a ko yi pada eyin so ni pa akara ti an din lori ina wi pe apa kan jona apa kan baje wi pe o dabi eni wi pe Ephraimu yi ko ya ara re soto kuro laarin awon alejo awon ajoji e la fi so ni ese kesan awon alejo si ti je agbara re run on ko si mo ni toto ewu wa kaakiri li ara re sibe on ko mo ni ese ikokanla oni Ephraimu pelu dabi o pe adaba ti ko li okan won ko si Egypt won lo si Assyria iketala igbe ni fun won nitori won ti sa kuro lodo mi iparun ni fun won sori nihi we pe eni ti olorun feran ti ko karamasi ki ife olorun e ti ba fi ni igbala e ti ba fi ni iye olorun so wi pe iparun igbe iponju ibanuje yo wa fun iru eni be ninu ose yi kan na ori kerin ese iketadinlogun ose ori kerin ese iketadinlogun Ephraimu dapo mo orisha jowo re si o nso fun a wi pe Ephraimu yi ni toto ni olorun feran re sugbon nigba ti ko gba ife olorun o fara mo orisha olorun wa nso wi pe ki a fi sile nitori o dabi eni wi pe Ephraimu o ti te ni waju olorun ogungi koja ewe ni ori kejo osia ni ese ikokanla nitori Ephraimu ti te pepe popo lati deshe pepe yo je ohun ati deshe fun Ephraimu ti olorun feran Ephraimu ti olorun pe Ephraimu ti olorun fe fun ni igbala ayeraye yi ayeraye sugbon nitori ko gba olorun gbo o lo te pepe ese fun ara re o si so awon ese won yi di popo ninu ese ikejila oni mo ti kowe ohun popo ti ofin mi si sugbon a ka won si ohun ajeji Ephraimu yi to ye pada o ka oro olorun si ohun ajeji eichi anu olorun iye olorun ore ofo olorun iba fi je tire ko le je tire nitori wi pe o pa ife olorun o pa ati bi a ba fi oju inu wo oro eniyan ti a se ka oro olorun ni akaye a o ri pe opo lo nko ife olorun ti won sin padanu igbala ati iye aini pekan adura mi fun enikokan wa ni wo pe a o ni ko ife olorun a o si ni padanu iye ayeraye loruko jesu e lo mu wa lo si ipa keji ninu iwasu ti oni iye aini pekan nipase ife kristi iye aini pekan nipase ife kristi bi a ba fe ni igbala bi aba fe ni iya ni pekun ani lati mo we pe nipa ife kristini sugbon ke mo we pe onkon ti oni lati se o ti se on gbogbo to ni lati se ni o ti se ki a ba le ni igbala o ti pese igbala fun enikokan wa o wa ku ki iwo gan ki o gbe igbese bi o ba ti ni igbala yi ki o gbe igbese ti o to ki igbala olorun ki o ba le je ti re atun pada sinu johanu ori keta ese ikerindinlogun ki a tun gbe yewo lekan si wi pe ife olorun ife ti ko legbe ni ife to po ife to gani o si ife wa to bege ti o fi ran omo bibi re kan soso ti o si so wi pe ki o ko fun wa lori igi agbelebo ki enikeni ti o ba gba gbo ki o ma ba se gbe oni enikeni ti o ba gba gbo iba je wi pe o wa lati ile awon aborisa tabi wa lati idile awon elesin miran tabi abio sinu agbole igbagbo eyi ki se eyi odi olowo igbala o ni nitori olorun fi araye to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni o ti fi omo bibi re kan soso fun wa fun igbala wa fun iya yeraye eni kokan wa o sin so pe eni keni ti o ba gbagbo nisisin yi yo ni iya ni pekun ki yo si segbe rara sugbon oni lati gbagbo igbala re iya ni pekun re ati isepo re idapo re pelu olorun o je mo igba o ro mo igbagbo re ninu kristi ninu petero ninu johanu kini ori kerin ese ikerin din logun ni olorun ti n te mo wa leti oni awa ti mo asigba ife ti olorun ni si wa gbo ki igbala olorun ki o to le je ti wa ani lati mo ani lati gba ninu okan wa ani lati gbe yewo ki a ronu lori re ani lati gbara le ki a si gba ife ti olorun ni si wa ki a gba gbo oni ife ni olorun eni ti o ba si n gbe inu ife o n gbe inu olorun ati olorun ninu re nitori na ohun akoko ti ani lati se ni ki a mo we pe awon nkan ti oro olorun lodi si awon nkan ti olorun fun ara re ti o lodi si ki a ko won sile bi a ba tin ko won sile e je wi pe a ronu po ada bi a ba si tin ronu po ada ki a ma wo Jesu Christ ti o ko fun wa lori igi agbelebo ti o ta eje re sile nitori iya ti o je fun wa nitori ife re fun wa ki a si gba gbo bi a ba tin gba gbo ni igbala idariji iya ni pekan yo ma je ti enikokan wa ki a mo wi pe igbala ti a nso nipa re o n je ti awon ti won gbagbo o duro lori wipe bi a ba gba ife re ti o ni si wa bi a ba gba gbo efeso ori keji ese ikerin tijide ese ikarun efeso ori keji ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro li anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Kristi ori ofe le ati fi gba yin la e je ki o ye wa wi pe igbala wa ki se wi pe mo n dawo sinu ijo igbala wa ki se wi pe mo ni iribo mi gege bi omode igbala wa ki se wi pe mo n lo si ile ise kan igbala wa ki se lori wi pe mo n fun alagbe lowo igbala wa ki se wi pe rere ti mo n se ninu aye mi o po ju buburu ti mo ti se igbala wa wa lori ki se ise owo ara wa sugbon lori ife olorun fun wa o ni nitori anu re ti o po re koja o je oloro li anu nitori ife nla re awa ti a ti ku sinu ese tele nisisi a n so wa di aye ninu kristi ninu johanu ori karun ese ikerinlelogun johanu ori karun ese ikerinlelogun looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba gba oro mi ti o ba si gba eni ti o ran mi gbo o ni iye ti ko ni pekun ohun ki yo si wa si idajo sugbon o ti re iku koja bo si iye ninu johanu yi kan na ori kefa ese iketadinlaadota erin eje iketadini adota looto ni mo wi fun yin eni ti o ba gba mi gbo o ni iye aini pekun o ni eni ti o ba gba ohun gbo o gba gbo gege bi olugbala o gba gbo gege bi enikan soso ti a fi rubo fun ese wa
1: o gba agbo gege bi aropo re o gba agbo gege bi eni ti a fun wa gege bi odo agutan olorun eni ti o ko ese ara aye lo o si fe wa to be to je wi pe eje ti o ta sile yi ni o fin we wa nu kuro ninu ese wa gbogbo ni o fin mu iri ati idoti aye wa ni o fin mu won kuro gege bi ati so fun aninu ifihan ori kini ese ikarun oni lati gba eyi gbo ki eje Jesu ki o le we gbogbo ese re nu ki eje Jesu ki o le je itutu fun ese re ifihan ori kini ese ikarun ati lati odo Jesu Christi eleri oloto akobi ninu awon oku ati alase awon oba aye 36 ti o tele eni ti o fe wa ife re lo fun ani igbala eni ti o fe wa ti o si we wa nu ninu eje re kuro ninu ese wa o we wa kuro ninu ese wa ife olorun lo ran Christi saye ese yi lati ku fun ese wa ife Christi lo je ki o gba iku wa ku ife re lo fun ani idariji ko se enikeni ti o le ni idariji lodo olorun bi ki ba se we pe o ran mo eje Jesu bi ki ba se we pe o gba Jesu Christi gbo eni ti o ku fun ese wa ife re lo fun ani igbala ife re lo fun ani irapada ife re lo fun ani isimi ibale okan on lo fun ani idande kuro ninu ese on lo fun ani iye ainipekun bo bi olorin kan ti wi o ni ife iyanu olorun ife alailegbe pe Christi omo olorun ku lori oke Calvary ife to ga to si jinle pe o wa ku fun elese ninu egbe re ni o tin so pe ife iyanu ni o ife baba simi ife iyanu ife ti ko legbe o jinju okun lo ijinle ife ni o gaju oke orun lo ife nla ni nitori be o ye ki o ye enikokan wa wi pe ife yi ife to ga ife to jinle ti Jesu Christi fi han nigba ti o ku fun enikokan wa eyi ni o fun wa ni igbala lati ni igbala yi ati awon ibukun ti ife olorun pese fun wa ani lati gbagbo ki a gba Christi sinu okan wa ki a si gbagbo pe ohun paapa ti gba wa nipa ore ofe re leyin yi ki a ma gbe ninu ife yi ninu igboran si gbogbo ase re lati fi emi imore han bi o ba feran wa bi awa paapa bi a ba fe fi emi imore han a ma bere we pe olowa nitori ife to ni simi nitori igbala to fun mi nitori ayeraye to je temi nisisiyi ki lo fe ki nse ki o si ye wa we pe ife yi ni a fi n gbe igbesi aye Christiani igbesi aye onigbagbo ninu Galatia ori keji ni Paul ti n so fun wa bi oun se n gbe igbesi aye oun ti o fi je we pe lori ife Jesu ife Olorun ni oun fi n gbe igbesi aye ti oun gbe ninu Galatia ori keji ese ogun Galatia ori keji ese ogun ati kan mi mo agbelebo pelu Christi sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon Christi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi o so fun awe pe ohun ti ohun se tele tele ohun o le se mo iwa ti ohun hu tele tele ohun le hu iru iwa be mo nisisin yi ohun gbe igbesi aye otun oni bi o ba bi ohun lere agbara wo tabi ipa wo ni o wa ninu okan ohun ti ohun fi gbe igbesi aye otun oni ki se mi o bi mo ba n bori idanwo oni ki se nipa agbara mi bi o ba dabi eni wo pe olorun ran mi lowo mo si gbe igbesi aye ododo iwa mimo oni ki se nipa agbara ti ohun ti kara ohun oni tori pe ati kan mi mo agbelebo pelu re oni bi ti ese Jesu ba wa ese won wa nbe ibi ti owo Jesu ba wa owo won wa nbe ibi ti ara Jesu wa ara won wa nbe e je pe ko si iya nipa tabi ipinya nipa Jesu ati okunrin yi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon Christi wa laaye ninu mi nitori be agbara Christi ninu re ore ofe Christi ninu re emi Christi ninu re ni o je ki o gbe igbesi aye otun bi iwo paapa bi o ba faramo Jesu bi o ba faramo Olorun ti o fi gbogbo ese re ti o fi sowo si Jesu ti adariji o ti o ni igbala ti o ni iya nipekun ti Jesu wa n gbe inu re ki se wepo n gbe inu re nikan to n joba ninu re o le bori idanwo o le bori awon ese ti o wa ni ayika igbesi aye re yo je igbesi aye otun nitori pe Jesu yo ma gbenu re lati fi agbara re han yo ma gbenu re lati gbe igbesi aye otun yi nje bi o ba ri be wi pe o ti gba Jesu bi o ba ri be wi pe igbala Jesu ti je tire bi o ba ri be wi pe nisisin yi oni idaniloju iya eni pekan nitori wi pe o ti wo le fun Jesu o ti fi gbogbo ese re o ti fi kon si ori ige agbelebo eje Jesu Christi o ti we omo emi olorun o ti ba emi re jeri we pe o ti di omo olorun bi o ba je be kini ihuwasi re kini o ye ki o je irin re tabi oro re tabi isesi re si olorun eni o mu wa lo si ipa iketa ninu iwasu ti oni ife atokan wa si olorun nitori Christi oni bi abati gba Jesu Christi gbo ti a ti mo we pe o feran wa o ni ohun kan ti ani lati se awa paapa lati fi emi imore han ani lati ni ife si olorun ki se ife ori ahan ki se ife ti ete ki se ife ti a kan so oro re sugbon ti ko jinle ninu okan wa e ni a fi pe ni ife atokan wa si olorun nitori Christi ti o ku fun wa nitori ise iyanu ise igbala ise irapada ti Jesu ti se ninu okan wa ki a wo Johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun Johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun awa feran re nitori only o ko feran wa awa feran re nitori only o ko feran wa bi o ba je pe ni toto ni otito adun ijoba olorun wo bi o ba je pe ni toto ni otito ife olorun wo bi o ba je pe ni toto ni ore ofe olorun ni o ti gba o kuro ninu ese o feran olorun nitori pe o mo we pe o feran re ife aile ife alailegbe ife ailopin ife ti o jin ju okun lo ife to ga ju orun lo ife ti ki iku ife ti ki ye ni ife ti olorun fi fe wa nitori be ni enikokan wa ni an lati gba aro loni we pe nje bi olorun ti fe mi to bayi nje mu fi han ninu igbesi aye mi ninu ise isin mi nje mu fi han ninu igboran si oro olorun wi pe olorun ti o fe mi bayi wi pe mi paapa mo feran re ife wa si olorun ye ki o farajo ife re si wa bawo ni ife olorun si wa bawo ni o se ri ki o si ma gba aro ki o ma gbe yewo wi pe nje ife temi ti mo ni si olorun nje o farajo ife ti olorun ni si mi ye ki a wo apejuwe ife olorun si wa ife Christi si wa ki a si ma bere lowo ara wa ninu okan wa wi pe nje ife ti emi nfi han si Christi si olorun nje o farajo ife ti olorun fe mi ninu Johanu ori ketala ese ikini Johanu ori ketala ese ikini nje ki ajo ere koja ki o to de nigbati Jesu mo pe wakati re de ton ti ohun o ti aye yi kuro lo sodo baba fi fe ti o fe awon ti re ti o wa le aye o fe won titi de opin ranti ohun ti a nso ohun ti a nso ni wepe bi o tile je wepe nisisiyi Jesu Christi ni akoko ti a nka oro yi o nlo si ori ige agbelebo o fe ku fun wa o fe jiya fun wa a si mo wepe ijiya na po to bege ti o fi n kerora wepe ibasepe ago yi le ri mi koja sugbon ife tire ni sise bi o tile je wepe iya iponju ati awon kan won yi won wa niwaju re sibe ni ti wi pe o fe awon omo ehin re o fe awon ti re o fe awon omo igbala o so wi pe o fe won titi de opin ki o si ma gbe yewo wi pe o ye ki ife ti re o ye ki ife temi ki o farajo ife ti Christi ti o fi fe wa nje ni akoko aisan jo feran olorun ni akoko airije ji o feran olorun ni akoko iponju ji o feran olorun ni akoko ti o je wi pe awon ore won shouti nje o feran olorun ni akoko ti o dabi eni wi pe wahala lo rogba yi oka nje o feran olorun ki a mo wi pe Jesu Christi ife ti o fe wa ki se ife ti o je pe a ma ro ti ara re nikan nigbati wahala tabi iponju tabi ijiya ori igi agbelebo ti o doju ko je ki ife ti re ki o farajo ife ti Christi fe o ninu Johanu orike dogun Johanu orike dogun ese iketala ko si enikan ti o ni ife ti o tobi ju eyi lo pe eni kan fi emi re lele nitori awon ore re eni an so fun nipa ife Kristi ife ti o fun ani igbala ife ti o fun ani iya nipa kan ki se ife kekere oni o fi emi ara re lele fun awon ti re fun awon ore re ife ti re o ha farajo eyi si Jesu Kristi ati si Olorun nitori wepe nitori igbala ti re nitori ati jogun iya nipekun ni Jesu se fi emi re lele nje iwo fi ohun gbogbo lele fun Olorun fun Jesu nitori ife ti o fe ninu Johanu ori kokan le logun ori kokan le logun ese ke dogun nje leyin igba ti won jeun oworan tan Jesu wi fun Simoni Peteru pe Simoni omo Jona iwo fe mi ju awon wonyi lo bi ese ti Jesu Kristi fin bere iru ibere yi on ti o nso ni we pe Peteru o mo wi pe mo wa ni ajule orun tele tele o mo wi pe awon angeli lo nfori bale fun mi o mo wi pe ile didan ile to lewa o ni mo wa o si mo wi pe mo wa lori ite o ni sugbon mo fi gbogbo re sile lati fi ife mi lati fi han fo nje iwo feran mi ju gbogbo nkan wonyi emi feran re ju gbogbo nkan to wa lorun mo si fi won sile lati wa sinu aye lati ku fun o lati se ise irapada ise igbala re o ni nisinsin yi Simoni omo Jona nje iwo fe mi ju awon wonyi lo bi olorun bi o ni ibere kan na we pe awon nkan to yi oka iba se owo re iba se ebi re iba se awon ore re iba se awon aso iba se awon dukia iba se awon nkan to gbe le okan wi pe mo fe se tibi mo fe se ton mo fe di bayi mo fe di nkan mi nje o fe Jesu nje o fe Olorun ju gbogbo awon nkan won yi lo ni Petero dahun o si we fun pe be ni Olowa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan mi ohun to so fun ni we pe bi o ba fe mi ni toto o ye ki o le sise fun mi bi o ba fe mi ni toto o ye ki o ma bo awon agutan mi bi o ba fe mi o ye ki oju se kan wa ni eto igbala ni eto iwaasu irere ti o ni lati kopa ninu re iwo na bi o ba so we pe o fe Olorun sugbon o madura agba o fe Olorun sugbon o ki wa sile sin dede o fe Olorun sugbon o ki wa su yin rere o fe Olorun sugbon o ki bo awon agutan Jesu o fe Olorun sugbon o fi han ninu iwa re ninu ise re wi pe ife ti o nso yi ki se ife ori ahan o je ife ti a fi si ojuse o nso fun awe pe bi o ba je pe ni toto ni a fe Jesu o ye ki a fe ju akoko wa ki a fe ju oyin ni lo ki a fe ju awon ore lo ki a fe ju ebi lo ki a fe ju ohunkohun ninu aye lo ninu Johanu ori kedogun ese ikesan ati ese ikewa ni Jesu Kristi lo tun ti ran wa leti ohun ti o yori si bi o ba je pe ni toto wi pe ife wa o fara jo ti Kristi ninu Johanu ori kedogun ese ikesan gege bi baba ti fe mi be li emi fe yin e duro ninu ife mi bi eyin ba pa ofin mi mo e o duro ninu ife mi gege bi emi ti pa ofin baba mi mo mo si duro ninu ife re o nso fun a wi pe iba se igba ojo iba se igba erun o n duro ninu ife baba o ni iba se igba ti a ri je igba ti a o ri je o n duro ninu ife baba o ni iba se pe a wa ni lori agba mi ati ijisin ijinja o ni emi duro ninu ife baba o ni bi emi ti duro ninu ife baba ti n ko yese ti mo duro lai siye meji ninu ife baba bi eyin ba fe mi ni toto o ni ki a wa na ni igba iponju ni igba wahala ni igba idunu ni igba iponju ni igba rije ni o ni igba orije ni igba ise wa ni igba ti ko si ise ki a duro ninu ife baba ki a si ma gboran se yi ni an pe ni we pe a feran Olorun ni toto ati wi pe a n se igboran si ohun ti o pa lase fun wa ninu Johanu ori kerinla ese ikedogun oni bi eyin ba feran mi e o pa ofin mi mo bi eyin ba feran mi eni ti a ba feran a o ka si eni ti a ba feran a o ka ro re si eni ti a ba feran a o pa ase ati ilana re mo eni ti a ba feran ohun ti o ba nfe ni awa na yo fe oni bi o ba fe fihan wi pe ni toto lo feran ohun oni ki o pa ofin ohun mo epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji si ese iketa epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji ese iketa nipa eyi le awa mo pe awa feran awon omo olorun nigbati awa feran olorun ti a sin pa ofin re mo ki se wi pe tori pe an kigbe hallelujah tabi wi pe an ko orin nigba gbogbo tabi wi pe a ma wa si ile sin nikan ni a fi mo wi pe a feran olorun oni bi a ba feran olorun ni toto a o pa ofin re mo gbogbo to pa lase fun wa ni ani lati karamaisi ki e ninu ese iketa nitori eyi ni ife olorun pe ki awa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira bi o ba je pe ni toto la feran re ofin re koni nira fun wa koni gba wa ni ojo pipe ti a tin gbo oro kan o se se nipa iwoso nigbagbo o se se nipa atunse o se se nipa loko laya gege bi oro olorun ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma le se ki a ma so pe o soro ni mo fe se emi nfe o soro fun ara ni ko ri e ko ri be o ni bi a ba feran olorun ofin re koni nira fun wa eni ti a ba feran ohun ti o ba fe a o fe nkan won yi pelu o n so fun abi ani lati bi a se ni lati fi olorun ninu Matthew ori ikeji le logbon Matthew ori keji le logun e se gafara fun mi ori keji le logun ni ese iketa din logoji ori keji le logun Matthew ese iketa din logoji 37 Jesus si we fun o pe ki iwo ki o fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo inu re fe oluwa olorun re ki oye wa wi pe nigbati a ba fe olorun a o pa ofin re mo nje kini eyi tumo si o n so fun a wi pe bi a ba feran olorun pelu gbogbo aya wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo aya wa bi a ma feran olorun pelu gbogbo okan wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo okan wa bi o ba si se pelu gbogbo inu wa agbara wa ni a fi fe olorun ani lati pa ofin re mo pelu gbogbo inu gbogbo agbara gbogbo oye gbogbo imo ti o wa ninu wa ife toto ni ife tin gboran bi aba fe ni toto a o ka oro re si a o si gboran si lenu ju gbogbo eniyan lo ife atokan wa si olorun lo nwi pe awon ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo bi o ba ri awon kan ti won lo ede yi ni akoko ti awon ebi ti won koju si won ni akoko ti awon aladugbo ti won doju ija kan won ni akoko ti awon ti won jo nse ise kan na nibi iso won ti won so fun won wipe o ti o rara o oni lati so n ta fe ni ti o ri iru eni be ti o so wipe awa ko gbodo sai gboran si olorun ju eniyan lo o ye ki o mo wipe ife kristi ninu iru eni be lo n soro bi a ti ri ninu awon aposteli ise awon aposteli ori karun nigba ti a ki won nilo wipe won ko gbodo daruko Jesu won ko gbodo fi oruko re koni mo nigbati a so fun won wipe won ni lati peyinda si Jesu ki won ko ise ti Jesu ti o gbele won lowo ki won ki o ko sile a ri awon wonyi ti won so fun awon anini lara awon tin se nu ni bini si won wipe ninu ese ikokan din logbon sugbon Peteru ati awon aposteli dahun won si wipe awa ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo ife olorun lo soro ninu won ki se awon ife olorun ife kristi ti won mo wipe jesu o ti se nkan won yi fun won lati fun won ni igbala eyi ni awon paapa pelu ife olorun ninu okan won ni won fi so wipe igboran won won ti fi fun olorun nitori be awon o je sa igboran si oro olorun olorun si je ki o ye wa wipe awa na bi a ba le gbe iru igbese be bi a ba ni iru ife be ohun yo pa wa mo ibi a ba feran olorun ni toto gege bi awon eniyan ti ma nso a o di eni ti olorun fun ara re to n boju to a o si di agbado inu igo e je wipe owo ota oni le ka wa owo oso ni le ka wa nitori pe so mo pe bi agbado bi o ba wa ninu igo bi adiye bi o ba ri agbado yi o kan ri lasan ni ko so nti adiye le se e ni a fin so wipe bi o ba feran olorun ti olorun si feran re ti o n gbe inu re ti o n si gbe inu re o je bi agbado inu igo aye koni ri ofisi koni le se nkan kan fun o ese tabi esu tabi aje tabi oso won ni le fowo kan nitori wipe eyi je ogun awon ti won feran olorun ki a to gbadura e je ki a wo ipese olorun e je ki a wo awon nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe ni korinti kini ori keji korinti kini ori keji ese ikesan sugbon gege bi ati ko pe ohun ti oju ko ti ri ati ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon ohun won ni ti olorun pese sile fun awon ti o se kini mo ni awon ti o se kini awon ti o fe bi o ba je eni ti o ti ni igbala bi o ba je eni ti o fe en ti o fe olorun mo ki oku orire nitori wi pe awon nkan ti olorun pese sile fun o ko si ohun to le gba lowo re ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo ohun ti o ti wo kan eniyan lo ni awon nkan ti olorun pese sile fun o nitori be bi o ba ti ni igbala bi o ba ti gba ife olorun ife kristi fun o o ye ki o gba ife kristi losan yi bi o ba si je ni ti o ti gba ife kristi sugbon ti o tun wo ita ti o ro wi pe nkan kan wa lode lohun to fe lo mu lohun ko si nkan kan be gbogbo nkan to n fe o wa ninu ijoba olorun e to ni nisisin bo ti le ti ni ibukun so fun wi pe ibukun to tobi ju be lo nitori ife to jinle nitori ife to ga olorun ti pese awon nkan wonyi sile ibukun ayeraye ati ibukun ti isinsin yi ohun ti oju ko ti ri ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon wonyi ni nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe njo feran olorun tokan pelu okan re pelu agbara re pelu inu re pelu ohun ini re pelu gbogbo aye re njo fe olorun njo si nfe lati pinu fun olorun wi pe ojo e ba ma ro ina iba ma jo iba je osan gangan iba je oru oganjo iba je nigba kigba iba je idaji awon ota iba ma yimika awon ebi iba ma ko won ba ma ko ti mi mo ni lati fe olorun mo fi gbogbo aye mi gbogbo emi mi gbogbo okan mi gbogbo ara mi gbogbo nkan iwaju mo fun olorun patapata mo fe fe olorun mo fe fe olorun ju be lo pelu gbogbo okan pelu gbogbo ero pelu gbogbo aye pelu gbogbo ipa mi mo fe fe olorun gbadura ki o so fun olorun bi o ba si je ni ti o ti ni igbala o ye ki o ke pe olorun o ye ki o so fun olorun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori olorun fi araye to be ge nitori ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe eni keni ti o ba gba gbo ki o le ni iye aini pekun so fun olorun wi pe losan yi o gba jesu kristi gbo jewo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun olorun patapata wi pe o je ti olorun o je ti olorun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye kristi yo ma gbe nu re ife kristi yo wa ninu re agbara kristi yo mu oduro o le je omo olorun ni toto bi o ba ti di omo olorun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun olorun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe olorun ju ohun ni lo o fi olorun ju aye lo o fi olorun ju ebi lo o fi olorun ju enikeni ju ohunkohun lo o ni bi o ba ri be o di eni ti owo ota o le ka o di eni ti yo ni yo je ajogun olorun ati ajumo jogun pelu kristi awon ohun ti ko ti iwo na omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo olorun yo pese won fun e nitori be wa sodo olorun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe olorun olorun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti olorun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re

won si fi n dogbe si opolopo awon eniyan lara o ye ki o ye wa wi pe gbogbo nkan won yi ni Jesu Christi ni o ti so tele tele ri ninu ese ikeje nitori pe orile ede yo dide si orile ede ati ile oba si ile oba eyan ati ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo ise ni ibi die ise ni ibi kan soso sugbon eyan ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo bi aban so wi pe a o ri onje je to bi aban so wi pe oda tabi eyan o de si orile ede pupo awon nkan won yi ni Jesu Kristi ti so tele bi aba so pe Jesu Kristi so nkan tele ki se wi pe Jesu Kristi ni o fe ki o sele tabi o ni o je ki o sele sugbon gege bi omo Olorun o ti ri nkan won yi eyi je ebun ti o ni gege bi omo Olorun wi pe o ti ri saaju wi pe awon nkan won yi yo sele lati kilo fun awon omo ehin lati mu ki awon omo ehin ki won ki o le ni idakoro ati igbekele ninu Olorun eni o fi so tele wi pe awon nkan won yi nbo wa sori ile aye ti o si je ki o ye wa wi pe bi a ba nri nkan won yi ki a ma se jaya ki a ma se je ki okan wa ki o daamu nitori awon nkan won yi ko le salaye sele ti ki igbeyin aye ki o to de ninu Matthew ori 24 yi kan na ni ese ikesan nigba na ni won o fi yin fun ni lati je ni iya won o si pa yin a o si korira yin lodo gbogbo orile ede nitori oruko mi bi abani idayapo inu ni bini lati odo awon eniyan nitori wipe agba Jesu gbo ki eyi ki o ma se wa ni kayefi nitori eyi ni omo Olorun ti so fun wa tele tele wipe a o fi wa fun iya je bi eniyan ba tin di omo Olorun bi eniyan ba tin ko ise sile ti o tin ni igbala be ni ari wipe awon ti o wa ninu aye won a ma fitina iru eni be won a ma je iru eni be niya won a ma pon iru eni be loju e a se wipe o se eyin Olorun e a se wipe Olorun ko mo nipa re e a se wipe igba ti a di onigbagbo ti o ye ki Olorun ki o ma toju wa wipe o fi wa sile fun ipinu awon elese rara eni Jesu Kristi ti so tele wipe ninu aye e o ri iponju sugbon e tujuka nitori pe mo ti segun aye ninu Marko ori 13 ese ikejila arakunrin yo si fi arakunrin fun pepa ati baba yo fi omo re han awon omo yo si dide si obi won won o si mu ki a pa won o ma ye awa lenu nigbati a ba ri awon isele miran ti a ri won ka ninu iwe iroyin bi awon ara ile bi won o ti dide si ara ile won ti o je wipe o seese ki o je omo ni yo dide si baba tabi si iya re o seese ki o je awon obi ni yo dide si awon omo o seese nigba miran bi a ba gbo inu ni bini ti awon omode ti won ma nri ni owo obi won o seese ki won se awon nkan miran ti a ma ro wipe bawo ni baba tabi iya se le laju sile ki a se iru iwosi be si omo lati inu re wa awon nkan won ni Jesu Kristi ti je ki o di imo fun wa wipe ija tabi aran kan tabi inu ni bini o le sele laarin ebi ninu ese iketala gbogbo eniyan ni yo si korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin oun na le a o gbala awon elomiran ti oye bibeli oye tetin sile daradara ohun ti o ma n fa ipada seyin won ni yi won ma so wipe ki lo de ti o je wipe nigba ti a ti deni igbala ki lo de nigba ti a ti di omo Olorun ni a tun wa ri idojuko iponju ati iya ati inu ni bi ni bayi won ma ro wipe igba ti awon fi aye won fun Kristi awon ro wipe ko ni si inu ni bi ni àwọn rò wípé kò ní.